0: na nasa kasalukuyan kundi maging ang mga susunod na henerasyon. Kailangan po ipamana natin sa kanila ang isang bansa na maunlad, may direksyon, at ipakita natin na tayong mga kasalukuyan ay lumaban para sa kanilang kinabukasan. So manindigan, maging matalino, maging palaisip, at higit sa lahat, magkaisa, sapagkat nasa pagkakaisa ang tagumpay. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino, and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
1: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Alla socio, sei sta pono umaga? Magandang umaga, mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at mag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw na ng Martes, September 8 na, September 8, 2026. Sabi ni Angel Loredaha, 108 days, Pasko na kay MRP. 108 days na lang, Pasko na. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey Martizano. Ako po si Ira Pakanibal. At ito po ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Patapot-tatlo na ang namatay sa epekto ng habagat at sunod-sunod na bagyo. Piso muling lumagapak sa bagong record low. Presyo ng langis sumipa na naman pataas. Undersecretary Fajarda inalis bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Colonel La Chica, pwede pa rin ipatawag ng Senado. Plano ni Pangulong Bongbong Marcos laban kay Vice President Sara Duterte, pinabulaana na Malacanang. Dating Speaker Martin Romualdez, arestado na. NLEX, MMDA, nagsanib laban sa pagbaha. MMDA, plano magtayo ng underground rainwater facility sa Uste. UST and UST, University of Santo Tomas. Para dun sa mga hindi nakakaalam. At COMELEC, wala nang kinalaman sa kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Po mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at timayin natin ang mga ito, pero bago ang lahat ng yan. Si Angel Loredaha, 108 days, Pasko na ka MRP. Oh yan, may countdown si Angel Loredaha. Sabi niya, happy birthday Mama Mary today, September 8. Mga lugar bang walang pasok kapag ka September 8? Yung mga Catholic schools, alam ko eh. Angel Loredaha, every Tuesday, choose to be happy. Lodi ka bandido, Kuya IRP. Bukas, Simbang Baklaran, makulimlim sa Malolos, Bulacan. Nabati niya si Mon Samson ng Manila Bulletin, kape-kape, paring Mon Samson. Pare ko, yung tropang extra rice. Susunod na raw, sabi ni Angel Loredaha, ang RJ Patrol at Johnny Gomez Live pagkatapos ng inyong Morning Report Pilipinas at pagkatapos ang VP Sara Duterte impeachment trial. Don't like and share, sabi ni Angel Loredaha. Bay, salamat, Angelo. Si Mark Mallorca, Morning Idol Ira from Olongapo City. Don't like and share. Salamat din, Mark Mallorca. Ay, Loreda, makulong ka na, Romualde. Ikaw talaga, Angelo. Where you pikit-pikit, saldi ko, umuwi ka na. Ni Angelo Loreda. Joy Barbosa Dorian, brother Joey. Good morning, Brad. At sa mga ka-MRP, good morning, brother Joey. Good morning, Dolores. Happy Tuesday morning, Sir Ira V. Panganiban. Kape-kape, galing sa Japan. Good morning, Roxanne. Napagiging tayo ng panahon ngayong araw. Patuloy na makakaapekto ang pagkakasunod habagat sa Luzon at Visayas ngayong Linggo. Ayon sa PAGASA, makakaranas ng pag-ulan. Dulot ng habagat, ang Zambales at Pataan. Posible ang katamtaman hanggang malakas na ulan na ay magdulot ng bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa. Manakanakang pag-ulan naman ang mararanasan sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Dahil sa southwest monsoon, maaari din ito maging sanhi ng landslide at flash floods. Makakulimlim naman na may kalat-kalat na pag-ulan at kulog at pidlat sa nalalabing bahagi ng Visayas dahil sa habagat. Nagbabala ang pag-asa na maaari magkaroon ng flash floods
at landslides dahil sa malalakas na thunderstorms sa mga lugar na ito. Bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms ang mararanasan sa Mindanao. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.44 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.03 ng gabi, 19 minutes na lang. 19 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Jola Torre, good morning, Sir Ira. Good morning, Jola Torre. Umakyat naman na sa 4-3 ang bilang ng mga namatay dahil sa pinagsanib na epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Ineneng at Pilandok. Sa ulat ng NDRRMC, karamihan sa mga naitalang nasawi ay mula sa Benguet dahil sa landslide. Ang iba pang mga nasawi ay naitala sa La Union, Pangasinan, Zambales, Pampanga, Rizal, Batangas, Quezon, Oriental at Occidental Mindoro, Negros Occidental at Caloocan. Mayroon naman 20 individual na nasaktan sa Ilocos Sur, Benguet, Abra, Quezon o Quezon City, Rizal at Cavite dahil sa landslide, tumumbang puno, malalakas na agos ng tubig at vehicular accidents. 5 individual naman ang iniulat na nawawala sa Quezon City, Manila, Batangas, Rizal at Pampanga. Naapektuhan ng masamang panahon ang nasa 10.2 milyong individual o 2.9 na milyong pamilya sa National Capital Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera, Bicol Region at Western Visayas. Balik yung sakit ko ah. Mga nararamdaman ko eh. Masyado ko maraming nararamdaman. Ay ba? Maraming nararamdaman? Ha? O dahil to sa tagula? Patuloy namang bubagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar kahapon matapos magbukas ang bagong trading week sa panibagong record low. Nagbukas kahapon ang piso sa 62 pesos and 62 centavos kada dolyar. Yan yung sinabi natin kahapon. 62.62 tayo kahapon eh. At humina pa sa 62.77, ang pinakamababang antas nito sa intraday trading. Dahil dito mas lumalim ang pagpasok ng piso sa 62 peso per dollar territory. Ayon sa Reuters, lumakas ang dolyar dahil sa tumitinding inaasahan na muling magtaas ang interest rate ng US Federal Reserve. Dagdag pa rito ang panibagong tensyon sa Middle East ay nagdulot ng pangamba na maaaring tumaas ang presyo ng enerhiya at magpalala ng inflation. Alas 8.14 na ang opening value ng dolyar sa piso ay 62.72. Ako, mas mahal ng 10 centimos kaysa sa opening kahapon. Masakit na puso ko, masakit na puso ko. Anak, ikaw na magpadala ng pera sa akin. Mas malaki halaga ng pera mo kaysa sa pera ko. Wala naman mangyayari. Kung dyan ako titira, wala naman ako magiging trabaho dyan. Matanda na ako, di ba? Hindi naman ako pwede magbalita dyan dahil mas magaling sila mag-English sa akin dyan. Pinanganak ko, Dad, you stay here. You can be a reporter or a newscaster here. Sabi ko, I cannot, anak. Sabi niya, why? Sabi ko, because they talk English there. They talk better English there than I talk English. I'm only good in English here in the Philippines. There in America, they all talk English. Kaya dito lang ako. William Trenta, Higop Cafe, in 3, 2, 1, nakakalukot na umaga. Kawawa naman si Speaker Martin Romualdez. As in, nakakaawa siya. Grabe naman, nanahimik lamang siya. Laban the greatest speaker of the house ever. Naku, Sir Ira, alam ko kung bakit bumagsak ang piso at tumaas ang presyo ng langis. Hindi pa na-impeach si Duterte. Ubo, ubo, ubo. Sige, bubulunan ka dyan. Aawain ka na naman ako sino-sino. Tensya na ako kayo ha, matindi yung ano ko, matindi yung sipong ko.
Roxanne Costo, good morning din po kay Mami Dang, ni Sir Ira. Good morning daw, Mami Dang. Yan, gising na si Mami Dang. Yo, Gadi, good morning Idol. Bakulang Martes sa San Jose, San Jose del Monte, Bulacan. Si Mayet, Maria Garcia, good day paring Ira and Maring Dang. Good morning, Mayet. Kami ha, para next year, andiyan kami ha. Ha. Pasyal-pasyal ulit tayo ha. Bagong dagdag pasanin sa mga motorista, nakaambang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo simula ngayong araw. Ayon sa Department of Energy, umabot na sa 4 pesos and 69 centavos kada litro ang dagdag presyo sa gasolina, habang 5.18 kada litro naman ang itinaas sa diesel. Pinakamalaki ang posibleng dagdag sa kerosina sa 5.58, 5 pesos and 58 centavos. Bukod sa direktang epekto sa mga gumagamit ng pribadong sasakyan at pampublikong transportasyon, maaari ring maramdaman ang dagdag presyo sa gasos at paghahatid ng mga produkto at serbisyo ayon sa Department of Energy, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng panibagong pag-atake sa Middle East na nakaapekto sa pandaigdigang supply at presyo ng langis, kaya hindi ng pagkahina ng piso laban sa dolyar.

0: Tingnan nga natin yung totoong ano. Oil price hike. Oil price hike. Oh. Yung totoo ha, yung totoo. Oh, ito nga. Yun nga yung binasa ko. 518. 518 na... for diesel, 469 gasoline, and 558 ang kerosene. Oh, yun. Yun na yun. Yun na yun. Huwag na tayo magtaka pa. Diba? Yun na yun. Huwag na tayong mag-iiyak pa. Diba? Bumaba ng barya, tumaas ng piso. Hi, Mr. Moya Bernante. Morning, Sir Ira. Morning, MRP. Sir Bonoan, Congressman Martin. Pagaling na kayo. Si Mayet Garcia. Sure, siya. Yaon. Si Dang Doria. Good morning, Maria Garcia. Kumusta, Mare? Si Ray Yome. Sabi niya, halos tumulo ang luha ng dalawang remulya. Nang-aaresto yun na si Romualde. Sino kaya ang susunod, Boss Ira? Kaldi ko. Happy birthday, Mama Mary, sabi ni Luz Papa. O, ito si Mayet, Dang Bidoria, I'm good, thank you. Hope you're both well. Dito na lang kayo mag-migrate. Walang age limit ang trabaho. O nga eh, para mas magandang dyan na lang sa... Kaya lang eh... Ganda natin, di ba? Ganda umaga rin, Roxanne Costo, sabi ni Mami Dang. Edwin Kiotz Melisa, ano po ba talaga ang nangyayari sa ating bansa? Ang galing talaga ni Marcos, makapigil sa lahat ng gusto niyang mangyari. Hindi ko po alam, hindi ko po alam. Huwag niyo po akong tanongin, wala ko alam diyan, ha? Sige, bago ang lahat ng yan, ito muna ang balitang to. Yung Abra Congressman nanawagan ng pondo para sa ASF vaccine subsidy. May ulat si John Manlapas. John, good morning.
1: Nananawagan si Abra Lone District Representative JB Bernos sa kanyang mga kapwa mambabatas na aprobahan ng inihinging pondo ng Department of Agriculture para sa subsidy sa African Swine Fever o ASF vaccination ng mga backyard pig farms. Ayon kay Bernos, malaking tulong ang pondo para maprotektahan ang mga alagang baboy ng maliliit na magsasaka at ang kabuhayang nakasalalay rito. Humihingi ang DA ng 1 billion peso sa proposed 2027 budget para sa ASF vaccination subsidy kasunod ng pag-aproba ng Bureau of Animal Industry sa commercial sale ng ABAC ASF Live, ang unang ASF vaccine para sa fatteners o mga baboy na inaalagaan para sa pork production. Patuloy naman ang testing sa South Korea Produce ProVac. Sinabi ni Bernos na mahalagang maging malawak ang access sa bakuna dahil malaki na ang naging epekto ng ASF sa hog industry. Mula nang pumasok ang sakit noong taong 2019, bumaba umano ang hog population mula 13 million hanggang nasa 8 million habang may outbreak sa 76 sa 82 probinsya. Umaasa rin siya na makakalikha ang DA ng sariling gawang Pinoy na ASF vaccine sa ilalim ng Animal Vaccine Development Program. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Manlapas mula sa Kamara de Representantes. Maaaring ipatawag ng Senate Impeachment Court bilang mga testigo sina Colonel Raymond Dante Lachica at Colonel Dennis Nolasco kung makita ng mga senator or judge na kailangan ng kanilang testimonya bago magdesisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Presiding Officer Francis Escudero, maaari itong gawin kahit inalis na sila ng House Prosecution Panel sa listahan ng mga testigo. Sinabi ni House Lead Prosecutor Batangas 2nd District Representative Gervil Luistro na hindi na nila plano iharap sina La Chica at Nolasco dahil sapat na umano ang mga ebidensyang naipresenta upang suportahan ang aligasyon ng malingkang paggamit at paglustay ng confidential funds. Kaya man sinabi ni Escudero na may kapangyarihan ng prosecution na pumili ng mga testigo ngunit maaari pa rin magpasya mga senator judge na ipatawag ang dalawa. Ayon pa sa kanya, hayaan munang matapos ng prosecution at defense ang kanilang presentasyon ng ebidensya bago pag-usapan at ipaboto kung kinakailangan ng pagpapatawag sa dalawang dating security officer. Iginiit naman ni Senator Judge Erwin Tulfo na dapat direktang matanong ng mga Senator Judge sina La Chica at Nolasco dahil paulit-ulit silang nabanggit sa testimonya kaugnay ng paghawak ng questionable confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nilinaw ni Escudero na hindi kailangan ipatawag agad ang dalawa bago lumipat ang prosekusyon sa bahagi ng kaso tungkol sa hindi may paliwanag na yaman at bribery. Maaari silang ipatawag matapos ang presentasyon ng magkabilang panig at bago magdesisyon ng korte kung kailangan ang kanilang testimonya upang maresolba ang isang partikular na impeachment article. Kapag ipinatawag ng korte, hindi magiging testigo ng prosecution o defense na La Chica at Nolasco. Si La Chica ay dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group, habang si Nolasco naman ang dating deputy commander nito. Pareho silang naiugnay sa mga naon ng testimonya tungkol sa paghawak ng confidential funds ni Duterte. Joey Barboso Doria ni Brother Joey, ang susunod si Alan P. Sabi naman ni Edwin Kiotz Melisa, milyon-milyon na ang nagagastos sa impeachment sa paghahabol sa 125 million na marami na sanang natulungang mahihirap. The irony of it all, honestly. Mga defense lawyer nakahanda sakaling isunod ng prosekusyon ng Article 2 ng impeachment complaints laban kay VP Sara. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
2: Sinabi ni Defense Panel Deputy Spokesperson Attorney Justin Nicole Gular na nakahanda ang depensa sakaling isunod ng prosecution panel ang Article 2 ng impeachment complaints o itong ill-gotten wealth laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay matapos sabihin ng prosecution na team Congresswoman Gervil Luistro na posibleng isunod na nila ang Article 2 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara at magtatapos sa Article 3 ng impeachment complaint o itong bribery. Ayon kay Attorney Gular, prerogative naman aniya ng prosecution ng anumang hakbang o kung ano ang nais na unahin na kaso ng impeachment complaint sa Vice Presidente. Aniya, nakahanda naman sila kung ano ang ipipresenta ng prosecution. Magugunita na nauna ng sinabi ni Congressman Joel Chua na posible nilang i-withdraw ang Article 3 o ang bribery at kanilang isusunod ang Article 2 at ill-gotten wealth upang mas mapabilis na matapos na ang paglilitis bago ang buwan ng Disyembre.
3: Hindi naman po kami, regardless of the sequence that the prosecution decides, I think the reason why, and if you're interested, is because aware naman po ang depensa na as to the sequence of the presentation, it's really the prerogative of the prosecution. So on our part, we also have to be prepared depending on the decisions the prosecution will make with respect to the sequence of their presentation of the articles.
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Edwin Kiotz Melisa, God bless you, Julio M. 30. Masyado siniseryoso si Julio M. 30. Sarkasam ang tawag sa mga post niyan. Hindi na ipatatawag ng House Prosecution Panel bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajardo dahil sa humanitarian consideration habang nagpapagaling ito mula sa stroke. Ayon kay Private Prosecutor Reynaldo Robles, batay sa pinakahuling medical update at kumpirmasyon ng mga doktor ng Senado, kailangan pa ni Fajardo ng 30 araw na recovery period. Dahil dito binawi ni Impeachment Presiding Judge Chis Escudero sa pinananaon ang ipinalabas kay Fajardo. Aminado si Robles na parami pa sana silang itatanong kay Fajardo at nais din sanang magtanong ng mga senator judge. Ngunit napag-desisyon na nilang huwag na itong ipatawag dahil sa kanyang kalagayan. Bago bawiin ang sabina, hiniling ni Robles na maipakita sa mga senator judge ang ilang bahagi ng testimonya ni Fajardo sa House Inquiry noong November 25, 2024. Si Esther Sunga. Good morning po, Sir Ira. Sir, good morning po, sir. Mabuhay. Teresita Cruz Aguiling. Good morning po, Sir Ira. Nagkaroon naman ang pagtatalo ang prosecution and defense team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungkol sa paggamit ng mga alyas sa mga taong tumanggap umano ng confidential funds. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, sa kinwestiyon ni Senator Judge Erwin Tulfo ang mga pangalan sa acknowledgement receipts na sinasabing alyas ng confidential informants. Napansin din niya na magkakatulad ang mga firma at handwriting sa ilang dokumento. Ayon kay House Private Prosecutor May Divina Gracia, itinuturing ng prosecution na tunay na pangalan ng mga nakalagay sa resibo dahil hindi umano sinabi ng defense sa kanilang sagot o pre-trial na alyas sa mga to. Dahil dito, tinuloy ng prosecution ang posisyon na tunay na pangalan ng mga tumanggap sa pondo at humingi pa ng verifikasyon sa Philippine Statistics Authority. Iginit naman ng defense na alyas sa mga naturang pangalan at dapat sana itong ipinaliwanag bago pa nagsimula ang paglilitis. Ayon kay Defense Counsel Justin Nicole Dular, hindi naman pinuna ng Commission on Audit ang paggamit ng mga alyas, kaya walang dahilan upang tugunan ito sa kasalukuyang yugto ng paglilitis. Sinabi naman ni Tulfo na hindi na siya nagugulat sa paggamit ng alyas dahil karaniwan itong ginagawa ng law enforcement agencies upang protektahan ang mga nagbibigay ng impormasyon. Yung defense, yung prosecution, nahahalata ako, no? Talagang yung ano nila, yung argument nila is always goes to the direction na sabihin nyo na sa amin kung paano nyo ide-defensa si Sara. Diba? Eh, the rule is, pag umabot sa korte ang kaso, ang akusasyon, magpresenta muna ng katibayan nila yung prosecution. Diba? Tapos, sasagutin yon ng defense. Minsan, hindi na sumasagot yung defense. Kasi, basura naman yung ebidensya ninyo. Diba? Minsan, pinipili lang yung defense kung ano yung sasagutin nila. Kasi yung iba, basura. Yung iba, medyo importante. Diba? Pero, at the end of the day, mauna yung prosecution maglatag na ebidensya nila. Tapos, magtatanggol lang yung depensa dun sa akusasyon ng prosecution. Kasi nga, you're accusing. So you should prove. Kaya itong si prosecution, from day one, palagi nila sinasabi, dapat magpaliwanag si Sara, dapat magpaliwanag si Sara. Baliktad ho! Dapat kayo magpaliwanag kasi kayo nag-aakusa. Pangpakalma lang yung ginawa pag-aresto kay Romualdez dahil sa kapalpakan ng paglabas ng arrest warrant kay VP Sara. Sabi ni Rayome. Hey, Makabilis, good morning, Sir Idol. Jet Reyes, gandang maga, Parge. Good morning, Jet. Esther Sunga, dumali na naman si Divina Gracia. Hinahanapan ng sagot ng depensa ngayon. Sila pang nagpresenta ng ebidensya. Barado tuloy kay Attorney Sheila Season. Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Good morning, Shirley. Babalik ang inyong Morning Report Pilipinas. Pagkatapos sila mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:31 na po ng umaga.

A las 8:34 na po ng umaga. Magbabalik ngayon yung Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyo kalimutan ang ating mga social media channel, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, huntahan, balitaktakan at kwentuhan. Sirikurasyon, maganda umaga, Sir Ira, at sa mga karadyo bandido. Good morning, Ritka. Esther Sunga, tulpo sa pagbasa ng signal.

0: nagkakampi lang ako. Basta ako, dun lang ako sa okay. Basta okay, okay. Uy, may nagbabalak. Dating Senador Manny Pacquiao, itinalaga ni Pangulong Marcos bilang NAPSI lead convener. May nagbabalak. Chonayo, good morning!
1: Good morning, Sir Ira. Bahagi na ngayon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si dating Senador Manny Pacquiao. Ito matapos italaga ni Pangulong Marcos si Pacquiao bilang lead convener ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Papalitan ni Pacquiao si NAPSI lead convener, Secretary Lopez Santos. Manunumpa ngayong araw si Pacquiao kay Pangulong Marcos dito sa Palasyo ng Malacañang at personal pa itong sasaksihan ni na First Lady Liza Marcos at Secretary Benhur Abalos. Matatandaan na noong 2022, naging magkatunggali si na Pangulong Marcos at Pacquiao sa pagkandidato bilang Pangulo ng Bansa.
0: Oo nga.
1: Kala, yung iba pang schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos ay mayroong presentation ng credentials ni Her Excellency, His Excellency Christian Netland, Ambassador Designate ng Kingdom of Norway to the Philippines. Susundan ito ng audience with the President, presentation of credentials din ni Ambassador Dong Gi, designate of the Republic of Korea to the Philippines, at meron itong audience din mamaya kay Pangulong Marcos. Wala pang sinasabi kung merong briefing si Palace Press Officer Claire Castro dahil medyo mainit yung usapin ngayon ang pagkaka-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Magbe-briefing yun. Mainit yung bakbakan eh. Pati yung Malacanang nadadawit eh. Diba? Uh-huh. Ano nga daw eh. Ang general sentiment eh, moro-moro. Pero sabi ko, hindi eh. Hindi. Pinasok ng pulis sa loob ng ano eh. Sa loob ng kwarto sa Cardinal Santos eh. Diba? So,
1: isa ko lang napapansin, pagka may aresto, laging nagkakasakit.
0: Lahat sila. Sa dami nga ng gustong arestuhin ngayon, yung kaibigan kong nagtitinda ng wheelchair dyan sa Divisoria, bumili ng maraming stock, wheelchair at saka neck brace.
1: Yun. Wala, bakit ganun ang nangyayari sa Pilipinas? Pagka may inaresto, ospital ang takbuhan.
0: Kasi, hindi. Ito yung totoo lang naman. Kasi, mas komportable ang hospital arrest kesa sa presinto. Sa presinto kasi nakakulong ka eh, selda eh. Rehas na bakal, tatlong pader, di ba? Tapos yung ano mo, yung orinola mo, nandun sa tabi mo, di ba? Ng kama mo. Pag hospital arrest, ito, lalo na kung hospital arrest mo, St. Luke's BGC, Capitol Medical,
1: diba?
0: O yung ano, yung ospital ko nung napulmonya ako, Asian Medical, na nagkamali si Ma'am Dang mo dahil inilagay ako sa medyo mapresyong kwarto, kaya nagka-leche-leche yung gastusin ko. Diba? Sabi ko, dapat ilagay mo na lang ako sa charity ward, okay lang ako eh.
1: Marami naman pang bayad, kaya okay lang yan.
0: Wala ka, naubos ka eh. Dapat magbabakasyon tayo sa Singapore, wala na eh, di ba? Tapos na. Paipon-ipon ulit, di ba? Pero si Manny Pacquiao!
1: NAPSI. NAPSI.
0: Teka, sino ba yung anti-poverty secretary for, ano, presidential advisor for ano, for national poverty?
1: Huwag kang bobo.
0: So, paano yun? Magkakasundo kaya si Manny Pacquiao at saka yung isang yun?
1: Yun ang alamin natin kay Secretary Larry Gadon kung magkasundo.
0: Ayaw ni Larry Gadon sa bobo, di ba?
1: Oo.
0: Wala ko sinasabi ha, nililinaw ko lang, ayaw ni Larry Gadon sa bobo.
1: Adi, subukan mo at mabigyan kita ng upper right hook.
0: Di ba?
1: Yun. Ngayong umaga, yung oath-taking na rin, diretso na sa oath-taking si dating Senator Manny Pacquiao bilang NAPSI lead
0: yun. Thank you, Chana!
1: Magandang umaga, live mula rito.

0: sa Palasyo ng Malacañang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Lipat na kagad tayo sa Senado. Yung eksperto sa document forensic iaharap ng prosekusyon sa 23 araw ng impeachment trial. Si Jojo Sikat nandun. Jojo, good morning.
2: Yes, gandang umaga, kasabang Ira, no. Sinabi nitong si Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na iaharap ngayong araw ng prosecution sa 23 araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte ang isang eksperto sa document forensic na si Police Major Jovelyn Magay ng Quezon City Police District Forensic. Nakatakdang tukuyin ni Police Major Magay ang mga pirma sa acknowledgement receipt at unique sa bawat isa o gawa lang ng iilan. Ayon dito kay Attorney Tonggol, ipipresenta ng House Prosecution Panel kay Major Magay ang acknowledgement receipt at alamin kung ang pagsusulat at pirma ay isa o gawa ng dalawang tao. Una nang hiniling sa korte ng depensa kung mabibigyan sila ng karagdagang detalye kung alin sa mga dokumento ang AI identify ni Major Magay para makapaganda na rin sila. Sa ngayon, Anya, dito kong sinabi ni Attorney Sheila Sisson, ang lead counsel ng defense team, nagtatanong siya noong nakaraang linggo kung i-identify rin ba ni Police Major Magay yung mga na-identify sana ng NBI kung sakaling iharap ang kinatawan ng NBI, subalit hindi aniya sila nasagot. Kaya ngayon, ayon dito kay Attorney Sisson, hindi niya alam kung may mga iba pang bago o karagdagang dokumento na i-identify ni Police Major Magay katulad ng naunang witness mula nga sa Statistics Authority kahapon. Bukod kay Police Major Magay, nakasuspenda rin sina Attorney Sanchez Pajarda, ito yung asawa ni Mr. Pajarda, no, ng Special Dispersing Officer ng DepEd at itong Assistant COA Commissioner Bresilo Sabaldan. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Tina Ena Gray watching, sabi niya. Menchi May, good morning Sir Ira P. Good morning Menchi. Edwin Kiotz Melisa, dati ang magkakalaban may paninindigan. Ngayon, magsama-sama na tayo. Kalimutan na paninindigan. Rekorasyon, good morning to the Big Four Radyo Bandido commentators. Tita Carmen, Sir Ira, Sir Angelo, and Sir Johnny G. Marcy Fernandez, good morning Tuesday, Sir Ira P. In your dreams, Pacquiao. Malay ko naman, di ba? Edwin Kiotz Melisa, mag-isang buwan na, kalahating bilyon na nauubos. Nasaan na yung ebidensyang matibay daw? Si Pamidang nanonood. Si Colonel Bao, General Babet Estrada, maulang umaga. Good morning, Ma'am Babet. Baka may motor ka na, may big bike ka na. Kung kailan ako huminto mag-big bike, tsaka ka mag-big bike. Oye, Gloria Ong, o bakit pwede naman ganun pare-parehas ng pirma? Ikaw ba yung handler ng receiver in case naka-deploy yun, mag-re-receive? William Trenta, uy si Pacman, katuwang na ni President Bongbong Marcos. Siya nang maganda, hindi tulad ng Vice Presidente na hindi tumutulong kay BBM. Ubo, ubo, ubo. Yan, sige, aawain ka ulit yan, William Trenta. Tatay Strauss Fernandez, mayang buntag by Ira, aliw din panoorin ng impeachment trial. Pati karaniwang masang Pilipino, halata na ang prosecution team. Hanggang ngayon, pasan pa din ang burden, kaso wala pa din malinaw na proof. Randolph De Leon, good morning Ira, good morning Randolph. Hi, Masamoy Bernante, Manny, kaya humarap kay PBBM ang mga sinasabi mo noong 2020 elections. Ang sabi mo sa mga Marcos. Carlito Cabiles, magturo kaya si dating Speaker Martin gaya ng sinabi niya nung siya ay nag-presscon? Ena Gray, natatawa ako sa mga ina-appoint ng Pangulo. Dekorasyon, Pacman, paano na yung binitawan mong mabigat na salitang ipakulong si Pinocchio ngayon ay kasama ka na sa bangkang papel? Politiko ka na talaga, alam na yung pagkabakser mo. Ferdinand Enriquez, good morning po, Sir Ira. Randolph De Leon, good morning everyone. Bayome, dapat sa mga ordinaryong ospital sila dalhin tulad ng hospital namin dito sa Morong Rizal. Hospital Malangaw na wala pang doktor, masusungit ang mga NARC. Teresita Cruz Agiling, Toyan Ma'am Ena, yan din ang reaksyon ko. Kurasyon, akala ko sinipa na si Dagay who would alleviate the kahirapan at gutom. Di pala, Secretary Gadon dahil still wants to play with that. Ketreyes, docu-forensics, interesting. Ang pahayag ni Local Government Secretary John Vicremulla na alam ng mga polis ang kinaroroonan ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes ng gabi ay sumusuporta sa kanyang mga aligasyon ng harassment at surveillance. Sinabi ni Remulla na ang mga autoridad ay knew of her whereabouts the night before but we did not force the warrant of arrest. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng PNP na nirerespeto nito ang pangamba ni Duterte para sa kanyang kaligtasan at ang kanyang pamilya. Sinabi ni PNP Chief Helmelencio Nartatis Jr. na patuloy na minomonitor ng kanilang mga unit ang posibleng banta sa mga Duterte. Sinabi naman ni Remulla na umaasa siyang makikita ni Duterte na walang masamang balak ang PNP at trabaho nitong protektahan ang lahat ng Pilipino. Pinabulaan na naman ng Malacanang at sinabing walang pasyahan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na nakatanggap siya ng impormasyon noong pan-2024 ukol sa plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa kanya. Sa isang social media post, sinabi ni VP Sara na noong 2024 pa lamang ay nakatanggap na siya ng impormasyon tungkol sa anya mga plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni VP Sara na matagal na siya sa pampublikong serbisyo at nakahanda sa anumang posibilidad na akibat ng kanyang trabaho, kabilang umano sa mga plano ang pagkakaroon ng warrant mula sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte at mga gagawin umano pag-atake laban sa kanya. Dahil nakaugnay umano kanyang seguridad sa AFP, alinsunod sa constitutional line of succession, sinabi ni Duterte na ipinalam niya noon kay dating AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang kanyang mga pakiusap. Binigyan din ng Vice Presidente na isang seryosong usapin ang paglapit o pagpunta sa lugar kung nasaan ang kanyang ina at mga anak. Sa kabila ng umano'y pag-amin ni Interior Secretary John Vicremulla at ng pulisya na alam nila kanya kinaroroonan dahil sa anya'y surveillance activities laban sa kanya. Ena Gray, oy, may taga-Morong Rizal. Totoo ba yan, kabayan? Si Babette Estrada, kay Chef Mark yung big bike. Photo ops lang. Sa kay Chef Mark, ha, Ma'am Babette. Inimok naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga otoridad na seryosohin ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte na may mga bantarang panghaharas siyang nararanasan. Ito yung isang kasunod ng paglabas ng arrest warrant laban sa kanya. Pinaliwanag ni Gatchalian na mahalaga ang kaligtasan ng bawat isa, ito man ay senior public official o ordinaryong Pilipino. Noong Sabado ay nagpiansa si Duterte sa korte sa Quezon City isang araw matapos ilabas ang arrest warrant laban sa kanya dahil sa grave threats. Sinabi ni Duterte na hindi na niya nararamdamang siya ay ligtas. Sabi ni Ena Gray, di ba maraming doktor sa RPH Morong Rizal Rayome? Oh, hindi ko alam. Inaresto si dating House Speaker at incumbent Leyte 1st District Representative Martin Romualdez matapos maglabas ng warrant of arrest ang 3rd Division ng Sandigan Bayan dahil sa kasong plunder. Ipinatupad ng mga otoridad ng arrest warrant laban kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center kung saan siya nakakonfined dahil sa cardiovascular ailment at hindi stable na blood pressure. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vicremulla na naitahatid na ang warrant at si Romualdez ay itinuturing ng person deprived of liberty. Ayon kay Remulla, isinugod sa ospital si Romualdez noong Lunes ng hapon matapos magsampa ang Office of the Ombudsman ng 7.44 billion peso kasong plunder laban sa kanya at tatlo pa. Sinabi ng kalihim na ayon sa anak ni Romualdez, inatake ito ng anxiety. Inatasan ng korte na dalhin si Romualdez sa kustodiya ng pamahalaan. Naniniwala naman si Navotas Representative Toby Chanco na matagal nang dapat kinasuhan ng ombudsman si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Ito ay matapos magsampa ang ombudsman ng 7.4 billion peso plunder case laban kay Romualdez at iba pa sa Sandigan Bayan noong Lunes na ayon kay Chanco ay mahalagang hakbang upang mapanagot ang mga nasa likod ng mga maanomalya sa flood control. Pinuri rin ni Chanko si Ombudsman Boyeng Remulla at ang kanyang tanggapan dahil hindi umano na naig ang pera, papangyarihan at impluwensyang politikal sa kanilang investigasyon. Kinita man ni Chanko na hindi dapat pili lamang ang managot sa anomalya. Ayon pa sa mga babatas, dapat magsilbing babala sa mga opisyal ng gobyerno ang plunder case laban kay Romualdez. Uy, talagang tinabla ng Lasalista yung kapwa Lasalista. We're there. Anna Gray, Ray Yome, gusto mo ba na iparating ko sa PHO? Nagtulong naman ang North Luzon Expressway at ang Metropolitan Manila Development Authority para masolusyonan ang problema sa pagbaha sa pangunahing lansangan patungong Hilagang Luzon. Ayon sa NLEX, naglagay na sila ng mga harang at nagtambak ng mga sako ng buhangin sa mga bahaging apektado ng baha o binabaha bago pa dumating ang mga panibagong malalakas sa pag-ulan at pag-apaw ng mga ilog. Dahil lumampas sa inaasahan ng tindi ng pag-ulan, nagdagdag din ang ahensya ng mas malalakas na makinang panghigop ng tubig na inarkila bukod sa sarili nitong mga gamit. Nagsagawa rin ng paghahanda ng mga imbakan at pagtutuwid ng daluyan ng tubig sa San Simon at Tulaok, Pampanga upang hindi bahain ang daanan ng mga sasakyan. Patuloy rin isinasagawa ang pamamahala sa daloy ng trapiko sa pamamagitan ng paghahanda ng mga alternatibong daan at pagbibigay ng paalala sa mga motorista. May mga nakapwesto na rin silang mga tawan sa Mekawayan, Paso de Blas, San Fernando at Balintawak para sa mabilis na pagtugon. Jet Reyes, tanong lang, kaya ba nabigyan ng bail si Jinggoy sa plunder ay para may president? Nabigyan ba ng bail si Jinggoy? Nabigyan ng bail, ano? Hindi si Jinggoy. Meron na ba si Jinggoy na bail? Ha? Ang alam ko si Bong

0: 아든 샷 그라프 네바 pero hindi dun sa plunder, sa graft lang, pero hindi sa plunder. Yung plunder, wala pa. Wala pa yung plunder. So, kulong pa rin siya. Ganon din kay, ano, kay Romualdez, plunder na unavailable. Ganon din yung kay, ano, ganon din yung kay, what's his name? Marcoleta. Diba? Kay Bong, binigyan na siya ng, ano, ng bail. Pero plunder din yon. Tingnan natin. Betty Priya, good day, Sir Ira. Ang galing nila magdrama. Ano dapat nag-artista na lang sila. Magiging best actor pa siguro sila. Mabuhay ang mga magdanakaw. Thanks po. Plati Santisas, listening. Si Jetre, say sorry. Si Bong nga, my bad. Si Bong Revilla. Di ba? Oo. Plano ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magtayo ng 72,000 cubic meter underground rainwater facility sa open field ng University of Santo Tomas upang makatulong na mabawasan ang paulit-ulit na pagbaha sa Espanya Boulevard. Tagal na ng proposal nito. Sa blueprint na nakuha ng The Flame, ang student publication ng UST Faculty of Arts and Letters, ang proposed rainwater infiltration facility ay may sukat na humigit kumulang 100 meters ang haba, 80 meters ang lapad at 9 meters ang lalim. Sa disenyo, ilalagay sa ilalim ng UST open field ang imbakan ng tubig na tatanggap ng rainwater mula sa feeder line at maglalabas din ito sa hiwalay na outlet na konektado sa drainage system ng Espanya Boulevard. Nakabatay ang proyekto sa tinatayang 28,800 square meters sa bahaging binabaha sa Espanya Boulevard na may average depth na 5 half a meter o katumbas ng tinatayang 14,400 cubic meters na tubig. Mas malaki ng ilang ulit ang kapasidad ng planong pasilidad. Sa ilalim sa isang liham na may petsang August 21, 2026, iminungkahi ng MMDA kay UST Rector Reverend Father Richard Ang OP ang pagtatayo ng RIF sa loob ng universidad. Napag-usapan din ito sa isang coordination meeting kasama si na Mayor Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at mga opisyal ng UST. Kayunman dati nang tinanggihan ng UST ang administration na katulad ng proyekto dahil sa pangamba sa epekto sa konstruksyon sa open field na kinilala bilang National Cultural Treasure noong 2015. Si Shirley Uy Ang, grabe, grabe pag badmouth ni Pacquiao kay BBM at pamilya niya. Ngayon, binigyan ng pwesto. May amnesia na ba si BBM o engot lang talaga? Plunder yung kay Bong, di ba? May bail. Yung bail kasi is dependent on the judge. Kung sa tingin ng judge hindi ka naman tatakbo, bibigyan ka ng bail. Kahit sabihin nilang non-bailable, that is still upon the discretion of the judge hearing the case. So, eh kung sa tingin ng judge, okay ka lang, di okay ka lang, di ba? Sa tingin ng judge, hindi ka okay, di malas mo. Cora Dolores, salamat at ingat po, Sir Ira V. Panganiban. Huling balita natin, wala nang kinalaman ng Commission on Elections sa kinakaharap na kasong kriminal ni Senador Rodante Marcoleta ayon kay Chairman George Erwin Garcia. Paglilinaw ni Garcia, tapos na ang papel ng COMELEC sa kaso ng senador sa Sandiga Bayan kung sa campaign contribution nito noong 2025 national and local elections. Sinabi ni Garcia na ang saklaw lang ng COMELEC ay usapin ang donasyon, kontribusyon at sose. Ginawa ni Garcia ang pahayag matapos sabihin ni Marcoleta sa pagdinig na dapat COMELEC ang humarap ng kaso at hindi ang Sandiga Bayan. Anya, tapos na ang tungkulin ng COMELEC sa criminal aspect at wala ng pending case sa kanila. Multa na lang ang dinidinig nila ngayon. Pero babala ni Garcia, pwede pa rin kasalan ng ibang ahensya ang senador at ang mga donor kung may nilabag na ibang batas. Pwede pang kasuhan. Nilinaw din ang poll chief na hindi ibig sabihin na iligtas na sa kaso ang mga nag-donate kay Marcoleta. Bukas kamay na naman. Sige. O, sige na. Bukas na tayo. Bukas na ulit tayo. Ha? Kita-kita tayo bukas, ha? Pagkakalas, ha? Ubus na ako, eh. Ubus na ako, eh. Di ba? O, sige. Abangan na lang ang ating kaibigang si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Pagkatapos po yan ay inyong Morning Report Pilipinas. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused, sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I'll see you tomorrow. Bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey! Hello! Hi! Morning, ning-ning. Sino ba tinatawag na ning-ning yun? Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Andito na po ang RJ Patrol. On a Tuesday, September 8, aba, mayroon na kaagad gusto mag-advertise dito ah. Oh, bakit? Kumusta kayo? Huwag pa rin kayong makakalimot magdala ng tawag dito. Payong. Ako ay talagang parang kasama na sa akin damit yung payong. May payong ako palagi. Dinideposit ko naman dyan. Dinideposit ko sa hagdanan o bago umakyat. So, ganun pa rin. Napakakulimlim. So, ang paligid dito sa Makati Avenue. Napakakulimlim. Tapos may mga maninipis na pa ambon-ambon. So, mahirap na. Mahirap na kapag may nangyari sa atin. Nabudol ba kayo? Ito yun ang word for the day, budol. Marami nagsasabing nakakabudol daw. Nakakabudol. Yung nangyaring sinasabi ng DILG, Secretary John Vicrimulya, na naaresto na si dating House Speaker Martin Romualdez. Totoo ba yun? Oo. Okay. Ang tanong dyan, kung totoo ba yun? Totoo ba talaga yung nangyari? So, nakikita natin sa mga social media post, maraming mga nagpo-post na eh. Nagkakaroon na ng mga, siyempre, nag-aagam-agam, meron diyang nag-aalala. Oh, siyempre, yung mga totoo ba talaga? Pero mukhang sa dating matikas na pangangatawan eh sasabihin na sa ano na ngayon? Nasa ospital. Oh. Totoo ba? Bala. Tukuyin na natin si House Speaker Martin Romualdez ay nasa ospital. O, di pa mangyayari dyan, hospital arrest. So, at sabi, may pagkamadam-awring daw po. Dahil nahulaan niya na aarestuhin siya kahapon, kaya at nagpa-hospital. Ganun ba yun? O, palagay niyo ba? Or, totoo ba na sabihin natin, totoo ba na arrestado? Arrest! Tado! Oo, di ba? May emphasis dun sa dulo. Yung ating mga kababayan, lagyan daw ng emphasis sa dulo ng tado. Uy, wag naman. Name calling na po yan. Name calling. So, iwasan po natin yan. So, oo. Martin, sino ba tampaluslos dito? Hindi na aresto. Nagdadrama lang daw sa ospital. Ang daming mga dito. Post sa social media. Kumusta na si Senator Rodante Marcoleta, di ba? Pinalabas ka agad yun sa ospital. So hindi na sa ospital. Yung parang sabi nag nag-spike yung kanyang blood pressure. O si ito si former House Speaker Martin Romualdez. Palagay niyo totoo yung balita na may karamdaman at nagpapa-check up o di ba? Eh lahat yan ay nasa pagbusisi ng taong bayan. Dapat ang publiko ay magsagawa ng matinding pagbusisi. Uusisain talaga ng taong bayan yan. Siyempre, kasi nga, ang sabi ay drama lang daw po. Drama lang yan. At ang mangyayari, sabi nga ng mga, ang dami mga dumating ng mga text messages, no? Nagsasabi na, tulad ni dating DPWH Secretary Martin Bunuan. Baka mangyari yan mamaya, wala. Gagawing state witness. Oo, idadrop yung charges. O, di, state witness. Laya. Biglang tatayo. Sabi nga ni Tita Carmen Ignacio kanina. Nung masabing idadrop yung graft charges sa kanya, si Secretary Bunuan, biglang tumayo at naging masigla. Pero nung hindi pa siya ginagrant para maging ma-appoint bilang isang state witness, ay nakahiga, nakaratay. Nakaratay sa banig. Sabi niya, sa banig ng ospital. Anyway, abangan po natin lahat yung susunod na kabanata, susunod na development dito sa balitang ito tungkol kay former House Speaker Martin Romualdez. Hanggat hindi natin nakikita nakaposas yan, ay hindi tayo maniniwala. Iyon ang sinasabi. Okay? My report, Vice President Sara Duterte, wealth evidence ang mauuna habang ang bribery charge huling tatalakayin ayon sa prosekusyon. Report ng DCRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
5: Inihayag ni House-led Prosecutor Representative Gerald Ginky Beatrix Luistro na mauunang iaharap ng prosecution panel ang mga ligasyon sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte bago talakayin ng bribery charge. Ayon kay Luistro, availability ng mga testigo at mga ebidensyang kailangan sa bawat impeachment article ang naging batayan sa pagbabago ng pagkakasunod-sunod ng presentasyon. Sinabi niyang mas maraming testigo, dokumento at hearing days ang kakailanganin para sa unexplained wealth kumpara sa bribery. Binigyan din niya na hindi inaalis ng prosecution ng Article 3 o bribery charge. Ayon naman kay prosecution spokesperson Ace Barbers, maraming documentary evidence ang iharap tungkol sa umano'y yaman ni Duterte at ng kanyang asawang si Manes Escarpio. Kinumpirma rin ni Representative Terry Ridon na natanggap na ng prosecution mula sa Senate Impeachment Court ang mga record mula sa ilang bangko at Bureau of Internal Revenue noong September 2. Samantala, sinabi ni Luistro na tatlong testigo pa ang natitira para sa Article 1 na tumatalakay sa umano'y muling paggamit ng confidential funds na ihaharap ang mga ito ngayong araw at sa araw ng Miyerkules. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Jong Manlapas. Si Rick Oracion, good morning Sir Angelo. Good morning Rick Oracion. Sabi niya, kulang ang script ng administration sa hospital bed ni Tambaloslos. Ang props ay kulang, ha ha ha. Ang mga aparatos kasi dapat complete, kompleto. Para perfect ang eksena. Oh, sabay tawa. Bakit? Oh, wala pa namang mga tusok-tusok, ano? Wala pa naman yung parang may swero dyan. Check up lang naman pala yata. Sabi ba may maluban sakit ba siya? Ma'am Ina Gray, good morning. Good morning, Sir Angelo. Magandang umaga, Ma'am Ina Gray. Mensime, good morning po Sir Angelo. Mensime, thank you for your support. Angelo Ridaha, happy birthday Mama Mary today, September 8. Oh, happy birthday Mama Mary. Oh, Angelo Ridaha, 108 days, Pasko na, ka-RJ Patrol. Thank you. Angelo Ridaha for the countdown. Angelo Ridaha, every Tuesday, choose to be happy. Ito kayo bukas, Simbang Baklaran, makulimlim pa rin sa Malolos. Yes. Ingat lang dyan, Angelo Ridaha. Happy Singkaban Festival, Province of Bulacan. Singkaban, no? May Singkaban Festival dyan, Angelo Ridaha. Susunod na, Johnny Gomez Live. Stay safe and dry, ka-RJ Patrol, Angelo Ridaha. Thank you, Angelo. Isa pang report, DILG Secretary John Bicremulia, giniit na masakit sa loob dahil kaibigan si dating House Speaker Romualdez, pero dapat ipatupad ang hustisya. Report ng DCRG reporter, Jojo Sikat. Jo.
6: Aminado si Department of Interior Local Government o DILG Secretary John Bicremulia na masakit sa loob na ipatupad ang warrant of arrest laban sa kasong plunder na inisyo ng Sandigan Bayan 3rd Division kay dating House Speaker Martin Romualdez at tinaan sa booking process, subalit dapat na ipatupad ang hustisya. Ayon kay Rimulya, may doktor na rin ang PNP na ipinadala sa Cardinal Santos Medical Center para tingnan ang kalusugan ni dating House Speaker upang matiyak na hindi ito nagdadahilan upang makaiwas sa kulungan. Tiniyak naman ng kalihim na kapag nasabi ng doktor na maaari nang dalhin sa Payatas Jail ang kongresista ay may kwartong nanakalaan sa kulungan para sa mambabatas. Sa kasalukuyan ay lagi sila nagmo-monitor araw-araw para tingnan ang kalusugan ni Romualdez at magre-report sa Digang Bayan. Mayroon na niya silang itinalagang armed PNP officers sa labas ng kwarto ng ospital ng mambabatas at mga nakadeployed ng PNP sa lobby at labas ng ospital.
7: Pag po kayong mag-alala, gagawin po namin lahat na magdala siya sa hustisya. Andito po kami para ipakita. Ito talagang masama, masakit, masama na lang. I mean, nabigat man sa loob ko dahil pilingin ko talaga yan eh. Pero kailangan ko rin ng pinapakita ng talaga namin na wala ko rin pinapalingan. Whether ang Guzman o ako o BNP, iisa ang plato namin sa batas.
6: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Yun. Ilabas yung totoong parang medical abstract o findings dyan sa kaso ni former House Speaker Martin Romualdez. Dapat yung PNP physician, yung doktor ng police, pumunta sa Cardinal Santos, sabi nga, para i-evaluate. Oo, bigyan ng parang second opinion. Tingnan natin kung puro lang kadramahan ang mangyayari dito sa kaso ni Martin Romualdez. Randy Santisas is listening. Thank you, Randy. Randy Santisas. Good morning, Sir Angelo. Always listening. Thank you, Randy Santisas. All right. Kumusta kayo? Hindi ba kayo binabaha? Hindi ba kayo nanghihinayang na halos mag 300 million na yung 250 million to be exact. Yung ginagastos sa impeachment, pero ang mga kababayan natin lubog pa rin sa baha. May mga nare-rescue. Sabi nga nila, cabinet na ano, ginawang bangka. Hindi po cabinet yata yon, baka yung ginagawa nilang pang rescue na parang bangka. Usually diyan sa Obando, napunta kami diyan, Bulacan, yung swampy area nila diyan. Ano po yung basyo ng refrigerator? Lumulutang po yan. Ginagawa nilang bangka. Sealed kasi yung ref. So nakakalutang po yan na parang bangka. Hi, Mr. Moya Bernante. Morning, Sir Angelo. Morning, ka-RJ. Pag ang isang tao na makulong, huwag kang maawa. Ginusto niya yan kung may basihan. Tama, tama ka. Tama ka, Hi, Mr. Moya Bernante. Okay. Alright, good morning po, Sir Angelo. Mensime, thank you, Mensime. Shirley Uyang, rainy morning, Sir Angelo. Thank you, Shirley, for your support dito sa RJ Patrol. Ma'am Ina Gray, ang ating forever BFF. Ikukulong na raw si Miss MR, Martin Romualdez. Ilabas na ang Cropec at panoorin ang drama na ito. Yung analysis mo, Ma'am Ina, is as good as mine. Oh. Kaya nga tayo, mag-abang. Oh, bantayan ito. Ano bang kadramahan ito? Oh, di ba? Isa pang report, illegal na paggamit umano ng aliases, posibleng panibagong impeachable offense laban kay Vice President Sara Duterte. Para joke ba yan? Report ng DCRG reporter Jong Manlapas. Jong.
5: Nagbabala si House Prosecutor Manila Representative Joel Chua na maaring humarap sa panibagong impeachable offense si Vice President Sara Duterte kung paninindigan ng kanyang depensa na aliases ang ginagamit sa acknowledgement receipts o ARs para sa confidential funds. Ayon kay Chua, kung illegal ang paggamit ng aliases, maaari itong maging paglabag sa anti-alias law at mauwi umano sa culpable violation of the Constitution dahil nakasaad sa oath of office ng Pangulo at Vice Presidente ang pagsunod sa mga umiiral na batas. Gayun man, sinabi ni House-led Prosecutor Representative Gerbil Jingi Beatrix Luistro, wala pang malinaw na admisyon mula sa depensa na aliases ang mga pangalang nasa ARs. Binigyan din ni Luistro na hindi pangunahing issue ng prosecution kung tunay na pangalan o alias ang ginamit. Ang mahalaga niya ay kung nasunod ang requirements at procedures sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01. Ang Article 1 ay tumatalakay sa muling maling paggamit at irregular na liquidation ng 612.5 million pesos na confidential funds, 500 million pesos mula sa OBP noong taong 2022 at 2023 at 112.5 million pesos mula sa DepEd noong taong 2023. Target ng prosecution na matapos ang Article 1 sa Miyerkules bago tumuloy sa unexplained wealth allegation laban kay Duterte. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Jong Manlapas. Alright, Teresita Cruz Agiling. Good morning po, Sir Angelo. Thank you, Teresita Cruz Agiling, for watching, listening dito sa RJ Patrol. Yan ang bagong kabanata. Pagising natin ay nasa kulungan. Dapat nasa kulungan. Yo, si ano ba talaga? Anong sabi ni Senator Ping? Sabi ni Senator Ping, mahihinto na daw po yung intriga, oo, sa Malacañang tulad kay President Bongbong Marcos Jr. Sino man yung sabi ni Tita Carmen Ignacio, si Ping sa Malacañang? Aso daw po siya eh. Aso daw po ng Malacañang. Pero ang kinu-quote ni Tita Carmen doon ay si Senator Alan Peter Cayetano. Nag-evolve from tuta, naging aso. Ba? Mag-amo daw po si Senator Ping at si Senator Erwin Tulfo. Tuta ni Senator Ping si Erwin Tulfo. Senator. Sabi, wala nang dapat ipuna. Maipupuna daw o maitatapo na tawag diyan sa Presidente Bongbong dahil mismong pinsan niya, pinaaresto na niya. Ganun. Pero sabi ng ibang mga legal, an arrest is not a command to be silent. Hindi dapat tayo tumahimik. Yan. Hindi tayo dapat mawala sa focus. Yung ating demand for truth, transparency, and accountability, dapat huwag nating baguhin yon sa ating focus sa araw-araw ng ating buhay. Ano po? Sa mga report, defense team ayaw magbigay ng komento kung disadvantage sa prosecution kung bakit ayaw ipatawag si Colonel La Chica. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
6: Humigay ng paumanhin sa media si Defense Panel Deputy Spokesperson Attorney Justin Nicole Gular kung di siya maaari magkomento sa katanungan na kung disadvantages sa prosecution kaya ayaw ipatawag ang security officer ng Office of the Vice President na binigyan ng confidential funds upang ipatupad ang implementasyon nito na si Colonel Raymond Dante La Chica. Ayon kay Attorney Gular, hindi siya maaari magkomento ng merito sa kaso na kinaharap ni VP Sara Duterte sa impeachment court. Iginit pa ng abogado ng defense team na prerogative ito ng prosecution team kung ayaw nila ipatawag sila Chica. Dagdag pa ni Attorney Gular na nabanggit naman ni impeachment court presiding officer Francis Chis Escudero na maaari naman na ipatawag ng impeachment court sila Chica kung kinakailangan. Matapos na questionin ni Senator Erwin Tulfo kung bakit hindi ipatawag ng korte si La Chica para matuldukan ang mga katanungan sa paggamit nga ng confidential funds ng Office of the Vice President.
8: Sorry if I couldn't answer the way you framed it po, nang yung disadvantage siya. Kasi by then, I'd be weighing in the, sa evidence siya. Ang masasabi ko lang po is discretion din po yan ng prosecution. Whether it be presented, whether Nolasco and La Chica would be presented. But I think narinig nyo naman po on the record ang sinabi ng ating presiding officer na may discretion naman po ang korte na ipatawag sila kung sa tingin nila kailangan po talaga.
6: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Jojo Sikat. Oy, si Titus Almonte dyan sa Melbourne, Australia. Good morning, Sir Angelo. Titus Almonte is watching and his buong barangay niya dyan. Si, si Love, si Lumin Clay, si Tatay, Daddy Jerry, Mommy Lalaine. Oh. Musta kayo dyan sa Melbourne, Australia? How are you there? Down there, oh, sa Australia. Anyway, hope you are all fine. Ikukulang na raw si MR. Kanina akala ko motion for reconsideration. Si Martin Romualdez pala yung MR. Ma'am Ina Gray. Andyan din sa Melbourne, Australia. Maglabas na kayo ng ano popcorn at cropek daw sabi at papanoorin natin itong sarsuela drama na unfolding dito sa ating bansa. Si Mercy Fernandez Narciso, regular listener Radyo Bandido DCRJ. Maraming salamat, Mercy Fernandez Narciso. Thank you for watching, thank you for listening. Dito sa RJ Patrol, o nga, yung sinasabi ni Senator Ping, yung Marcos critic, yung mga detractors daw po ng President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s administration should now be silenced. Oh, dapat daw manahimik na. Kasi, andyan na, nakita nyo, arestado na si former House Speaker Martin Romualdez. Eh, abangan natin dahil magpapadala nga ng doktor galing sa PNP Hospital at i-assess, evaluate ulit yung tawag dyan clean bill of health ni former Speaker Martin Romualdez. At kapag malakas na siya or ma-assess nila, ma-evaluate nila na hindi naman pala, wala naman siyang kinakarap na malalang sakit, dalhin na sa payatas yan at daw ipakita sa madlang people na napusasan o pinagsuot ng ano ba yun, detainee t-shirt. Oo. Tingnan natin kung may mangyayari yung mga ganong senaryo. Ano po? Isa pa report, suspendido ang pasok sa eskwela dahil sa habagat. Report ng DCRJ reporter Chris Lucas. Chris.
9: Nagdeklara ng class suspension ngayong araw, Martes, September 8, ang ilang lungsod sa Metro Manila dahil na rin sa inaasahang pag-ulan na aabot sa 50 to 100 mm. na dulot naman ng umiiral na hanging habagat. Kasama sa mga nagkansila ng pasok sa eskwela ang Marikina, Quezon City, Valenzuela, Las Piñas, Pateros, Mandaluyong, Manila, Caloocan, Malabon at Paranaque. Habang ilang lalawigan din ang nagdeklara ng class suspension dahil sa masungit na panahon. Kasama na dyan ang lalawigan ng Batangas, Cavite, Laguna, Bulacan, Bataan, Pampanga at Pangasinan. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na manatiling mag-ingat at maging alerto upang makaiwas sa mga peligrong dala ng pag-ulan gaya ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
10: Maraming salamat, Chris Lucas. Yung toddler natin dyan sa kindergarten sa Quezon City ay mukhang parang may sem break na sila. Dalawang linggo silang pinagpapahinga ng kanilang teacher. Ibig sabihin, no classes for 2 weeks. So. No arrest. Not even that of a very powerful presidential relative. Dapat even yung pinakamalakas, makapangyarihang tao na nasa linya ng pamilya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pwedeng pumayapa sa sambayan ng Pilipino. Manatili pa rin yung pag-focus ng ating, pag-concentrate ng ating mga kababayan, mga ka-RJ Patrol sa ating constitutional right and democratic responsibility. Para makamit natin yung hustisya at tunay na accountability sa kaugnay ng napakapanlulumo, nakakaririmarim na iskandalong dinulot ng korupsyon sa flood control projects. Break muna tayo. Ang oras, impunto alas 9:30 ng umaga.
11: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
12: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patrol.
1: Alas 9.32 na po ng umaga dito sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Mercy Fernandez Narciso, thank you. Ma'am Ina Gray, dumali na naman si Pinky. Jaime Samoya Bernante to the rescue kaagad si Senator Erwin kay Martin Romualdez. Pumunta kaagad sa hospital, Cardinal Hospital. Close yan. Oo, mag-close nga yan. Puro kaek-ikan lang yan, sabi ni Shirley Uyang. Ending yan, absuelto din yan si Tambaluslos. Oo. Di ba nila alam, sabi ni Ma'am Ina Gray, na tad-tad ng mga nurses at medical professionals sa mga ospital. Nakarating na sa ibang bansa ang mga check-ups ni MR, Martin Romualdez. Tigilan na yung drama. Mon Samson, Manila Bulletin. Uy, happy birthday to Lance Elaine. Today, September 8, greetings from Mon Samson, kapatid na Mon Samson of Manila Bulletin. Happy, happy birthday, Lance Elaine Samson. Rekorasyon, kalokohan naman yung in the middle of impeachment hearing na isuggest ni Senator Subiri na ibaba ang threshold na 16 to convict the VP. Bakit kailangang baguhin ang patakaran dahil ba sa nakita nila na tagilid ang laban? Alright, Rick Orasyon, thank you. Tunghaya natin yung pangkalahatang kalagayan dyan sa Region 3, particular sa Bulacan. Kasama natin ang convener ng Bulacan, Sir David D'Angelo. Sir David, good morning.
2: Mga kalikasang araw po sa inyong lahat, mga taga-pakinig sa Radyo Bandido TV. Mga kalikasang araw sa iyo, kasama ang Angelo Almonte. Happy birthday dun sa mga may birthday na din natin. No? Nawa ay okay kayo at mabuhay kayo hanggang gusto niyo. Good morning.
1: Thank you, Sir David. Anyway, gusto naming makita, marinig dito sa NCR. Ano bang kalagayan na ngayon dyan sa Bulacan? Kumusta yung mga binabahang lugar dyan?
2: Bali po yung ibang lugar dito, mga isang buwan ng baha, walang lubugan ng tubig dahil na po yung mga kababayan natin Bulacan na dyan sa Kalumpit at sa Hagonoy. At ang mahirap pa po, mukhang itong habagat, mayroon tayong latest weather update na para hanggang next week, may namumuuli. So talagang mahirap ang buhay. May mga estudyante nga na nananawagan din ng academic break dahil ito sa Bulacan State University kasi ang dami ng estudyante talagang stranded. So konting ulan, talagang mas tumindi yung pagbaha natin dito sa Bulacan.
1: Oh, ingat lang talaga, Sir David, ano, dahil yung

0: mas na-aggregated yung ating mga coastal areas, Malolos, Calumpit, Agonoy, Bulacan-Bulacan. So talagang times 3 hanggang times 5 yung mga tindi ng pagbahang nararanasan po nila.
1: Oo nga. So dahil itinaas yung level ng yung proposed Bulacan International Airport. So
0: nabarahan talaga kasi yung mga ilog din po dyan eh. Anim na nadalayan ng tubig yung nabarahan. At tinos natin yung mga ilog na yan. Mahirap lang tandaan yung mga pangalan kasi hindi ko kabisada naman yung mga taga-Bulacan-Bulacan. Pero may mga nabarahan at may mga study rin na lumabas maging yung sariling environmental study ng San Miguel Corporation, babala na rin ng pagbaha pag tinayo yung airport.
1: Oo. Ano naman yung wala talaga silang ginawang remedy or solusyon? Wala ring alam yung gobernador. Kumusta yung sabi walang alam si Governor Dan Fernando?
0: Ay, awa naman po na Diyos. Mukhang pagkatapos po nung ating pagkilos sa Kilos Bulacan, ay siyempre, kung na natin nakita, kinabukasan, si Ramon ay hinaon, no? Hinakot ng kanyang coaster ng San Miguel Corporation, itong mga local media at nagpaliwanag na nagpakita ng mga picture na hindi daw siya ang may kasalanan. So sinabi niya, hindi naman daw sa Diyos, kaya hindi daw niya kaya ipatigil yung pagbaha. Pero makikita niyo po sa mga resibang video, pag sinagsin niyo, nangako siya. Sabi nga niya, itong ganito, didinisin ko yan. Hindi na babaha sa Bulacan. 2024, wala nang ba? O ano ngayon? Wala naman siyang nagawa. Tapos itatanggi niya. Tapos si Governor Daniel, this week, mukhang nagpatawag na ng coordination meeting sa DPWH saka sa ilan pang ahensya para alamin na kung ano nangyayari sa kanyang lalawigan. Sabi nga namin, pwede pala yun na magpatawag yung gobernador. Mm-hmm. Hindi yung sabi niya, palaging naninisi. Kasi sabi niya, wala siyang alam. 41 billion, isipin mo sa ito yung ama ng lalawigan. Tapos wala kang alam sa mga budget. Awa naman ng Diyos, mukhang nahimasmasa na. Nagpatawag ng coordination meeting. Sana may pahantungan at sana sabi nga namin dahil ngayon lang di ba ilang taon na siyang nakaupo dyan ngayon lang siya may ginagawa, ngayon lang siya na tumitindig na may corruption. Kasi parang last year, very silent siya sa mga flood control projects at saka kasama rin siya nung panahon ni Governor Alvarado sa nag-approve dito sa New Manila International Airport ng San Miguel.
1: Yun nga po. Kasi naging nagba-viral yung mga sinasabi niya natin na wala siyang kaalam-alam. Pero bilang ama ng di ba mga regional engineers ay pwede naman niya ipatawag. Hindi naman yan reporting to the national line office dito sa DPWH yung mga tawag dyan.
0: Yun nga po kasi kasama ang Angelo sa mga tagapakinig. Nauna niya sinabi nung pumutok yung flood control issue dito sa Bulacan. Sabi niya, ayaw niyang makialam sa mga isyong ganyan-ganyan. Hindi nga siya nagkaroon ng statement. Hindi siya tumunta sa DPW. Hindi itong sa opisina ni na Alcantara. So, ngayon na talagang lumiliwanag na yung mga bagay-bagay at yung mga taong bahay dito sa Bulacan kumikilos na, natatauhan siya. Siyempre, siguro may mga plano rin itong mga ito. Alam mo naman yung mga malapit ng election. nagpapakita na may pakialam sila. Mm. Pero sabi nga ng mga kababayan natin na nagkokorea na kasama, lalo na kasama rin ng mga journalist na nakita itong kalagayan ng Bulacan, walang pagbabago kung sila pa rin yung susunod na cycle ng halalay. Sila pa rin yung maupo. Wala nga alam. Diba? At dapat kalimutan na rin sila.
1: Oo. Sino ba matunog dyan na papalit sa kanya kung sakaling sasali sa derby para sa gubernatorial.
0: Nakikita ko po kasi kasamang angin, mga ano pa rin po yun, mga dating traditional na politician.
1: Trapo.
0: Alam mo, nakaupo na sila, dati na silang nandyan. So sana man lang, naibsa nila yung kalagayan ng mga Bulakenyo kasi nila kayahan naman sila. So, ang naklaman ng marami dito sa amin, siguro bago naman yung talagang outside of the current

0: sa traditional political arena. Kasi paulit-ulit na lang, palala ng palala. Saka dapat hindi transactional politics ang gagawin kung sakaling manalo. Kasi isa po sa problema talaga dito nakikita natin, walang koordinasyon yung mga flood control project sa mga bayan-bayan. Wala rin koordinasyon sa kapaging lugar. Tapos hindi rin kayang manindigan sa mga pagprotekta sa mga kapwa natin Bulacan.
1: Yung mga pagkilos niyo diyan, Sir David, ano, kumusta? Papanay-panayin niyo ba yung pagkilos although talagang masama yung lagay ng panahon?
0: Ang plano po natin sa Kilos Bulacan ay magkaroon pa rin ng mga pagkilos. Siguro magplano ng mas malaki pang pagkilos bago matapos ng term. Pero higit pa po doon ay yung pangangalap natin ng mga dokumento, mga legal remedies na pwede natin gawin para makasuhan po lahat ng sangkot dito. Unang una, magpatigil yung kung kaya natin, kakayarin natin, magpatigil itong Bulacan Airport, makasuhan lahat ng nakinabang, lahat ng nilagyan, lahat ng naging kasabwat, pati yung sa flood control, mabigyan ng proper remedy. At saka kasunod po nun, yung mga forum, educational forum, at mga action sa ground, kagaya ng gaano ba kahalaga ang coastal defense, gaano ba kahalaga pag-protect sa mangroves, kasi hindi nang naman pwedeng puro tayo gumawa na action sa ground kasi naapektuhan talaga kampat kabuhayan ng ating mga mangingisda, kabuhayan ng ating mga kababayan, tapos yung pagbaha, kailangan din tayong gumawa ng forum para yung mga eksperto ay makasama natin. Yung nga po yung hamon din namin kay Ramon Ame, na kung talagang sinungaling kami, ay bisitahin na lang yung airport, magsagawa ng independent study ng mga experts, independent analysis. At kung kami mali, eh di titigil na po kami, supportahan namin yung project niya. Pero kung kami tama naman, eh dapat lumayos na sa dito sa Bulacan. Kasi hindi lang naman talaga protesta po ang hangad namin eh. Ito talaga ay nagkaisa na yung mga iba't ibang organisasyon, pati private citizen, mga non-aligned group na ayaw na namin, pagod na kami sa mga nangyayari. Kaya kailangan ng wakasan yung baha, korupsyon at reklamasyon.
1: So, paano yan? Matatapos na yata yung ano dyan? International Airport? Malapit na matapos?
0: Ang sabi po ay namove siya sa 2028 kasi itong isang major partner ng San Miguel Corporation ay umalis na, nag-withdraw. Kasi ayon sa mga report na nakakarating sa atin, ay naramdaman na hindi talaga appropriate yung pagtatayuan. Kasi bukod sa pababa ngayon, may land subsidence din naman kasi talaga sa Bulacan. Tapos dito pa ilalagay. So talagang delikado rin yung site ng airport. So sa pagtaas nun, baba din sa katabi. So hopefully talagang napigil pa natin ito. Kasi nung panahon naman ni Pangulong Noynoy Aquino, hindi naman pinayagan yan eh. Kasi yung JICA study na Japan ay sinabi talaga na hindi angkop ang Bulacan sa isang airport. Ang tinuturo nila talaga itong Sangli Point kasi may existing ng facility doon, saka mas stable yung pagtatayuan. So, yun.
1: Yun. So, gusto niyo palayasin si Ramon Ang dyan. Gusto niyo talagang pahintuin yung international construction ng international airport. Tama po ba yun?
0: Hello, kasama. Hello?
1: Oo. So, gusto niyong sa pagkalahatan, ayaw niyo talaga na magkaroon ng airport dyan, ano po, Sir David? Hindi ko marinig? Oo. Okay. Wala na? Oh. Alright. Naputol yung linya ni Sir David D'Angelo. Siya yung lead convener ng Kilos Bulacan. Oh. Alright. So, anong sabi ni, ano? Ni, ito. So, sabi ni Charito Cabrera Dayana, baka ang mangyari niyan, 1 year, hospital arrest si Tamba sa dami ng nakitang sakit, agoy. nawalan na yata ng signal si Sir David. Thank you, Sir David, kung nakikinig ka. Thank you for joining our RJ Patrol on a Tuesday. Charito Cabrera, Diana, bilyon ang bilyones ang plunder case ni Tamba. Ito kaya pang mag-bail ng ang kaso na ito? Depende sa galing ng abogado niya. Nakita niyo na. Dating may kaso si dating DPWH Secretary Martin Bunuan. Pinalaya. Di ba? Pero nagpa-hospital yun para sabihin na may sakit siya. Pero nung sabihin mag-state witness na lang siya, hindi na siya kakasuhan, aba, biglang gumaling. Tingnan natin kung kaya bang gawa ng paraan ni Martin Romualdez na palabasin ng mga doktor na malala na yung sakit niya at hindi siya pwedeng ilabas dyan sa ospital. Rick Horacio, now that Tambaloslos ay may warrant of arrest, na should Tambaloslos spill the beans na? As what he said to his past statement na I will not go down alone, panahon na for him to reveal the truth? Palagay mo? Sabi ni Ma'am Inagri, imposibleng napakaraming sakit ni MR Martin Romualdez kasi ang mga mayayaman at maraming pera, laging may executive check-up sila. They go for check-ups religiously at sa magagaling pa na doktor, sila pumupunta. Tama po, Ma'am Inagri. Ang daming pera ng mga yan. Para palabasin na marami siyang sakit. Baka bumuhos din daw ang maraming pera para lagyan yung mga doktor na mag-check up sa kanya. Para palabasin na marami sa sakit. Isa pang report, Senator Erwin Tulfo, binatikos ang umano'y slot for sale scheme sa Bureau of Fire Protection at 75% ratings sa mga rehistradong criminologist. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Go.
2: Nagpahayag ng pagkabahala si Senator Erwin Tulfo kaugnay sa umano'y slot for sale scheme sa loob ng Bureau of Fire Protection kung saan sinasabing sinisingil ang mga aplikante ng mula 100,000 pesos hanggang 800,000 pesos para masiguro ang posisyon sa ahensya. Sa isang privilege speech, tinawag ni Senator Erwin ang umano'y scheme na isang seryosong usapin ng korupsyon at iginit ang posisyon sa gobyerno ay dapat makuha sa pamamagitan ng merito, kakayahan at integridad at hindi sa pera o koneksyon. Pinayuan ni Senator Erwin ang mga nagbabayad na mag-isip kung paano babawiin ang ibinayad ng 100,000 hanggang 800,000 pesos dahil ang posisyon sa gobyerno ay hindi negosyo. Hindi ito nabibili at hindi dapat makuha sa pamagitan ng pera o koneksyon. Bukod sa umano'y slot for sale scheme, kinuwestiyon din ng senador ang umano'y patakaran ng Bureau of Fire Protection na nagbibigay ng 75% equivalent rating para sa recruitment ranking sa marehistradong criminologists kapag ginamit nila ang kanilang exemption mula sa qualifying examination sa ilalim ng Republic Act No. 11131 o yung Philippine Criminology Profession Act of 2018. Ipinunto ni Tulfo na malinaw na exempted ng batas ang mga arestadong criminologists sa karagdagang qualifying at entrance examination para sa posisyon sa BFP at binibigyan sila ng priority of appointment. Gayunpaman, aniya walang provision ng batas na nagsasabing ang mga gumamit ng exemption ay automatikong dapat makatanggap ng 75% rating para sa recruitment. Kinuwestiyon niya ang legal na basihan ng patakaran ng Bureau of Fire Protection, lalo na't ang mga aplikante gumawa ng digital qualifying examination ay maaaring makakuha ng score na mas mataas sa 75% kahit hindi sila lisensyadong criminologist. Nananawagan si Tulfo sa Bureau of Fire Protection na ipaliwanag kung paano naaayon ng 75% equivalent rating sa mga provision ng Republic Act 11131 at tiyakin na ang recruitment policy nito ay hindi nakakalamang sa mga arestadong criminologists na legal na exempted sa pagkuha ng pagsusulit.
3: Malinaw po ang batas, exempted sa anumang karagdagang entrance exam at binibigyan ng prioridad sa appointment ang mga registered criminologists. There have been reported allegations of a slot for sale scheme in the BFP recruitment process. Applicants are being asked for substantial amounts of money ranging from $100,000 to $800,000 exchange for slot, assistance in the recruitment process, or an assurance of appointment.
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Pati Bureau of Fire Protection, alam ko, customs lang meron. Oo, dati, naalala ko, from 100,000 to 300,000 noon. That was 1985, to be exact, ano po. Yung mga nag-a-apply for customs police lang. Oh, yun. Pero Bureau of Fire Protection, first time ko narinig yan. Eh, bumbero ang trabaho mo dyan. Paano ka magka, mababawi mo yung halos 1 million, 800,000. Isa ng brand new car na presyo yan. Kakabili ka na ng isang maliit na bantam brand new car. 800,000. Bureau of Fire Protection, first time narinig na may ganun. Eh, paano mo babawiin yun? Rico Racion, bakit ngayon lang kayo kumilos na ipahinto ang mga ang mega project ng San Miguel Corporation, ang New Manila International Airport? San kayo noon nung under negotiation pa ang pagpapatayo sa airport? Oh, anyway, wala na, bumitaw na yung ating resource person na Rico Racion, hindi natin na itanong to. Anyway, isa pang report, best of BEST leadership, PNP at Antipolo LGU, local government unit, pinalalakas ang koordinasyon para sa kapayapaan at seguridad. Report ng DCRJ reporter, Romel Madrigal. Romel.
4: Pinalalakas ng Philippine National Police at ng pamahalaan lungsod ng Antipolo ang kanilang koordinasyon para sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan, kaligtasan ng publiko. Ito ay kasunod ng courtesy call ni Police Regional Office 4A, Acting Regional Director Police Brigadier General Dominic Bakay, kay Antipolo City Mayor Casimiro John Inaris III sa tanggapan ng alkalde sa Antipolo City Hall Rizal. Layunin ng naturang pagpupulong na higit pang pagtibay ng ugnay ng PNP at lokal na pamahalaan upang may sulong ang isang mas maagap, tumutugon at community-centered na police service. Bahagi rin ito ng Community Support Trust sa ilalim ng focus agenda ni Chief PNP Police General Jose Milencio Nartatis Jr. na sinasabuhay naman ni Police Brigadier General Bakay ang kanyang BEST policing framework na nangangahulugang be visible, engage immediately, serve together at transform trust. Layunin ng PNP at lokal na pamahalaan na higit pang mapalapit ang serbisyo ng pulisya sa mamamayan tungo sa isang mas mabilis, tumugon, mas mapagkakatiwalaan, at mas people-centered na police service. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Yan dapat. Security, what's happening in the country, Mr. General? Of course, kapag

ano, yung doctrine of presumption of innocence. Pag wala pa pong paghuhusga, promulgation sa isang kaso, hindi pa natin masasabing guilty. Only courts can decide guilt or innocence, di ba? Eh, yung entire machinery, sabi nga nila, yung pinakamalawak na sinaklaw nitong palagi nating ina-allege na corruption sa kalagitnaan ng ating lipunan, pinaka-corrupt na flood control projects, pinaka-iskandalo, kung may aresto na nangyari or pag-aresto na mangyayari, madadala sa payatas si Martin Romualdez, hindi yan, hindi pa yan tapos. Kailangan dadaan pa yan. Sabi nga ni, depende yan sa mga magagaling na abogado niya para ipagtanggol yung kanyang karapatan, legal rights. Mag-uumpisa pa lang yung parang prosesong sa hudikatura, judicial process laban sa mga inaakusahan ng ombudsman. Yung legal representation, hindi pwedeng ipagkait kay former Speaker Martin Romualdez. Fair trial, yes. Lalo pa, malapit siya sa Pangulo. Hindi naman yan pababayaan ng Pangulo. Hindi natin pwedeng sabihin na i-discount natin yung gagawin ng Pangulo dyan. Sabi niya, masakit sa kanyang loob na idemanda, kasuhan ang kanyang first cousin, pinsang buo. Paano na lang yung pinupursu ng taong bayan na yung pagpa-plunder, pandarambong ng salapi ng kabangbayan ay napakalawak ang pagsasabwatan, di po ba? Palagi nating naririnig yan. Hindi pwedeng mag-isa lang mag-ooperate ang isang tao para makagawa ng napakalaking pagnanakaw, 1 trillion pesos. To the tune of 1 trillion. Mas malawak pa yung sabwatan na nangyari dyan. Hindi pwedeng, sabi nga, to commit a perfect crime, do it yourself. Pero pag ganyan kalawak, hindi mo pwedeng sarlilinin or mag-isa ka lang. Sigurado marami ang kasabwat para tuloy-tuloy. Kumbaga, may nakabantay sa kaliwa, may nakabantay sa kanan, dire-diretso ka. So hindi ka mapapahinto sa iyong pagsulong o pagnanakaw. Sino-sino ba yung mga nababanggit na possible kasabwatan niya? Yung mga legislators mismo. Mga sinasabi noon na mga kongresista na mga kontratista. Yung mga nakatanggap ng maleta kaya? Di ba? Pag nakatanggap ka ng maleta, pag napatunayan na totoo yung mga pagtanggap mo ng maleta, pwede ba yun bawiin sa'yo? Kasi pera ng taong bayan yun . Ang problema, kung nagastos mo na, nasa Casillas na, sabi ni, sino ba yung texter natin na apelyedo ay Casillas? Ramon Casillas. Contractors, executive officials, hindi natin sinabi kaagad na executive secretary, ha? Senators, yun nga. Wala tayong sinisino. Although, allegation lamang lahat ito. Couriers, yung mga brokers sa pampolitika. Yung mga nakinabang to be billions of keep. Teka, bakit mayroong ano to? Bakit kaya mayroong nagdadial dito? Anyway, mamaya,

0: Kasi kasuhan natin itong color natin kasi malamang may importanteng dapat sabihin sa atin. Kaya gano'n nangyari. So, okay. Depende. Sabi ni Charito Cabrera Diana, tunghaya natin. Depende sa magiging galing ng kanyang mga abogado. Magre-represent sa kanya sa kanyang kasong plunder. Plunder, non-bailable dapat yan. Dapat pagkalabas ng ospital, payatas, jail na. Okay, bukas ulit tayo mga ka-RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Alright! Muli sa magandang morning! Uy, naku, sumikat ang haring araw. Yung mga abangers nating mga magulang kanina at mga chikiting, may pasok po. Ayan, ang agang gumising ng ating mga magulang, ha? Para i-check yung report ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, dyan po sa lagay ng panahon at mga binahang lugar. Report coming from your LGU, report coming from Pag-asa. A banger yung mga magulang kanina. Eh, maganda po yung tirik ng araw, kaya may pasok ang mga bagets. Eh, kanina sinisilip ko rin. Akala nyo, kayo lang ha, si Johnny G. Sinisilip rin eh, banger din. A banger din tayo dito sa programa. Sinisilip ko po yung report ng MMDA para dun sa mga flooded areas. Ang bumungad sa akin, nag-live itong si Nick Torre ng isang buwan. Isang buwan po, simula ngayong araw na ito, ay naka-live si MMDA General Manager Nick Torre. Mamaya pag-usapan natin. Ito po ang Johnny Gomez Live sa pang-Martes na edisyon ng ating palatuntunan. Happy, happy birthday! Ha? O hindi natin pwedeng sabihin, oo. Hindi po natin pwedeng gamitin yung kantang panglansangan, birthday ni Mama Mary. Kaya happy, happy, happy birthday. Hanggang doon lang. Happy birthday kay Mama Mary, birthday niya ngayon. Ikawalo sa buwan na ito ng Setyembre 2026. Bakit parang ang saya natin dini sa Johnny Gomez Live, ha? Naka-move on na ba ang lahat? Eh, bigat po yung mga pangyayari kahapon. Tingnan natin kung naka-move on na yung ating mga kababayan dito po sa sabot-saring mga impormasyon na nagpakilig sa diwang politikal ng ating sambayan ng Pilipino. Layunin po natin ang bayang at ang kaalamat ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide, si Jersey Martizano ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Teka muna, may nagmamadaling balita muna ang ating kabandidong si Chona Yu. Magandang morning sa iyo, Chona. Please come in.
1: Aabot sa 50 million pesos na pondo ang ilalaan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa industriya ng kape sa Bukidnon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, kukunin ang pondo mula sa Local Government Support Fund. Sabi ni Recto, nais ni Pangulong Marcos na suportahan ang mga magsasaka para mapalaki ang kanilang ani at kita. Ayon kay Recto, gagamitin ang pondo sa pagbili ng mga specialty coffee seedlings, agricultural inputs tulad ng parchment at chicken manure, pagbili ng mga materyales para sa nurseries, nets, plastic bags, o hoses at plastic drums. Bukod dito, sinabi ni Recto na nasa 400 million pesos na pondo din ang inilaan ng Pangulo sa ilalim ng Department of Agriculture Proposed 2027 National Expenditure Program para palakasin pa ang industriya ng kape sa buong bansa. Sabi ni Recto, bilang isang Batanggenyo na ipinagmamalaki ang kaping Barako, nais niyang maging kilala naman ang Bukidnon sa Arabica Coffee. Sa ilalim ng Coffee Development Plan, target ng Bukidnon na tumaas ang produksyon ng 200% sa pamamagitan ng pagtatanim ng mas maraming Arabica coffee sa 10,000 hektarya. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Palasyo ng Balacanang mula kay Chona Yu. E pambungad, good news ha? Magandang impormasyon, magandang balita, inihatid sa atin ni Chona Yu. Ito pong mga programa ng ating gobyerno. Pero ang tanong ko sa inyo, matapos po yung sandamakmak na mga impormasyong kahapon, yung inyong diwang politikal ay nag-move on pa ba? O kaya ay nakamove on na ba? O teka muna, meron tayong 11 minutos makalipas ang 10 in the morning. Yung pong mga kababayan natin dito sa ilang bahagi ng Lanao del Sur at ilang bahagi ng Lanao del Norte, naibalik na po yung linya ng kuryente, yung supply po ng kuryente ha. Dito sa Marawi City at ilang bahagi ng Lanao del Norte at Lanao del Sur. Salamat po. Dinugtong natin doon sa good news ng Malacanang. Ito pong magandang pahatid balita mula po naman sa National Grid Corporation of the Philippines. Yun daw pong Laso Rico. Ito yung daapektuhang mga lugar. At ito po yung ano, ito yung kooperatiba na nagmamantine, ika nga, ng supply ng kuryente dyan sa area na yan. Lanao del Sur Electric Cooperative Incorporated, Laso Rico. Itong Laneco M3, yung Lanao del Norte Electric Cooperative Incorporated. Yun daw pong Baloy, Marawi, 69 kilovolt line 2. Ito po yung naibalik, mga kaibigan, ha. Nagkaroon po ng emergency corrective works dito sa Baloy substation, maging sa Sagyaran. Tama ba yan? Sagyaran. Ayun, switching station. Thank you po, NGCP. All corrective works have been successfully completed. Matapos lang po yung isang oras na troubleshooting na kanilang ginawa at pagbe-maintain. Bilang bahagi po ito, ha, dun sa preparasyon ng parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Salamat po. Pero teka muna, doon sa bahagi po ng ating serbisyo publiko, ang Mindanao Grid, ito po, meron ding dagdag na impormasyon ng NGCP tungkol po naman sa Mindanao Grid. Ngayong araw na ito, 8 na Setyembre 2026, doon po sa ating mga kababayan diyan sa area ng Mindanao, mamaya pong alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, itataas po ang yellow alert. Okay? Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, itataas muli ang yellow alert. So dalawang beses na pagtataas, take dalawang oras po ito today. Between 2 p.m. and 4 p.m. and between 5 p.m. and 7 p.m. Okay, yung pong available capacity ay 2,805 megawatts. Samantalang ang peak demands ay 2,627 megawatts. 10 planta aron forced outage na sa pagsisimula po ng buwan ng Setyembre. 7 planta simula po ng Agosto, 4 na planta simula ng July, 1 planta simula ng June, 2 planta simula po noong buwan ng Enero, at 1 planta simula 2025, meron din pong 1 planta simula ng 2024. While 5 plants are running on derated capacities, para daw po sa 756.9 megawatts na kabuuan, ito po yung unavailable to the grid. Inuulit ko, public service, ha? Alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, mamaya po ito, Setyembre 8, 2026, at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Okay, thank you so much. O yan, serbisyo publikong hatid ng ating mga kaibigan mula po sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang daming nangyari kahapon. Ha? Ang daming nangyari kahapon, hindi po mamatay-matay yung issue ng bagshot ni Inday. Hindi mamatay-matay yung issue ng kawalan ng fingerprinting. Hindi mamatay-matay yung issue na binabanggit ni John Vic Remulla na alam namin kung saan ka nakatira pero hindi ka naman namin hinuli, etc., etc. Meron pang kung ano-ano mga kwento tungkol dyan. Tapos meron pang impeachment proceedings. Tapos nung kinahapunan, naglabas po, nag-press release muna patungkol dun sa gagawing pag-aresto kay dating speaker Martin Romualdez. Okay. Tapos medyo tumigil ang mundo. Ha? Kapon, di ba? Pagkatapos po ilabas yung anunsyo tungkol dun sa una, pagsasampa ng kaso muna. Pagsasampa ng plunder case. Laban kay Martin Romualdez, medyo nagkaroon tayo ng yung ating mga political antenna, nagtaasan. Uy, totoo na ba ito? Ha? Totoo na ba na mangyayari ito? Medyo hinelehele muna tayo nang medyo tanghaling tapat. Okay? Hinelehele muna tayo. patungkol nga doon sa isa sa pang-plunder case. O eh, ang sumunod na kwento ay inilabas na. Inaresto na raw po si Martin Romualdez. Pero walang mga footages, walang mga picture, at walang mga report. Di ba? Ganyan yung nangyari kahapon eh. Kaya kamot ulo ang sambayanan. Kamot ulo si Johnny Gomez. Kamot ulo yung ating mga kababayang Pilipino. Totoo ba ito? Totoo bang nangyari yan? Tapos nung magdadapit hapon, eh, ipinakita po yung mga footages at ipinakita yung mga picture ni Martin Romualdez nasa paggamutan. Okay? Nasa paggamutan. Tapos ipinatong yung orange shirt ng BJMP at pinag-fingerprinting si Martin Romualdez. May mga disconnects eh. Meron pong mga disconnects. Unang-una, between the time na ilabas yung press release at yung sinasabing aarestuin si Martin Romualdez, yung in-between niya, nanahimik ang buong bayan. Nanahimik ang mga political observers. Tapos, between the press release na aarestuin si Martin Romualdez at yung paglabas ng mga footages na nasa paggamutan si Martin Romualdez, muling tumahimik ang sambayanan. Muling tumahimik. Kaya nga kabot ulo, ano na ba talaga nangyayari? No wonder itong si Big Zubiri. Hindi ko lang pinanood yung buong ano eh. Yung buong istorya tungkol dun sa kuyot na pagmumukha ni Big Zubiri habang nagsasalita sa Senado at tila konsumido yung tao, yung bamba at sinasabi niya, ano na ba nangyayari sa bansa natin, Mr. Senate President? Ha? Ano na ba nangyayari dito sa ating bansa? Gulong-gulo, talagang eh, kala mo binagsakan, parang naalala natin yung mga kwento ng Hiroshima at Nagasaki. Yung pagbagsak ng mga B-bombs, no? Bombers, B-bombers. Ito yung mga eroplanong ginamit eh. Oh, dito po sa pagpapakola ng bomba sa Hiroshima at Nagasaki. Ganong ka lukot yung mukha nitong si Big Zubiri kahapon. At ang kanyang sinasabi, ano ba nangyayari sa bansa natin? Ha? Hindi ko na maintindihan. Eh, anak ng baka, kung kayong mga politiko naguguluhan, what more kaming mga ordinaryong mga kababayan natin? Ha? Kung kayong mga politiko na kayo yung gumagawa ng batas, kayo yung nag-aaproba patungkol dun sa budget, kayo yung nag-iisip ng rekisitos kung paanong patatakbuhin itong ating bayan. Kayo ang nagtatakipan ng inyong mga kurakutan at pagnanakaw sa lipunan. Kayong mga gumagamit ng inyong kapangyarihan para sa inyong pansariling poder. Kung kayong mga politiko ay naguguluhan, eh ano pang sasabihin ni Johnny Gomez? Ano pang sasabihin ni Angelo Redahan ng Manolo City sa Bulacan? Sabi niya, 108 araw na lang, Pasko na. Ano pang sasabihin ni Johnny Gomez at ng ating mga kababayang Pilipino? E saan pa kami huhugot ng aming ngit-ngit kung kayong mga politiko ay ngit-ngit na ngit-ngit na? Ah, talaga naman, oo. Kaya nga, hindi ko mawari eh. Those in-betweens, no? Dito po sa report patungkol kay Martin Romualdez kahapon, eh, meron po tayo gustong malaman. Okay? Kailan ba ipinasok ng Cardinal Santos si Martin Romualdez? Sige nga. Kailan, Mr. Congressman, baka nakikinig eh. Oo, baka nakamonitor sa palatuntunan habang nasa Cardinal Santos. Kailan po kayo na-confine, sir? Ha? Maitanong ko lang, kailan po kayo na-confine? Okay. Dahil yung in-between na ito ay relevant dun po sa mga plano ni Pangulong Bongbong Marcos na linisin itong issue ng kurakutan sa gobyerno. Okay? Marami pong bumubulaga sa magkabilang pisngi ni Bongbong Marcos na mga issue ng korupsyon. Pertaining to money, pertaining to power. Sabi ko kanina si Nick Torre, dahil ni-revoke yung lisensya nung kanyang kawawang driver, eh nag-file ng isang buwang leave of absence sa MMDA. Yung kawawang driver, ni-revoke yung lisensya dahil pumasok sa bus lane. Pero yung sorry ni Nick Torre parang tinanggap ng lahat. Pera sa palatuntunan. Pera dun sa ating mga kababayang Pilipino na umuusig sa mga pagpapahirap sa ating ilang bayan. Yung kawawang driver ni-revoke yung lisensya, pumasok sa bus lane. I doubt na itong kawawang driver ang siyang nagpalit ng plaka. At naglagay ng MMDA body markings. At naglagay ng wangwang ng sirena. Dito sa 3.5 million pesos na sasakyan na di umano'y binili ni Nick Torre dun sa religious organization ni Benny Abante. Yung driver ha, pumasok sa bus lane, revoked ang lisensya. Pero si Nick Torre nakapag-file pa ng leave. Tapos parang tinatanggap na lang ng MMDA, tinatanggap na lang ng sambayanan, hayaan mo na, si Nick Torre yan eh. Ha? Pagpahingay na lang muna natin dahil mainit pa yung issue. Nasaan dito yung accountability, Mr. GM? Don Artes ng MMDA, nasaan yung accountability riyan? Nasaan yung pagiging answerable nitong si Nick Torre? Eh alam po ninyo, eh tayong mga tao, likas po tayong nagkakamali. Okay? Kaya hindi po tayo dapat masyadong nagmamataas. Kahit anong katungkulan, kahit anong posisyon yung pinanghahawakan sa gobyerno o pribado man, yung ating mga paa, dapat po ito nakalapat sa lupa parati. Okay? Dapat parati itong nakalapat sa lupa dahil may mga pagkakataon. Isang maling desisyon lang natin ay talagang makokompromiso lahat po ng ating pinaghirapan. Career man yan, imahe man yan, pangalan man yan. Mapiperwiso pati yung pamilya, okay? Yung kaawa-awang driver na revoke, tinanggalan po ng lisensya. Hindi na po ito makapagmamaneho for life. Revoked eh, ang license. Hindi naman po ito suspension lang. Okay? Pero si Nick Torre na nagmamay-ari ng sasakyan, and I would presume na nagbigay ng go signal na i-dress up yung kanyang sasakyan, eh galing kay Nick Torre. Wala namang ibang panggagalingan kundi yung may-ari eh. Pwede bang magbida-bida yung driver? Ha? Lakyan ko nga ito ng red plate. Lagyan ko nga ito ng MMDA markings. Lagyan ko nga ito ng wangwang at bling-bling. Oh, di naman siguro magbibida-bida itong driver na ito, hindi ba? Pero si Nick Torre, oy Mr. GM, hayahay, pakuyak-kuyako yung bama. Alright, ang dami pong kaganapang kahapon, kaya hindi ko alam kung kayo'y natutuwa dito sa mga nangyayari. Alright, hindi ko alam kung kayo'y naka-move on na. Pero habang tayo po'y inuugoy ng mga istorya kahapon, makyat na naman sa 100 piso. Ito yung babigat na katotohanan eh. Ha? Habang tayo'y nakatutok sa impeachment proceedings, habang tayo'y nakapangulumbabat, nakanganga, na binabantayan yung istorya ni Martin Romualdez, habang tayo'y bukas na bukas yung ating mga mata, pati yung ating mga tenga, talagang bukas na bukas dahil hinihintay natin yung issue kay Nick Torre at ibang mga kaganapan pa. On the side, ito po yung presyuhan ngayon ng ating petroleum products. Ang diesel at ang gasolina muli pong pumasok doon sa 100 peso mark, rising to as much as 102 pesos per liter as the Middle East fighting continued and oil companies hiked fuel prices by about 5 pesos per liter. Ngayong araw pong ito nagsimula. We have an oil price hike in domestic petroleum prices driven largely by higher international oil prices following renewed tensions affecting energy flows through the Middle East. The depreciation of the Philippine peso against the US dollar. Nung umupo si Bongbong Marcos, hindi na nakarecover itong ating piso. Ha? Dapat pinag-aaralan yung mga factors. Hindi lang plain reporting. Hindi lang natin basta tinatanggap po, yung piso natin sumadsad sa history ng piso, ito yung pinakamababa. Plain reporting eh, hindi ba? So, what are the factors affecting the fall of our Philippine peso? Dapat ganun eh. Inflation. O ngayon, bear months. O naku, talaga na naman. Oo, pagdating ng Oktubre, pagdating ng Nobyembre, at unang linggo ng Disyembre, talagang sisirip pataas yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Okay? Bakit ikan nyo? Kasi may pera kayo. May pera kayo, may pambili kayo eh. Hindi ba? Year on year, nararamdaman natin yung pagsirit ng bilihin pagdating ng bear months. Year on year, nasisilip rin natin, nakikita natin, yung pagsirit po ng presyo ng bilihin pagpasok ng Disyembre. Dahil nga naman, yung ating mga kababayan, eh, maghahanda na for the Christmas holidays. Pagsalubong sa bagong taon. Hindi dapat natin sinisilip yung issue ng supply and demand. Kasi this is an occurrence, recurring, paulit-ulit, taon-taon. This is an annual thing. Hindi ba? Taon-taon nangyayari ito eh. Why can't DTI, for example, requires? Why can't DTI require? Oh, itong mga manufacturing industry, canned goods, yung mga food products, maggawa tayo ng audit, maggawa tayo ng analysis. Last 5 years, gaan bang kalate, karaming lata ng kondensadang naibenta mo? Gaan bang karaming lata ng evaporadang na ibenta mo? Ilang 500 grams at up to 1 kilogram na plastic ng spaghetti ang naibenta mo? Gaano karaming volume ng tomato sauce, tomato paste, toyo, suka, patis ang naibenta mo? Canned goodies ang naibenta mo? Makikita po ninyo yung ano eh. Makikita po ninyo yung ano, yung pattern. Okay? So dapat hindi natin issue yung supply and demand. Kasi meron kang pattern eh. Meron kang paghuhugutan ng numero. So, if the pattern continuously is rising, ayan. Kapag nakita natin yung pattern, patuloy na tumataas. O ipipwede ka na kunin mo yung average ng pagtaas. 10% ba ito? 20% ba ito? O dapat ha, yung December 26, dapat meron kang additional 20% dun sa shelf ng mga bilihin. Para nang sa ganun, eh hindi natin issue yung supply and demand. Therefore, kayang i-contain yung presyo ng produktong pagkain. Yung mga pamasko, kaya nating i-contain. Hindi eh. Hinahayaan na lang natin magbalon yung presyo. Hinahayaan na lang natin sumirit, pataas yung presyo. Kasi nga, holiday. Kasi may pambayad si Juan de la Cruz. See? Ito po yung mga problema na dapat sana'y naiiwasan. Pero hindi ko alam bakit pikit matang ipinatutupad yung ganitong klase na mga paghihili po ninyo sa mga business owners eh. Samantalang yung kaawa-awang Juan de la Cruz, tanggap ng 13th month pay, tatanggap ng bonus, ipambibili lang ng panregalo ng mga bata yan, ipambibili ng pagkain, ipambibili ng damit. Kinabukasan, uutang na naman, anak ng baka, magbabalik ang panatuntunan, dyan lang kayo. Makalipas po ang ilang paalala.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido. Bandido!
4: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
4: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 PM to 8 PM airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, nagbabalik po tayo sa palatuntunan. Pinag-uusapan natin yung disconnects, no? Dito sa mga nakikita nating problema ng ating bansa. Uminit talaga. Kumulo yung dugo ko kagabi at uminit yung ulo ko kahapon. Nung makita ko yung itsura ni Big Zubiri na tila kini-question at parang walang alam sa nangyayari. Okay? Parang walang alam sa nangyayari. Bakit tayo umabot sa ganito? Bakit tayo nagkakaganito? Etc. etc. Parang si Bongbong Marcos, siya yung unang nagsabit yan eh, hindi ba? Paano tayong umabot sa ganito? Eh, anak ng baka, kayo yung mga politiko. Kayo po yung merong dahilan para magnakaw. Kayong mga politiko, meron kayong dahilan para magnakaw dahil nakikita po ninyo overflowing ang budget eh. Okay? Kaya nga yung mga politiko, may dahilan talaga kayong nakawin yung pera. Dahil hindi naman po kayo tumatakbo sa larangan ng serbisyo publiko. Tumatakbo kayo para dun sa kapangyarihan, para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya. And this is the legacy that you really would want to, you know, maiwan sa sambayan ng Pilipino. Ah, ito, tanong ko sa inyo, ha? Talagang medyo hindi maganda yung timpla ko kagabi nung makita ko si Big Zubiri na nagkakaganyan.

pwede nating sabihin na dapat criminally liable itong politiko na ito. Issue ng corruption, issue ng sex scandal, issue ng lobbying, issue ng pananakit, issue ng pagsayaw-sayaw sa entablado, yung congressman ng ano ng Paranaque. Ha, ano bang ginagawa nitong mama na ito? Kapag ka pinapanood ko, eh, talagang wala akong magawa dahil pumapasok doon sa Facebook ko eh. Ha? Si congressman, dancing congressman ng Paranaque, Olivares. Okay? Pati yung pag-iwi ng uso eh, kasi yung mga kabataan kapag ka sumasayaw, talagang may mga facial expression eh. Pero sir, hindi po bagay yan, tandaan nyo na. Oo, oh, nakakababoy ng entablado. Ang pangit tingnan na yung isang matanda na opisyal pa naman ng lipunan, tapos sumasayaw sa indak ng kabataan, tapos meron pang pangiwi-ngiwi ng labi pa, you know, yung kung ano-ano facial expression, ang pangit pong tingnan, sir. Sino bang tagabulong nitong tao na ito? Baka pwede niyong itigil yung ganyang klase ng... akala niyo nakakatuwa? Akala niyo maganda? Eh hindi po kayo nakakatuwa. Hindi rin po maganda. Okay? Sa paningin ng hindi lamang po ng inyong mga constituents, pangit po ang dating. Kaya nga tulungan nga natin itong si Imbig Zubiri. Top of your mind. Again, not necessarily clean. 100% clean. Kundi kapag ka nasang bit yung pangalan, eh mag-iisip ka pa ng pang-ilang ulit, ano nga bang kasong kinaharap nito? Ano bang mga problema ang ibinato dito sa tao na ito? Ano bang mga ginawa ng pamilya nito na nakasira sa kanyang pangalan? Yung bang ganun? Dahil, kung ako ang inyong tatanungin, top of my mind, Lenny Robredo. Lenny Robredo. Medyo implicated yung pangalan ni Lenny Robredo ngayon dahil dun sa relationship ng Pinklawan, ng Dilawan, ng Pulahan, tapos highly associated kay Riza Ontiveros na balapit sa mga makakaliwang grupo, plus yung relasyon ni professional relationship ni Lenny Robredo ngayon at ni Bongbong Marcos because of that 500 million peso funding para sa isang gymnasium. Pero kahapon ko pa iniisip, ano nga bang nagawang mali ni Lenny Robredo? Pati ng kanyang asawa, yung dating DILG secretary. Kaya nga sabi ko, not necessarily clean. Okay? Hindi naman natin pwedeng masabi na may mga politikong malilinis talaga na 100%. Merong mga ipupukol at ipupukol na problema. Kaya lang, baka itong mga problema na ito ay so, you know, so little to na mapansin at gamitin as a criminal act, as a form of a criminal act para nga papanagutin itong politiko na ito. Sige nga, tulungan nyo nga ako at tulungan natin si Imbig Zubiri. Basta ako, ang unang pumasok sa isip ko, no? Unang pumasok, top of my mind. Not necessarily top of my list. Okay? Unang pumasok sa isip ko, Lenny Robredo. Dahil wala akong maisip na malaking problema ang ginawa nung ali na pwedeng ibalandra laban sa kanya. Sige, tulungan nyo ako. Tingnan natin kung sino-sino yung sasabihin ha, ng ating mga kababayan. O ito, si Ma'am Shirley Uyang, siya yung unang nagsalita. Senator Miriam Santiago, wala nang iba. Meron ba kayong maiisip na naging problema kay Miriam? Although napag-usapan yung kanyang pangalan noong siya ay nasa Bureau of Immigration. Noong araw, BID yan eh, Bureau of Immigration and Deportation. Nagkaroon siya na naging mainit yung kanyang pangalan dahil dun sa higpit ni Miriam Defensor Santiago. Yung kanyang asawa, si June Santiago, medyo merong mga negatibong impormasyon na inilabas doon.

0: Siguro bilang bahagi ito ng paninira laban kay Miriam. Tapos naging usap-usapan si Miriam. Nung alam naman ninyo yung nangyari doon sa kanyang anak, di ba? Nung nagpakamatay yung anak ni the late Senator Miriam Defensor Santiago. Iniisip ko eh kung paano ko sasabihin in such a way na hindi talaga offensive at hindi makakapanakit dun sa pamilyang Santiago, Defensor Santiago. Dahil grabe ilang panahon na naging headline eh yung pagpapakamatay nung anak ni Senator Miriam. So things like those, no? Things like this yung aking binabanggit. Pwedeng na implicate yung kanilang mga pangalan sa mga hindi magagandang information, but not to the point na sila po ay criminally liable. Para nga naman sampahan. Miriam Santiago is tama po na isa sa mga pangalan na talagang pwede nating masabi, masambit na hindi 100%, no? Pero wala po tayong maipukol. Wala tayong maipukol na mga sobrang negatibong impormasyon na pwede pong i-implicate sa kanyang pangalan para sa ay kasuhan. Sino pa? Aside from Miriam Santiago, meron pa ba kayong ibang naiisip? Tingnan natin, ha? Yung ating mga kababayang Pilipino. O dun sa mga nagsasalita pala at nagbibigay ng komento, dapat kanina ko pa ito nabanggit. Standby Jong Manlapas, standby lang Jojo Sikat. Dun sa mga nagbibigay ng komento sa pamamagitan po ng ating text line 0917-751-3804. Ulitin ko, 0917-751-3804. Ito po yung ating text line. Dito naman sa mga kababayan nating nanonood sa Sky Cable Channel 224, sa YouTube at sa Facebook, meron po tayong live chat. At wag lang ano, ha? Wag lang anong tawag dito? Wag lang pong matabunan yung inyong mga komento, babanggitin po natin. Tinatanong ni Boss Ricardo Jorilio, pro Lenny ka po, Sir Johnny? Hindi po. Hindi po ako pro Lenny. Dahil wala po akong kinikilingan. Okay? Wala po akong, hindi po ako bayad ng kung sino mang politiko. Ulitin ko, kaya ko po nabanggit yung pangalang Lenny Robredo. Sabi ko nga, top of my mind. Not necessarily top of my list. Wala po kasi akong maisip na malaking information, negative information, na pwedeng ibato kay Lenny Robredo na makasisira sa kanyang pangalan. Okay? Katulad nung example kanina, Miriam Defensor Santiago, meron po tayong mga information, negative information, na nababasa, napapakinggan tungkol sa pamilyang Santiago, tungkol sa pamilyang Defensor Santiago, but not enough, not big enough to destroy the reputation of the late senator. Okay? Kaya dun sa nagtanong si Boss Ricardo Jorilio, pro Lenny daw ba si Johnny Gomez? Hindi po. Hindi po ako against kay Lenny Robredo. Hindi rin ako supporter ni Lenny Robredo. Hindi ko kilala personally si Lenny Robredo. Kaya masasabi ko sa ating mga kababayang Pilipino na yung aking binabanggit ay base po dun sa mga information na aking nababasa at base po dun sa obserbasyon sa larangan ng politika. Jong Manlapas muna, may bit-bit na balita. Go ahead, Jong. Please come in.
1: Naniniwala si House Impeachment Advisor at spokesperson Ace Barbers na maaaring humina ang plunder case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa pag-recant ng 4 hanggang 5 testigong dati umanong nag-uugnay sa kanya sa flood control controversy. Ayon kay Barbers, posibleng magkaroon ng malaking epekto sa kaso ang pagbawi o pagbabago ng testimonya ng mga testigo, bagamat korte pa rin ang magtatakda kung gaano ito kabigat bilang ebidensya. nagsampa ang Office of the Ombudsman ng plunder case laban kay Romualde sa Sandigan Bayan kagday ng muli mga irregularidad sa flood control projects. Samantala, sinabi ni House Prosecutor Manila Representative Joel Chua na independent ang ombudsman sa Kongreso at iginagalang nila ang naging findings nito. Binigyan din ni Chua na sa pagsasampa ng kaso ay nabibigyan si Romualdez ng pagkakataong sagutin ang lahat ng aligasyon at gamitin ng mga legal na remedyo para ipagtanggol ang kanyang karapatan.
2: We respect the findings of the ombudsman at syempre we expect that the former speaker will exhaust all legal remedies to protect his right, especially his constitutional right. So at least dito ay mabibigyan siya ng pagkakataon para masagot ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya.
1: Ayon naman kay Barbers, makapaghahanda na si Romualdez ng depensa at magkakaroon ng pagkakataong harapin ang mga ebidensya sa korte alinsunod sa due process.
3: From day one naman, sinabi naman ni dating Speaker Martin Romualdez that he will cooperate and be open to any investigation. Now that charges have already been filed, I am sure he is preparing his defense, no? At ito ay pinaghandaan niya.
1: Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Kongreso, mula kay Jong Manlapas. Aba, meron pa ng dalawang speaker at dalawang spokespersons. Si Martin Romualdez sa katauhan ni Barbers at ni Chua. Bakit malungkot kayo? Una kong tanong, bakit malungkot itong dalawang baba na ito? Para kayong namatayan? Ha? Para kayong nabuhusan ng malamig na tubig? Yung itsura ng dalawa, kala mo nagluluksa. Si Martin Romualdez yung sumabit at iimbestigahan, hindi naman kayo eh. Eh, bakit ganyan ang itsura ninyo? Teka muna, ano ba ito? Damay-damay ba ito? Anak ng baka naman, oo. Si Jojo Sikat, may bit-bit na balita. Go ahead, Joe. Please come in.
4: Tinawag ni dating ACT Teacher Party Representative Franz Castro na welcome development ang pagsisilbi ng wala to pares kay dating House Speaker Martin Romualdez sa kinaharap itong kasong plunder sa 3rd Division sa Sandigan Bayan kaugnay sa maanomalyang flood control project. Subalit iginiit ng dating mambabatas na dapat umabot sa palasyo ng Malacanang ang wala to pares, hindi lamang hanggang kay dating Speaker Romualdez. Naniniwala si Castro na hindi lamang si Romualdez sa pinakamalaman taas sa sangkot sa flood control mesa. Aniya sila sa makabayan ay nagsampa na rin ng kaso kaugnay sa flood control sa mga matataas na undersecretary sa Malacanang. Naniniwala naman si Castro ma'am na kakaapekto ang pagkakaaresto kay Romualdez sa suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Kamara de Representante dahil maraming supporters na mambabatas na sumusuporta nga dito kay Romualdez.
5: Well, sana umabot itong reswaro na to sa Malacanang, no? Kasi hindi lang naman siguro si Speaker Romualdez ang sangkot dito sa Malacanang flood control mess, no? Kami rin sa Makabayan, nag-file na rin kami sa Ombudsman ng reklamo against doon sa mga malalapit na undersecretary sa Malacanang. Sana umabot doon. Kasi marami naman talaga rin supporters ni Speaker sa Kongreso. Pero kami nga, ang posisyon namin, lahat ng sangkot ay dapat naman.
4: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat. Malungkot rin si Franz Castro. Ha? Ma'am Angel, kumustahin mo nga yung kaibigan natin na yan? Oh, hindi. Totoo na ba kaibigan natin si Franz Castro? Ha? Hindi ko po itinatakwil na malapit ang palatuntunan kay dating Congresswoman Franz Castro dahil yung mga public service initiative inilalapit po natin kay dating Congresswoman Franz Castro. Ilan na ba yung natulungan sa atin ni Congresswoman? Dalawa, tatlo, apat na yata. Ha? Sa pamamagitan ng guarantee letter? Oo. Eh kapag, sabi ko sa inyo, kapag merong magandang ginagawa, eh ito po ay atin talagang papahalagahan. So our relationship to Congresswoman Castro, hindi po ito mapuputol dahilan lamang sa isyu ng politika. Okay? Pero ma'am, talagang bakit ganyan yung ora? At nalulungkot ka rin, parang si Chua tsaka si Barbers. Nagtatanong yung iyong kaibigan ka mo, ha? Okay. O sige, basahin muna natin. Nako, eh baka bata muna po yung inyong mga komento, ha? Dito sa YouTube, galing kay Regina RR. Magandang umaga, Quezon City class suspended. Wala nga pong pasok today sa lungsod ng Quezon because of inclement weather. Lahat po ng level sa pampubliko at pribadong paaralan, face-to-face on-site classes are suspended. Ayun. Because of inclement weather and heavy rain brought by monsoon. Okay, sige. Salamat po. Teka muna. Si Ma'am Leonie Piat ito eh. Kagayan. Sabi niya, magandang umaga, JGL. Please forgive me dahil sa edad kong 75 years old. 75 taong gulang si Ma'am Leonie. Okay. Baka na natungkol kay Martin Romualdez, hindi ako naniniwala. Baka na ng mga likulikong administrasyon na ito. Hindi tayo mga inutil na mamamayan. Thank you. God bless. Love always. Si Ma'am Leonie Piat ng Cagayan Valley. Salamat ha, Ma'am Leonie. Thank you so much. O sige, sandali lang. Tingnan natin yung galing sa Facebook. Pwede ba? Sisilipin ko muna. Ang dami niyo ng komento eh. Matatamunan ito. Teka muna ha. Alright, dire-diretso pa yung impeachment proceedings laban kay Inday, no? Pero tutukan muna natin itong mga nagpapangiti at kubakalabit at nagpapakending-kending na mga impormasyon kay Johnny G. Si Boss Armando Busa, batiin ko lang. At yung ating Filipino community mula po dyan sa Dubai, UAE. Ma'am Menchi Me. At yung ating mga kababayan sa Bahay Pari sa Bulacan, nakikinig at nanonood ngayon, si Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Boss Joseph Franz Guzman, si Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community sa Australia. Magandang hapon po sa inyo. Ma'am Mayette Villanueva, PCMY 2.0. Ako, magandang umaga po sa inyo. Hindi ko lang alam kung babae o lalaki, BCMY 2.0. Si Boss Randy Santisas ng Baynila, Ma'am Kimura Dolores, magandang umaga. Yung ating Filipino community dyan po sa Japan, si Boss Jaime Samoya Bernante, si Boss Angelo Redaha ng Malolo City sa Bulacan. Salamat po. Balitang kanto na naman, sabi ni Ma'am Ena Gray. Ayan na. Blessed morning, Sir Johnny G, sabi ni Ma'am Menchi Me. Tama na ang drama. May nag-spill na ng beans level of oxygen. Normal. BP, hindi naman kataasan. Blood pressure, etc. Normal. Nakaabot na nga sa ibang bansa eh. Alam po ninyo, ito yung ipinagtataka. Kaya nga sabi ko, eh, may disconnect talaga. Pagdating dun sa timeline ng pagre-report ng issue kay dating House Speaker at ngayon ay Congressman Martin Romualdez. Dahil nung nagpunta po ang mga elemento ng Philippine National Police at idinaan dun sa proseso itong si Martin Romualdez. Ang sinabi ng mga doktor, ang ibinigay ng mga doktor yung kanyang medical prognosis. Okay. Pero hindi sinasabi na hindi fit to travel si Martin Romualdez. Wala pong sinabi na hindi fit to travel. Wala rin sinabi yung mga doktor na hindi fit to go to the Payatas facility para makulong. Basta, binanggit ng mga doktor, oh, ito yung kanyang medical condition. Pero whether Martin Romualdez is fit to be transferred to a medical facility, eh hindi po naman binanggit. Okay? Hindi po naman binanggit. Kaya nga sabi ko, yung labas-basok ng mga information ay importante dito sa ating pinag-uusapan at ginagawa nating pagbabantay dito sa issue ng flood control anomaly and scandal involving high-profile government officials. Parati natin sisilipin those disconnects, the in-betweens. Napaka-importante po dahil kapag ka merong mga missing links, no? Kapag ka may mga missing links, eh hindi natin kaagad nauunawaan ang direksyon ng iba't ibang mga issue na nangyayari sa ating bansa. Na nanatiling bulag, pipi at bingi ang ating mga kababayang Pilipino every time na nakikita natin itong mga disconnects na ito. Okay? So sana po magkaroon ng pagkakataon, ha, na maipakita yung totoong kondisyon ni Martin Romualdez at kung siya ba ay fit to be transferred dito sa Payatas facility. Galit na galit yung ilan nating kababayan kay Inday. Galit na galit. Dahil imbis na dumaan dun sa normal na booking process, eh nilabag. Pero wala naman pong nagsasabi sa ating constitutions at sa ating proseso ng pag-aresto na unconstitutional o labag sa batas yung ginawa ni Inday. Mag-isip nga kayo, meron rin ba kayong maaalala na politiko na sinubject yung kanyang sarili dito sa proseso ng pagtungo sa korte, pagpipresenta ng kanyang sarili na hindi na naka-neck brace? Sino bang politiko na ipresenta yung kanyang sarili sa korte na hindi naka-neck brace? Hindi naka-wheelchair? At hindi po nagtatago doon sa mga medical prognosis na bibigyan ng doktor to the point na ipinapakita na nakaratay sa kama. Wala naman ibang politiko kundi si Inday lang, eh, hindi ba? Meron pa ba kayong naisip? Meron pa ba kayong naisip na politiko na sinampahan ng kaso na nakapaglakad ng diretso? Walang neck brace? Ha? Walang sakit? Wala kang makitang problemang pisikal? Meron pa bang iba bukod kay Inday? Sige nga, tingnan natin. Okay? Dahil kinakawawa nila si Inday, no? To the point na kung ano-anong mga paninira yung kanilang sinasabi, keso dapat pumasok ito sa isang mental institution, keso ito ay mahilig mambugbog, keso ito ay lustay ng pera ng bayan, etc., etc., etc. Pero among all the politicians na sinubject yung kanilang sarili dito sa proseso ng pag-surrender, okay? At pagkakadakip. Meron pa ba bukod kay Inday na hindi ginamit yung health reasons para kahit papano ay pansamantalang takbuhan yung ngipin ng hustisya? Sige, tingnan natin. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, ikalawang oras ng ating palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong happy birthday, Mama Mary. Ngayong umaga ng Martes, ikawalo ng Setyembre 2026. Layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Ibalik natin muna kay Jojo Sika at itong ating entablado dito po sa kanyang report. Nagbabalik mula sa Senado. Joe, muli sa magandang umaga sa iyo. Please come in.
2: Sinabi ng prosecution ng Kamara na nais nilang paharapin si Vice Presidente Sara Duterte bilang testigo sa Senate Impeachment Court sa kanyang impeachment trial. Kasunod dito ng anunsyo ng prosecution na hindi na ito iharap ang natitirang 15 testigo sa ilalim ng Article 1 ng impeachment case ni Duterte na sumasaklaw sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Paliwanag ni Attorney Lorna Capunan sa 23 araw na nga ng paglilitis sa impeachment court na lahat ng mga pound at castle at horses at bishop na ito ay tumuturo lamang sa iisang tao at ang tao mananagot na iyon ay ang vice presidente. Sinabi ni Capunan na original na balak ng prosecution na magharap ng 27 testigo ngunit naniniwala silang naging malinaw na ang kanilang kaso matapos maiharap ang 12 testigo at 4,750 na dokumento. Ayon kay Capunan, matapos ang mahabang pagpupulong nila kagabi at hanggang ngayong umaga, bago ang paglinig, nagpasyang prosecution, parehong private at public prosecutors na hindi na itutuloy. O hindi lamang ang mga testigo na supwena para ngayong araw, kundi ang lahat ng natitirang 15 testigo. Paninindigan na niya ng prosecution na naging napakalinaw na ang kaso labang kay VP Sara Duterte.
3: Pawns and castles and horses and bishops point to only one person, and that accountable person is the Vice President. And that is why, Your Honor, in lieu of presenting 15 other witnesses, we will be presenting the Vice President herself. As regards use, misuse, misappropriation of confidential funds, which is Article 1 of the Articles of Impeachment.
2: Ako, si Jojo Sika, at nagulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula sa Senado, mula kay Jojo Sika. Nauubusan na ng baraha ang prosecution. Ha? Yung kanilang estratehiya ngayon ay tanggalin sa listahan yung pong iba pang mga witnesses at mag-focus na lang dun sa kanilang gagawing eksaminasyon kay Vice President Inday Sara. Siguradong magbibigay ng kanilang posisyon ang depensa tungkol dyan sa mungkahi na yan ditong si Lorna Capunan. Pero ang ipinagtatakan ng ating mga kababayang Pilipino, bakit ngayong nasa kalagitnaan ng impeachment proceedings, bigla niyong naalala si Inday? Hindi ba ang paulit-ulit na sinabi ni Jervy Luistro, handa na ang kaso? Marami ng ebidensya. O nasa na yan ngayon? Okay? Yung paulit-ulit na itinuturo lahat daw po ng ebidensya, point directly to the Vice President as the official na dapat maging answerable Natural na answerable ang Vice President dahil siya yung head of agency. Okay? Talagang dapat answerable ang Vice Presidente dahil siya po yung head of agency. Pero doon sa mga testimonyang nakalap at paulit-ulit na pinag-uusapan, especially talking about Article 1 of the Articles of Impeachment, eh ang bising leak sila chika eh. Bakit ayaw niyong tawagin sila chika para la chika will point directly to Inday? Ha? Meron kayong 15 witnesses o ikat nyo, tanggalin nyo yung 15. Tawagin nyo sila chika, paupuin nyo sila chika sa witness stand at hayaan nyo sila chika magsabi, nilustay ni Inday ang pera. Yun. Doon pala kayo magkakaroon ng matibay na ebidensya. But of course, the defense team of the Vice President will make sure na meron rin silang bala, merong armament na dadalhin kapag ka umupo si La Chica. Okay? Paulit-ulit nating naririnig, we are winning. Kompleto na ang ebidensya. Handa na ang kaso. Eh wala pa naman po kayong napapatunayan eh. Wala pa po kayong napapatunayan. Nakikita lang natin dito sa impeachment proceedings ay yung pagsawsaw ng ilang mga individual, abogado man o hindi, para i-cloud ng disinformation yung ating mga kababayang Pilipino. The prosecution is winning. Ha? The prosecution is winning. Pero pare-pareho naman tayo nakasubaybay. Pare-pareho naman tayo ng pinapanood. Pare-pareho naman tayo ng pinakikinggan. Bakit pagdating dun sa analysis, eh nagkakaroon tayo ng pagkakahati-hati at iba yung interpretasyon ng ilan nating kababayang Pilipino dun sa totoong nangyayari. Ha? Dito sa impeachment, totoong nangyayari sa impeachment proceedings hanggang ngayon. Wala pa rin pong mapatunayan ang prosecution na there is a direct link na magtuturo kay Inday, kay Vice President Sara Duterte as the main personality and the culprit when it comes to these anomalous transactions na binabanggit po ninyo. Yung ang issue ng paggamit ng alias, pilit po ninyong pinalalaki. Pinatawag nyo pa yung Philippine Statistics Authority. Anong sabi natin kahapon? Nagtatalo dun sa mga pangalan na 2 taong gulang pa lang ay tumanggap na ng confidential fund. Tapos merong mga namatay na tumanggap ng confidential fund. Di ba? Nilalagyan po ninyo ng balisya at ng kulay. Dahil kung ebidensya yung ating pinag-uusapan, at binanggit ko sa inyo kahapon, inunahan na natin itong impeachment trial dun sa ating komento. Hindi po malayo na merong kapangalang totoong tao. Yung mga isinumiting pangalan o aliases na tumanggap ng confidential at intelligence budget mula sa OVP at DepEd. Hindi po malayo. Okay? Sabi ko nga sa inyo, ang napakasimpleng paliwanag dyan. Meron ba kayong kilalang Ferdinand Marcos? Bukod kay Ferdinand Marcos Sr. at Ferdinand Marcos Jr. Kayo, personally, may kakilala ba kayong Ferdinand Marcos? Napakadaling gawin yan. Punta ka na Facebook. Search Ferdinand Marcos. Gawin ko nga. Tingnan natin ha. Ito, nasa Facebook ako ngayon. I'm going to type in dito sa search Ferdinand Marcos. Okay? Alright. Ngayon, meron bang mga taong lalabas na ang pangalan ay Ferdinand Marcos without referring to the former president and the current president? Oh, ayun, ang dami. Oh. Ferdinand Marcos Sr. lives in Makati. Ferdinand Marcos. Iba-ibang picture, ha? Ibig sabihin, totoong mga tao ito. Ferdinand C. Marcos. Meron pang Ferdinand Marcos, Principal 3 at DepEd Tarlac Province, Tarlac State University. Meron pang Ferdinand P. Marcos, lives in Valenzuela City. Merong Ferdinand Marcos, Pats College of Aeronautics, lives in Pisa, Italy. Of course, yung Pisa, Italy, baka nag-migrate na itong tao na ito. So, anong sinasabi natin dito? Okay. Yung mga alias na ginamit doon sa submission of beneficiaries. Maaring meron po silang kapangalan. Kaya yung pagpapatawag sa Philippine Statistics Authority representative is just a waste of our time. Isinama lang ng prosecution to add color. Okay? Ang tatalino nyo naman. Pero hindi ko maintindihan bakit hindi nyo ginamitan ng utak. Ha? Ang tatalino nyo pero hindi nyo ginamitan ng utak. Imposible ba yon? What is the probability of a person by the name of Ferdinand Marcos na irerehistro sa Philippine Statistics Authority? 100% po. Walang kaduda-duda. Ni hindi po natin sasabihin 99.99%. 100%. Eh ito, meron tayong pruweba eh. Okay? Ang sinasabi ng depensa, alias yan. O eh, bakit kailangan mong halungkatin yung PSA at kumuha ng kasing pangalan at i-project mo na sila yung tumanggap ng pera? Hindi ba common sense lang yan? Kaya nga sabi ko, eh, ang tatalino nyo naman, eh bakit hindi po ninyo ginagamit? Ferdinand Marcos, lahat ng maisip nating pangalan, kapag ka sinerch mo, may lalabas. Pera na lang yung talagang mga alias na walang kapangalan. So, ang nakita po dun sa record ng PSA, kapag the name is totally unique, yung alias is totally unique, walang kapangalan. Oh, therefore, ang inyong assumption, eh talagang ibinulsa lang yung pera. Nag-imbeto lang ng pangalan. Okay, alias nga eh. Pangalawa, another observation of prosecution. Merong ginamit na alias. Oh, ito may record ng PCA, PSA, 2 taong gulang pa lang. Oh. Nasaan kaya yung utak nitong mga ito? Nasa lalamunan. Ha? Nasa lalamunan. Okay? Itong mga utak na ito. Itong utak ng mga nasa prosecution. Teka lang ha, importante lang ito ha. Okay, sandali. Ayun, tapos na. Okay, hindi ba? Oh, sige. Tingnan natin. Hindi ko maintindihan. Sige, teka muna. Basahin ko lang. Sabi ni Kalipi, hindi ko ganong maintindihan, Kalipi, yung binabanggit mo kanina. Meron po, sir, si Senator Marculeta. Tumungo siya sa Sandigang Bayan ni Crispin Rimulya. Ito yung kanyang pagkakasabi, ha? Kalipi ng North Caloocan. Ang tinatanong ko, Kalipi, ay kung meron ba na mga inakusahan na sumuko o hinuli na hindi nagpakita na meron silang medical condition bukod kay Inday. Dahil si Senator Marculeta, kung atin pong matatandaan, na-admit pa nga po ito sa Philippine National Police General Hospital noong July 6, 2026. Matapos po siyang magreklamo na siya po ay nakaramdam ng chest pain at high blood pressure matapos po yung kanyang pagkakaaresto sa plunder charges. Okay? Wala kong ma-recall eh, bukod kay Inday, kung meron pang ibang politiko na kinasuhan, subuko, nahuli, na hindi ginamit na rason ang kalusugan para pansamantalang pagtakpan, ika nga, o takbuhan O kalimutan na sila'y may problema sa batas, wala. Si Inday nagpunta doon sa korte. Naglakad pa nga eh, pagkatapos bumaba ng kanyang sasakyan. Hindi naka-neck brace, ha? Walang oxygen tank, hindi naka-wheelchair. Isip kayo kung meron pa kayong maaalala na politikong kinasuhan. Tingnan nga natin kung meron pa, ha? Baka mali ako. Pero Kalipi, kung pareho yung ating pinag-uusapan tungkol kay Marcoleta, na-hospital pa nga si Senator Marcoleta. Okay. Good AM, sir. Ang awit ko kay Mama Mary, Let It Be. Okay. Galing to kay Boss Franco Tedes. Dahil sa mga nangyayaring galit o galit ng kalikasan na kagagawa ng mga tao, yan daw po yung kanyang inaawit. Ay, talaga nung naundoy. Talaga naman, oo. Biktima pala ng undoy si Boss Franco Tedes. Taga ano kasi ito eh, taga Rizal. Ha? Taga Rizal si Boss Franco Tedes. Oh, sandali. Tingnan natin ha, yung komento pa ninyo. Mga nagpapadala ng komento dito sa atin. Naku, eh, ang dami na pala. Okay, sandali lang. Tingnan natin. Okay. Tingnan ko na muna yung dulo. Ha? Baka natabunan na eh. O, sandali lang. Yun. O, kita po ninyo. Si Ma'am Kimura Dolores. Marami daw pong kapangalan. Kimura Dolores. O, yan. Tingnan natin ha, Ma'am Kimura ha. Total, sinabi mo, itatry ko lang. Okay. O, meron pong, nakikita ko yung picture ni Ma'am Kimura Dolores, no? Tapos merong Dolores Kimura from La Immaculada Concepcion School Incorporated. Merong Dolores Pacquiao Kimura. Okay? So, may mga kapangalan. Tama yung sinasabi ni Ma'am Kimura. Kaya nga, the probability of an individual sharing the same name, hindi po malayo eh. Sabi ko nga, 100%. Pero hindi ibig sabihin na kapag magkapangalan kayo, one and the same. Hindi po eh. Okay? Kaya nga sana, yung ating mga prosecutors talagang after kayo dun sa katotohanan, hindi dun sa pagpapaligoy-ligoy at pagkikreate ng senaryo, at pag-i-implicate kay Inday dito sa mga kaso na gusto niyong ipresenta sa ating mga kababayang Pilipino. Provide us with facts. Provide us with evidence. Baka sakaling magkapaniig yung ating mga sentido. Ha? Baka sakaling magkaintindihan yung ating mga sentido kung facts at ebidensya yung ating pinag-uusapan. Hindi po hearsay at hindi kulay politika. Eko. Mambayet Villanueva, palabas lang po nila yan. Panay mga artista. O kayo mga politiko, mga artista. Moro-moro. Yun daw pong pagkaka-aresto kay Martin. Gising daw po ang taong bayan. Okay. Magpa-lunch ka daw, Boss Mon Samson ng Manila Bulletin. Sabi ni Angelo Redaha. Okay. Ha? Patawa daw po yung barbers at chua. Sabi ni Ma'am Kimura, mga barabas. Barabas. Sino si Hestas? Ayan. Okay. Ma'am Shirley Uyang, Mike Defensor Santiago. Sino si Mike Defensor Santiago, Ma'am Shirley? Baka Miriam ito? Baka si Miriam po yung binabanggit ninyo. Dahil merong Mike Defensor, alright? Si Mike Defensor, dito po yung dating congressman. Ang pagkakasulat kasi ni Ma'am Shirley Uyang, Mike Defensor Santiago. Ako, ang basa ko rito, Miriam ha, Miriam Defensor Santiago. Si Zubiri, gusto pang palitan daw po si Jim Carrey sa pagka-OA. Bago bumaba sa pwesto si BBM, lahat ng mga magnanakaw ay mawawalan na ng kaso. doon sa perang ninakaw sa kabanang bayat, sabi pa yan ni Ma'am Kimura Dolores. Ha? Aha. yung isa hindi ko pwede basahin, Ma'am Kimura, ha. Tungkol sa ano, tungkol doon sa sakit pero naka-oxygen daw at dextrose, ayan. All right. Senator Miriam, ito na, sinabi ni Ma'am Shirley, Senator Miriam Santiago. Sabi ni Boss Mayor Hicomo, batiin natin Filipino community sa Hong Kong. Magandang morning po sa inyo. Si VP Sara lang ang walang sakit kahit puno na ng kaso. Yung mga involved sa pagnanakaw, nagkakasakit kapag ka may kaso. Wala talagang batas. Wala talaga ang ating batas. So unfair. Sabi ni Boss Mayor Hicomo. Ma'am Chona Yu, alam ba ng Malacanang na si Martin Romualdez ay na-admit sa Cardinal Santos Hospital? O, tinatanong ni Boss Jaime Samoya Bernante, para siguro makapagpadala ng bulaklak si BBM, no? Magbigay ng card man lang yung mga get well, wishing well na mga cards. Ayan. Oo. Ah, si Trillanes na aresto, walang wheelchair, oo nga. Oo, tama, Ma'am Oyi Gloria Om, oh, na aresto si Trillanes na hindi gringo, nasan, di ba? Oh, yan, na walang ipinakita na karamdaman. Okay, thank you. Ma'am Oyi, tama, si Trillanes tsaka si gringo, ganun din. Pasok Ping Lacson, nasa ospital. Ha? Sa ospital. Oh. Sino itong nasa ospital? Patikusin ang balimbing daw. Okay. Rainy morning sa kanila, Sir Johnny. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Ma'am Shirley, Kalookan ka ba? Okay. Umuulan daw eh. Good morning po. Sabi ni Ma'am Bayet Villanueva. Tatay daw po ng mga crocodile si Congressman Martin. Kaya sad ang Kongreso. Ayun na. Ayun. Lahat sila damay kapag itinuloy daw po yung investigation sa flood control. Ah, okay. Baulang umaga. Galing po sa North Caloocan. Kape-kape. Sabi ni Bosaybe sa Moya Bernante. Ayan. Magandang umaga, Sir JG. Ano ko yung drama ang mangyayari sa pagkaka-aresto kay Martin Romualdez? Hintayin natin, boss. Sabi ni Boss Armando Busa at yung ating Filipino community dyan sa Dubai. Okay? Kailangan muna nating ma-establish yung disconnect patungkol dun sa mga information na inilabas kahapon. Yung binabanggit ko na series of information. At malaman natin kung kailan talaga ipinasok ng paggamutan si Martin Romualdez. Okay. Para, I don't know, pero ako personally, parang ang dami kong tanong. Nung una kong mabasa yung information na sasampahan ng plunder case si Martin Romualdez. Kasi biglang tumahimik. Normally, kapag ganyan yung nakita natin, magwawala na ang social media. Magkikreate na ng senaryo. Totoo ba yan? Sasampahan ba talaga ng kaso? Tutuluyan ba ni Bongbong si Martin Romualdez? So yung exchanges ng mga information at comments mula dun sa mga kritiko at supporter ni Martin Romualdez. Nagsana dapat ito eh. Pero biglang nagplato. Biglang nanahimik. Tapos sa sumunod na eksena, ha? At sumunod na eksena, merong arrest order na. Tapos nagplato na naman. Nawala na naman yung fireworks. Nawala na naman yung ingay. Hanggang sa makita natin yung mga still photos na nakakonfine sa paggamutan si Martin Romualdez habang sumasailalim dito po sa booking procedure ng Philippine National Police. Ayan. Sabi daw po ni Erwin Tulfo kung baki kilala lang daw natin si Martin Romualdez, malalaman daw po natin na may puso si Martin. Okay. Sabi ni Ma'am Oye Gloria. Ma'am Oye, yung kasunod, pasensya ka na, hindi ko na pwedeng banggitin. Ha? Pero yun ang sabi ni Ma'am Oye. Sabi ni Erwin Tulfo, kung baki kilala lang daw po si Martin Romualdez, malalaman na may puso itong si Boss MR, Martin Romualdez. Ayan. Mamenchi Mez, Subiri, deny to death. Mga aktingan mo, nabili na in your dreams. Akala mo convincing yung mga aktingan mo. O, ayan na. Alright, sige. Sandali lang ha, dyan lang kayo. Meron pa tayong nalalabing 30 minutos dito sa Palatuntunan. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang pala na.
4: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
5: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
4: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
5: Si Kuya Ricky
4: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
5: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
4: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Alright, last tura ng ating palatuntunan na yun. Naintindihan ko na kalipi yung kanyang binabanggit. Katulad daw po ni Inday Sara, si Rodante Marculeta, pareho daw pong pusong Pilipino. Parang ganun yung binabanggit ni Kalipi. O, ito na nga, basahin ko. Halata naman ang mga taong malinis ang kalooban. Tulad ni Ma'am Sara at Senator Marculeta, kusang sumuko sa batas para linisin ang baling paratang. Yung pala yung kanyang binabanggit at pagkakasabi niya ng pangalan nitong si Senator Marculeta. O si Manny Pacquiao, balik gobyerno. Ha? Eh parang nabalitaan ko na ito parang mga two months ago. Kundi ako nagkakamali dahil yung kwento ng appointment ito si Manny Pacquiao, nung una pinagpipilian daw po Department of Transportation o dili kaya Department of Information and Communications Technology, DOTR o DICT, dahil meron pong gagawin itong si Manny Pacquiao for the 2028 preparations. Ayan, teka muna ha. Ito na yung sinasabi ko, meron pong komento yung depensa doon sa kahilingan na papaharapin si Inday Sara sa impeachment proceedings. Detalye ng balita mula po kay Jojo Sikat. Guedjo, please come in.
1: Mariing tinututulan ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang nais ng prosecution na patistiguhin ng Vice Presidente sa sarili niyang impeachment trial at iginiit na ipinagbabawal ng 1987 Constitution ang testimonial compulsion ng isang testigo. Sa 23 araw ng impeachment trial, sinabi ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season na hindi na kailangan ang panawagan ng prosecution na personal na humarap si Duterte sa impeachment trial dahil kinatawa na siya ng kanyang mga abogado. Ayon kay Attorney Season, ang mga bagay at isyong ito ay naayos na noong unang araw pa lang ng impeachment trial at hanggang ngayon, malinaw ng respondent ay narito sa pamagitan ng kanyang mga abogado. Kung hindi niya interesadong responde sa paglilitis na ito, hindi sana siya nagpadala ng kanyang mga abogado para ipagtanggol siya sa kasong kinaharap nito. Sinabi rin ni Season na mayroong absolute prohibition laban sa pagpilit sa akusado na magbigay ng testimonya para sa prosecution. Dagdag pa ng lead counsel ng depensa na ipinagbabawal ng konstitusyon ng ganitong klaseng testimonial compulsion mula sa akusado mismo. Alam niya ni Attorney Season na ang magiging tugon ay sui generis ang impeachment court at hindi ito eksaktong puro criminal proceeding. Pero gayunpaman, nang ilagay sa Section 17 Article 3 ng 1987 Constitution ang garantiya na walang sinuman ang pipilitin na tumistigo laban sa kanyang sarili o maging testigo o na hindi dapat magkaroon ng testimonial compulsion mula sa akusado mismo. Binanggit din ng Lead Defense Counsel ang prinsipyo ng pangangalaga sa individual na kalayaan na hindi nakadepende sa motibo sa likod ng isang aksyon. Sinabi ni Season na inilalaan ng depensa ang karapatan nitong maghain ng formal na nakasulat na komento kung sakaling formal na humiling na supena para kay Duterte ang prosecution. Ang pagtutol ng depensa ay kasunod ng anunsyo ng House Prosecution Panel na nais nitong iharap mismo si Duterte bilang testigo sa halip na tawagin ang natitira nitong 15 testigo sa mga aligasyon sa confidential pan. Ako si Jojo Sigulat para sa DCR

Salo-salo na aking pinuntahan. Eh, pinag-usapan po namin yung mga departamento ng gobyerno na medyo iniisip na magkaroon ng rigodon. Nararamdaman na kinakailangan ng rigodon. At dalawa dito sa mga ahensya ng gobyerno na ito, ang tila mahina yung performance nung nakaupo o kaya in acting capacity. DOTR, Department of Transportation, at DICT, Department of Information and Communications Technology. Pero marami pong ano, ha? Maraming mga high-ranking government officials na hanggang sa ngayon ay hindi pa po lumulusot sa Commission on Appointments. Medyo overstaying ika nga dun sa kanilang poder. Hindi naman po sila muling sinasubmit yung kanilang pangalan for consideration ng Commission on Appointments, pero tila tiko magbibig ng mga senador at congressman natin. Masyado ba kayong busy? Wala nagsasalita eh tungkol dun sa appointments na mga overstaying. Ha? Wala pong nagsasalita, tikom ang bibig. Okay? Ngayon, dun sa discussion na pinuntahan ko, siguro group of around 5-6 individuals, no? Na mga bigating tao, ako lang yung hindi bigatin. Si Johnny Gomez lang ang nobody dun sa aming anim na nag-discuss, no? Ng mga isyong politikal. Eh, yung Department of Transportation at Department of Information and Communications Technology. Ito yung unang sumagi sa aming isipan na pwedeng pagpasakan kay Manny Pacquiao. Not because of Pacquiao's expertise, no? Pagdating sa governance at government service. Kundi merong trabahong gagawin si Pacquiao para dun sa preparasyon sa 2028. NAPSE, National Anti-Poverty Commission. Dito po isinalang ni Bongbong Marcos si Manny Pacquiao. Okay. Alam po ninyo, ako marami kong kaibigan dyan sa line agencies ng NAPSE. National Anti-Poverty Commission. Pati yung ilan sa mga field personnel nitong ahensya na ito. Mabigat po yung trabaho ng NAPSE. Mabigat yung trabaho. Dahil kasama po dun sa kinakaharap ay yung issue ng squatting. Legal squatter. Okay? Ito yung mga naroon sa depressed areas. Yung ating mga kababayan na kumuha ng mga pabahay ng gobyerno at may mga pagkakataon na gumagawa po sila ng survey at ng audit kung ano pa yung mga government facility na pwedeng ibigay dun sa mga nangangailangan. Meron ka ng disyud, Department of Human Settlement and Urban Disyu, Department of Human Settlement, tama, and Urban Development. Ayan, Disyu. Pabahay. Tandaan po ninyo, 6 na milyon. 6 million yung target ni Bongbong Marcos na ipamamahagi sa kanyang termino bilang Pangulo. Nasaan na yung 6 na milyon na ito, Mr. President? 1 million a year, di ba? Nung ako po ay maimbitahan ng DSUD to sit down, nung kanilang ipinipresenta itong plano ni Bongbong Marcos, nakalimutan ko na, pero somewhere in BGC, ginawa yung discussion and formal presentation. Ako lang yata yung nagtanong doon na hindi nasagot at biglang tinapos yung
discussion.

0: Because they were all discussing and talking about the 6 billion grant plan ni Bongbong Marcos. Sabi ko, what is the success rate of the 6 million housing units na may pamimigay? Sabi lang nila, meron silang, they are during that time, in talks with Pag-ibig, SSS, GSIS, private entities, etc., etc. So, they were able to identify 6 million households, 6 million housing units, 1 million per year. Kaya po nila na buo yung grand plan na 6 million. Sabi ko, balik tayo dun sa tanong ko. What is the success rate? What will be the success rate? Saan galing yung aking tanong? How can we achieve a 100% success rate? Meaning, ma-accomplish mo yung 6 million, eh meron ka pang backlog. Meron kang backlog eh. Over time, bawat isang administrasyon, meron po silang numero na nilalaro sa kanilang pag-iisip. Ilang kababayang Pilipino natin ang makikinabang dito sa mga libreng pabahay na ito o murang pabahay ng gobyerno. Okay. Taon-taon, meron silang mga numerong tinitingnan. Tapos si Bongbong Marcos, 6 million yung kanyang tinitingnan. That 6 million, isasama mo yung nalalabing backlog from the previous governments, that number will balloon. Kaya ang tanong ko, how can you achieve the 6 million housing units na maibibigay sa ating mga kababayang Pilipino kung meron ka pang backlog na hindi na i-deliver? O sige, palakpakan na tayo. Tapos na po yung pag-uusap. Uwi na, anak ng baka. Oo. Ha? Eh, devil's advocate kasi si Johnny Gomez eh. Ah, kapag ka may, alam po ninyo, kapag ka tinanong natin yung ganitong klase ng mga information, eh biglang nagtitiklop ng kurtina. Ha? Pakap na tayo, pakap na. Oo, tapos na yung discussion. Bakit natin pinag-uusapan? Because isa po ito sa mga kakaharapin ni Manny Pacquiao being the, anong tawag sa kanya? Teka muna. Lead convener of the National Anti-Poverty Commission with a rank of cabinet secretary. Okay? But alam po ninyo, the real purpose is not Manny Pacquiao banning that agency. Hindi po yan. Ang plano po nila ay talagang biyakin ang Mindanao pagdating dun sa boto. Ah, ito na. Kaya kinuha nila si Manny Pacquiao because Manny Pacquiao is a Mindanawan. Ha? Nakikita ka nila. Nakikita nila sa survey na ang Mindanao ay impenetrable. Hindi kayang pasukin because of Indaysara. Kaya kumuha sila nang malakas ang pangalan, matunog sa masa, okay, na bibiyak dun po sa pangalang Duterte, kaya kinuha si Manny Pacquiao. This is the only consideration. Kawawa naman itong si Manny Pacman. Pacquiao! Kawawa naman, ano? Kawawa naman. Plus, how do you expect Manny Pacquiao pupunta doon sa mga shanties para kausapin yung ating mga kababayang Pilipino? Pupunta doon sa mga pinagtatalunan na property ng mga big land owners at yung ating mga tribu-tribo? Ha? Paano susolusyonan ni Manny Pacquiao itong issue ng kahirapan kung hindi siya pupunta dito sa mga lugar kung saan naroon yung mga mahihirap nating kababayang Pilipino? Na-imagine nyo ba, nakikita nyo, kindly close your eyes. Ipikit po ninyo yung inyong mga mata. Palagay po ninyo, pupunta si Manny Pacquiao dyan sa mga slum areas. Ha? Pupunta ba si Manny Pacquiao dyan sa slum areas? Hindi po, hindi pupunta yan. Hindi gagawin ni Manny Pacquiao. Hindi po gagawin ni Manny Pacquiao yan. Magpunta sa mga slum areas. Eh, mapipilitan po siyang mabudbud ng pera. Number one. Dudumugin ng tao. Number two. At number three na yung pinaka-importanteng dahilan, it's not really part of the agenda na makatulong sa gobyerno si Manny Pacquiao dito po sa nalalabing termino ni Pangulong Bongbong Marcos. The only reason behind Pacquiao's appointment, napakasimple, piyakin ang boto ni Inday dyan po sa Mindanao. Palagay po ba ninyo may kakayahan si Manny Pacquiao na makapag-deliver ng numero para dun sa appointment o kung sino mang anointed ni Bongbong Marcos? When Manny Pacquiao and Bongbong Marcos run in the 2022 presidential and national elections, sa mga initial survey, lahat po ng survey na lumabas, parating numero uno si Bongbong Marcos. Okay? Parating numero uno. Sino ba nakalaban ni Bongbong? Ping Lacson. Lenny Robredo. Isko Moreno. Sino pa? Si Mr. Gonzales. Yung ating nai-interview rito. Norberto Gonzales. Bongbong Marcos. Di ba? Sino pa ba? Meron pa bang mga kilalang pangalan na nakalaban si... And of course, Manny Pacquiao. Okay? Doon po sa mga initial survey, landslide victory for Bongbong Marcos. Except for one area. At ang area na yon ay Gensan. Hindi po kinaya ni Bongbong Marcos na talunin si Manny Pacquiao sa General Santos dun sa initial na survey, anong tawag dito, processes na ginawa. Hindi kinaya ni Bongbong Marcos. But, you know, pagdating dun sa eleksyon at dun sa actual count, eh, nanaig ang Bongbong Marcos, no? Pero ang sinasabi, and even Bongbong Marcos said this, hats off daw po siya kay Manny Pacquiao dahil si Manny Pacquiao lang ang tumalo kay Bongbong Marcos dun sa initial tabulation, initial survey results pagdating sa Gensan. So, ibig sabihin, may asim sa Mindanao. Pero Gensan is just part of Mindanao. Gensan is just part of Mindanao. If the consideration of this administration is to, kunwari, get the services of Manny Pacquiao, ibalik sa gobyerno, okay? At pahawakin ng isang posisyon na pangbasa, National Anti-Poverty Commission. Are they hoping the people in government, the people in, you know, Malacanang, manakapaligid kay Bongbong Marcos, are you all hoping na Manny Pacquiao has this capability and capacity to outmaneuver and outnumber Inday pagdating po dun sa eleksyon? But ito po, ha? Unang-unan yung mapapakinggan sa radyo at telebisyon. Manny Pacquiao will not run for the presidency. Dahil hindi niya po kakayanin. Hindi po kakayanin ni Manny Pacquiao kung sakaling si Inday ay manalo o si Inday ay tumakbo, pahintulutan ng batas na makatakbo, na talunin ang isang Inday Sara Duterte. Okay? What they are trying, what Malacanang is looking at, is number one, ipenetrate ang Mindanao through Manny Pacquiao's appointment. Number two, Malacanang is looking at the possibility of Manny Pacquiao being groomed as the vice presidential running mate of Bongbong's anointed one. Sabi ko sa inyo, unang-una niyong mapapakinggan yan eh. Ha? Dito pa lang sa palatuntunan natin binibigkas. Dito pa lang sa palatuntunan ninyo narinig. Kaya ang gagawin nyo ngayon ay titingnan po ninyo kung tama ba yung binabanggit ni Johnny Gomez. Meron ba tayong pattern na nakita? Meron ba tayong mga information, advance information na naibahagi kay Johnny G na ibinabahagi ko naman ngayon sa ating mga kababayan Pilipino? Tingnan natin pagdating ng October 2027. Okay? Dahil magsasubmit ng kanilang mga certificate of candidacy. Alright, itong ating mga tatakbo. Ha? Tatakbo dito po sa pampanguluhan at pambansang eleksyon sa 2028. Pacquiao ginagamit, panakibutas lang ni BBM, sabi ni Ma'am Kimura Dolores. Ayan. Tama ka dyan, Sir Johnny. I agree, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Alin doon, Ma'am She? Dami ko nang nabanggit eh. Hindi ko na maalala kung saan banda tayo nagkasundo. Ha? Okay. hindi daw nagulat si Martin sa arrest warrant niya. Nagulat siya, ang dami pala niyang sakit. O, sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Kaya nga, let us wish the former House Speaker good luck and good health. No? Pwede sana malagpasan niya itong kanyang mga karamdaman para harapin niya yung kanyang mga kaso. Tapos na po yung era ni Pacquiao. Olats na nga last election, sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. When Manny Pacquiao ran noong 2022, ang kanyang vice presidential running mate ay si Lito Atienza. Nagkaroon pa nga ng sulian ng kandila itong si Lito Atienza at si El Shaddai. Hindi ba? Dahil tumakbo si Lito Atienza as vice president, naiwan si Mike Velarde sa ere. O yan, sabi naman ni Lito Atienza, kaya naman daw siya tumakbong vice president. Eh ginamit ni Mike Velarde yung kanyang anak bilang first nominee ng party list. O kaya nga hindi po natin maiwasang balik-balikan yung sinabi ni Zubiri. Hindi ko na maintindihan, ha? Ang gulo-gulo, ang gulo-gulo. Ha? Ang gulo-gulo raw. Sabi ni Bob Shirley Uyang, hindi siguro referring to Pacquiao's capacity, capability to outgun Inday. Wala pang makakatalo kay VP kahit ano pang gawin nila. Sabi po ni Ma'am Leti Frias, magandang umaga, Sir Johnny. Kinuha nila si Pacquiao kasi ramdam na nila na mabubura na sila. Ito namang si Manny Pacman. Nagpagamit din. Oh, ayan. Alright, sige. Okay, thank you. So, yan po yung mga kaganapan. Ha? Manny Pacquiao joining the bandwagon again. So-called government service. So-called public service. Ano ba ito? Leody de Guzman. Okay. Tungkol kanino, Kalipi, yung kay Leody de Guzman. Aha. Yeah. Tumakbong presidente. Correct, correct. Tama si Kalipi. It was in 2022. Noong tumakbo si Leody de Guzman as an independent candidate for the presidential and national elections. Natatandaan ko pa, pinaalala sa akin actually ni Kalipi, when we invited Leody de Guzman, no? Parang last 2 months naging guest natin sa Palatuntuna. Meron pong isang grupo na pinuntahan yung team ni Leody de Guzman para alalayan at makipag-meeting doon sa may-ari ng lupa dahil itong may-ari ng lupa ay gumagamit ng private army. Okay? At habang ini-interview via phone patch itong si Leody de Guzman, eh narinig ko pa yung alingaw-ngaw ng baril. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pinaulanan sila ng bala eh. Okay? Habang sila ay naroon sa area, pinaulanan ng bala itong grupo ni Leody de Guzman merong isang nahagip, si Leone hindi naman tinamaan. Mabuti naman at nabuhay po yung nahagip. Pero ganun yung naging experience ni Leone de Guzman, ha? Doon sa ginawa niyang pag-alalay sa mga katutubong kababayang Pilipino natin. Okay. Salamat sa pagpapaalala. Ha? Thank you so much si Kalipi ng North Caloocan. O patapos na yung ating palatuntunan. O dire-diretsyong panonood po ninyo sa Radyo Bandido TV. Tapos siguro mamaya panakana ka. Eh sisilip po kayo dun sa impeachment proceedings laban kay Inday. Magbabalitaan tayo muli bukas araw ng Miyerkules. Tingnan natin kung tayo po ay sabay-sabay, sama-samang makapag-move on na, ha? Dito sa mga problema ang kinakaharap ng bayan. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong Martes. Happy birthday muli, Mama Mary. Ako po si Johnny G. Pansamantala. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Magandang hapon, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samot-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: Kamusta mga katropa? It's still a rainy day, no, Attorney
1: yes,
4: Carlo?
1: Yes, maulang-maulan pa rin. Kailan kaya titigil yan, Attorney Nikki?
4: Oo nga eh, nakakamiss na. Yung pamisan nga, di ba, pag nainitan ka, tapos pag sa mga panahon na to, naisip mo, hala, mas maganda pa pala yung mainit.
1: O, hinahanap mo yon yung pwede kang lumabas na lang sa labas para do whatever, pumunta kung saan-saan.
4: Alam niyo po, pag pupunta kami sa ibang bansa, lalo na sa Europe, kaya nga doon ko na-appreciate ang pagiging Pilipino ko. Kasi sa kanila, may mga ibang bansa, certain season, talagang makulimlim palagi. Fine, hindi umuulan, pero makulimlim at hindi nagpapakita yung araw. Kaya doon, tas ang lamig.
1: Ay,
4: diba, Attorney Carlo?
1: Ang lamig.
4: So, pag lumalabas yung araw, talagang naintindihan ko ngayon bakit yung mga puti, di ba?
1: Nagpapa-araw
4: ang hilig nila sa ilalim na araw.
1: Oh, oh.
4: Talagang pupunta, parang nagpapa-defrost ka ba?
1: Oo, oh, hindi tayo kasi ninanamnam natin yung lamig eh. Pero sa kanila, dahil nandun sila nakatira, kita mo nakabilad sila sa araw.
4: Hindi, pero kahit pag nagtagal na rin naman tayo, hindi na rin ako natutuwa sa lamig eh. So, naintindihan ko na ngayon ba't yung mga puti ang hilig-hilig nila pag may araw, parang tuwan-tuwa sila, nandun sila sa ilalim ng araw. Kasi nga sa bansa nila, hindi ganun nagpapakita yung araw.
1: Tsaka medyo malungkot, di ba? Kasi dito sa bansa natin, masaya tayo, lalong na kung bright and shiny day, di ba? Nakangiti lahat, nakakalabas, nakakapaglakad. Pero doon,
4: alala
1: medyo
4: ko
1: gloomy.
4: Nga yung last time nagpunta nga na tayo sa Europe noon, talagang ako, pati ako, nalulungkot na ako kasi parang walang araw. Tapos nung lumabas yung araw, ang saya-saya ko. Kasi sanay, sabi ko, tropical country ako galing, so sanay ako sa araw.
1: Yung pinaghuhugutan natin ng lakas, parang si Superman.
4: Araw, tapos alam mo, ang kulimlim, walang araw.
1: Parang
4: tapos,
1: si Superman, ano?
4: Sila, iba sila kasi tayo po, alam mo, mga Pilipino, hilig na ni humalakhak, di ba? Yung mga, hindi ganun, parang lakad-lakad lang sila, kanya-kanya, di ba? Parang, ay, ano ba to? Sabi ko, napakalungkot ng buhay. But anyway, mga katropa, kung meron po kayong problemang legal na maaari na bigyan ng tulong ni Attorney Carlo, magtungo po kayo sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas at magpadala po kayo ng private message. Ito po yung may mga pila po ng tanong dyan
1: yes.
4: At sasagutin po namin yan live dito. At maaari din po kayo lumahok live sa ating talakayan. Magtungo po sa Facebook page ng DZRJ 810 AM at lumahok ng live. Maaari magtanong, iksien lang po para masagot namin. And of course, don't forget to like, follow, and subscribe sa aming YouTube, Facebook, TikTok, at Instagram. Alam nyo po, less than 2,000 na lang, magti 300,000 subscribers na po ang Buhay at Batas.
1: 2,000 na lang.
4: Kaya sige po, go, go, go na po. I-like, follow, and subscribe para dumami tayong mga katropa. Okay, oy, may mga pagbati na kaagad. Oh. Bumabati. Oh, si Patrick Saburit. Sabi niya, good afternoon po, Attorney Nikki De Vega. Hi, Patrick. Kasamahan ko yan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, Mandaluyong.
1: Oh, si, yan mo. September 8 ngayon, birthday ni Mama Mary.
4: Oh, yes. Oh, pinaalala sa... Hindi, alam ko na yung kanina pa, no? Si Angelo Redaja sabi niya, happy birthday, Mama Mary, today, September 8. Yes.
1: Oo nga,
4: kita
1: no?
4: Ko kanina kaya, saya ko nga. Kasi, alam mo, pag meron tayong mga iniisip, mga problema, so talagang tontuwa ho ako kasi meron akong problemang nasolve ko. Diba? Sa dasal. Alam niyo, naramdaman niyo ba yun? Yung meron kayong problema, sige, isip kayong dadasal kayo. Tapos parang after like a couple of minutes, biglang may
1: bigla
4: sagot
1: na
4: may pumapasok sa utak niyo. Ayun, nangyari sa akin yun, Attorney Carlo, kagabi. Talagang sutuwan-tuwa po talaga ako na parang, kasi ako po yung tipong tao na yung hindi ako mapakali pag hindi ko nasusolve ang isang problema or a puzzle in life. Ganun ako eh. Kailangan meron ako, sinusolve ko siya, di ba? Sabi ko nga sa mga anak ko, nothing is impossible. Lahat huya nabibigyan ng solusyon. So ayan, thank you Angelo for reminding us. Sabi niya 108 days Pasko na.
1: Naku. 108, ang bilis po niyan. Mapapansin niyo po, pag 108 na yan, magiging 30 na lang pas Disyembre na.
4: Para sa mga employers, pa 108 days 13 month pay na. Oh, pwede ipon, na mag-ipon.
1: Kailangan na mag-ipon.
4: Kanya-kanya lang pong perspective nga naman sa buhay. Si Randy Santisa, sabi niya, listening. Thank you so much, Randy. Sabi ni ano, Angelo Merienda Martes ng hapon na Torni Nikita, Torni Carlo. Sumilip konti si Haring Araw sa Malolos, Bulacan.
1: Uy.
4: Oy, buti naman. Oo. Kasi good dito sign yun. Ang kulimlim Tapos alam mo yun, ayoko yung parang paglabas mo, basa.
1: Oo.
4: Kasi nga umulan, di ba?
1: Tumuwid kaya ako ng kalsada kanina para bumili ng gamot sa ano, sa... Saan ba yun? Sa Watson's ba yun? Mercury. Umuulan, so takbo talaga ako. Iba talaga yung umaaraw. Ang ganda ng pakiramdam. Ayun,
4: congrats daw sa ating new time slot. Oh yes.
1: Oy, thank you, Angelo.
4: Kasi due to insistent public demand. Oh. Kasi yung iba parang masyadong maagay 9 a.m. Parang kakaano lang nila sa trabaho. So 2 o'clock, ayan, pwede-pwede pa nagme-merienda. Okay, o sige, merong isang katanungan dito si Toto. Good a.m. Pag kinasal ba sa una at nagpakasal muli, may kaso po ba yun? Matagal na kami hiwalay at nung ikasal kami, walang pirma ang magulang, ang pumirma lang yung ninong namin sa kasal at tiyuhin niya. Ito man si Toto.
1: Oo
4: naman, pagka ikaw ay kasal at nagpakasal ka ulit, that is bigamy.
1: At napakadali pong patunayan ng bigamy. Yan po yung mahirap, yan po yung special po dito eh. Maski po sino, kung galit sa'yo at alam na nagpakasal ka ulit, kahit kasal ka na, pwede siyang mag-report ng kaso ng bigamy.
4: Kasi tapos ang punishment niya na Attorney Carl, if my memory serves me right, is prison mayor.
1: 6 to 12 years, Attorney Nikki.
4: Oh, 6 years and 1 day
1: to 12
4: years. 12 years, imagine. Isipin dahil mo, lang nag-asawa ka ulit.
1: At anong ebidensya? Dalawang marriage contracts. Dalawa lang yan.
4: Yun ngayon, lang. Si Toto, kasi alam mo, typical Pinoy, naghahanap ng lusot. Paano daw yun? Hindi po mirmang magulang, yung ninong lang. Alam nyo po, under sa family code natin, this is just a, kumbaga, administrative error.
1: It's an irregularity lang. It does not affect yung validity,
4: validity
1: ng kasal.
4: Of the marriage. Mm-hmm. Kasi hindi porkit hindi pumirma yung magulang. Kasi iba po yan eh. Meron po tiyatawag na parental consent and parental advice. Diba? Pag 18 to 21, parental consent. No? And then yun yung pinatawag nating annulable. Pero meron niyang tawag na prescriptive period kung kailan lumagpas. May pa-file. Tapos may ang parental advice, yung 21 to 25. Mm-hmm. Advice lang. So, kung hindi nagbigay ng parental advice, madedelay lang ang issuance sa marriage license. So, mga ganyan lang. Pero kung kahit di pumirma yung magulang, hindi yan basis para magpakasal ka ulit. No? Talaga to, Toto. Alam mo, well, ano, paano ba niya tatakasan to? Mahirap, Toto. Hindi kita tuturuan.
1: Kulitin mo na lang yung congressman mo. Maglabi ka para sa divorce deal.
4: Hindi rin naman mabubura yung krimen, Attorney Carlo. Pag ang krimen nagawa mo na, hindi po yan nabubura.
1: Elemento lang po yun eh. 1, 2, 3 lang. Pag nabuo yung 1, 2, 3 na elemento, krimen na po yun.
4: Oh, Attorney Carlo, pakibasa naman. May tanong dito si Leticia.
1: Galing kay Leticia. Attorney, tanong lang. Hindi kontento itong anak ko na hindi maganda ang ugali. Sa parte niya na ibinigay ko na lupa, sinigawan niya ako ng 2 beses na wala raw akong karapatan sa lupa dahil matanda na ako. Pinausukan niya rin ako noon na halos hindi ako makahinga. Emotional ako, na stress at na trauma. Ano ko, ang tanong ko po, pwede ko po ba siyang kasuhan ng vow C?
4: Sama naman ugali ng anak mo, Leticia. Alam mo,
1: binigyan na nga ng property, di ba, ng lupa?
4: Isang masakit talaga sa isang magulang, no, kung ang iyong anak ay ganyan ang pagtrato. Tayo mga anak, huwag niyo pong kalimutan. Noong mga panahon tayo walang kamuwang-muwang, walang kaalam-alam, di makapaglakad, eh ang mga magulang po natin na nagturo at nandyan kumalina sa atin. So huwag nating kalimutan yun na pagtanda natin ay kaya na nating tumayo sa sariling paa ay aapihin ng magulang. Mali naman yon. Ngayon, puntahan ko muna yung tanong dito ni Leticia kung pwede daw kasuhan niya ng vowsi yung anak niya.
1: Vowsi ang tanong niya. Vowsi ang
4: Leticia,
1: kaso.
4: Leticia, hindi pwede. Mm-hmm. Ang vowsi, Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Law, ito po ay nag-a-apply lamang po kung ang biktima ay babae or ang kanyang anak.
1: Mm-hmm.
4: At hindi lamang yon. Ang perpetrator,
1: yung may sala po,
4: ay dapat may relasyon sa babae. Either asawa niya, boyfriend niya, ex-boyfriend niya, meron si ex husband niya, may dating relationship, may sexual relationship. Ganun lang po yun. So, sa sitwasyon na mag-ina, eh, hindi mo pwedeng gamitin yung vowsy. So, balit may ibang remedy naman na Attorney Carlo.
1: Oo, diba? Pwede siya magkaso ng maltreatment. Yung kaso na yun, hindi siya ganun kataasan, pero krimen pa po rin yun sa ating revised penal code. Ang penalty po ay 1 araw hanggang 10 araw ng pagkakakulong sa aresto mayor, aresto minor. Tapos po yung maltreatment po na to, ito po yung pagmamaltrato na walang physical harm. Pag nasugatan, nasaktan, tapos meron pong panahon para gumaling, yun, tumataas po lalo yung kaso.
4: Pinapausukan daw kasi. Oo, grabe nga naman. Alam mo, buti marami nang tumigil. Alam mo yung bata ako, sanay ako, paghapon, alam mo yung mga nagsisiga? Nagsusunog ng kanilang mga trash or nagsisiga. Oh, kasi, alam po, pollution po yun. Pero tsaka bawal yun ay magsisiga.
1: Oh, pero Attorney Nick, hindi ko maintindihan talaga to. Binigyan na nga siya ng lupa eh. Tapos ayaw niya yung parte.
4: Alam niyo po ang mana.
1: Oh, oh.
4: Hindi naman po natin pinaghirapan yan. Kung may mana, thank you, bonus. Kung wala, hindi. Kasi sa magulang natin naman talaga yan. Ngayon, isa nga rin actually Attorney Carlo, pwede niyang, kung ako yung magulang, pwede mong, kung meron kang will, pwede mong i-revoke.
1: I-disinherit.
4: I-disinherit yan.
1: Karapatan mo yun kasi may ginawang masama sa'yo.
4: Pwede rin niyang matanggal as an heir, eh, no? Yung sa mga ganyan, meron pong mga grounds yan. Okay? Si, eto na, si Anonymous may tanong.
1: Basahin ko.
4: Hello po, ako na. Good morning po. Maari po bang magtanong tungkol sa nanay na inabandona ang mga anak? Iniwan po kasi ng nanay ang mga bata sa panganay na anak na may sarili ng pamilya at pinapaako na lamang po ang obligasyon sa panganay na anak. Ano pong mainam na gawin at saan po kami pwedeng magreklamo? Kasi po yung nanay nasa ibang bayan po at ayaw kunin at suportahan ang mga anak. Pakilihim na lang po ang aking profile. Maraming salamat po.
1: Yeah, mahirap din to.
4: Ito naman, isang nanay na irresponsable.
1: Oh, oh. Iniwan yung
4: anak sa... At iniwan yung anak niya sa anak niya, yung panganay niyang anak.
1: Pinakamatanda.
4: Alam mo, kaway-kaway po dyan ang mga ate na tumatayo rin talagang parang pangalawang magulang ng kanyang mga kapatid. Ganyan po yung mga ate talaga na sila yung sumasalo. Or kuya, sumasalo ng mga responsibilidad. Pero ibang usapan naman na nangyari dito.
1: Inabando na.
4: As in, iniwan dun sa panganay niyang anak yung kanyang
1: walang
4: anak.
1: Walang suporta.
4: O diba, Attorney Carlo, bigyan mo nga ng payo.
1: Ganito, Anonymous, meron naman talagang obligasyon kang suporta ni mga kapatid mo na ayon yan sa ating family code. Pero mas may obligasyon yung nanay ninyo na suportahan yung mga kapatid mo. At ikaw, kung nag-aaral ka pa at entitled ka sa support, ang pinakamainam na gawin dito, magsampa ka na isang petition for support. Una, mag-demand ka muna sa nanay mo. Ikwento mo kung magkano expenses na ginagastos ng kapatid mo. Sumahin mo yun sa isang buwan, kung magkano man yun. Tapos sabihin mo sa kanya, ito yung gastos. Ito yung kailangan mo ibigay pang tustos dun sa ginagastos ng mga kapatid ko. Ito yung kailangan mo ibigay sa kanila. Kung ayaw pa rin pumayag at kaya namang sumuporta nung nanay mo, talagang sa korte na yan. Mapipilit siya ng korte at kung ayaw niyang pumayag, kukunin yung diretsuhan sa trabaho niyo. Iga-garnish yung kanyang sweldo.
4: Iyan ang legal advice. Ako ang practical advice ko naman, ha. Kung ikaw yung panganay na anak, di ba? Kung kaya mo namang kupkupin yung mga kapatid mo, eh gawin mo na lang. Kasi imagine mo, yung sarili nilang nanay nyo, ayaw silang alagaan, baka kawawa, hindi mabigyan ng kalinga na dapat. Di ba? Lalo na kung minors yun, tapos iiwan-iwanan sa bahay. So, wala lang. Kung akin bilang ate, eh, may kakayanan kang tumulong sa iyong mga kapatid.
1: Sa'yo na lang siguro, ano?
4: Sa'yo na lang. Kasi yung pinapayin ni Attorney Carlo, imagine mo, magdidemanda ka pa, meron pang gayo. Although, meron kang, alam mo,
1: contribution, Attorney Nikki. Kahit mag-contribute yung nanay, financially.
4: We have to distinguish no yung what is yung mga legally right.
1: Oo.
4: Kami kahit abogado, siyempre sabihin namin ko ano yung batas, pero practically, di ba, yung practical wise, eh, hindi ko pinapayo magdemanda sa mga ganyang sitwasyon, lalo na yung pagpamilyang away. Diba? Tapos lalo na parang talagang, ba, kailangan pa, dapat napupunta na lang, imbis na sa amin, bilang abogado, yung pera ay magandas na pupunta na lang sa suporta ng mga bata.
1: Oo.
4: Hindi ba? Okay.
1: Okay,
4: meron dito
1: yung
4: tanong si, ay bago ang lahat, no, antabayanan nyo po, sa late September, pupunta po kami Uzbekistan. Papasilip po namin ni Attorney Carlo sa inyo ang Uzbekistan. Di pa, excited ako kasi hindi pa kami nakakapunta doon.
1: Puro mga stan yung mga bansa natin pinupuntahan recently.
4: Hindi ko nga alam kasi meron pong Chess Olympiad. Tapos kwento ko lang no kanina kasi gahanap ako ng hotel na masistay yan. Hindi naman sa umaarte ako, pero grabe yung mura ng hotel. Merong hotel, Attorney Carlo, para para sa 7 nights, ha? Mm. Parang ano lang, 10,000.
1: Oh, 7 nights. Hindi po to hostel, hindi rin dorm, hindi rin apartel, hotel po.
4: Pero natatakot ako, Torny Carlo.
1: Bakit naman?
4: Ano yun? Bakit parang paminsan sobrang mura?
1: Bakit mas mura kaysa parang, sa Pilipinas?
4: Mo, mas mahal pa Sogo? Alam mo yun? Di ba parang, bakit ganun? Parang sabi ko, hala, baka mamaya, eh, ang kapalit naman ito, yung ano ko, yung kidney ko.
1: Hindi, mapag-isip ko na lang. Ano yun? Maayos naman yun, I'm sure. It's just so happen na
4: ano lang, mura lang.
1: Oo, tsaka kasi merong mga lugar doon, alam mo naman, mataas yung presyo, in demand, tapos merong mga lugar medyo malayo-layo sa sentro, kaya medyo mas mura.
4: Ano lang kasi ako eh, alam nyo po, dahil pansin nyo, di ba mahilig kami bumiyahe ni Atty. Carlo? Medyo praning ako. Ano ako talaga? Yung parang...
1: Ay, kailangan naman talaga
4: ano,
1: yun.
4: Ano, kumaingat ako. Maingat. Kasi parang, alam mo, malaking insulto sa tulad kong Pilipino na dun pa ako maho-hold up sa ibang bansa. Diba? Parang dito nga, hindi ako maho-hold up sa Cubao. Hindi nga ako maho-hold up dyan sa Guadalupe. Tapos dun sa first world, maho-hold up ako. Parang nakaka-insulto sa akin yun. Dapat eksperto na ako sa pagpoproteksyon ng sarili ko at ng aking mga kagamitan. Diba? Kaya talagang maingat ako, Torny Carlo. Anyway, o sige na. Pakibasa, may katanong nga dito si Bing.
1: O, galing kay Bing. Hello, Attorney. Good day po. Magtatanong lang po ako. May umutang sa akin. Sabi, ibabalik agad. Pero umabot na ng 17 months. Ay, wala pa rin. Sabi, uuwi sa Pinas para magbayad. Pero nagtatago na siya. Paano po mapapadala ng summons kung ayaw niyang umuwi sa lugar namin? At ayaw niya ding tanggapin nang nakatira sa bahay nila. Sinend ko rin mismo sa messenger niya. Ini-ignore niya ako at in-unfriend. Sana po pwedeng ipadala ang summons. OFW siya. Salamat po sa oras, attorney. O, ganito, Bing. Alam mo, wag mong problemahin yung pagpapadala ng summons. Unang-una, tukoy mo naman kung saan siya nakatira. Pinagtataguan niya lang talaga. Hindi po tayo makakapagtago sa mga proseso ng batas. In fact po, kung meron tayong natanggap na summons, pinadala doon, liham, hindi po natin kinlaim. Mag-a-attempt po yung kartero, yung postman na ipadala po sa atin yung 3 beses. Pag hindi po natin tinanggap sa ipangatlong beses, hindi niya na susubukang ipadala ulit. Pero deemed received na po yun. Ika nga, natanggap niyo na kahit ayaw niyong tanggapin. Anong problema dito? Hindi niyo alam kung ano yung laman ng sulat na pinapadala sa inyo dahil ayaw niyong tanggapin. Hindi po tayo makakaiwas sa mga proseso ng korte. At yeah, meron pa pong isa pa po. Yung korte po, alam na po yung mga bagong pamamaraan ngayon. Meron na pong electronic service na kailangan lang po nating ipaalam sa korte para iserve via email, via electronic mail, even pa-publish po sa dyaryo, pwede na rin po yun. Marami pong pamamaraan. Ang punot dulo po nito, wag po nating tatakasan ng mga summons at supina. Ito po ay pagkakataon natin na masagot at maituguyod ang ating mga depensa.
4: Ayan, now you know, ha?
1: Oo.
4: Baka akala nyo. Alam nyo, uso kasi to, Attorney Carlo. Meron din akong tayong mga kliyente noon. Attorney, huwag kong tanggapin. Hindi ko ba tatanggapin? Meron ditong patawag. Ako, alam mo, akala natin, nakakatulong. Pag hindi mo tinanggap, wala kang, parang wala kang kinalaman, wala kang liability. Hindi po yun, mali po yun. Kasi ito po ay bibigyan kayo ng karapatan na ipagtanggol ang sarili nyo. At yung pong karapatan na yan ay maari pong ma-waive pag hindi po natin ginagrab yan.
1: At sabi nga po, when in right, stand your ground. Eh, paano mo malalaman at masa-standing ground mo kung hindi mo alam yung paratang sa'yo?
4: Eto si Luz, may katanungan. Unique din ang tanong ni Luz.
1: Oo, unique rin.
4: Good morning po, attorney. Pakinggan nyo po ito. Meron ditong makarelate. May tatanong po sana ako about po sa anak kong nakapulot po ng cellphone sa mall. May CCTV po sa mall kung saan niya nakita yung cellphone, kaso po di niya po sinorender sa police or sa staff ng mall. Pagkatapos po ng 3 araw, binenta niya po yung cellphone. Ang problema po, attorney, pinost po siya sa social media. Makakasuan po ba yung anak ko? At meron siyang at pwede ko bang kasuan na cyber libel may ari na cellphone nagpost ng sa anak ko? Maraming salamat po. Okay, Luz. Ay nako, alam mo Luz, ito sabi ko, tayo yung mga magulang, responsable rin po tayo sa paghubog ng kaisipan ng ating mga anak. Ngayon dapat, pag ang ating anak ay mali, tayo po ang unang na nagsasabi sa kanila na mali sila para maituwid ang mali, di ba?
1: Kailangan po itama natin
4: kasi
1: yun.
4: Kasi huwag nating didepensahan katulad niya na, sige, hindi ko muna sabihin yung batas. Tama ba naman na may nahanap kang cellphone at hindi mo to at ito'y iuwi mo't ibenta mo? Alam mong mali yan.
1: Oo.
4: Morally, di ba? o sasabihin ko rin sa'yo, mali yan legally under Article 308 ng ating revised penal code. Isa po sa form of theft.
1: Pag nanakaw po yun.
4: Ang makakita ka ng isang gamit at hindi mo to i-turn over sa proper authorities or hindi mo sinauli. Yan po ay theft at pagnanakaw. So, lose.
1: So, hindi sinauli, inangkin, hindi binalik sa may-ari. Yun.
4: Theft po yun. Hindi po uso finders keepers.
1: Hindi po uso yun.
4: No po, no. Alam mo, at the back of our heads, alam mo yung alam nating mali. Yung po yung sinasabing tinatawag natin konsensya. Huwag po natin i-ignore yun. That is theft at maari pong makulong ang iyong anak. Ang range ng imprisonment ay depende sa value ng cellphone.
1: Inestimate ko na lang kung ang halaga ng cellphone ay sa pagitan ng 5,000 to 20,000 pesos, 2 hanggang 4 na taon ng pagkakakulong po yun.
4: Tingnan mo. Kung ako yan, sininturong ko na yung anak mo.
1: Bawal yun.
4: Eh, ito naman, no, parang pag nanakaw.
1: Ito pa, Tony Nikki, yung bumili naman ng cellphone na yun.
4: Ah, anti-fencing yan.
1: Fencing yun. Kasing taas po yung penalty. So, liable po, pwedeng makulong yung nagbenta ng napulot na bagay at yung bumili ng napulot na bagay niyon kasi nakaw po yung bagay na binenta at binili.
4: Kaya mag-ingat po tayo sa mga pinagbibilhan po natin. Ha? Lalo na yung mga second hand kasi yung kayo po, kayo may mga clearance dapat yan, yung mga nagbebenta ng second hand sa HPG. Kailangan mga clearance sa ganyan kasi po, ang hirap na hindi po napagnakaw yan.
1: Lalo na kung sasakyan.
4: Alala mo yung dati, na biktima ka.
1: Ay, oo.
4: Yung may binibenta sa yung brand yung cellphone. Buti hindi na lang na-check mo. Na-check mo na parang, paano mo na-check yun?
1: Meron kasing app ngayon eh. Malalaman mo kung ilang beses nang nasaksakan ng charger yung telepono. Eh, nakalagay ba naman dun? Ilang libong beses nang na-plug yun? Brand new pa ba yun?
4: Kaya nga. Pero grabe yun,
1: naman,
4: no? Diba?
1: Pas, okay lang sana kung mas mababa yung presyo kasi intindi ko maganda na may kondisyon ng unit. Pero para ipresenta mo dun sa bumili,
4: brand new,
1: hindi pa nagagamit, tapos malalaman nung nilagyan ng app na 1,000 beses na pala siyang chinarge, ibang usapan naman yun.
4: Grabe no, may mga ganun. Kaya mag-iingat po tayo. Buti may mga pang-check na ganun. Kasi paminsan, pag malinis lang, makinis yung cellphone, kala mo brand new. Diba? Tapos pepresyohan pa nilang brand new. Kaya ako, paminsan na Tony Carlo, diba sabi ko parang sa hotel na yung mura dun sa Uzbekistan, eh kinakabahan ako pag masyadong mura eh. Diba? Sabi, if it's too good to be true, it must not be true. Diba?
1: May catch.
4: Yung may catch eh. Paminsan ako ganun rin ako pag, halimbawa, nagsashopping ako sa Lazada o ganun, Shopee. Di, alam ko yung presyo ng gusto kong bilhin, tapos may nakita ko sobrang mura. Ay, parang natatakot ako na mamaya fake yun.
1: Oo. Syempre diba? Naman, syempre naman. Kasi,
4: alam mo, kung fake rin lang, sana bagsak presyong sobrang bagsak presyo, tapos alam kong fake.
1: Oo.
4: Pero ang masama loob mo, ang mahal na, fake pa.
1: Oo,
4: diba?
1: Ano.
4: So, mga ayun, ganun.
1: Yun yung naramdaman ko sa cellphone na yung dati. Pero matagal na po yun.
4: Hindi mo ko kasama nun eh, no?
1: Dekada
4: na
1: yun.
4: Alam ko, munti ka na magwala dun eh. Mag-amok.
1: Hindi naman.
4: Buti hindi ka nag-amok dun.
1: Hindi naman. Meron namang sistema dun sa pinagbilhan ko na babalik naman. Kasi
4: hindi ako sinabi ko, ay, ano mo na, basta ano na yan. Mamaya, kuyuging ka pa dun.
1: Binalik na, tinuro ako nung binagbilhan ko kasi hindi naman daw niya rin alam. So, reseller lang siya. So, tinuro ako dun sa lugar na talagang brand new. Chinek ko naman, brand new naman talaga. So, all's well that ends well. O, diba?
4: Ay, naku, buti hindi mo kasama dun eh. Nagwala siguro ako dun eh. Pero grabe kasi pag nanloloko, diba? Sa, ako para sa akin, mas maganda na kumikita ka ng pera ng tama. Tapat. Hindi kailangan, 'di ba, aanhin mo yung pera kung sa mali mo naman nakuha. Hindi ko nga alam paano, I mean, paano kahaharap sa anak mo? I mean, hindi ako perfect, ha? Hindi ako perfect, pero hindi ako manloloko ng tao. Paano kahaharap sa anak mo na ganun yung iyong kalakaran? Na-imagine ko nga, Attorney Carlo, alam mo yung mga hold-upper, I'm sure may mga pamilya at anak sila.
1: Sigurado.
4: Paano kaya yun, no? Pagkain sila sa pagkainan? Papa, ano pong trabaho mo? Sabi niya, ako ay tagalikom ng mga materyales.
1: Tagalikom ng materyales.
4: Diba? Ano kaya nga, ano, parang akin lang kasi as parents sa atin, sabi nga nila, yung good value sa atin po nagsisimula. Okay. Bago tayo magpatalastas, babasahin ko muna ang tanong
1: Attorney
4: ni Monet.
1: Ako, hindi ako kabasa. Okay. Galing kay Monet, magandang hapon po. Maari po mong magtanong kung tama po ba ang ginawa ng company namin na sa halip na mag-increase kami, eh nagbawas na lang po sila ng araw ng pasok namin. Dating 24 days, ginawa nilang 22 days na lang para po makasabay sa minimum wage. Magmumukhang mataas ang rate namin, tama po ba yun? Naggawa po sila ng panibagong contract addendum. Sana po mabigyan nyo kami ng payo. Maraming salamat po.
4: Monet, Mali yun.
1: Maabilidad talaga mga Pilipino, ano?
4: Mali
1: pero
4: yun.
1: Sa maling bagay, ang maabilidad
4: kasi
1: eh.
4: Meron din naman tayong non-diminution of wage.
1: Prinsipyo po yun sa ating labor code, ha? Na hindi po pwedeng bawasan kung ano yung natatanggap na natin ngayon.
4: Ibang usapan yung siyempre may penalty, kaganyan. Pero generally, may principle of non-diminution of wage, meaning hindi, yun nga, kung anong natatanggap mo, hindi pwedeng binabawas-bawasan o ikut-ikutan katulad ng pagbabawas ng araw. Kunwari, so mali yan. Kung ako sa'yo, kausapin mo yung employer mo na mali, pwede sila kasi kung di, pwede kang pumunta sa Dole para inspect sila.
1: May compressed work week tayo. Pwede naman gawin ng kumpanya yan. Pero unang-una, hindi dapat mabawasan yung sweldo. Kung nagkaroon ng increase, pas kukompress mo, dapat mas mataas yung sweldo, mas konti yung araw. At pangalawa, pinapag-apply pa po yan sa Dole. Hindi po basta-basta po gusto ng kumpanya 20 days na lang ipapasok, hindi 22. Hindi po up sa company yan. Kailangan panatiliin po yung sistema po ng labor po natin sa ating bansa.
4: Pero ang pagkakaalam ko, Attorney Carlo, naka-TRO ang wage increase to sa NCR. Kasi di ba nga, merong increase yan. Nag-shoot ako niyan eh. Naglagay ako ng ano doon, note. Kasi napunta sa korte at nagkaroon ng temporary restraining order na hindi mo na ito ipatupad.
1: So, pwede pang ayusin ng kumpanya, ibalik dapat yung dating sweldo at i-apply ng maayos yung compressed work week na yan.
4: Pero alam mo, Attorney Carr, ito naman ha, para makita nyo rin yung punto de vista ng employer. Of course, parehas may punto para sa akin. Kulang naman talaga ang minimum wage sa pang-araw-araw. Pero sa punto de vista naman ng employer, paminsan, no, ang masyadong mataas na wage increase, nagre-resulta naman to ng hindi kakayanan ng employer na kumbaga, pangatawanan. Kasi lalo na kung marami ka employees, kasi may effect yan eh. Parang kung yung cost nila sa isang buwan, ay let's say, madadagdagan ng ano, 200 piso, eh saan nila kukunin yun? So, paminsan po ah, ang wage increase ay tinitingnan ng mabuti, sinusuri. Kasi nangyayari to kadalasan, pag nagkakaroon ng wage increase, either nagbabawas ng empleyado or yung iba nagsasarado. So yan, may mga ganon, no? So kailangan talaga, Attorney Carlo, yung correct balance between right of labor to a decent wage as opposed to the right of the employer for reasonable returns on investment. May ganyan pong balance dapat. Alright, mga katropa, it's already 2:30 at kailangan po namin magpatalastas. Huwag po kayong aalis, babalik ang Buhay at Batas.
3: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Nagbabalik po ang Buhay at Batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: At kasalukuyan po naming sinasagot ang mga katanungan na dinala nyo via private message sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. Katulad po dito ng katanungan ni Mary Jane. Attorney, good morning po. Attorney, may hearing po ako. Di po ako makakapunta kasi di po ako makahanap ng pamasahe ko. Ano po bang mangyayari pag di po ako naka-attend? Wala po akong kakayahan magbayad ng sariling abogado. Attorney Carlo.
1: O Mary Jane, unang-una ina-assume ko dito na ikaw yung either akusado o complainant sa kaso. Kasi kung witness ka, may solusyon dyan eh. Alam nyo po yung mga witnesses po, pwede naman pong pa-reimburse yung kanilang panggastos, pamasahe. Tawag po dyan, witness kilometrage. Yung mga witness fees po. Kailangan naman po talagang pamasahe ng witness. Pero Mary Jane, kung ikaw yung akusado kunwari sa kaso at hindi ka nakapunta, medyo mapiligro yan ha. Mm-hmm. Ang korte po, meron po siyang kapangyarihan na pilitin, puwersahin kung kinakailangan hatakin yung tao na ayaw tumupa dun sa patawag ng korte, dun sa summons na pinadala ng korte o subpoena na pinadala ng korte. Bench warrant po ang tawag dito. At dun sa bench warrant po, pwedeng issue po ng judge, pulis po ang aresto para lang pilitin kayo mag-attend. Now, sabi mo, wala kang pambayad ng abogado. Meron tayong public attorney's office. Makakakuha ka naman, lalong-lalo na kung akusado ka, bibigyan talaga ikaw ng estado, ng bansa natin, ng sarili mong abogado para depensahan ka. Doon naman sa pamasahe, siguro sa first instance, sa unang beses, pwede mong i-relate sa kaso, sa korte ito, yung ganitong sitwasyon. Meron rin naman ibang pamamaraan tulad ng video conference hearing kung papayagan ng korte para mas madali. Pero ang punot dulo nito,
4: kailangan mag-attend ka.
1: Kailangan.
4: At hindi po a valid excuse ang walang pamasahe. Mm-hmm. Hindi po yan tatanggapin ng judge. Kaya may mga consequence yan, Mary Jane. Alala mo, Attorney Carlo, meron tayo dating client, tapos may witness siya. Na, alala ko yung witness na yon. Naawa ako kung alam, naglakad mula Quezon City sa Makati.
1: Ay,
4: sa Makati Court. Nakakaawa naman yung ganun. Hindi ko alam kung choice niya yon, kung binigyan pa siya ng pamasahe, tapos ayaw niya gamitin, gusto niya maglakad. Pero alala ko yun talagang, kasi seryoso po dapat ang magiging witness or isa kang akusado or ikaw complainant na mag-attend doon sa hearing. Okay, Attorney Carlo, may tanong si Karen. Pwede po ba ako magpadala ng demand letter to support my daughter sa tatay niya? Nagkaanak po kasi kami bago kami naghiwalay. Oo naman, Karen.
1: Oo naman, yeah.
4: Kahit na sabihin mong hiwalay kayo, alam niyo po ang obligasyon sa pagsuporta sa anak ay nakabase sa dugo. So anak niya yun, kahit hiwalay kayo, kahit ex-boyfriend mo siya, eh
1: kahit hindi kayo kasal,
4: kahit hindi kayo kasal, obligado siyang suportahan yung anak ninyo. Kayong dalawa, obligado kayong suportahan ang inyong anak, period.
1: So diba? Kalahati lang doon do, ah. So Karen, kung let's say 10,000 yung gastos ng anak mo, 5,000 dapat, so at 5,000 ang pwede mong hingin dun sa tatay ng ama, yung ama ng bata.
4: Si Christian may tanong. Hello po, magandang gabi. Nais ko po sanang itanong kung pwede pababawiin ang kasunduan mula sa police station kahit hindi dumaan sa barangay. Attorney Carlo.
1: O Christian, unang-una, para rin po sa kaalaman ng lahat, mag-iingat po tayo sa ating mga kasunduan na pinipirmahan po sa labas ng barangay. Bakit po? Lalong-lalo na po kung ito po ay patungkol sa isang kriminal na kaso. Yung mga kasunduan po na yan po kasi, mga extrajudicial settlements po ng tungkol po sa isang krimen, ito po ay confessions or admissions of liability. Pwede pong gamitin laban sa atin yan.
4: Sa pulis yan, ah?
1: Sa pulis. Sa labas ng barangay ang sinasabi ko. Sa maski anong lugar. Sa pulis, kayong dalawang nag-uusap. Pag tayo po ay pumirma ng isang kasunduan na patungkol sa isang krimen, pwede pong gamitin laban sa atin yan. So, kung maaari man sana, sa barangay nyo na lang po dalihin. Kasi dun po, absolutely confidential.
4: Mm-hmm.
1: Now, dun sa tanong naman ni Christian, pwede bang bawiin yon? Hindi na. Yung sinabit mo na kasunduan sa police, parte na to ng ebidensya ng kaso. Now, whether gagamitin yung kasunduan na yon o hindi sa paglilitis ng kaso, evidence for the case, hindi na natin alam yun. Pero certainly, pwede kang humingi ng kopya. Pero para i-withdraw ito, hindi. Now, pag ipinatawag, pag ginamit sa korte yun at pinatawag o tinanong ka tungkol doon, pwede mong sabihin kung bakit mo pinirmahan at bakit mali yung pagpirma mo. Pero,
4: kasi alam mo, very rare circumstances lang naman mapapawalang visa yan if you were coerced to sign by violence, intimidation, yung tipong halos tinututukan ka ng baril, para hindi, pipirma ka, yun yung mga sitwasyon na pwede mong pabulaanan. Pero kung nag-change of mind ka lang,
1: hindi pwede
4: parang
1: yun.
4: Medyo ano talaga, delikado yan. Okay, may katanungan dito, Attorney Carlo, si Ruby.
1: Oh, basahin ko. Sabi ni Ruby ganito, good AM po, Attorney. Ibinenta po ng asawa kong sugarol ang lupa namin. Pineke niya ang pirma ko. Ano po ba ang pwede kong gawin?
4: Alam mo, napakahirap talaga, Attorney Carlo, ang sugal. No, sabi ay, nga nila, sugal. Ang sugal ay isang addiction.
1: Mm-mm.
4: Talagang daming pamilyang nasisira dyan. May makilala ko. Alala ko dati, parang may kakilala ko, nagkikwento siya sa akin, yung sugarol daw yung asawa niya. Yung parang tipo raw, gulat siya pag uwi na lang, wala, nag-taxi, kasi yung kotse nila binenta. Yung talagang, kumbaga, nagugulat siya sa mga nangyayari. Ngayon, bago mo i-address yung issue ng sa bentahan, kwentuhan ko kayo muna na sa ating family code, ang mga losses ng gambling ng isa sa mga asawa ay hindi po karga ng pamilya. Yeah. Utang ng pamilya, bawa natalo yung asawa.

0: property na peke yung pirma mo. Attorney Carlo.
1: Well, unang-una, peke yung pirma mo. So, relax. Hindi ito pwede magbunsod ng paglipat ng property kasi wala pong property na naililipat sa pamamagitan ng pagpeke ng titulo o pirma. Pangalawa po, kung conjugal property yan, lalong-lalo na, kahit na sabihin ng asawa na kahit yung share niya na lang kasi hati naman kayo doon, hindi rin pwede. Kasi sa isang conjugal property or absolute community property, kailangan parehong mag-asawa pumirma doon para maging valid yung sale. Na anong gagawin? Kailangan mo magsampa ng kaso sa korte para mapawalang visa. Alin, unang-una yung bentahan. Pangalawa yung dokumento ng bentahan. At ang ebidensyan mo, yung pagpapalsipika o pag-forge ng pirma mo.
0: Grabe. Alam mo, uso sa mga mag-asawa yan, nagfe-fake ng signature. Kala nyo, hindi kayo mabubuking, ha? Diba? Alam nyo po ba, merong ano, mga expert po sa NBI dyan, lalo may kaso tayo.
1: Ay,
0: no?
1: Oo.
0: Talagang, pero ang hirap niya, ha? Kasi pag nagkuha ka ng expert to show forgery, maraming sample signatures ang kukunin.
1: Oo, ito yung tatlong sets ng pito. Kailangan mo ng pitong pirma na nang ginawa mo bago ginawa yung sinasabi mong peking pirma. Pitong pirma na at or about the time na ginawa mo yung peking pirma at pitong sample sets ng signatures na ginawa mo matapos yon. So, 21 so marami, na dokumento na may pirma mo.
0: Ina-analyze nila yun.
1: Hindi pwedeng photocopy, kailangan original. Kasi titingnan nila yung indentation, kung gano'n mo kadiin pagpirma mo, ano yung mga hugis, ano yung mga tuldok-tuldok doon na ginagawa mo sa pagpirma.
0: Kasi alam niyo naman tayo, di ba, hindi naman pamsing uniform yung pirma natin pag pagod na tayo. Ako rin, parang gumagaralgal na yung pirma ko pag ang dami kong pinipirmahan. Okay, so eto naman, ay, bumabati. Si Utes Tay Santiago, bawal bang isama sa team building ng government worker ang asawa, anak at mga party overnights? Wala naman express prohibition, pero ewan ko sa civil service rules. Pero normally kasi, although hindi prohibited, pero hindi encouraged yan. Kasi syempre yung mga costs.
1: Limitado ang budget kasi. Tapos naka-allocate yun para dun sa mga empleyado talaga na magpa-participate.
0: Yes, kasi pira natin taong bayan yan Di ba lang alam ang buong barangay, dinala. Although may mga iba kasi na parang allowed naman yung ganyan. Pero I think kung good fiscal management, hindi dapat. Except may mga tatawag silang family day. Pero ang family day usually isang araw lang yung event . Pero yung mga overnight nga, Attorney Carlo, parang hindi yan, hindi frowned upon. But I don't think there's an excess prohibition unless meron si Civil Service Commission na circular ukol dyan. Okay, may katanungan dito si Lina. Hello po, ask ko lang po, matagal nang nakatira ang mga kapatid ko sa bahay ko. Pero hindi ko sila mapaalis. Matatapang po sila. Bahay ko yon, binili ko po. Parang sila pa po ang may-ari. Ano pong dapat kong gawin? Thank you so much po. Kawawa naman si Lina. Bahay niya, pinatira niya mga kapatid niya. Tapos, binubuli ka ng mga kapatid mo. O, alam mo, sige, Attorney Carlo, may remedy siya sa law. Which
1: so, hindi muna yung law?
0: Law muna.
1: Kailangan mo magsapat. Ito yung masakit . Masakit sa ulo, masakit sa loob. Bahay mo na ngayon, hindi mo papaalis. Una-una, huwag mo silang hahatakin palabas o gagamitan ng violence para paalisin sila. Ikaw pa yung makakasuhan. Pwede mo lang gawin dito, magsampa na tinatawag nating kaso na unlawful detainer. Kailangan talagang isang pato kasi ito lang yung legal na pamamaraan para gawin ito. Meron akong practical na naisip ngayon ko lang naisip.
0: Ma.
1: Pwede kaya ito? Total, ikaw naman may-ari ng bahay, di ba? So, umalis ka ng bahay mo, manirahan ka sa ibang lugar, kahit maliit na paupahan, pas patanggalin mo ng kuryente at tubig yung bahay mo, total say naman yun . Paano sila mabubuhay doon?
0: Pwede rin. Tinuturo mo ng kalokohan, ha?
1: Eh, hindi, kasi nga naman, di ba?
0: Ay, no, nakakaasar.
1: Ang hirap naman, magandang loob ka na nga, na patirahin yung tao doon, tapos ikaw pa yung binubuli sa loob ng sarili mong pamamahay at ayaw umalis.
0: Ako naman, practical, no? Kapatid mo, kailangan mo kausapin, umalis. Ang maganda pa, minsan humingi ng tulong dyan sa barangay. Diba? Kasi anong pagrarason niya? Hindi man sa kanya. Eh, ang sama pa ng ugali niya sa'yo. So, syempre...
1: Paano kung sabihin, hindi, ayokong pumunta ng barangay? Oh, wala na.
0: Papuputulan mo ng kuryente.
1: Pero tama, kailangan mo umalis doon.
0: Sa totoo lang, magandang . Kasi pag walang kuryente, walang tubig.
1: Oh, paano yun?
0: Paano yun? Pupunta lang siya na Meralco, babayaran niya.
1: Hindi, papaputulan niya.
0: Yung aputol talaga.
1: Yung Meralco kasi, yung may-ari lang ng bahay ang pwedeng magpa-reinstate ng kuryente doon. Hindi naman sila may-ari .
0: Magandang yan.
1: Karapatan mo naman paputulan ng utilities yun. Patanggalan mo na di ba? Hindi ko alam kung legal yun do. Pero talaga, legal pinag-uusapan natin.

0: ng lawful detainer, medyo matagal ang proseso, pero ito lang yung pinakaligal na paraan.
1: Okay, may katanungan naman dito si Jane. Attorney, magandang gabi po. Pwede po ba ako magtanong? Ako po ay complainant. Meron po akong haharapin na arraignment and pre-trial. Attorney, gusto ko po sana i-atras ang kaso. Ano po bang dapat kong gawin? Pwede ko bang i-atras ang kaso dun mismo sa araw ng arraignment at pre-trial namin? Ayan, Attorney Carlo.
0: Alam mo, Jane, depende sa kaso. Merong mga kaso na sadyang hindi mo talaga pwedeng i-atras. Nagdududa ka agad yung judge. Example ng kaso, Vowsy. Yung mga judges, kahit magbigay ka ng affidavit of desistance, minsan hindi sila pumapayag. Iniisip nila baka na-coerce o napilit yung witness na or yung complainant na wag pumunta. Sa mga ganitong instances, ang ginagawa nung naghain ng reklamo ng complainant, hindi na lang siya nag-attend ng hearing. Kasi pag hindi siya nag-attend, mag-aantay normally mga judges ng tatlong hearings. Pag hindi pa rin umattend, i-invoke na yung right to speedy trial nung akusado at madidismiss yung kaso.
1: Pwede naman yung para affidavit of desistance.
0: Hindi, yun nga eh. Sa mga vowsy cases, hindi tinatanggap ng judge yun.
1: Vowsy ba to?
0: Hindi nakalagay eh. Pero kung hindi ito vowsy, pumunta ka doon sa hearing na yun para tapos na. Normally, sa mga simple, lalo ng mga minor na kaso, papaupuin ka sa witness stand on that day. Tatanungin lang ng judge, sigurado ko ba sa ginagawa mo? Hindi ka ba napilit? Hindi ka ba naudyok na gawin ito? Alam mo ba na pag pinadismiss mo to, hindi mo na ito maiwi-refile ulit. Pag satisfied yung judge na naintindihan mo yung consequences, na hindi ka napilit, madidismiss yung kaso on that day itself.
1: Meron dito isang nag-message na nag-private message daw siya sa Ang Buhay at Batas at gusto niyang pasagot ngayon. I'm sorry kasi pagka sa private message sa Ang Buhay at Batas, pila po yun, nililikom yung tanong po yun every week. So kung gusto mo mabilis ang sagot sa'yo, post mo dyan ng maiksi lang.
0: Oo.
1: Okay? Alright. Basa Attorney Carlo ang tanong ni Rona.
0: O, galing kay Rona. Good morning, Attorney. May tanong po ako. Ano pong magandang gawin? Kasi pinabarangay po ako dahil nag-comment ako ng di maganda sa public group page sa FB na may 67,000 members. Ba, ang ganda ng page na to, ha? Isa akong commentor dun sir, at naka-anonymous ako pero binura ko din yung comment ko. Sir, humingi ako ng tawad. Ang totoo kong pangalan, hindi ako nag-deny. Humingi ako agad ng pasensya pero ayaw pumayag. Umamin ako sa pagkakamali ko at hindi ko intensyon na siraan siya dahil sa comment ko, at biktima din ako ng nag-post na dala lang ako ng emotion ko sa post kaya ako nasabi yon.
1: Okay, Rona, bago ka namin bigyan ng payo, pagagalitan muna kita. Alam nyo po, talaga, ako ito, ang social media po, dapat ako, kung tatanungin nyo ako, mas maganda sa positive. Kung meron po tayong reklamo, mas maganda yung hinaharap ang problema. Let's say, kung meron kang concerned dyan na tao na siya yung problema mo, kausapin mo siya. Kasi po, ang paglalagay ng iyong, kahit sabi mo, nadala ka ng emosyon mo, nag-post ka, tama, sabi mo nga, ikaw na may sabi, 67,000 members yung group chat. Ay, ikaw ay namamahiya na. Alam mo, kahit may ginawa sa yung kalokohan ng isang tao, hindi justification din po ang pamamahiya ng kapwa. Kaya ito po ay nagiging krimen. At ito po ay cyber libel. Na gaano katagal lang ang pagkakakulong, Attorney Carlo?
0: 4 years, 2 months, and 1 day, hanggang 8 years ng pagkakakulong. Pero, Attorney Nikki, nag-comment daw siya eh. Hindi naman siya yung original na post. Ganito ko kasi po ang sabi.
1: No. Group chat to eh.
0: Oo nga, group chat nga eh. Kung nag-comment ka lang dun sa post.
1: No, iba yun. Hindi. Iba yung post nung parang sa mga Facebook, di ba, maglalagay isang original
0: hindi
1: post.
0: Hindi na ako kukontra.
1: Ang group chat kasi is conversation yan eh.
0: Mm-mm. Pero so, kumari, nag-reply ka dun, ang comment niya, nakasakit sa'yo, nag-reply ka lang sa comment mo, arguably sa akin ha, kahit na masakit yung nakalagay doon, kung hindi naman talaga bagong materials na nakakapanira or absolutely libelous, tingnan mo na maigi. Ang sinasabi ko lang dito, pag-comment kasi, yan ang hirap sa comment eh. Kaya naiintindihan rin ng Korte Suprema, minsan bugso ng damdamin yun. Eh kung 100,000 yung nag-comment doon na masasama, 100,000 yung kakasuhan mong cyber libel, mahirap yun. Mauubos yung sistema natin, mauubos yung mga judges natin na mag-decide ng kaso.
1: Kaya lang naman sinabi, tama nga. Kaya sinabi ng Supreme Court yan, kasi ayaw nila na ilang milyong kaso aabuti nila sa kaka-comment ng tao.
0: Knee-jerk reaction ang sabi ng Korte Suprema.
1: Pero kasi rin nagiging irresponsible na rin naman tayo sa pag-comment.
0: Ingat na lang po sa commenting.
1: Kung comment yun na hindi labas yun sa idea na nilagay doon.
0: Kung reaction lang talaga.
1: Pero bottom line, Attorney Carlo, kung if the act is considered a cyber libel, kahit binura mo pa yung post mo,
0: kahit
1: nag-sorry ka pa, hindi po yan depensa. Pwede ka pa rin tuluyan.
0: Oo, ang krimen po, once na nagawa na po yung 1, 2, 3, 4 na elemento, but once na nandyan na siya, whether hindi mo sinasadya, whether nag-apologize ka at hindi tinanggap, krimen na po yun.
1: Okay, Attorney Carlo, pakibasa yung next question.
0: O, tanong galing kay Anonymous. Sabi ni Anonymous, ano po bang dapat kong gawin sa asawa ko po? Siya po ay American, wala kaming anak, 10 years na po kaming kasal. Nang babae siya at nasa Japan, iniwan niya ako dito sa Pilipinas. At hindi siya nagbigay ng sapat na suporta at bills pambayad ko po at ang mga panggamutan ko po. Saan po ako pwedeng lumapit? Anonymous po. Salamat po.
1: Okay.
0: Alam mo, Anonymous, ang problema mo, far from being legal, meron kang problema, kasal ka kasi, meron naman talagang obligasyon yung Amerikano mong asawa na iniwan ka dito at hindi ka sinusuportahan, meron talaga siyang legal obligation na suportahan ka. Ang problema lang is a practical one. Pwede kang magsampa ng petition for support, pwede mong ipadala dun sa email kunwari, kung papayagan ka ng korte na padala yung summons at i-serve to sa kanya kahit via email, pwedeng magka-jurisdiction yung korte sa kanya at pwedeng mahatulan yung Amerikano yun na magbigay ng suporta sa iyo kung ano mang halaga yung kailangan or pangangailangan mo. Ang problem lang dito, kung hindi siya babalik dito at wala siyang ari-arian dito, dun yung problema. Kasi, for example, meron siyang condominium dito, hindi kasi sinusuportahan. Okay lang yon. At least meron kang property na pwedeng ituro dun sa korte at pwedeng sabihin sa korte, wala po siya dito pero meron po siyang condo doon. Yun yung gagamitin ng korte pang tustos sa pang suporta sa'yo. Pwedeng ibenta yon, i-levy at i-garnish at yung proceeds yun ang gagamitin para to support you. Pero kung wala siyang ganito, medyo may practical legal difficulty na makaharapin ka. Paano mo i-enforce yung desisyon ng korte na pabor naman sa'yo na bigyan ka ng suporta? Kasi bottom line, kailangan talagang suportahan ka ng asawa mo dahil obligasyon nito, legal right mo ito.
1: May tanong dito si Reborn pero hindi ko nababasahin yung buong tanong mo kasi ang haba-haba. Basically, sabi niya meron doon isang video ng buntis na pusa. Tapos ni-repost niya raw. Tapos nilagyan niya ng caption na, Maring pusa, buntis ka na naman, pangatlo mo na yan, iba na naman ang ama. Okay, tapos daw may nag-comment doon, isang buntis, sabi siya raw yung pinatataman at pinablatter siya. So basically, ang tanong ay halimbawa, hindi naman pinangalanan yung tao, may pinariringgan, pinasasaringan, kung yun man o hindi, ay maari ba siyang maging liable for cyber libel at maari ba siyang makulong pag na-file na yan? Parang o ganito, Reborn.
0: Mahirap. Honestly ako, parang mahirap to eh.
1: Hindi, ito. Oh. Kasi kung shinare mo lang yung post nung buntis na pusa, tapos, kumbawa, yun yung nakasulat, hindi naman ikaw yung nagsulat nung yung maring pusa, hindi ka liable. Sharing, mere sharing po ay hindi ground for cyber libel. Subalit, kung ang video ay yung buntis na pusa lang, ikaw naglagay ng maring pusa, ganyan, buntis ka na naman, pangalawang ama. Ang rule po sa cyber libel, kahit hindi pangalanan, kung siya naman ay maaring matukoy, di ba, ng komunidad, Attorney Carlo, ay maaring maging liable for cyber libel. Ano sinasabi mong opinion mo?
0: Ito yung debate dito, paano papatunayan na identified or at least identifiable yung pinaparatangan ng post na yon. Dito magkakaroon ng issue sa kaso.
1: Ito it's about proving. Oo. Pero ito, Attorney Carlo, kasi may mga elemento eh. Mm-hmm. Maring pusa.
0: Mm-hmm.
1: Ang ibuntis ay kumari niya.
0: Kumari mo ba yung buntis? Kasi kung kumari mo yung buntis, pas nag-iisa lang yung kumari mo na buntis,
1: tapos, pangatlong anak, let's say kung yun, tapos may asawa yun, tapos may iba.
0: Klaseng,
1: kung identifiable, medyo delikado ka doon.
0: Pero okay? Kung hindi identifiable.
1: Kung hindi naman, marami kang kumari na buntis, diba? So hindi talaga ma-identify siya, malayo talaga.
0: Or even so, baka hindi mo nga kumari yung nagreklamo na to. Baka hindi.
1: Tapos ang tanong niya, pag na-file raw ba maalis siyang makulong? Ganito yan kasi, pagka na-file sa korte ha, pagka daan nyo ng preliminary investigation sa piskal at final ng piskal ang information sa korte, ang korte ay mag-i-issue ng warrant of arrest. Maaari kang magpiansa pag sa ganung level. Pag sa mga barangay, wala. Wala namang sabi mong coercive power per se, no, Attorney Carlo?
0: Wala.
1: Yung barangay natin. Okay. Sige, Attorney Carlo, may tanong si Anonymous.
0: Galing kay Anonymous, tanong ko lang po, Attorney. May bahay po kami na nakatayo sa gilid ng kalsada, kaso extension lang ng kalsada at sapa. Wala po itong titulo. Dito po ang aming lugar, kaso po may dating may-ari. Yung area, kaso namatay na yung anak, namatay na yung may-ari at yung anak na lang naiwan. Kiniklaim po nila na sa kanila daw po yung lupa. Eh, nauna kaming nagpatayo, Attorney. Tapos yung area extension lang, siya walang titulo. pinapaalis kami, attorney. Anong gagawin namin? Alam namin, attorney, yung area para sa kalsada talaga, alis kami naman pag nag-extend ng highway or gagawa ng dike sa Sapa. Kaso yung dating may-ari wala namang titulo. Pareho lang kaming nasa extension ng kalsada. Tapos kami ang unang nagpatayo. Pwede po ba kaming paalisin, attorney? Yun yung tanong, essentially.
1: O, ikaw, attorney Carlo.
0: Oh, hindi ka pwedeng paalisin dyan. In the first place, medyo dubious rin sa akin yung ano eh. Hindi ko sinasabi na pwede kang manatili dyan. Ha? Hindi naman yung tanong mo. Ang tanong mo, pwede ka bang paalisin nung dating nakatira doon na nagkiklaim na siya yung may-ari ng lugar na yon? Ang tanong ko naman, ano bang dokumento ang pinanghahawakan niya para sabihin na siya yung may-ari? In fact, tingin ko nga hindi pwedeng ariin yung property na yan eh. Kung part siya ng dike o sapa, lalong-lalo na yung mga area na yun. Sa panahon ng baha ngayon, medyo delikado po yung lugar na yan. At aminado ka naman, pag nagka-extension ng public highway, aalis kayo dyan, voluntarily. Ibig sabihin, malamang sa hindi, public land yan na pag-aari ng gobyerno na hindi pwedeng ariin ni numan. So kung ikaw hindi mo pwedeng ariin, all the more yung dating supposedly nakatira dyan, hindi niya rin pwedeng ariin yan. Kasi hindi nga siya alienable public land na pwedeng tayuan ng bahay at magmay-aring isang private citizen. So, answer, hindi ka pwedeng paalisin dyan. Now, yung gobyerno, pwede kang paalisin dyan, of course. Ibang tanong, ibang sagot na yan.
1: Alright, okay. Dito na po tayo magtatapos kasi time's up na po tayo.
0: Bilis,
1: pero kung kayo po'y nabitin, panuorin niyo po kami sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Like, follow and subscribe po. Muli po kami ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Para sa Ang Buhay at Batas!
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Αλλά σώτσο, σα είστε πόνο ομάγα. Μαγαντάν ομάγα, μαγά καμπαντίδο. Λοιπόν, είναι Morning Report Πιλιππίνας, live, σε είναι παμπορίτο η στασιόνα ράδιο σε AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radio Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at mag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw na ng Martes, September 8 na, September 8, 2026. Sabi ni Angel Loredaha, 108 days, Pasko na kay MRP. 108 days na lang, Pasko na. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey Martizano. Ako po si Ira Panganiban. At ito po ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Apatapot tatlo na ang namatay sa epekto ng habagat at sunod-sunod na bagyo. Piso muling lumagapak sa bagong record low. Presyo ng langis sumipa na naman pataas. Undersecretary Fajarda inalis bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Colonel La Chica pwede pa rin ipatawag ng Senado. Plano ni Pangulong Bongbong Marcos laban kay Vice President Sara Duterte pinabulaan na ng Malacanang. Dating Speaker Martin Romualdez arestado na. NLEX, MMDA nagsanib laban sa pagbaha. MMDA plano magtayo ng underground rainwater facility sa Uste. UST and UST, University of Santo Tomas. Para dun sa mga hindi nakakaalam. At COMELEC, wala nang kinalaman sa kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Po mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at timay natin ang mga ito, pero bago ang lahat ng yan. Si Angelo Redaha, 108 days Pasko na ka MRP. Oh, yan, may countdown si Angelo Redaha. Sabi niya, happy birthday mga Mary today, September 8. Mga lugar bang walang pasok kapag ka September 8? Yung mga Catholic schools, alam ko eh. Angelo Redaha, every Tuesday, choose to be happy. Lodi ka bandido, Kuya IRP. Bukas, Simbang Baklaran, makulimlim sa Malolos, Bulacan. Nabati niya si Mon Samson ng Manila Bulletin, kape-kape, ang paring Mon Samson. Pare ko, yung tropang extra rice. Susunod na raw, sabi ni Angel Loredaha, ang RJ Patrol at Johnny Gomez Live. Pagkatapos ng inyong Morning Report, Pilipinas. At pagkatapos ang VP Sara Duterte impeachment trial. Don't like and share, sabi ni Angel Loredaha. Bye, salamat, Angelo. Si Mark Mallorca, Morning Idol Ira from Olongapo City. Don't like and share. Salamat din, Mark Mallorca. Ay, Loreda, makulong ka na, Romualde. Ikaw talaga, Angelo. Where you pikit-pikit, saldi ko, umuwi ka na. Ni Angelo Loreda. Joy Barbosa Dorian, brother Joey, good morning, Brad. At sa mga ka-MRP, good morning, Brother Joey. Good morning, Dolores. Happy Tuesday morning, Sir Ira B. Panganiban. Kape-kape, galing sa Japan. Si Roxanne Costa, good morning, Sir Ira B. Panganiban. Good morning, Roxanne. Na magiging tayo ng panahon ngayong araw, patuloy na makakaapekto ang pagkakasunod o habagat sa Luzon at Visayas ngayong Linggo. Ayon sa PAGASA, makakaranas ng pag-ulan. Dulot ng habagat, ang Zambales at Pataan, posible ang katamtaman hanggang malakas na ulan na ay magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Manakanakang pag-ulan naman ang mararanasan sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro,
dahil sa southwest monsoon. Maaari din ito maging sanhinan landslide at flash floods. Makakulimlim naman na may kalat-kalat na pag-ulan at kulog at pidlat sa nalalabing bahagi ng Visayas dahil sa habagat. Nagbabala ang pag-asa na maaari magkaroon ng flash floods at landslides dahil sa malalakas na thunderstorms sa mga lugar na ito. Pagka maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms ang mararanasan sa Mindanao. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.44 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.03 ng gabi, 19 minutes na lang. 19 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Joe Latore, good morning to Ira. Ang bilang ng mga namatay dahil sa pinagsanib na epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. Sa ulat ng NDRRMC, karamihan sa mga naitalang nasawi ay mula sa Benguet dahil sa landslide. Ang iba pang mga nasawi ay naitala sa La Union, Pangasinan, Zambales, Pampanga, Rizal, Batangas, Quezon, Oriental at Occidental Mindoro, Negros Occidental at Caloocan. Meron naman 20 individual na nasaktan sa Ilocos Sur, Benguet, Abra, Quezon, o Quezon City, Rizal at Cavite dahil sa landslide, tumumbang puno, malalakas na agos ng tubig at vehicular accidents. 5 individual naman na iniulat na nawawala sa Quezon City, Manila, Batangas, Rizal at Pampanga. Naapektuhan naman sa mga panahon ang nasa 10.2 milyong individual o 2.8 na milyong pamilya sa National Capital Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera, Bicol Region at Western Visayas. Balik yung sakit ko ah. Mga nararamdaman ko eh. Masyado ko maraming nararamdaman. Kayo ba maraming nararamdaman? Ha? O dahil to sa tag-ula? Patuloy namang bubagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar kahapon matapos magbukas ang bagong trading week sa panibagong record low. Nagbukas kahapon ang piso sa 62 pesos and 62 centavos kada dolyar. Yan yung sinabi natin kahapon. 62-62 tayo kahapon eh. At humina pa sa 62.77 ang pinakamababang antas nito sa intraday trading dahil dito mas lumalim ang pasok, pagpasok ng piso sa 62 peso per dollar territory. Ayon sa Reuters, lumakas ang dolyar dahil sa tumitinding inaasahan na muling magtaas ang interest rate ng US Federal Reserve. Dagdag pa rito ang panibagong tensyon sa Middle East ay nagdulot ng pangamba na maaaring tumaas ang presyo ng enerhiya at magpalala ng inflation. Alas 8.14 na ang opening value ng dolyar sa piso ay 62.72. Ako, mas mahal ng 10 centimos kaysa sa opening kahapon. Masakit na puso ko. Masakit na puso ko. Anak, ikaw na magpadala ng pera sa akin. Mas malaki halaga ng pera mo kaysa sa pera ko. Wala naman mangyayari. Kung dyan ako titira, wala naman ako magiging trabaho dyan. Matanda na ako, di ba? Hindi naman ako pwede magbalita dyan dahil mas magaling sila mag-English sa akin dyan. Ng anak ko, Dad, you stay here. You can be a reporter or a newscaster here. Sabi ko, I cannot, anak. Sabi niya, why? Sabi ko, because they talk English there. They talk better English there than I talk English. I'm only good in English here in the Philippines. There in America, they all talk English. Kaya dito lang ako. William Trenta, Higop Cafe, in 3, 2, 1, nakakalungkot na umaga. Kawawa naman si Speaker Martin Romualdez. As in, nakakaawa siya. Grabe naman, nanahimik lamang siya. Laban the greatest speaker of the house ever. Nako, Sir Ira, alam ko kung bakit bumagsak ang piso at tumaas ang presyo ng langis. Hindi pa na-impeach si Duterte. Ubo, ubo, ubo. Sige, bubulunan ka dyan. Aawain ka na naman ako sino-sino.

Tensyon ako kayo ha, matindi yung ano ko, matindi yung sipong ko. Roxanne Costo, good morning din po kay Mami Dang ni Sir Ira. Good morning daw, Mami Dang! Yan, gising na si Mami Dang. Sir Gadi, good morning idol. Bakulang Martes sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Mayet, Maria Garcia, good day paring Ira and Maring Dang. Good morning, Mayet! Kami ha, para next year, andiyan kami ha. Ha. Pasyal-pasyal ulit tayo ha. Bagong dagdag pasanin sa mga motorista, nakaambang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo simula ngayong araw. Ayon sa Department of Energy, umabot na sa 4 pesos and 69 centavos kada litro ang dagdag presyo sa gasolina, habang 5.18 kada litro naman ang itinaas sa diesel. Pinakamalaki ang posibleng dagdag sa kerosina sa 5.58, 5 pesos and 58 centavos. Bukod sa direktang epekto sa mga gumagamit ng pribadong sasakyan at papublikong transportasyon, maaari ring maramdaman ang dagdag presyo sa gastos at paghahatid ng mga produkto at serbisyo sa Department of Energy, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng panibagong pag-atake sa Middle East na nakaapekto sa pandaigdigang supply at presyo ng langis, kaya hindi ang pagkahina ng piso laban sa dolyar.

0: Tingnan nga natin yung totoong ano. Oil price hike. Oil price hike. Oh. Yung totoo, ha? Yung totoo. Oh, ito nga. Yun nga yung binasa ko. 518. For diesel, 469 gasoline, and 558 ang kerosene. O yun, yun na yun. Yun na yun. Huwag na tayo magtaka pa. Diba? Yun na yun. Huwag na tayong mag-iiyak pa. Diba? Bumaba ng barya, tumaas ng piso. Hi, Mr. Moya Bernante. Morning, Sir Ira. Morning, MRP. Sir Bonoan, Congressman Martin. Pagaling na kayo. Si Mayet Garcia. Sure, siya. Yakon. Itang Doria. Good morning, Maria Garcia. Kumusta, Mare? Si Ray Yome. Sabi niya, halos tumulo ang luha ng dalawang remulya. Nang-aaresto yun na si Romualde. Sino kaya ang susunod, Boss Ira? Kaldi ko. Happy birthday, Mama Mary, sabi ni Luz Papa. O, ito si Mayet, Dang Vidoria, I'm good, thank you. Hope you're both well. Dito na lang kayo mag-migrate. Walang age limit ang trabaho. O nga eh, para mas magandang dyan na lang sa... Kaya lang eh... Ganda natin, di ba? Ganda umaga rin, Roxanne Costo, sabi ni Mami Dang. Edwin Kiotz Melisa, ano po ba talaga ang nangyayari sa ating bansa? Ang galing talaga ni Marcos, walang makapigil sa lahat ng gusto niya mangyari. Hindi ko po alam, hindi ko po alam. Huwag niyo po akong tanongin, wala ako alam diyan, ha? Sige, bago ang lahat ng yan, ito muna ang balitang to. Yung Abra Congressman nanawagan ng pondo para sa ASF vaccine subsidy. May ulat si Jong Manlapas. Jong, good morning.
1: Nananawagan si Abra Lone District Representative JB Bernos sa kanyang mga kapwa mambabatas na aprobahan ng inihinging pondo ng Department of Agriculture para sa subsidy sa African Swine Fever o ASF vaccination ng mga backyard pig farms. Ayon kay Bernos, malaking tulong ang pondo para maprotektahan ang mga alagang baboy ng maliliit na magsasaka at ang kabuhayang nakasalalay rito. Humihingi ang DA ng 1 billion peso sa proposed 2027 budget para sa ASF vaccination subsidy kasunod ng pag-aproba ng Bureau of Animal Industry sa commercial sale ng ABAC ASF Live, ang unang ASF vaccine para sa fatteners o mga baboy na inaalagaan para sa pork production. Patuloy naman ang testing sa South Korea Produce ProVac. Sinabi ni Bernos na mahalagang maging malawak ang akses sa bakuna dahil malaki na ang naging epekto ng ASF sa hog industry. Mula nang pumasok ang sakit noong taong 2019, bumaba umano ang hog population mula 13 million hanggang nasa 8 million habang may outbreak sa 76 sa 82 probinsya. Umaasa rin siya na makakalikha ang DA ng sariling gawang Pinoy na ASF vaccine sa ilalim ng Animal Vaccine Development Program. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Manlapas mula sa Kamara de Representantes. Maaaring ipatawag ng Senate Impeachment Court bilang mga testigo sina Colonel Raymond Dante Lachica at Colonel Dennis Nolasco kung makita ng mga senator judge na kailangan ng kanilang testimonya bago magdesisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Presiding Officer Francis Escudero, maaari itong gawin kahit inalis na sila ng House Prosecution Panel sa listahan ng mga testigo. Sinabi ni House Lead Prosecutor Batangas 2nd District Representative Gerbil Luisro na hindi na nila plano iharap sina La Chica at Nolasco dahil sapat na umano ang mga ebidensyang naipresenta upang suportahan ang aligasyon ng maling paggamit at paglustay ng confidential funds. Kaya naman sinabi ni Escudero na may kapangyarihan ng prosecution na pumili ng mga testigo ngunit maaari pa rin magpasya mga senator judge na ipatawag ang dalawa. Ayon pa sa kanya, hayaan munang matapos ng prosecution at defense ang kanilang presentasyon ng ebidensya bago pag-usapan at ipaboto kung kinakailangan ng pagpapatawag sa dalawang dating security officer. Iginit naman ni Senator Judge Erwin Tulfo na dapat direktang matanong ng mga Senator Judge na La Chica at Nolasco dahil paulit-ulit silang nabanggit sa testimonya kaugnay ng paghawak ng questionable confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nilinaw ni Escudero na hindi kailangan ipatawag agad ang dalawa bago lumipat ang prosekusyon sa bahagi ng kaso tungkol sa hindi may paliwanag na yaman at bribery. Maaari silang ipatawag matapos ang presentasyon ng magkabilang panig at bago magdesisyon ng korte kung kailangan ang kanilang testimonya upang maresolba ang isang partikular na impeachment article. Kapag ipinatawag ng korte, hindi magiging testigo ng prosecution o defense na La Chica at Nolasco. Si La Chica ay dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group habang si Nolasco naman ang dating deputy commander nito. Pareho silang naiugnay sa mga naon ng testimonya tungkol sa paghawak ng confidential funds ni Duterte. Joey Barboso Doria ni Brother Joey ang susunod si Alan P. Sabi naman ni Edwin Kiotz Melissa, million-million na nagagastos sa impeachment sa paghahabol sa 125 million na marami na sanang natulungang mahihirap. The irony of it all, honestly. Mga defense lawyer nakahanda sakaling isunod ng prosekusyon ng Article 2 ng impeachment complaints laban kay VP Sara. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
2: Sinabi ni Defense Panel Deputy Spokesperson Attorney Justin Nicole Gular na nakahanda ang depensa sakaling isunod ng prosecution panel ang Article 2 ng impeachment complaints o itong ill-gotten wealth laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay matapos sabihin ng prosecution na team Congresswoman Gerbil Luisro na posibleng isunod na nila ang Article 2 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara at magtatapos sa Article 3 ng impeachment complaint o itong bribery. Ayon kay Attorney Gular, prerogative naman aniya ng prosecution ng anumang hakbang o kung ano ang nais na unahin na kaso ng impeachment complaint sa Vice Presidente. Aniya nakahanda naman sila kung ano ang ipipresenta ng prosecution. Magugunita na nauna ng sinabi ni Congressman Joel Chua na posible nilang i-withdraw ang Article 3 o ang bribery at kanilang isusunod ang Article 2 at ill-gotten wealth upang mas mapabilis sa matapos na ang paglilitis bago ang buwan ng Disyembre.
3: Hindi naman po kami, regardless of the sequence that the prosecution decides, I think the reason why, and if you're interested, is because aware naman po ang depensa na as to the sequence of the presentation, it's really the prerogative of the prosecution. So on our part, we also have to be prepared depending on the decisions the prosecution will make with respect to the sequence of their presentation of the articles.
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Edwin Kiotz Melissa, God bless you, Julio M. 30. Masyado siniseryoso si Julio M. 30. Sarkasam ang tawag sa mga post niyan. Hindi na ipatatawag ng House Prosecution Panel bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda dahil sa humanitarian consideration habang nagpapagaling ito mula sa stroke. Ayon kay Private Prosecutor Reynaldo Robles, batay sa pinakahuling medical update at kumpirmasyon ng mga doktor ng Senado, kailangan pa ni Fajarda ng 30 araw na recovery period. Dahil dito binawi ni Impeachment Presiding Judge Chis Escudero sa pinananaon ang ipinalabas kay Fajarda. Aminado si Robles na parami pa sana silang itatanong kay Fajarda at nais din sanang magtanong ng mga senator judge. Ngunit napag-desisyon na nilang huwag na itong ipatawag dahil sa kanyang kalagayan. Bago bawiin ang sabina, hiniling ni Robles na maipakita sa mga senator judge ang ilang bahagi ng testimonya ni Fajarda sa House Inquiry noong November 25, 2024. Si Esther Sunga. Good morning po, Sir Ira. Sir, good morning po, Sir. Mabuhay. Teresita Cruz Aguiling. Good morning po, Sir Ira. Nagkaroon naman ang pagtatalo ang prosecution at defense teams impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungkol sa paggamit ng mga alyas sa mga taong tumanggap umano ng confidential funds. Sa pagpapatuloy ng paglilitis sa kinwestiyon ni Senator Judge Erwin Tulfo ang mga pangalan sa acknowledgement receipts na sinasabing alyas ng confidential informants. Napansin din niya na magkakatulad ang mga pirma at handwriting sa ilang dokumento. Ayon kay House Private Prosecutor May Divina Gracia, itinuturing ng prosecution na tunay na pangalan ng mga nakalagay sa resibo dahil hindi umano sinabi ng defense sa kanilang sagot o pre-trial na alyas sa mga to. Dahil dito, tinuloy ng prosecution ang posisyon na tunay na pangalan ng mga tumanggap sa pondo at humingi pa ng verification sa Philippine Statistics Authority. Iginit naman ng defense na alyas sa mga naturang pangalan at dapat sana itong ipinaliwanag bago pa nagsimula ang paglilitis. Ayon kay Defense Counsel Justin Nicole Dular, hindi naman pinuna ng Commission on Audit ang paggamit ng mga alyas, kaya walang dahilan upang tugunan ito sa kasalukuyang yugto ng paglilitis. Sinabi naman ni Tulfo na hindi na siya nagugulat sa paggamit ng alyas dahil karaniwan itong ginagawa ng law enforcement agencies upang protektahan ang mga nagbibigay ng impormasyon. Yung defense, yung prosecution, nahahalata ako, no? Talagang yung ano nila, yung argument nila is always goes to the direction na sabihin nyo na sa amin kung paano nyo idedepensa si Sara. Diba? Eh, the rule is, pag umabot sa korte ang kaso, ang akusasyon, magpresenta muna ng katibayan nila yung prosecution. Diba? Tapos sasagutin yon ng defense. Minsan hindi na sumasagot yung defense. Kasi basura naman yung ebidensya ninyo. Diba? Minsan pinipili lang yung defense kung ano yung sasagutin nila. Kasi yung iba basura. Yung iba medyo importante. Diba? Pero at the end of the day, mauna yung prosecution maglatag ng ebidensya nila. Tapos magtatanggol lang yung depensa dun sa akusasyon ng prosecution. Kasi nga, you're accusing, so you should prove. Kaya kung si prosecution, from day one, palagi nila sinasabi, dapat magpaliwanag si Sara, dapat magpaliwanag si Sara. Baliktad ho! Dapat kayo magpaliwanag kasi kayo nag-aakusa. Pangpakalma lang yung ginawa pag-aresto kay Romualdez dahil sa kapalpakan ng paglabas ng arrest warrant kay VP Sara. Sabi ni Rayome. Kapabilis, good morning, Sir Idol. Jet Reyes, gandang maga, Parge. Good morning, Jet. Esther Sunga, dumali na naman si Divina Gracia. Hinahanapan ng sagot ng depensa ngayon. Sila pang nagpresenta ng ebidensya. Barado tuloy kay Attorney Sheila Season. Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Good morning, Shirley. Pabalik ang inyong Morning Report Pilipinas. Pagkatapos ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:31 na po na umaga.
4: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Naniniwala si Batangas 2nd District Representative Congressman Jerby Luistro na tulad ng sinasagawang impeachment trial, bahagi ng rule of law o pagpapatupad ng batas ang pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos na maglabas ng warrant of arrest sa Sandigang Bayan 3rd Division sa kasong plano na may kaugnayan sa Manumalyang Flood Control Project. Ayon kay Luistro, kanyang nirerespeto ang proseso ng batas sa ginawang hakbang ng otoridad sa pag-aresto sa dating House Speaker. Aniya, mabibigyan ng pagkakataon si Romualdez ay pagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Sa kabila nito, aminado naman si Luistro na maraming kongresista ang sumusuporta kay Romualdez, lalo na noong 19th Congress na umaasa siya na re-respetuhin din ang rule of law.
5: You know, similar to what is happening right now in this impeachment trial, no? Yung nangyayari sa former speaker, that is the rule of law. And we respect that. we look forward also na mabigyan ng tamang opportunity to process ang ating former speaker to finally answer all the allegations against him. Well, I cannot answer for my colleagues in the 20th Congress, but I do confirm na maraming sumusuporta kay Speaker Martin, especially during the 19th Congress, no? I can only hope that all of us understand the rule of law and the mandate of transparency and accountability.
2: Ako si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: Champion para sa mga Filipino. Pahayag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos italaga si dating Senador Manny Pacquiao bilang bagong kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Ayon kay Pangulong Marcos, magkasama na sila ngayon ni Pacquiao na ilalapit sa komunidad ang mga programa ng pamahalaan para mabigyan ng patas na pagkakataon ang mas maraming Filipino na magkaroon ng mas magandang buhay. Tiwala si Pangulong Marcos sa pamumuno ni Pacquiao para paigtingin pa ang pagsisikap ng pamahalaan laban sa kahirapan, pagsusulong ng reformang panlipunan at iba pa. Samantala, nagpasalamat naman si Pacquiao sa tiwala ni Pangulong Marcos. Sabi ni Pacquiao, ang kanyang personal na karanasan sa kahirapan ang kanyang magiging sandata para masiguro na maipapaabot ang mga programa ng gobyerno sa pinakamababang level ng lipunan. Sabi ni Pacquiao, may posisyon man o wala sa gobyerno, hindi naman siya tumigil sa pagtulong at pagpapatayo ng libreng pabahay sa mga mahihirap. Ayon kay Pacquiao, lalo niyang palalakasin ang programa ng pamahalaan at hindi kailanman hahaluan ng politika. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Tinalakay sa gitna ng impeachment court ang tungkol sa voting threshold para sa pagbibigay ng hatol o conviction sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa manifestation ni Senator Judge Sherwin Tulfo, tinukoy niya na ilan sa mga senador ngayon ang hindi sa clown jurisdiction ng Senate Impeachment Court. Tinukoy ni Tulfo sina Senador Rodante Marcoleta at Senator Jinggo Estrada na kasalukuyang nakakulong ngayon at itong si Senador Ronald Bato de la Rosa na nagtataguga mula sa nakambang na pag-aresto ng International Criminal Court at si Senadora Lauren Legarda na na-extended yung kanya medical leave at hindi pa tiyak ang pagbabalik ng bansa. Matatandaan sa day 1 ng impeachment trial ay igiliit ni Presiding Officer Francis Gis Escudero ang pagtalima sa konstitusyon kung saan nasasaad ang 2/3 mula sa kabuang bilang na 24 ng mga senator judges o 16 pa rin ang voting threshold na kailangan para sa conviction ng vice-presidente. Ipinunto ni Tulfo na papano kung 9 sa mga senator judges ay hindi makakaboto sa iba't ibang kadahilanan ay paano sila makakaboto kung ipipilit itong 2/3 o 16 na boto para sa pagpapakonvict nga sa vice. Pwede aniyang mga ngahulugan na acquittal by default ang absence sa mga senator judges. Dahil dito itinatakda ni Escudero sa September 16 ang pagpapatawag ng Amici Curiae o yung mga individual na organisasyon na hindi bahagi ng kaso pero eksperto sa mga ganitong impormasyon para hinga ng impeachment court ang opinion ng mga ito tungkol sa voting threshold. Itatakda naman sa September 23 ang oral argument ng prosecution at depensa para ipresent ang kanilang mga posisyon tungkol sa voting threshold at dito rin magbobotohan ng mga senator judges. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: Pinaiigting ni Marikina Mayor Maan Chudoro ang regular na dredging sa mga ilog, creek at waterways ng lungsod upang maiwasan ang pagbaha at mapanatiling maayos ang daloy ng tubig ngayong tag-ulan. Kamakailan nagsagawa ang City Engineering Office ng dredging operation sa Balanti Creek sa Barangay Santo Niño bilang bahagi ng regular na maintenance ng mga waterways alinsunod sa direktiba ng alkalde Kasabay nito, pinagpapatuloy ng Marikina ang waste recycling initiative nito, kabilang ang paggamit ng trash catchers at pagproseso ng mga recyclable materials upang maging bags, bricks, cool desks at iba pang kapaki-pakinabang na produkto. Pinuri ni President Ferdinand Marcos Jr. ang sistema ng Marikina at tinawag itong maaring maging template ng iba pang lungsod sa flood management at waste recycling. Nagpasalamat naman si Mayor Teodoro sa pagkilalang ito at sinabi niyang bunga ang mga programa ng Wall of City Approach at pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, komunidad at mga residente. Hinimok din niya ang publiko na sumunod sa mga alituntuning at maging responsable sa pagtatapon ng basura upang makatulong sa pagpapanatiling malinis at ligtas sa baha ang lungsod. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
2: Dumalo si Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CESA Chief Operating Officer Baglapid sa commitment exercise ng College of Tourism and Hospitality Management ng Cavite State University sa Indang Campus. Si Lapid ang nagsilbing commencement speaker at nagbigay ng mensahe sa mga nagsipagtapos na estudyante na nakatakdang tahaki ng kanilang bagong yugto sa buhay. Sa kanyang mensahe, hindi kaya't ni Lapid ang mga graduate na gamitin ang kanilang kaalaman at kakayanan bilang bahagi ng patuloy na pag-unlad ng tourism at hospitality industry sa bansa. Binigyan din na ang mga bagong graduate ay may mahalagang papel sa paghubog ng kinabukasan ng industriya ng turismo at sa pagsusulong ng mga oportunidad para sa sektor. Samantala, patuloy namang isinusulong ng CESA itong mga programa at proyektong naglalayong palakasin ang tourism infrastructure at mapaunlad ang industriya ng turismo sa Pilipinas. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Sinabi ni Defense Panel Spokesperson Attorney Michael Powanaan, pero hindi patas para sabihin na walang may pakitang testigo ang prosecution panel kaya iniatras ang 15 testigo sa isyu ng maling paggamit ng confidential funds ng OBP at DepEd o itong Article 1 ng impeachment complaint. Ito ang naging sagot ni Attorney Powa sa katanungan ng media sa isinagawang press conference na may mga observation na maaari daw na wala nang may pakitang testigo ang prosecution kaya iniatras sa mga witness nito. Ayon kay Powa, may kanya-kanyang strategy ang bawat panig. Hindi anaya ibig sabihin na kapag wala nang iaharap na witness ay wala nang may pipresenta na testigo. Sa palagay ni Attorney Powa na posibleng hindi na talaga kailangan ng prosecution na maglabas ng testigo sa Article 1 ng impeachment complaint na sa palagay ng prosecution ay sapat na ang naunang testigo na bahagi ng kanilang estratehiya. Nauna nang hiniling kanina ng prosecution na iatas na nila ang 15 testigo at kanilang nais ay padaluhin si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
3: I think unfair naman po yun para sa sabihin sa prosecution. I think may kanya-kanyang strategy talaga yan on both sides. So hindi naman porque hindi mo na ipapresenta ka sa witness or hindi ka na magpapresenta ng karagdato ng witness kasi ibig sabihin wala ka na magpapresenta. Maaaring may ma-interpresenta ka pa, pero sa tingin mo kasi hindi na kailangan. So, I think it's unfair to say na ang isang panig ay hindi na nag-presenta ng witness dahil wala na siyang ipresenta. It really boils down to strategies.
2: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Sinabi ni Attorney Lorna Capunan, private counsel para sa prosecution, sa isinagawang ambush interview matapos itong ika-23 araw ng impeachment trial na dapat tumarap at magtestigo si Vice President Sara Duterte sa paglilitis para sumagot sa mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Capunan, sino man ang may paratang magagalit at nanaisin na sumagot at patunayan ang kanyang innocence o kawalang sala. Nauna nang sinabi ni Capunan sa paglilitis na hihilingin nila sa prosecution na isuspenda si BP Sara at para pasagutin sa impeachment case laban dito dahil sa mga maling paggamit nga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Capunan, dapat sumagot ang Vice Presidente bilang reyna nga sa chessboard na itinuturo ng lahat nilang testigo na responsable sa confidential funds. Sa panayam, kinilala naman ni Capunan na itong karapatan ni Duterte na tumangging humarap sa paglilitis batay nga sa konstitusyon, pero idiniin kung may constitutional right ang Vice Presidente, mayroon ding constitutional right sa impormasyon ang taong bayan, kinatawa na House Prosecution Panel, at may right to information or right to know din ang mga media.
1: It's her right. It's her constitutional right. But as I said, rights are applicable to all. Applicable to the prosecution representing as well the people in this impeachment charge. Applicable as well to the prosecution that is here presenting a case against an accountable officer for accountability for public funds. And the right of you, the media, to the right to information and the right to know the strength of the evidence, firstly the weakness of the evidence.

0: Pinas, sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyo kalimutan ang ating mga social media channel, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitan, huntahan, balitaktakan at kwentuhan. Si Rico Rasyon, magandang umaga, Sir Ira at sa mga karadyo bandido. Good morning, Ritka. Esther Sunga, Tulpo, sanay ka ba sa pagbasa ng signature? Bakit tiyak mong iisang tao lang ang pumirma? Abogado ka ba at maalam sa signature? Hindi naman, pero pagka-obvious, halatang obvious, di ba? Minsan may mga obvious things, kaya naman, huwag nating, malay mo na hindi naman natin nakita yung pirma, sila nakikita nila kung pagtingin mo mukhang pare-pareho nga naman, di ba? Hindi sa pinagtatanggol ko si Rafi, no? Pero hindi natin nakita yung pirma, sila nakita nila So hindi natin sila pwede pangunahan. Di ba? Kaya naman hindi ho palaging hindi ko sila kinakampihan, ha? Hindi ho lahat ng oras kaaway at kakampi lang ako. Basta ako, dun lang ako sa okay. Basta okay, okay. Uy, may nagbabalak. Dating Senador Manny Pacquiao, itinalaga ni Pangulong Marcos bilang NAPSI lead convener. May nagbabalak. Chonyo, good morning!
1: Good morning, Sir Ira. Bahagi na ngayon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si dating Senador Manny Pacquiao. Ito matapos italaga ni Pangulong Marcos si Pacquiao bilang lead convener ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Papalitan ni Pacquiao si NAPSI lead convener, Secretary Lopez Santos. Manunumpa ngayong araw si Pacquiao kay Pangulong Marcos dito sa Palasyo ng Malacañang at personal pa itong sasaksihan ni na First Lady Liza Marcos at Secretary Benhur Abalos. Matatandaan na noong 2022, naging magkatunggali sina Pangulong Marcos at Pacquiao sa pagkandidato bilang Pangulo ng Bansa.
0: Oo nga.
1: Kala, yung iba pang schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos ay mayroong presentation ng credentials ni Her Excellency, His Excellency Christian Netland, Ambassador Designate ng Kingdom of Norway to the Philippines. Susundan ito ng audience with the President, presentation of credentials din ni Ambassador Dong Gi, designate of the Republic of Korea to the Philippines, at meron itong audience din mamaya kay Pangulong Marcos. Wala pang sinasabi kung merong briefing si Palace Press Officer Claire Castro dahil medyo mainit yung usapin ngayon ang pagkakaaresto kay dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Magbe-briefing yun. Mainit yung bakbakan . Pati yung Malacanang nadadawit . Diba? Uh-huh. Ano nga daw . Ang general sentiment . Moro-moro. Pero sabi ko, hindi. Hindi. Pinasok ng pulis sa loob ng sa loob ng kwarto sa Cardinal Santos . Diba? So,
1: isa ko lang napapansin, pagka may aresto, laging nagkakasakit.
0: Lahat sila. Sa dami nga ng gustong arestuhin ngayon, yung kaibigan kong nagtitinda ng wheelchair dyan sa Divisoria, bumili ng maraming stock, wheelchair at saka neck brace.
1: Yun. Wala, bakit ganun ang nangyayari sa Pilipinas? Pagka may inaaresto, ospital ang takbuhan.
0: Kasi, hindi, ito yung totoo lang naman. Kasi, mas komportable ang hospital arrest kesa sa presinto. Sa presinto kasi nakakulong ka, selda Rehas na bakal, tatlong pader, 'di ba? Tapos yung orinola mo nandun sa tabi mo, 'di ba? Ng kama mo. Pag hospital arrest, ito lalo na kung hospital arrest mo, St. Luke's BGC. Capitol Medical.
1: Diba?
0: Yung hospital ko nung napulmonya ako, Asian Medical. na nagkamali si Ma'am Dang mo dahil inilagay ako sa

0: medyo mapresyong kwarto, kaya nagkaleche-leche yung gastusin ko. Di ba? Sabi ko, dapat ilagay mo na lang ako sa charity ward. Okay lang ako eh.
1: Marami naman pang bayad, kaya okay lang yan.
0: Wala ka, naubos ka eh. Dapat magbabakasyon tayo sa Singapore, wala na eh. Di ba? Tapos na, tapos na. Paipon-ipon ulit. Di ba? Pero si Manny Pacquiao.
1: Napsi. Lead
0: Napsi.
1: Ng Napsi.
0: Teka, sino ba yung anti-poverty secretary for, ano, presidential advisor for ano, for national poverty?
1: Huwag kang bobo. Si...
0: Wala. So, paano yun? Magkakasundo kaya si Manny Pacquiao at saka yung isang yun?
1: Yun ang alamin natin kay Secretary Larry Gadon kung magkakasundo.
0: Ayaw ni Larry Gadon sa bobo, di ba?
1: Oo.
0: Oh. Wala ko sinasabi, ha? Nililinaw ko lang. Ayaw ni Larry Gadon sa bobo.
1: Adi, subukan mo at mabigyan kita ng upper right hook. Di ba? Oh, yun. Eh, ngayong umaga, yung post-taking na rin, diretso na sa oath-taking si dating Senator Manny Pacquiao bilang NAPSI lead
0: con. Yun. Thank you, Chana!
1: Magandang umaga, live mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chana Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Chana Yu mula sa Palasyo ng Malacanang, lipat kaya kagad tayo sa Senado. Yung eksperto sa document forensic, iaharap ng prosekusyon sa 23 araw ng impeachment trial. Si Jojo Sikat nandun. Jojo, good morning.
2: Yes, gandang umaga, kasabang Kaira. No? Sinabi nitong si impeachment court spokesperson, Attorney Reginald Tonggol, na iaharap ngayong araw ng prosekusyon sa 23 araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte ang isang eksperto sa document forensic na si Police Major Jovelyn Magay ng Quezon City Police District Forensic. Nakatakdang tukuyin ni Police Major Magay ang mga pirma sa acknowledgement receipt at unique sa bawat isa o gawa lang ng iilan. Ayon dito kay Attorney Tonggol, ipipresenta ng House Prosecution Panel kay Major Manggay ang acknowledgement receipt at alamin kung ang pagsusulat at pirma ay isa o gawa ng dalawang tao. Una nang hiniling sa korte ng depensa kung mabibigyan sila ng karagdagang detalye kung alin sa mga dokumento ang AI-identify ni Major Manggay para makapaganda na rin sila. Sa ngayon, anya, dito kong sinabi ni Attorney Sheila Sisson, ang lead counsel ng defense team, nagtatanong siya noong nakaraang linggo kung i-identify rin ba ni Police Major Magay yung mga na-identify sana ng NBI kung sakaling iharap ang kinatawan ng NBI, subalit hindi aniya sila nasagot. Kaya ngayon, ayon dito kay Attorney Sisson, hindi niya alam kung may mga iba pang bago o karagdagang dokumento na i-identify ni Police Major Magay katulad ng naunang witness mula nga sa Statistic Authority kahapon. Bukod kay Police Major Magay, nakasupena rin sina Attorney Sanchez Pajarda, ito yung asawa ni Mr. Pajarda, no, ng Special Dispersion Officer ng DepEd at itong Assistant COA Commissioner Bresilo Sabaldan. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado! Ina Ena Gray watching, sabi niya. Menchie May, good morning Sir Ira P. Good morning Menchie. Edwin Kiotz Melisa, dati ang magkakalaban may paninindigan. Ngayon, magsama-sama na tayo. Kalimutan na paninindigan. Rekorasyon, good morning to the Big Four Radyo Bandido commentators. Tita Carmen, Sir Ira, Sir Angelo, and Sir Johnny G. Marcy Fernandez, good morning Tuesday, Sir Ira P. In your dreams, Pacquiao. Malay ko naman, di ba? Edwin Kiotz Melisa, mag-isang buwan na, kalahating bilyon na nauubos, nasaan na yung ebidensyang matibay daw? Si Pamidang nanonood. Si Colonel General Babette Estrada, maulang umaga. Good morning, Ma'am Babette. May motor ka na, may big bike ka na. Kung kailan ako huminto mag big bike, tsaka ka magbi big bike. Oye Gloria Ong, o bakit pwede naman ganun pare-parehas lang ang pirma? O ba yung handler ng receiver in case naka-deploy yun, mag-re-receive? William Trenta, o si Pacman, katuwang na ni President Bongbong Marcos, siya nang maganda, hindi tulad ng vice-presidente na hindi tumutulong kay BBM. Ubo, ubo, ubo. Yan, sige, aawain ka ulit yan, William Trenta. Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira, aliw din panoorin ng impeachment trial. Pati karaniwang masang Pilipino, halata na ang prosecution team. Hanggang ngayon, pasan pa din ang burden, kaso wala pa din malinaw na proof. Randolph De Leon, good morning Ira, good morning Randolph. Hi, Masamoy Bernante, Manny, kaya humarap kay PBBM ang mga sinasabi mo noong 2020 elections. Ang sabi mo sa mga Marcos? Carlito Cabiles, magturo kaya si dating Speaker Martin gaya ng sinabi niya nung siya ay nag-press con? Anna Gray, natatawa ako sa mga ina-appoint ng Pangulo. Dekorasyon, Pacman, paano na yung binitaw mong mabigat na salitang ipakulong si Pinocchio ngayon ay kasama ka na sa bangkang papel? Politiko ka na talaga, alam na yung pagka-boxer mo. Ferdinand Enriquez, good morning po, Sir Ira. Randolph De Leon, good morning everyone. Rayome, dapat sa mga ordinaryong ospital sila dalhin tulad ng hospital namin dito sa Morong Rizal. Hospital malangaw na, wala pang doktor, masusungit ang mga nurse. Teresita Cruz Agiling, toyan Ma'am Ena, yan din ang reaksyon ko. Kurasyon, akala ko sinipa na si Dagay who would alleviate the kahirapan at gutom. Di pala, Secretary Gadon dahil still wants to play with that. Jet Reyes, docu-forensics, interesting. Ang pahayag ni Local Government Secretary John Vicremulla na alam ng mga polis ang kinaroroonan ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes ng gabi, sumusuporta sa kanyang mga aligasyon ng harassment at surveillance. Sinabi ni Remulla na ang mga autoridad ay knew of her whereabouts the night before but we did not force the warrant of arrest. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng PNP na nirerespeto nito ang pangamba ni Duterte para sa kanyang kaligtasan at ang kanyang pamilya. Sinabi ni PNP Chief Helmelencio Nartates Jr. na patuloy na minomonitor ng kanilang mga unit ang posibleng banta sa mga Duterte. Sinabi naman ni Remulla na umaasa siyang makikita ni Duterte na walang masamang balak ang PNP at trabaho nitong protektahan ang lahat ng Pilipino. Pinabulaan na naman ng Malacanang at sinabing walang pasyahan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na nakatanggap siya ng impormasyon noong pan-2024 ukol sa plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa kanya. Sa isang social media post, sinabi ni VP Sara na noong 2024 pa lamang ay nakatanggap na siya ng impormasyon tungkol sa anya mga plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni VP Sara na matagal na siya sa pampublikong serbisyo at nakahanda sa anumang posibilidad na akibat ng kanyang trabaho, kabilang umano sa mga plano ang pagkakaroon ng warrant mula sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte at mga gagawin umano pagkatake laban sa kanya. Dahil nakaugnay umano ang kanyang seguridad sa AFP, alinsunod sa constitutional line of succession, sinabi ni Duterte na ipinalam niya noon kay dating AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang kanyang mga pakiusap. Binigyan din ng vice-presidente na isang seryosong usapin ang paglapit o pagpunta sa lugar kung nasaan ang kanyang ina at mga anak. Sa kabila ng umano'y pag-amin ni Interior Secretary John Vicremulla at ng pulisya na alam nila kanya kinaroroonan dahil sa anya'y surveillance activities laban sa kanya. Anna Gray, oy, may taga Morong Rizal, totoo ba yan, kabayan? Si Babette Estrada, kay Chef Mark yung big bike, photo ops lang. Sa kay Chef Mark, ha, Ma'am Babette. Inimok naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga otoridad na seryosohin ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte na may mga bantarang pangaharas siyang nararanasan. Ito yung siya kasunod ng paglabas ng arrest warrant laban sa kanya. Pinaliwanag ni Gatchalian na mahalaga ang kaligtasan ng bawat pilikisa, ito man ay senior public official o ordinaryong Pilipino. Noong Sabado ay nagpiansa si Duterte sa korte sa Quezon City isang araw matapos ilabas ang arrest warrant laban sa kanya dahil sa grave threats. Sinabi ni Duterte na hindi na niya nararamdamang siya ay ligtas. Sabi ni Ana Gray, di ba maraming doktor sa RPH Morong Rizal Reyome? Hindi ko alam. Inaresto si dating House Speaker at incumbent late 1st District Representative Martin Romualdez matapos maglabas ang warrant of arrest ng 3rd Division ng Sandigan Bayan dahil sa kasong plunder. Ipinatupad ng mga otoridad ng arrest warrant laban kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center kung saan siya nakakonfined dahil sa cardiovascular ailment at hindi stable na blood pressure. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vicremulla na naitahatid na ang warrant at si Romualdez ay itinuturing ng person deprived of liberty. Ayon kay Remulla, isinugod sa ospital si Romualdez noong Lunes ng hapon matapos magsampa ang Office of the Ombudsman ng 7.44 billion peso kasong plunder laban sa kanya at tatlo pa. Sinabi ng kalihim na ayon sa anak ni Romualdez, inatake ito ng anxiety. Inatasan ng korte na dalhin si Romualdez sa kustodiya ng pamahalaan. Naniniwala naman si Navotas Representative Toby Chanco na matagal nang dapat kinasuhan ng ombudsman si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Ito ay matapos magsampa ang ombudsman ng 7.4 billion peso plunder case laban kay Romualdez at iba pa sa Sandigan Bayan noong Lunes na ayon kay Chanco ay mahalagang hakbang upang mapanagot ang mga nasa likod ng mga maanomalya sa flood control. Pinuri rin ni Chanco si Ombudsman Boyeng Remulla at ang kanyang tanggapan dahil hindi umano na naigang pera, papangyarihan at impluensyang politikal sa kanilang investigasyon. Hinita man ni Chanco na hindi dapat pili lamang ang managot sa anomalya. Ayon pa sa mga mababatas, dapat magsilbing babala sa mga opisyal ng gobyerno ang plunder case laban kay Romualdez. Uy, talagang tinabla ng lasalista yung kapwa lasalista. We're there. Ana Gray, Ray Yome, gusto mo ba na iparating ko sa PHO? Nagtulong naman ang North Luzon Expressway at ang Metropolitan Manila Development Authority para masolusyonan ang problema sa pagbaha sa pangunahing lansangan patungo Hilagang Luzon. Ayon sa NLEX, naglagay na sila ng mga harang at nagtambak ng mga sako ng buhangin sa mga bahaging apektado ng baha o binabaha bago pa dumating ang mga panibagong malalakas sa pag-ulan at pag-apaw ng mga ilog. Dahil lumampas sa inaasahan ng tindi ng pag-ulan, nagdagdag din ang ahensya ng mas malalakas na makinang panghigop ng tubig na inarkila bukod sa sarili nitong mga gamit. Nagsagawa rin ng paghahanda ng mga imbakan at pagtutuwid ng daluyan ng tubig sa San Simon at Tulaok, Pampanga upang hindi bahain ang daanan ng mga sasakyan. Patuloy rin isinasagawa ang pamamahala sa daloy ng trapiko sa pamamagitan ng paghahanda ng mga alternatibong daan at pagbibigay ng paalala sa mga motorista. May mga nakapwesto na rin silang mga tawan sa May Kawayan, Paso de Blas, San Fernando at Balintawa para sa mabilis na pagtugon. Yet Reyes, tanong lang, kaya ba nabigyan ng bail si Jinggoy sa plunder ay para may president? Nabigyan ba ng bail si Jinggoy? Nabigyan ng bail, ano? Hindi si Jinggoy. Meron na ba si Jinggoy na bail? Ha? Ang alam ko si Bong Revilla. Di ba? May bail na ba si Jinggoy? Doon sa graft. Di ba? Pero... pero hindi dun sa plunder. Sa graft lang. Pero hindi sa plunder. Yung plunder, wala pa. Wala pa yung plunder. So, kulong pa rin siya. Ganon din kay, ano, kay Romualdez. Plunder, non-bailable. Ganon din yung kay, ano, ganon din yung kay, what's his name? Marcoleta. Diba? Kay Bong, binigyan na siya ng, ano, ng bail. Pero plunder din yon. Tingnan natin. Betty Priya, good day, Sir Ira. Ang galing nila magdrama. Dapat nag-artista na lang sila. Magiging best actor pa siguro sila. Mabuhay ang mga magdanakaw. Thanks po. Vladis Antisas, listening. Si Jet Reyes, I'm sorry. Si Bong nga, my bad. Bong, si Bong Revilla. Diba? Oo. plano ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magtayo ng 72,000 cubic meter underground rainwater facility sa open field ng University of Santo Tomas upang makatulong na mabawasan ang paulit-ulit na pagbaha sa Espanya Boulevard. Tagal na ng proposal nito. Sa blueprint na nakuha ng The Flame, ang student publication ng USC Faculty of Arts and Letters, ang proposed rainwater infiltration facility ay may sukat na humigit kumulang 100 meters ang haba, 80 meters ang lapad at 9 meters ang lalim. Sa disenyo, ilalagay sa ilalim ng USC open field ang imbaka ng tubig na tatanggap ng rainwater mula sa feeder line at maglalabas din ito sa hiwalay na outlet na konektado sa drainage system ng Espanya Boulevard. Nakabati ang proyekto sa tinatayang 28,800 square meters sa bahaging binabaha sa Espanya Boulevard na may average depth na 5.5 meter o katumbas ng tinatayang 14,400 cubic meters na tubig. Mas malaki ng ilang ulit ang kapasidad ng planong pasilidad. Sa ilalim sa isang liham na may petsang August 21, 2026, iminungkahi ng MMDA kay USC Rector Reverend Father Richard Ang. OP ang pagtatayo ng RIF sa loob ng universidad. Napag-usapan din ito sa isang coordination meeting kasama si na Mayor Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at mga opisyal ng UST. Kayinman dati nang tinanggihan ng UST ang administration ng katulad ng proyekto dahil sa pangamba sa epekto sa construction sa open field na kinilala bilang National Cultural Treasure noong 2015. Si Shirley Uy Ang, grabe pag badmouth ni Pacquiao kay BBM at pamilya niya. Ngayon binigyan ng pwesto, may amnesia na ba si BBM o engot lang talaga? Plunder UK Bong, di ba? May bail. Yung bail kasi is dependent on the judge. Kung sa tingin ng judge hindi ka naman tatakbo, bibigyan ka ng bail. Kahit sabihin nilang non-bailable, That is still upon the discretion of the judge hearing the case.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
6: BBC News with David Harper. The authorities in Saudi Arabia say that operations at some of its energy facilities have had to be halted after drone and missile attacks by the Iranian-backed Houthis in Yemen. The Saudis say that more than 70 people were wounded at a number of locations. The medical charity Médecins Sans Frontières has warned that international funding cuts have closed healthcare facilities across Sudan, contributing to the collapse of the country's fragile health system. They're urging world leaders to take action. The British government is to set out new proposed restrictions on goods produced in Israeli settlements in the occupied West Bank. It comes as part of a reset by London in its policy on Israel. Canadian retaliatory tariffs on a range of US goods worth around $20 billion have come into effect. Trade talks between the US and Canada collapsed last month, with President Trump slapping 50% tariffs on many Canadian products. President Volodymyr Zelensky says overnight Russian attacks across Ukraine were aimed at causing as much harm to life as possible. He said two people had been killed and at least 10 injured. Singapore's government is raising the salaries of its ministers and other political office holders, some of whom are already the highest paid in the world. It will see a typical junior minister's pay package increase to just under $1 million a year. The government argues that high pay deters corruption. Police in the Philippines have arrested a cousin of President Ferdinand Marcos Jr. over alleged involvement in a massive corruption scandal tied to bogus flood control projects. Martin Romualdez is accused of false budgeting amounting to over $100 million. A new scientific study says more than 2.7 billion people have been exposed to secondhand smoke globally, leading to over 1.5 million premature deaths in 2023. The study points out that passive smoking is also a cause of heart disease brought about by insufficient oxygen supply to the heart muscle. And that's the latest BBC News.
7: The world in 2 minutes at 7:30 GMT.
8: You're listening to the news from the BBC.
9: Radio Bandido, 8:10 a.m.
10: Jazz singer. And I, RJ, will do some Kenny Rogers songs with Philip Arabit. Mark your calendars. September 16, Wednesday, 8 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro right now.
11: Just let me hear some of that rock and roll music.
10: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
12: Oh, thank God it's...
13: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
14: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Alright! Muli sa magandang morning! Uy, naku, sumikat ang haring araw. Yung mga abangers nating mga magulang kanina at mga chikiting, may pasok po. Ayan, ang agang gumising ng ating mga magulang, ha? Para i-check yung report ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, dyan po sa lagay ng panahon at mga binahang lugar. Report coming from your LGU, report coming from Pag-asa. A banger yung mga magulang kanina. Eh, maganda po yung tirik ng araw, kaya may pasok ang mga bagets. Eh, kanina sinisilip ko rin. Akala nyo, kayo lang ha, si Johnny G, sinisilip rin eh, abanger din tayo dito sa programa. Sinisilip ko po yung report ng MMDA para dun sa mga flooded areas. Ang bumungad sa akin, nag-live itong si Nick Torre ng isang buwan. Isang buwan po, simula ngayong araw na ito, ay naka-live si MMDA General Manager Nick Torre. Mamaya pag-usapan natin. Ito po ang Johnny Gomez Live sa pang-Martes na edisyon ng ating palatuntunan. Happy, happy birthday! Ha? O hindi natin pwedeng sabihin, oo. Hindi po natin pwedeng gamitin yung kantang panglansangan, birthday ni Mama Mary. Kaya happy, happy, happy birthday. Hanggang doon lang. Happy birthday kay Mama Mary. Birthday niya ngayon. Ikawalo sa buwan na ito ng Setyembre 2026. Bakit parang ang saya natin dini sa Johnny Gomez Live, ha? Naka-move on na ba ang lahat? Eh, bigat po yung mga pangyayari kahapon. Tingnan natin kung naka-move on na yung ating mga kababayan dito po sa samot-saring mga impormasyon na nagpakilig sa diwang politikal ng ating sambayan ng Pilipino. Layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide, si Jersey Martizano ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Teka muna, may nagmamadaling balita muna ang ating kabandidong si Chona Yu. Magandang morning sa iyo, Chona. Please come in.
1: Aabot sa 50 million pesos na pondo ang ilalaan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa industriya ng kape sa Bukidnon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, kukunin ang pondo mula sa Local Government Support Fund. Sabi ni Recto, nais ni Pangulong Marcos na suportahan ang mga magsasaka para mapalaki ang kanilang ani at kita. Ayon kay Recto, gagamitin ang pondo sa pagbili ng mga specialty coffee seedlings, agricultural inputs tulad ng parchment at chicken manure, pagbili ng mga materyales para sa nurseries, nets, plastic bags o hoses at plastic drums. Bukod dito, sinabi ni Recto na nasa 400 million pesos na pondo din ang inilaan ng Pangulo sa ilalim ng Department of Agriculture Proposed 2027 National Expenditure Program para palakasin pa ang industriya ng kape sa buong bansa. Sabi ni Recto, bilang isang Batanggenyo na ipinagmamalaki ang kaping Barako, nais niyang maging kilala naman ang Bukidnon sa Arabica Coffee. Sa ilalim ng Coffee Development Plan, target ng Bukidnon na tumaas ang produksyon ng 200% sa pamamagitan ng pagtatanim ng mas maraming Arabica Coffee sa 10,000 hektarya. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Palasyo ng Balacanang mula kay Chona Yu. Eh, pambungad, good news ha? Magandang impormasyon, magandang balita, inihatid sa atin ni Chona Yu. Ito pong mga programa ng ating gobyerno, pero ang tanong ko sa inyo, matapos po yung sandamakmak na mga impormasyong kahapon, yung inyong diwang politikal ay nag-move on pa ba? O kaya ay naka-move on na ba? O teka muna, meron tayong 11 minutos makalipas ang 10 in the morning. Yung pong mga kababayan natin dito sa ilang bahagi ng Lanao del Sur at ilang bahagi ng Lanao del Norte, naibalik na po yung linya ng kuryente, yung supply po ng kuryente, ha? Dito sa Marawi City at ilang bahagi ng Lanao del Norte at Lanao del Sur. Salamat po. Idinugtong natin doon sa good news ng Malacanang. Ito pong magandang pahatid balita mula po naman sa National Grid Corporation of the Philippines. Yun daw pong Las Reco. Ito yung daapektuhang mga lugar. At ito po yung ano, ito yung kooperatiba na nagmamantine, ika nga, ng supply ng kuryente dyan sa area na yan. Lanao del Sur Electric Cooperative Incorporated, Las Reco. Itong Laneco M3. Yung Lanao del Norte Electric Cooperative Incorporated. Yun daw pong Baloy, Marawi, 69 kilovolt line 2. Ito po yung naibalik, mga kaibigan, ha. Nagkaroon po ng emergency corrective works dito sa Baloy substation, maging sa Sagyaran. Tama ba yan? Sagyaran. Ayun, switching station. Thank you po, NGCP. All corrective works have been successfully completed. Matapos lang po yung isang oras na troubleshooting na kanilang ginawa at pagbe-maintain. Bilang bahagi po ito, ha, dun sa preparasyon ng parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Salamat po. Pero teka muna, doon sa bahagi po ng ating serbisyo publiko, ang Mindanao Grid, ito po, meron ding dagdag na impormasyon ng NGCP tungkol po naman sa Mindanao Grid. Ngayong araw na ito, 8 na Setyembre 2026, doon po sa ating mga kababayan diyan sa area ng Mindanao, mamaya pong alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, itataas po ang yellow alert. Okay? Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, itataas muli ang yellow alert. So dalawang beses na pagtataas, take dalawang oras po ito today. Between 2 p.m. and 4 p.m. and between 5 p.m. and 7 p.m. Okay. Yung pong available capacity ay 2,805 megawatts. Samantalang ang peak demands ay 2,627 megawatts. 10 planta are on forced outage na sa pagsisimula po ng buwan ng Setyembre. 7 planta simula po ng Agosto, 4 na planta simula ng July, 1 planta simula ng June, 2 planta simula po ng buwan ng Enero, at 1 planta simula 2025, meron din pong 1 planta simula ng 2024. While 5 plants are running on derated capacities para daw po sa 756.9 megawatts na kabuuan, ito po yung unavailable to the grid. Inuulit ko, public service, ha? Alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, mamaya po ito, Setyembre 8, 2026, at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Okay, thank you so much. O yan, serbisyo publikong hatid ng ating mga kaibigan mula po sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang daming nangyari kahapon, ha? Ang daming nangyari kahapon, hindi po mamatay-matay yung issue ng bagshot ni Inday. Hindi mamatay-matay yung issue ng kawalan ng fingerprinting. Hindi mamatay-matay yung issue na binabanggit ni John Vic Remulla na alam namin kung saan ka nakatira pero hindi ka naman namin hinuli, etc., etc. Meron pang kung ano-ano mga kwento tungkol dyan. Tapos meron pang impeachment proceedings. Tapos nung kinahapunan, naglabas po, nag-press release muna patungkol doon sa gagawing pag-aresto kay dating speaker Martin Romualdez. Okay. Tapos medyo tumigil ang mundo. Ha? Kapon, di ba? Pagkatapos po ilabas yung anunsyo tungkol doon sa una, pagsasampa ng kaso muna. Pagsasampa ng plunder case. Laban kay Martin Romualdez, medyo nagkaroon tayo ng yung ating mga political antenna, nagtaasan, uy, totoo na ba ito? Ha? Totoo na ba na mangyayari ito? Medyo hinelehele muna tayo ng medyo tanghaling tapat. Okay? Hinelehele muna tayo. patungkol nga doon sa isa sa pang-plunder case. O eh, ang sumunod na kwento ay inilabas na. Inaresto na raw po si Martin Romualdez. Pero walang mga footages, walang mga picture, at walang mga report. Di ba? Ganyan yung nangyari kahapon eh. Kaya kamot ulo ang sambayanan. Kamot ulo si Johnny Gomez. Kamot ulo yung ating mga kababayang Pilipino. Totoo ba ito? Totoo bang nangyari yan? Tapos nung magdadapit hapon, ipinakita po yung mga footages at ipinakita yung mga picture ni Martin Romualdez na sa paggamutan. Okay? Nasa paggamutan. Tapos ipinatong yung orange shirt ng BJMP at pinag-fingerprinting si Martin Romualdez. May mga disconnects eh. Meron pong mga disconnects. Unang-una, between the time na ilabas yung press release at yung sinasabing aarestuin si Martin Romualdez, yung in-between niya nanahimik ang buong bayan. Nanahimik ang mga political observers. Tapos between the press release na aarestuin si Martin Romualdez at yung paglabas ng mga footages na nasa paggamutan si Martin Romualdez, muling tumahimik ang sambayanan. Muling tumahimik, kaya nga kabot ulo, ano na ba talaga nangyayari? No wonder itong si Big Zubiri. Hindi ko lang pinanood yung buong ano eh. Yung buong istorya tungkol dun sa kuyot na pagmumukha ni Big Zubiri habang nagsasalita sa Senado at tila konsumido yung tao, yung bama, at sinasabi niya, ano na ba nangyayari sa bansa natin, Mr. Senate President? Ha? Ano na ba nangyayari dito sa ating bansa? Gulong-gulo, talagang kala mo binagsakan, parang naalala natin yung mga kwento ng Hiroshima at Nagasaki, yung pagbagsak ng mga B bombers. Ito yung mga eroplanong ginamit eh. Oh, dito po sa pagpapakula ng bomba sa Hiroshima at Nagasaki. Ganun ka lukot yung mukha nitong si Big Zubiri kahapon. At ang kanyang sinasabi, ano na ba nangyayari sa bansa natin? Hindi ko na maintindihan. Eh, anak ng baka, kung kayong mga politiko naguguluhan, what more kaming mga ordinaryong mga kababayan natin? Ha? Kung kayong mga politiko na kayo yung gumagawa ng batas, kayo yung nag-aaproba patungkol dun sa budget, kayo yung nag-iisip ng rekisitos kung paanong patatakbuhin itong ating bayan, kayo ang nagtatakipan ng inyong mga kurakutan at pagnanakaw sa lipunan, kayong mga gumagamit ng inyong kapangyarihan para sa inyong pansariling poder. Kung kayong mga politiko ay naguguluhan, ano pang sasabihin ni Johnny Gomez? Ano pang sasabihin ni Angelo Redahan ng Manolo City sa Bulacan? Sabi niya, 108 araw na lang, Pasko na. Ano pang sasabihin ni Johnny Gomez at ng ating mga kababayang Pilipino? Eh saan pa kami huhugot ng aming ngit-ngit kung kayong mga politiko ay ngit-ngit na? Ah, talaga naman, oo. Kaya nga, hindi ko mawari eh. Those in betweens, no? Dito po sa report patungkol kay Martin Romualdez kahapon, eh meron po tayo gustong malaman. Okay? Kailan ba ipinasok ng Cardinal Santos si Martin Romualdez? Sige nga. Mr. Congressman, baka nakikinig eh. Oo, baka naka-monitor sa palatuntunan habang nasa Cardinal Santos. Kailan po kayo na-confine, sir? Ha? Maitanong ko lang, kailan po kayo na-confine? Okay. Dahil yung in-between na ito ay relevant dun po sa mga plano ni Pangulong Bongbong Marcos na linisin itong issue ng kurakutan sa gobyerno. Okay? Marami pong bumubulaga sa magkabilang pisngi ni Bongbong Marcos na mga issue ng korupsyon. Pertaining to money? Pertaining to power? Sabi ko kanina si Nick Torre, dahil ni-revoke yung lisensya ng kanyang kawawang driver, nag-file ng isang buwang leave of absence sa MMDA. Yung kawawang driver, ni-revoke yung lisensya dahil pumasok sa bus lane. Pero yung sorry ni Nick Torre, parang tinanggap ng lahat. Pera sa palatuntunan. Pera dun sa ating mga kababayang Pilipino na umuusig sa mga pagpapahirap sa ating ilang bayan. Yung kawawang driver, ni-revoke yung lisensya, pumasok sa bus lane. I doubt na itong kawawang driver ang siyang nagpalit ng plaka. At naglagay ng MMDA body markings. At naglagay ng wangwang ng sirena. Dito sa 3.5 million pesos na sasakyan na di umano'y binili ni Nick Torre dun po sa religious organization ni Benny Abante. Yung driver ha, pumasok. Pumasok sa bus lane. Revoked ang lisensya. Pero si Nick Torre nakapag-file pa ng leave. Tapos parang tinatanggap na lang ng MMDA, tinatanggap na lang ng sambayanan, hayaan mo na, si Nick Torre yan eh. Ha? Pagpahingay na lang muna natin dahil mainit pa yung issue. Nasaan dito yung accountability, Mr. GM? Don Artes ng MMDA, nasaan yung accountability riyan? Nasaan yung pagiging answerable nitong si Nick Torre? Eh alam po ninyo, eh tayong mga tao, likas po tayong nagkakamali. Okay? Kaya hindi po tayo dapat masyadong nagmamataas. Kahit anong katungkulan, kahit anong posisyon yung pinanghahawakan sa gobyerno o pribado man, yung ating mga paa, dapat po ito nakalapat sa lupa parati. Okay? Dapat parati itong nakalapat sa lupa dahil may mga pagkakataon. Isang maling desisyon lang natin eh talagang makokompromiso lahat po ng ating pinaghirapan. Career man yan, imahe man yan, pangalan man yan. Mapiperwisyo pati yung pamilya, okay? Yung kaawa-awang driver na revoke, tinanggalan po ng lisensya. Hindi na po ito makapagmamaneho for life. Revoked eh ang license. Hindi naman po ito suspension lang. Okay? Pero si Nick Torre na nagmamay-ari ng sasakyan, and I would presume na nagbigay ng go signal na i-dress up yung kanyang sasakyan, eh galing kay Nick Torre. Wala namang ibang panggagalingan kundi yung may-ari eh. Pwede bang magbida-bida yung driver? Ha? Lakyan ko nga ito ng red plate. Lagyan ko nga ito ng MMDA markings. Lagyan ko nga ito ng wangwang at bling-bling. Oh, di naman siguro magbibida-bida itong driver na ito, hindi ba? Pero si Nick Torre, oy, Mr. GM, hayahay, pakuyak-kuyako yung bama. Alright, ang dami pong kaganapang kahapon, kaya hindi ko alam kung kayo'y natutuwa dito sa mga nangyayari. Alright, hindi ko alam kung kayo'y naka-move on na. Pero habang tayo po'y inuugoy ng mga istorya kahapon, makyat na naman sa 100 piso. Ito yung mabigat na katotohanan eh. Ha? Habang tayo'y nakatutok sa impeachment proceedings, habang tayo'y nakapangulumbabat, nakanganga, na binabantayan yung istorya ni Martin Romualdez, habang tayo'y bukas na bukas yung ating mga mata, pati yung ating mga tenga, eh talagang bukas na bukas dahil hinihintay natin yung issue kay Nick Torre at ibang mga kaganapan pa. On the side, eh ito po yung presyuhan ngayon ng ating petroleum products. Ang diesel at ang gasolina. Muli pong pumasok doon sa 100 peso mark. Rising to as much as 102 pesos per liter as the Middle East fighting continued and oil companies hiked fuel prices by about 5 pesos per liter. Ngayong araw pong ito nagsimula. We have an oil price hike in domestic petroleum prices driven largely by higher international oil prices following renewed tensions affecting energy flows through the Middle East. The depreciation of the Philippine peso against the US dollar. Nung umupo si Bongbong Marcos, hindi na nakarecover itong ating piso. Ha? Dapat pinag-aaralan yung mga factors. Hindi lang plain reporting. Hindi lang natin basta tinatanggap po, yung piso natin sumadsad. Sa history ng piso, ito yung pinakamababa. Plain reporting eh, hindi ba? So, what are the factors affecting the fall of our Philippine peso? Dapat ganun eh. Inflation. O ngayon, bear months. O naku, talaga na naman. Oo, pagdating ng Oktubre, pagdating ng Nobyembre, at unang linggo ng Disyembre, talagang sisirip mataas yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Okay? Bakit ikan nyo? Kasi may pera kayo. May pera kayo, may pambili kayo eh. Hindi ba? Year on year, nararamdaman natin yung pagsirit ng bilihin pagdating ng bear months. Year on year, nasisilip rin natin, nakikita natin, yung pagsirit po ng presyo ng bilihin pagpasok ng Disyembre. Dahil nga naman, yung ating mga kababayan, eh, maghahanda na for the Christmas holidays. Pagsalubong sa bagong taon. Hindi dapat natin sinisilip yung issue ng supply and demand. Kasi this is an occurrence, recurring, paulit-ulit, taon-taon. This is an annual thing. Hindi ba? Taon-taon nangyayari ito eh. Why can't DTI, for example, requires? Why can't DTI require? Oh, itong mga manufacturing industry, canned goods, yung mga food products, maggawa tayo ng audit, maggawa tayo ng analysis. Last 5 years, gaan bang kalate, karaming lata ng kondensadang naibenta mo? Gaan bang karaming lata ng evaporadang na ibenta mo? Ilang 500 grams at up to 1 kilogram na plastic ng spaghetti ang naibenta mo? Gaano karaming volume ng tomato sauce, tomato paste, toyo, suka, patis ang naibenta mo? Canned goodies ang naibenta mo? Makikita po ninyo yung ano eh. Makikita po ninyo yung ano, yung pattern. Okay? So dapat hindi natin issue yung supply and demand. Kasi meron kang pattern eh. Meron kang paghuhugutan ng numero. So, if the pattern continuously is rising, ayan. Kapag nakita natin yung pattern, patuloy na tumataas. O ipipwede ka na kunin mo yung average ng pagtaas. 10% ba ito? 20% ba ito? O dapat ha, yung December 26, dapat meron kang additional 20% dun sa shelf ng mga bilihin. Para nang sa ganun, eh hindi natin issue yung supply and demand. Therefore, kayang i-contain yung presyo ng produktong pagkain. Yung mga pamasko, kaya nating i-contain. Hindi eh. Hinahayaan na lang natin magbalon yung presyo. Hinahayaan na lang natin sumirit, pataas yung presyo. Kasi nga, holiday. Kasi may pambayad si Juan de la Cruz. See? Ito po yung mga problema na dapat sana'y naiiwasan. Pero hindi ko alam bakit pikit matang ipinatutupad yung ganitong klase na mga paghihili po ninyo sa mga business owners eh. Samantalang yung kaawa-awang Juan de la Cruz, tanggap ng 13th month pay, tatanggap ng bonus. Ipambibili lang ng panregalo ng mga bata yan, ipambibili ng pagkain, ipambibili ng damit. Kinabukasan, uutang na naman. Anak ng baka, magbabalik ang panatuntunan. Diyan lang kayo. Makalipas po ang ilang paalala.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Banta sa pagbaha sa Cavite, tinutukan ngayon ng pamunuan ng Cavite Laguna Expressway o Calax at Manila Cavite Expressway o Cavitex. Tinalakay ng mga kinaukulan ng mga posibleng hakbang upang mapabuti ang daloy ng tubig at makatulong sa pag-iwas sa pagbaha sa mga komunidad na maaaring maapektuhan. Kabilang sa mga pinag-aaralang hakbang, ang pagtatayo ng mga pansamantalang earth canal sa ilalim ng CC Link Project sa pangunguna ng Imus City Local Government Unit. Layunin itong makatulong sa mabilis sa pagdaloy ng tubig, lalo na sa mga lugar na maaaring makaranas ng pag-apaw. Isinusulong din ang dredging at paglilinis sa mga daloy ng tubig kasabay ng patuloy na koordinasyon sa mga local government unit upang matukoy ang ilang pang lugar na nangangailangan ng agarang aksyon. Samantala, sinagawa rin ang inspeksyon sa kaba ng Pag-asa River upang matiyak ang kondisyon ng mga kasalukuyang drainage infrastructure. Sa isinagawang pagsusuri, nakita na nananatiling maayos ang kondisyon at operasyon ng kasalukuyang culvert na may lapad na 7.2 metro. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga kinaukulan para sa mga hakbang na magpapalakas sa flood mitigation efforts at makakatulong sa kaligtasan ng mga residente sa Cavite. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Nabasa na ng sakdal sa kinakaharap na kasong pangahalay si Marikina 1st District Representative Marcelino Marci Teodoro. Kaugnay nito, not guilty ang niyaing plea ni Teodoro sa kasong apat na bilang ng pangahalay na nasasala ni Judge Deogracias Natividad ng Marikina City RTC Branch 272. Nag-ugat ang mga kaso sa magkahiwalay na reklamo ng dalawang babaeng pulis na nagsilbing security aides ni Teodoro sa magkaibang panahon. Batay sa mga sinumpang salaysay ng mga komplainant na unang naiulat noong taong 2025, hindi umano minsan ng insidente lamang ang kanilang naranasan. Ayon sa unang policewoman,

Siyam na pong binyanenses ang nabigyan ng pagkakataon makapagpa-screen at masuri ang kondisyon ng kanilang mga mata sa sinagawang cataract screening at pterygium assessment sa Binyan City Hospital. Layunin ang programa na maagap na matukoy ang mga posibleng kondisyon sa mata at mabigyan ng angkop na payo at susunod na hakbang ang mga nangangailangan ng karagdagang pagsusuri o atensyong medikal. Ang aktibidad ay inisiyatiba ni Mayor Jel Alonte katuwang ang Gender and Development OGAD Office at Binyan City Health Office. Nakipagtulungan din sa programa ang Kalamba Medical Center at Binyan City Hospital upang may sagawang screening at assessment para sa mga benepisyaryo. Mula sa paunang pagsusuri hanggang sa mga kinakailangang follow-up, layunin ang programa na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan, lalo na sa mga nangangailangan ng agarang pagsusuri sa kanilang paningin. Patuloy naman ang mga hakbang ng pamahalang lungsod upang mapalawak ang akses sa serbisyong pangkalusugan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCIJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Nabasa na ng sakdal sa kinakaharap na kasong pangahalay si Marikina 1st District Representative Marcelino Marci Teodoro. Kaugnay nito, not guilty ang niyaing plea ni Teodoro sa kasong apat na bilang ng pangahalay na nasasala ni Judge Deogracias Natividad ng Marikina City RTC Branch 272. Nag-ugat ang mga kaso sa magkahiwalay na reklamo ng dalawang babaeng pulis na nagsilbing security aides ni Teodoro sa magkaibang panahon. Batay sa mga sinumpang salaysay ng mga kumplenat na unang naiulat noong taong 2025, hindi umano minsan ng insidente lamang ang kanilang naranasan. Ayon sa unang policewoman,

Okay? Parang walang alam sa nangyayari. Bakit tayo umabot sa ganito? Bakit tayo nagkakaganito? Etc. etc. Parang si Bongbong Marcos, siya yung unang nagsabit yan eh, hindi ba? Paano tayong umabot sa ganito? Eh, anak ng baka, kayo yung mga politiko. Kayo po yung merong dahilan para magnakaw. Kayong mga politiko, meron kayong dahilan para magnakaw dahil nakikita po ninyo overflowing ang budget eh. Okay? Kaya nga yung mga politiko, may dahilan talaga kayong nakawin yung pera. Dahil hindi naman po kayo tumatakbo sa larangan ng serbisyo publiko. Tumatakbo kayo para dun sa kapangyarihan, para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya. And this is the legacy that you really would want to, you know, maiwan sa sambayan ng Pilipino. Ah, eto, tanong ko sa inyo, ha? Talagang medyo hindi maganda yung timpla ko kagabi nung makita ko si Mig Zubiri na nagkakaganyan. Tulungan nga natin si Mig Zubiri. Okay. Tulungan nyo rin si Johnny G. Dahil kahapon, kagabi pa ako nag-iisip ng politiko na malinis. Malinis in the sense na hindi implicated one way or the other directly and indirectly to any form of irregularity. Yung bang kapag nabanggit mo yung pangalan ng politiko, wala kang ba iisip na ginawang pagkakamali? Though I am not saying na lahat ng ginawa ay tama. Okay? Pero yung pagkakamali na pwede nating sabihin na dapat criminally liable itong politiko na ito. Issue ng korupsyon, issue ng sex scandal, issue ng lobbying, issue ng pananakit, issue ng pagsayaw-sayaw sa entablado. Yung congressman ng ano ng Paranaque, ha, ano bang ginagawa nitong mama na ito? Kapag ka pinapanood ko eh, talagang wala na akong magawa dahil pumapasok doon sa Facebook ko eh. Ha? Si congressman, dancing congressman ng Paranaque, Olivares. Okay? Pati yung pag-iwi ng uso eh, kasi yung mga kabataan kapag sumasayaw, talagang may mga facial expression eh. Pero sir, hindi po bagay yan, tandaan nyo na. Oo, nakakababoy ng entablado. Ang pangit tingnan na yung isang matanda na official pa naman ang lipunan, tapos sumasayaw sa indak ng kabataan, tapos meron pang pang-iwi-iwi ng labi, pa, you know, yung kung ano-ano, facial expression. Ang pangit pong tingnan, sir. Sino bang tagabulong nitong tao na ito? Baka pwede niyong itigil yung ganyang klase ng... akala niyo nakakatuwa? Akala niyo maganda? Eh hindi po. Hindi po kayo nakakatuwa. Hindi rin po maganda. Okay? Sa paningin ng hindi lamang po ng inyong mga constituents, pangit po ang dating. Kaya nga tulungan nga natin itong si Mig Zubiri. Top of your mind. Again, not necessarily clean. 100% clean. Kundi kapag ka nasambit yung pangalan, eh mag-iisip ka pa ng pangilang ulit, ano nga bang kasong kinaharap nito? Ano bang mga problema ang ibinato dito sa tao na ito? Ano bang mga ginawa ng pamilya nito na nakasira sa kanyang pangalan? Yung bang ganun? Dahil kung ako ang inyong tatanungin, top of my mind, Lenny Robredo. Lenny Robredo. Medyo implicated yung pangalan ni Lenny Robredo ngayon. Dahil dun sa relationship ng Pinklawan, ng Dilawan, ng Pulahan. Tapos highly associated kay Riza Ontiveros na balapit sa mga makakaliwang grupo. Plus yung relasyon ni professional relationship ni Lenny Robredo ngayon at ni Bongbong

0: Marcos, because of that 500 million peso funding para sa isang gymnasium. Pero kahapon ko pa iniisip, ano nga bang nagawang mali ni Lenny Robredo? Pati ng kanyang asawa, yung dating DILG secretary. Kaya nga sabi ko, not necessarily clean. Okay? Hindi naman natin pwedeng masabi na may mga politikong malilinis talaga na 100%. Merong mga ipupukol at ipupukol na problema. Kaya lang, baka itong mga problema na ito ay so little to napansin at gamitin as a criminal act, as a form of a criminal act para nga papanagutin itong politiko na ito. Sige nga, tulungan nyo nga ako at tulungan natin si Big Zubiri. Basta ko, ang unang pumasok sa isip ko, no? Unang pumasok, top of my mind. Not necessarily top of my list. Okay? Unang pumasok sa isip ko, Lenny Robredo. Dahil wala akong maisip na malaking problemang ginawa nung Ali na pwedeng i-balandra laban sa kanya. Sige, tulungan niyo ako. Tingnan natin kung sino-sino yung sasabihin ng ating mga kababayan. O ito, si Ma'am Shirley Uyang. Siya yung unang nagsalita. Senator Miriam Santiago, wala nang iba. Meron ba kayong maiisip na naging problema kay Miriam? Although napag-usapan yung kanyang pangalan nung siya ay nasa Bureau of Immigration. Nung araw, BID yan eh, Bureau of Immigration and Deportation. Nagkaroon siya na naging mainit yung kanyang pangalan dahil dun sa higpit ni Miriam Defensor Santiago. Yung kanyang asawa, si June Santiago, medyo meron mga negatibong impormasyon na inilabas doon. Siguro bilang bahagi ito ng paninira laban kay Miriam. Tapos naging usap-usapan si Miriam nung alam naman ninyo yung nangyari doon sa kanyang anak, di ba? Nung nagpakamatay yung anak ni the late Senator Miriam Defensor Santiago. Iniisip ko eh kung paano ko sasabihin in such a way na hindi talaga offensive at hindi baka kapanakit dun sa pamilyang Santiago, Defensor Santiago. Dahil grabe ilang panahon na naging headline eh. Yung pagpapakamatay nung anak ni Senator Miriam. So things like those, no? Things like this yung aking binabanggit, pwedeng na-implicate yung kanilang mga pangalan sa mga hindi magagandang information, but not to the point na sila po ay criminally liable. Para nga naman sampahan. Miriam Santiago is tama po na isa sa mga pangalan na talagang pwede nating masabi, masambit na hindi 100%, no? Pero wala po tayong maipukol. Wala tayong maipukol na mga sobrang negatibong impormasyon na pwede pong i-implicate sa kanyang pangalan para sa ay kasuhan. Sino pa? Aside from Miriam Santiago, meron pa ba kayong ibang naiisip? Tingnan natin, ha? Yung ating mga kababayang Pilipino. O dun sa mga nagsasalita pala at nagbibigay ng komento, dapat kanina ko pa ito nabanggit. Standby Jong Manlapas, standby lang Jojo Sikat. Dun sa mga nagbibigay ng komento sa pamamagitan po ng ating text line 0917-751-3804. Ulitin ko, 0917-751-3804. Ito po yung ating text line. Dito naman sa mga kababayan nating nanonood sa Sky Cable Channel 224, sa YouTube at sa Facebook, meron po tayong live chat. At wag lang gano, ha? Wag lang, anong tawag dito? Wag lang pong matabunan yung inyong mga komento, babanggitin po natin. Tinatanong ni Boss Ricardo Jorilio, pro Lenny ka po, Sir Johnny? Hindi po. Hindi po ako pro Lenny. Dahil wala po akong kinikilingan. Okay? Wala po akong, hindi po ako bayad ng kung sino mang politiko. Ulitin ko, Kaya ako po nabanggit yung pangalang Lenny Robredo. Sabi ko nga, top of my mind. Not necessarily top of my list. Wala po kasi akong maisip na malaking information, negative information, na pwedeng ibato kay Lenny Robredo na makasisira sa kanyang pangalan. Okay? Katulad nung example kanina, Beriam Defensor Santiago, meron po tayong mga information, negative information, na nababasa, napapakinggan tungkol sa pamilyang Santiago, tungkol sa pamilyang Defensor Santiago, but not enough, not big enough to destroy the reputation of the late senator. Okay? Kaya dun sa nagtanong si Boss Ricardo Jurillo, pro Lenny daw ba si Johnny Gomez? Hindi po. Hindi po ako against kay Lenny Robredo. Hindi rin ako supporter ni Lenny Robredo. Hindi ko kilala personally si Lenny Robredo. Kaya masasabi ko sa ating mga kababayang Pilipino na yung aking binabanggit ay base po dun sa mga information na aking nababasa at base po dun sa obserbasyon sa larangan ng politika. Jong Manlapas muna, may bit-bit na balita. Go ahead, Jong. Please come in.
1: Naniniwala si House Impeachment Advisor at spokesperson Ace Barbers na maaaring humina ang plunder case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa pag-recant ng 4-5 testigong dati umanong nag-uugnay sa kanya sa flood control controversy. Ayon kay Barbers, posibleng magkaroon ng malaking epekto sa kaso ang pagbawi o pagbabago ng testimonya ng mga testigo, bagamat korte pa rin ang magtatakda kung gaano ito kabigat bilang ebidensya. Nagsampa ang Office of the Ombudsman ng plunder case laban kay Romualdez sa Sandigan Bayan kagday ng muli mga irregularidad sa flood control projects. Samantala, sinabi ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na independent ang ombudsman sa Kongreso at iginagalang nila ang naging findings nito. Binigyan din ni Chua na sa pagsasampa ng kaso ay nabibigyan si Romualdez ng pagkakataong sagutin ang lahat ng aligasyon at gamitin ng mga legal na remedyo para ipagtanggol ang kanyang karapatan.
2: So we respect the findings of the ombudsman at syempre we expect that the former speaker will exhaust all legal remedies to protect his right, especially his constitutional right. So at least dito ay mabibigyan siya ng pagkakataon para masagot ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya.
1: Ayon naman kay Barbers, makapaghahanda na si Romualdez ng depensa at magkakaroon ng pagkakataong harapin ang mga ebidensya sa korte alinsunod sa due process.
3: From day one naman, sinabi naman ni dating Speaker Martin Romualdez that he will cooperate and be open to any investigation. Now that charges have already been filed, I am sure he is preparing his defense. No? At ito'y pinaghandaan niya.
1: Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit. Marami balitang bit-bit mula sa Kongreso, mula kay Jong Manlapas. Aba, meron pa lang dalawang speaker at dalawang, ano bang tawag dito, dalawang spokespersons. Si Martin Romualdez sa katauhan ni Barbers at ni Chua. Bakit malungkot kayo? Una kong tanong, bakit malungkot itong dalawang baba na ito? Para kayong namatayan? Ha? Para kayong nabuhusan ng malamig na tubig? Yung itsura ng dalawa, kala mo nagluluksa. Si Martin Romualdez yung sumabit at iimbestigahan, hindi naman kayo eh. Eh, bakit ganyan ang itsura ninyo? Teka muna, ano ba ito? Damay-damay ba ito? Anak ng baka naman, oo. Si Jojo Sikat, may bit-bit na balita. Go ahead, Joe. Please come in.
4: Tinawag ni dating APT teacher party representative Franz Castro na welcome development ang pagsisilbi ng warato pares kay dating House Speaker Martin Romualdez sa kinaharap itong kasong plunder sa 3rd Division sa Sandigan Bayan kaugnay sa maanomalyang flood control project. Subalit iginiit ng dating mambabatas na dapat umabot sa palasyo ng Malacanang ang warato pares hindi lamang hanggang kay dating Speaker Romualdez. Naniniwala si Castro na hindi lamang si Romualdez ang pinakamatang sa sangkota sa flood control mesa. Aniya sila sa makabayan ay nagsampa na rin ng kaso kaugnay sa flood control sa mga matataas na undersecretary sa Malacanang. Naniniwala naman si Castro, ma'am, nakakaapekto ang pagkakaaresto kay Romualdez sa suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Kamara de Representante dahil maraming supporters na mambabatas na sumusuporta nga dito kay Romualdez.
5: Well, sana umabot itong reswaro na to sa Malacanang, no? Kasi hindi lang naman siguro si Speaker Romualdez ang sangkot dito sa Malacanang flood control mess, no? Kami rin sa Makabayan, nag-file na rin kami sa Ombudsman ng reklamo against doon sa mga malalapit na undersecretary sa Malacanang. Sana umabot doon. Kasi marami naman talaga rin supporters ni Speaker sa Kongreso. Pero kami nga, ang posisyon namin, lahat ng sangkot ay dapat naman.
4: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng baigi at marami balitang bitbit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat. Malungkot rin si Franz Castro. Ma'am Angel, kumustahin mo nga yung kaibigan natin na yan? Oh, hindi. Totoo na ba kaibigan natin si Franz Castro? Hindi ko po itinatakwil na malapit ang palatuntunan kay dating Congresswoman Franz Castro dahil yung mga public service initiative inilalapit po natin kay dating Congresswoman Franz Castro. Ilan na ba yung natulungan sa atin ni Congresswoman? Dalawa, tatlo, apat na yata. Sa pamamagitan ng guarantee letter? Kapag sabi ko sa inyo, kapag mayroong magandang ginagawa, ito po ay atin talagang papahalagahan. So our relationship to Congresswoman Castro, hindi po ito mapuputol dahilan lamang sa issue ng politika. Okay? Pero ma'am, talagang bakit ganyan yung ora? At nalulungkot ka rin, parang si Chua tsaka si Barbers. Nagtatanong yung iyong kaibigan ka mo, ha? Okay. Sige, basahin muna natin. Nako, baka bata muna po yung inyong mga komento, ha? Dito sa YouTube, galing kay Regina RR. Magandang umaga, Quezon City class suspended. Wala nga pong pasok today sa lungsod ng Quezon because of inclement weather. Lahat po ng level sa pampubliko at pribadong paaralan, face-to-face on-site classes are suspended. Ayun. Because of inclement weather and heavy rain brought by monsoon. Okay, sige. Salamat po. Teka muna. Si Ma'am Leonie Piat ito Cagayan. Sabi niya, magandang umaga, JGL. Please forgive me dahil sa edad kong 75 years old. 75 taong gulang si Mamilyone. Okay. Pakana natungkol kay Martin Romualdez, hindi ako naniniwala. Pakana ng mga likulikong administrasyon na ito. Hindi tayo mga inutil na mamamayan. Thank you. God bless. Love always. Si Mamilyone Piyat. Cagayan Valley. Salamat ha, Ma'am Leonie. Thank you so much. O sige, sandali lang. Tingnan natin yung galing sa Facebook. Pwede ba? Sisilipin ko muna. Ang dami nyo ng komento Matatabunan ito. Teka muna ha. Alright, dire-diretso pa yung impeachment proceedings laban kay Inday. No? Pero tutukan muna natin itong mga nagpapangiti at kumakalabit at nagpapakending-kending na mga impormasyon kay Johnny G. Si Boss Armando Busa, batiin ko lang. At yung ating Filipino community mula po dyan sa Dubai, UAE.
6: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio Bandido, 8:10 AM.
0: Community dyan po sa Japan, si Boss Jaime Samoya Bernante, si Boss Angelo Redaha ng Malolo City sa Bulacan. Salamat po. Balitang kanto na naman, sabi ni Ma'am Ena Gray. Ayan na. Blessed morning, Sir Johnny G, sabi ni Ma'am Menchi Me. Tama na ang drama. May nag-spill na ng beans, level of oxygen, normal. BP, hindi naman kataasan, blood pressure, etc. normal. Nakaabot na nga sa ibang bansa eh. Alam po ninyo, ito yung ipinagtataka, kaya nga sabi ko, eh, may disconnect talaga. Pagdating dun sa timeline ng pagre-report ng issue kay dating House Speaker at ngayon ay Congressman Martin Romualdez. Dahil nung nagpunta po ang mga elemento ng Philippine National Police at idinaan dun sa proseso itong si Martin Romualdez, ang sinabi ng mga doktor, ang ibinigay ng mga doktor, yung kanyang medical prognosis. Okay? Pero hindi sinasabi na hindi fit to travel si Martin Romualdez. Wala pong sinabi na hindi fit to travel. Wala rin sinabi yung mga doktor na hindi fit to go to the Payatas facility para makulong. Basta, binanggit ng mga doktor, oh, ito yung kanyang medical condition. Pero whether Martin Romualdez is fit to be transferred to a medical facility, eh hindi po naman binanggit. Okay? Hindi po naman binanggit. Kaya nga sabi ko, yung labas-basok ng mga information ay importante dito sa ating pinag-uusapan at ginagawa nating pagbabantay dito sa issue ng flood control anomaly and scandal involving high-profile government officials. Parati natin sisilipin those disconnects, the in-betweens. Napaka-importante po dahil kapag ka merong mga missing links, no? Kapag ka may mga missing links, eh hindi natin kaagad nauunawaan ang direksyon ng iba't ibang mga issue na nangyayari sa ating bansa. Nananatiling bulag, pipi at bingi ang ating mga kababayang Pilipino every time na nakikita natin itong mga disconnects na ito. Okay? So sana po magkaroon ng pagkakataon, ha, na maipakita yung totoong kondisyon ni Martin Romualdez at kung siya ba ay fit to be transferred dito sa Payatas facility. Galit na galit yung ilan nating kababayan kay Inday. Galit na galit. Dahil imbis na dumaan dun sa normal na booking process, eh nilabag. Pero wala naman pong nagsasabi sa ating constitutions at sa ating proseso ng pag-aresto na unconstitutional o labag sa batas yung ginawa ni Inday. Mag-isip nga kayo, meron rin ba kayong maaalala na politiko na sinubject yung kanyang sarili dito sa proseso ng pagtungo sa korte, pagpipresenta ng kanyang sarili na hindi na naka-neck brace? Sino bang politiko na ipresenta yung kanyang sarili sa korte na hindi naka-neck brace? Hindi naka-wheelchair? At hindi po nagtatago doon sa mga medical prognosis na bibigyan ng doktor to the point na ipinapakita na nakaratay sa kama. Wala naman ibang politiko kundi si Inday lang eh, hindi ba? Meron pa ba kayo naisip? Meron pa ba kayong naisip na politiko na sinampahan ng kaso na nakapaglakad ng diretso? Wala neck brace? Ha? Walang sakit? Wala ka makitang problemang pisikal? Meron pa bang iba bukod kay Inday? Sige nga, tingnan natin. Okay? Dahil kinakawawa nila si Inday, no? To the point na kung ano-anong mga paninira yung kanilang sinasabi, keso dapat pumasok ito sa isang mental institution, keso ito ay mahilig mambugbog, keso ito ay lustay ng pera ng bayan, etc., etc., etc. Pero among all the politicians na sinubject yung kanilang sarili dito sa proseso ng pag-surrender, okay? At pagkakadakip. Meron pa ba bukod kay Inday na hindi ginamit yung health reasons para kahit papano ay pansamantalang takbuhan yung ngipin ng hustisya? Sige, tingnan natin. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.

0: That's not Kenny Rogers. That's Philip Arabit. Bistro RJ's special show for the month. Put this on your calendars. On September 16, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel. The Kenny Rogers of the Philippines at Bistro RJ. Featuring Philip Arabit, who is widely known as the Kenny Rogers of the Philippines. Listen to his soulful vocal style and renditions of classic 70s and 80s soft rock. Back to back with the Banda Latina, headed by Mai Castro, a premier Filipino Latin jazz singer. And I, RJ, will do some Kenny Rogers songs with Philip Arabit. Mark your calendars. September 16, Wednesday, 8 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro right now.
1: Examinasyon kay Vice President Inday Sara. Siguradong magbibigay ng kanilang posisyon ang depensa tungkol dyan sa bungkahi na yan, ditong si Lorna Capunan. Pero ang ipinagtatakan ng ating mga kababayang Pilipino, bakit ngayong nasa kalagitnaan ng impeachment proceedings, bigla niyong naalala si Inday? Hindi ba ang paulit-ulit na sinabi ni Gervil Wistro, handa na ang kaso? Marami ng ebidensya. O, nasa na yan ngayon? Okay? Yung paulit-ulit na itinuturo lahat daw po ng ebidensya, point directly to the Vice President as the official na dapat maging answerable. Natural na answerable ang Vice President dahil siya yung head of agency. Okay? Talagang dapat answerable ang Vice Presidente dahil siya po yung head of agency. Pero doon sa mga testimonyang nakalap at paulit-ulit na pinag-uusapan, especially talking about Article 1 of the Articles of Impeachment, ang bising leak sila chika eh. Bakit ayaw niyong tawagin si La Chica para La Chica will point directly to Inday? Ha? Meron kayong 15 witnesses o ikat niyo, tanggalin niyo yung 15. Tawagin niyo si La Chica, paupuin niyo si La Chica sa witness stand at hayaan niyo si La Chica magsabi, nilustay ni Inday ang pera. Yun. Doon pala kayo magkakaroon ng matibay na ebidensya. But of course, the defense team of the Vice President will make sure na meron rin silang bala, merong armament na dadalhin kapag umupo si La Chica. Okay? Paulit-ulit nating naririnig, we are winning. Kumpleto na ang ebidensya. Handa na ang kaso. Wala pa naman po kayong napapatunayan eh. Wala pa po kayong napapatunayan. Ang nakikita lang natin dito sa impeachment proceedings ay yung pagsausaw ng ilang mga individual, abogado man o hindi, para i-cloud ng disinformation yung ating mga kababayang Pilipino. The prosecution is winning. Ha? The prosecution is winning. Pero pare-pareho naman tayo nakasubaybay. Pare-pareho naman tayo ng pinapanood. Pare-pareho naman tayo ng pinakikinggan. Bakit pagdating dun sa analysis, nagkakaroon tayo ng pagkakahati-hati at iba yung interpretasyon ng ilan nating kababayang Pilipino dun sa totoong nangyayari. Ha? Dito sa impeachment, totoong nangyayari sa impeachment proceedings hanggang ngayon. Wala pa rin pong mapatunayan ang prosecution na there is a direct link na magtuturo kay Inday, kay Vice President Sara Duterte as the main personality and the culprit when it comes to these anomalous transactions na binabanggit po ninyo. Yung ang issue ng paggamit ng alias, pilit po ninyong pinalalaki. Pinatawag nyo pa yung Philippine Statistics Authority. Anong sabi natin kahapon? Nagtatalo dun sa mga pangalan na 2 taong gulang pa lang ay tumanggap na ng confidential fund. Tapos merong mga namatay na tumanggap ng confidential fund. Di ba? Eh, nilalagyan po ninyo ng balisya at ng kulay. Dahil kung ebidensya yung ating pinag-uusapan, at binanggit ko sa inyo kahapon, inunahan na natin itong impeachment trial dun sa ating komento. Hindi po malayo na merong kapangalang totoong tao. Yung mga isinumiting pangalan o aliases na tumanggap ng confidential at intelligence budget mula sa OVP at DepEd. Hindi po malayo. Okay? Eh sabi ko nga sa inyo, ang napaka-simpleng paliwanag dyan. Meron ba kayong kilalang Ferdinand Marcos? Bukod kay Ferdinand Marcos Sr. at Ferdinand Marcos Jr. Kayo personally, may kakilala ba kayong Ferdinand Marcos? Napakadaling gawin yan. Punta ka na Facebook. Search Ferdinand Marcos. Gawin ko nga. Tingnan natin ha. Ito, nasa Facebook ako ngayon. I'm going to type in dito sa search Ferdinand Marcos. Okay? Alright. Ngayon, meron bang mga taong lalabas na ang pangalan ay Ferdinand Marcos without referring to the former president and the current president? Oh, ayun, ang dami, oh. Ferdinand Marcos Sr. lives in Makati. Ferdinand Marcos, Ferdinand Marcos. Iba-ibang picture, ha? Ibig sabihin, totoong mga tao ito. Ferdinand C. Marcos. Meron pang Ferdinand Marcos, Principal 3 at DepEd Tarlac Province, Tarlac State University. Meron pang Ferdinand P. Marcos, lives in Valenzuela City. Merong Ferdinand Marcos, Pats College of Aeronautics, lives in Pisa, Italy. Of course, yung Pisa, Italy, baka nag-migrate na itong tao na ito. So, anong sinasabi natin dito? Okay. Yung mga alias na ginamit doon sa submission of beneficiaries, maaring meron po silang kapangalan. Kaya yung pagpapatawag sa Philippine Statistics Authority representative is just a waste of our time. Isinama lang ng prosecution to add color. Okay? Ang tatalino nyo naman. Pero hindi ko maintindihan bakit hindi nyo ginamitan ng utak. Ha? Ang tatalino nyo pero hindi nyo ginamitan ng utak. Imposible ba yon? What is the probability of a person by the name of Ferdinand Marcos na ire-rehistro sa Philippine Statistics Authority? 100% po. Walang kaduda-duda. Ni hindi po natin sasabihin 99.99%. 100%. Eh ito, meron tayong pruweba eh. Okay? Ang sinasabi ng depensa, alias yan. O eh, bakit kailangan mong halungkatin yung PSA at kumuha ng kasing pangalan at i-project mo na sila yung tumanggap ng pera? Hindi ba common sense lang yan? Kaya nga sabi ko, eh, ang tatalino nyo naman, eh bakit hindi po ninyo ginagamit? Ferdinand Marcos, lahat ng maisip nating pangalan, kapag ka sinerch mo, may lalabas. Pera na lang yung talagang mga alias na walang kapangalan. So, ang nakita po dun sa record ng PSA, kapag the name is totally unique, yung alias is totally unique, walang kapangalan. Oh, therefore, ang inyong assumption, Eh talagang ibinulsa lang yung pera. Nag-imbeto lang ng pangalan. Okay, alias nga eh. Pangalawa, another observation ng prosecution. Meron ginamit na alias. Oh, ito may record ng PCA. Oh. Ay, PSA, 2 taong gulang pa lang. Oh. Nasaan kaya yung utak nitong mga ito? Nasa lalamunan. Ha? Nasa lalamunan. Okay? Itong mga utak na ito. Itong utak na mga nasa prosecution. Teka lang ha, importante lang ito ha. Okay, sandali. Ayun, tapos na. Okay, hindi ba? O sige, tingnan na. Hindi ko maintindihan. Sige, teka muna. Basahin ko lang ha, basahin ko lang. Sabi ni Kalipi, hindi ko ganong maintindihan Kalipi yung binabanggit mo kanina. Meron po sir si Senator Marcoleta. Tumungo siya sa Sandigan Bayan ni Crispin Rimulya. Ito yung kanyang pagkakasabi ha. Kalipi ng North Caloocan. Ang tinatanong ko, Kalipi, ay kung meron ba na mga inakusahan na sumuko o hinuli na hindi nagpakita na meron silang medical condition bukod kay Inday. Dahil, okay lang. Dahil si Senator Marcoleta, kung atin pong bata tandaan, na-admit pa nga po ito sa Philippine National Police General Hospital noong July 6, 2026, matapos po siyang magreklamo na siya po ay nakaramdam ng chest pain at high blood pressure matapos po yung kanyang pagkakaaresto sa plunder charges. Okay? Wala kong ma-recall eh, bukod kay Inday. Kung meron pang ibang politiko na kinasuhan, subuko, nahuli, na hindi ginamit na rason ang kalusugan para pansamantalang pagtakpan, ika nga, o takbuhan, o kalimutan na sila'y may problema sa batas. Wala. Si Inday, nagpunta doon sa korte. Naglakad pa nga eh, pagkatapos bumaba nung kanyang sasakyan. Hindi naka-neck brace. Ha? Walang oxygen tank. Hindi naka-wheelchair. Isip kayo kung meron pa kayong maaalala na politikong kinasuhan. Tingnan nga natin kung meron pa ha. Baka mali ako. Pero Kalipi, kung pareho yung ating pinag-uusapan tungkol kay Marcoleta, na-hospital pa nga si Senator Marcoleta. Okay. Good AM, sir. Ang awit ko kay Mama Mary, Let It Be. Okay. Galing to kay Boss Franco Tedes. Dahil sa mga nangyayaring galit o galit ng kalikasan na kagagawa ng mga tao, yan daw po yung kanyang inaawit. Ay, talaga nung naundoy. Talaga naman, oo. Biktima pala ng undoy si Boss Franco Tedes. Taga ano kasi ito eh, taga Rizal. Ha? Taga Rizal si Boss Franco Tedes. Oh, sandali. Tingnan natin ha, yung komento pa ninyo. Mga nagpapadala ng komento dito sa atin. Naku eh, ang dami na pala. Okay, sandali lang. Tingnan natin. Okay. Tingnan ko na muna yung dulo. Ha? Baka natabunan na eh. O, sandali lang. Yun. O, kita po ninyo. Si Ma'am Kimura Dolores. Marami daw pong kapangalan. Kimura Dolores. O, yan. Tingnan natin ha, Ma'am Kimura ha. Total, sinabi mo, itatry ko lang. Okay. O, meron pong, nakikita ko yung picture ni Ma'am Kimura Dolores, no? Tapos merong Dolores Kimura from La Immaculada Concepcion School Incorporated. Merong Dolores Pacquiao Kimura. Okay? So, may mga kapangalan. Tama yung sinasabi ni Ma'am Kimura. Kaya nga, the probability of an individual sharing the same name, hindi po malayo eh. Sabi ko nga 100%. Pero hindi ibig sabihin na kapag magkapangalan kayo, one and the same. Hindi po eh. Okay? Kaya nga sana Yung ating mga prosecutors, talagang after kayo dun sa katotohanan, hindi dun sa pagpapaligoy-ligoy at pagkikreate ng senaryo at pag-i-implicate kay Inday dito sa mga kaso na gusto nyong ipresenta sa ating mga kababayang Pilipino. Provide us with facts. Provide us with evidence. Baka sakaling magkapaniig yung ating mga sentido. Ha? Baka sakaling magkaintindihan yung ating mga sentido kung facts at ebidensya yung ating pinag-uusapan, hindi po hearsay at hindi kulay politika. Eko. Mambayet Villanueva, palabas lang po nila yan. Panay mga artista, okay, mga politiko, mga artista. Moro-moro, yun daw pong pagkaka-aresto kay Martin. Gising daw po ang taong bayan. Okay, magpa-lunch ka daw, Boss Mon Samson ng Manila Bulletin. Sabi ni Angelo Redaha. Okay. Ha? Patawa daw po yung barbers at chua. Sabi ni Ma'am Kimura, mga barabas. Barabas. Sino si Hestas? Ayan, okay. Ma'am Shirley Uyang, Mike Defensor Santiago. Sino si Mike Defensor Santiago, Ma'am Shirley? Baka Miriam ito? Baka si Miriam po yung binabanggit ninyo. Dahil merong Mike Defensor, alright? Si Mike Defensor, dito po yung dating congressman. Ang pagkakasulat kasi ni Ma'am Shirley Uyang, Mike Defensor Santiago. Ako, ang basa ko rito, Miriam, ha? Miriam Defensor Santiago. Si Zubiri, gusto pang palitan daw po si Jim Carrey sa pagka-OA. Bago bumaba sa pwesto si BBM, lahat ng mga magnanakaw ay mawawalan na ng kaso doon sa perang ninakaw sa Kabanang Bayan. Sabi pa yan ni Ma'am Kimura Dolores. Ha? Aha. yung isa, hindi ko pwede basahin, Ma'am Kimura, ha? Tungkol doon sa sakit, pero naka-oxygen daw at dextrose. Ayan. Alright. Senator Miriam, ito na, sinabi ni Ma'am Shirley, Senator Miriam Santiago. Sabi ni Boss Mer Hikomo, batiin natin, Filipino community sa Hong Kong, magandang morning po sa inyo. Si VP Sara lang ang walang sakit kahit puno na ng kaso. Yung mga involved sa pagnanakaw, nagkakasakit kapag ka may kaso. Wala talagang batas. Wala talaga ang ating batas. So unfair. Sabi ni Boss Mer Hikomo. Ma'am Chona Yu, alam ba ng Malacanang na si Martin Romualdez ay na-admit sa Cardinal Santos Hospital? O, tinatanong ni Boss Jaime Samoya Bernante. Para siguro makapagpadala ng bulaklak si BBM, no? Magbigay ng card man lang yung mga get well, wishing well na mga cards. Ayan. Oo. Ha? Si Trillanes na aresto, walang wheelchair. Oo nga. Oo, tama. Mamoyi Gloria Om. Oo, naaresto si Trillanes na hindi gringo. Nasan? Di ba? Oo, yan. Na walang ipinakita na karamdaman. Okay, thank you. Mamoyi. Tama, si Trillanes tsaka si gringo. Ganun din. Pasok Ping Lakso, nasa ospital. Ha? Sa ospital. Oo. Sino itong nasa ospital? Patikusin ang balimbing daw. Okay. Rainy morning sa kanila, Sir Johnny. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Ma'am Shirley, Kalookan ka ba? Okay. Umuulan daw eh. Good morning po. Sabi ni Ma'am Bayet Villanueva. Tatay daw po ng mga crocodiles si Congressman Martin. Kaya sad ang Kongreso. Ayun na. Ayun. Lahat sila damay kapag ka itinuloy daw po yung investigasyon sa flood control. Ah, okay. Ah, baulang umaga. Galing po sa North Caloocan, kape-kape. Sabi ni Boss Jaime sa Moya Bernante. Ayan. Magandang umaga, Sir JG. Ano kayang drama ang mangyayari sa pagkakaaresto kay Martin Romualdez? Hintayin natin, boss. Sabi ni Boss Armando Busa at yung ating Filipino community dyan sa Dubai. Okay? Kailangan muna nating ma-establish yung disconnect patungkol dun sa mga information na inilabas kahapon. Yung binabanggit ko na series of information. At malaman natin kung kailan talaga ipinasok ng pagamutan si Martin Romualdez. Okay? Para, I don't know, pero ako personally, parang ang dami kong tanong. Nung una kong mabasa yung information na sasampahan ng plunder case si Martin Romualdez. Kasi biglang tumahimik eh. Biglang tumahimik. Normally, kapag ganyan yung nakita natin, eh magwawala na ang social media. Magkikreate na ng senaryo. Totoo ba yan? Sasampahan ba talaga ng kaso? Tutuluyan ba ni Bongbong si Martin Romualdez? So yung exchanges ng mga information at comments mula dun sa mga kritiko at supporter ni Martin Romualdez. Nagsana dapat ito eh. Pero biglang nagplato. Biglang nanahimik. Tapos sa sumunod na eksena, eh merong arrest order na. Tapos nagplato na naman. Nawala na naman yung fireworks. Nawala na naman yung ingay. Hanggang sa makita natin yung mga still photos na nakakonfine sa pagamutan si Martin Romualdez habang sumasailalim dito po sa booking procedure ng Philippine National Police. Ayan. Sabi daw po ni Erwin Tulfo kung baki kilala lang daw natin si Martin Romualdez, malalaman daw po natin na may puso si Martin. Okay. Sabi ni Ma'am Oye Gloria. Ma'am Oye, yung kasunod, pasensya ka na, hindi ko na pwedeng banggitin. Ha? Pero yun ang sabi ni Ma'am Oye. Sabi ni Erwin Tulfo, kung baki kilala lang daw po si Martin Romualdez, malalaman na may puso itong si Boss MR, Martin Romualdez. Ayan. Mamenchi Mez, Subiri, deny to death. Mga aktingan mo, nabili na in your dreams. Akala mo convincing yung mga aktingan mo. O, oh, ayan na. Alright, sige. Sandali lang ha, dyan lang kayo. Meron pa tayong nalalabing 30 minutos dito sa Palatuntunan. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Medyo iniisip na magkaroon ng rigodon. Nararamdaman na kinakailangan ng rigodon. At dalawa dito sa mga ahensya ng gobyerno na ito, ang tila mahina yung performance nung nakaupo o kaya in acting capacity. DOTR, Department of Transportation, at DICT, Department of Information and Communications Technology. Pero marami pong maraming mga high-ranking government officials na hanggang sa ngayon ay hindi pa po lumulusot sa Commission on Appointments. Medyo overstaying ika nga dun sa kanilang poder. Hindi naman po sila muling sinasubmit yung kanilang pangalan for consideration ng Commission on Appointments, pero tila tiko magbibig ng mga senador at congressman natin. Masyado ba kayong busy? Wala nagsasalita eh tungkol dun sa appointments na mga overstaying. Ha? Wala pong nagsasalita, tikom ang bibig. Okay? Ngayon, dun sa discussion na pinuntahan ko, siguro group of around 5-6 individuals, no? Na mga bigating tao, ako lang yung hindi bigatin. Si Johnny Gomez lang ang nobody doon sa aming anim na nag-discuss, no? Ng mga isyong politikal. Yung Department of Transportation at Department of Information and Communications Technology. Ito yung unang sumagi sa aming isipan na pwedeng pagpasakan kay Manny Pacquiao. Not because of Pacquiao's expertise, no? Pagdating sa governance at government service. Kundi merong trabahong gagawin si Pacquiao para dun sa preparasyon sa 2028. NAPSE, National Anti-Poverty Commission. Dito po isinalang ni Bongbong Marcos si Manny Pacquiao. Okay. Alam po ninyo, ako marami kong kaibigan dyan sa line agencies ng NAPSE, National Anti-Poverty Commission. Pati yung ilan sa mga field personnel nitong ahensya na ito. Mabigat po yung trabaho ng NAPSE. Mabigat yung trabaho. Dahil kasama po dun sa kinakaharap ay yung issue ng squatting. Legal squatter. Okay? Ito yung mga naroon sa depressed areas. Yung ating mga kababayan na kumuha ng mga pabahay ng gobyerno at may mga pagkakataon na gumagawa po sila ng survey at ng audit kung ano pa yung mga government facility na pwedeng ibigay doon sa mga nangangailangan. Meron ka ng disyud, Department of Human Settlement and Urban Disyud Department of Human Settlement, tama, and Urban Development. Ayan, Disyud. Pabahay. Tandaan po ninyo, 6 na milyon. 6 million yung target ni Bongbong Marcos na ipamamahagi sa kanyang termino bilang Pangulo. Nasaan na yung 6 na milyon na ito, Mr. President? 1 million a year. Di ba? Nung ako po ay maimbitahan ng Disyud to sit down, nung kanilang ipinipresenta itong plano ni Bongbong Marcos, nakalimutan ko na, pero somewhere in BGC, ginawa yung discussion and formal presentation. Ako lang yata yung nagtanong doon na hindi nasagot at biglang tinapos yung discussion. Because they were all discussing and talking about the 6 million grant plan ni Bongbong Marcos. Sabi ko, what is the success rate of the 6 million housing units na may pamimigay? Sabi lang nila, meron silang they are during that time, in talks with Pag-ibig, SSS, GSIS, private entities, etc., etc. So, they were able to identify 6 million households, 6 million housing units, 1 million per year. Kaya po nila na buo yung grand plan na 6 million. Sabi ko, balik tayo dun sa tanong ko. What is the success rate? What will be the success rate? Saan galing yung aking tanong? How can we achieve a 100% success rate? Meaning, ma-accomplish mo yung 6 million, meron ka pang backlog. Meron kang backlog eh. Over time, bawat isang administrasyon, meron po silang numero na nilalaro sa kanilang pag-iisip. Ilang kababayang Pilipino natin ang makikinabang dito sa mga libreng pabahay na ito o murang pabahay ng gobyerno. Okay. Taon-taon, meron silang mga numerong tinitingnan. Tapos si Bongbong Marcos, 6 million yung kanyang tinitingnan. That 6 million, isasama mo yung nalalabing backlog from the previous governments, that number will balloon. Kaya ang tanong ko, how can you achieve the 6 million housing units na maibibigay sa ating mga kababayan Pilipino kung meron ka pang backlog na hindi na i-deliver? O sige, palakpakan na tayo. Tapos na po yung pag-uusap. Uwi na, anak ng baka. Oo. Ha? Eh, devil's advocate kasi si Johnny Gomez eh. Ah, kapag ka may, alam po ninyo, kapag ka tinanong natin yung ganitong klase na mga information, eh biglang nagtitiklop ng kurtina. Ha? Pack up na tayo, pack up na. Oh, tapos na yung discussion. Bakit natin pinag-uusapan? Because isa po ito sa mga kakaharapin ni Manny Pacquiao being the anong tawag sa kanya? Teka muna. Lead convener of the National Anti-Poverty Commission with a rank of cabinet secretary. Okay? But alam po ninyo, the real purpose is not Manny Pacquiao banning that agency. Hindi po yan. Ang plano po nila ay talagang biyakin ang Mindanao pagdating dun sa boto. Ah, ito na. Kaya kinuha nila si Manny Pacquiao because Manny Pacquiao is a Mindanawan. Ha? Nakikita ka nila, nakikita nila sa survey na ang Mindanao ay impenetrable. Hindi kayang pasukin because of Indaysara. Kaya kumuha sila ng malakas ang pangalan, matunog sa masa, okay, na bibiyak dun po sa pangalang Duterte, kaya kinuha si Manny Pacquiao. This is the ano eh. This is the only consideration. Kawawa naman itong si Manny Pacman. Pacquiao! Kawawa naman ano. Kawawa naman. Plus, how do you expect Manny Pacquiao pupunta doon sa mga shanties para kausapin yung ating mga kababayan Pilipino? Pupunta doon sa mga pinagtatalunan na property ng mga big land owners at yung ating mga tribu-tribo? Ha? Paano susolusyonan ni Manny Pacquiao itong issue ng kahirapan kung hindi siya pupunta dito sa mga lugar kung saan naroon yung mga mahihirap nating kababayan Pilipino? Na-imagine nyo ba, nakikita nyo, kindly close your eyes. Ipikit po ninyo yung inyong mga mata. Palagay po ninyo, pupunta si Manny Pacquiao dyan sa mga Islam areas. Ha? Pupunta ba si Manny Pacquiao dyan sa Islam areas? Hindi po, hindi pupunta yan. Hindi gagawin ni Manny Pacquiao. Hindi po gagawin ni Manny Pacquiao yan. Magpunta sa mga Islam areas. Eh, mapipilitan po siyang babudbud ng pera. Number one. Dudumugin ang tao. Number two. At number three, na yung pinaka-importanting dahilan, it's not really part of the agenda na makatulong sa gobyerno si Manny Pacquiao dito po sa nalalabing termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Only we

Official Survey. Lahat po ng survey na lumabas, parating numero uno si Bongbong Marcos. Okay? Parating numero uno. Sino ba nakalaban ni Bongbong? Ping Lacson. Lenny Robredo. Isko Moreno. Sino pa? Si Mr. Gonzales. Yung ating nai-interview rito, Norberto Gonzales, Bongbong Marcos, di ba? Sino pa ba? Meron pa bang mga kilalang pangalan na nakalaban si, and of course, Manny Pacquiao, okay? Doon po sa mga initial survey, landslide victory for Bongbong Marcos, except for one area. At ang area na yon ay Gensan. Hindi po kinaya ni Bongbong Marcos na talunin si Manny Pacquiao sa General Santos dun sa initial na survey, anong tawag dito? Processes na ginawa. Hindi kinaya ni Bongbong Marcos. But, you know, pagdating dun sa eleksyon at dun sa actual count, nanaig ang Bongbong Marcos, no? Pero ang sinasabi, and even Bongbong Marcos said this, hats off daw po siya kay Manny Pacquiao dahil si Manny Pacquiao lang ang tumalo kay Bongbong Marcos dun sa initial tabulation, initial survey results pagdating sa Gensan. So, ibig sabihin, may asim sa Mindanao. Pero Gensan is just part of Mindanao. Gensan is just part of Mindanao. If the consideration of this administration is to, kunwari, get the services of Manny Pacquiao, ibalik sa gobyerno, okay? At pahawakin ng isang posisyon na pangbasa, National Anti-Poverty Commission. Are they hoping the people in government, the people in, you know, Malacanang, manakapaligid kay Bongbong Marcos, are you all hoping na Manny Pacquiao has this capability and capacity to outmaneuver and outnumber Inday pagdating po dun sa eleksyon? But ito po ha, unang-una niyong mapapakinggan sa radyo at television. Manny Pacquiao will not run for the presidency. Dahil hindi niya po kakayanin. Hindi po kakayanin ni Manny Pacquiao kung sakaling si Inday ay manalo o si Inday ay tumakbo, pahintulutan ng batas na makatakbo, na talunin ang isang Inday Sara Duterte. Okay? What they are trying, what Malacanang is looking at, is number one, ipenetrate ang Mindanao through Manny Pacquiao's appointment. Number two, Malacanang is looking at the possibility of Manny Pacquiao being groomed as the vice presidential running mate of Bongbong's anointed one. Sabi ko sa inyo, unang-una niyong mapapakinggan yan eh. Ha? Dito pa lang sa palatuntunan natin binibigkas. Dito pa lang sa palatuntunan ninyo narinig. Kaya ang gagawin niyo ngayon ay titingnan po ninyo kung tama ba yung binabanggit ni Johnny Gomez. Meron ba tayong pattern na nakita? Meron ba tayong mga information, advance information na naibahagi kay Johnny G, na ibinabahagi ko naman ngayon sa ating mga kababayang Pilipino? Tingnan natin pagdating ng October 2027. Okay? Dahil magsasubmit ng kanilang mga certificate of candidacy. Alright, itong ating mga tatakbo. Ha? Tatakbo dito po sa pampanguluhan at pambansang eleksyon sa 2020.

0: 28. Pacquiao ginagamit, panakibutas lang ni BBM, sabi ni Ma'am Kimura Dolores. Ayan. Tama ka dyan, Sir Johnny. I agree, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Alin doon, Ma'am She? Dami ko nang nabanggit eh. Hindi ko na maalala kung saan banda tayo nagkasundo. Ha? Okay. hindi daw nagulat si Martin sa arrest warrant niya. Nagulat siya, ang dami pala niyang sakit. O, sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Kaya nga, let us wish the former House Speaker good luck and good health. No? O, sana malagpasan niya itong kanyang mga karamdaman para harapin niya yung kanyang mga kaso. Tapos na po yung era ni Pacquiao. Olats na nga last election, sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. When Manny Pacquiao ran noong 2022, ang kanyang vice presidential running mate ay si Lito Atienza. Nagkaroon pa nga ng sulian ng kandila itong si Lito Atienza at si El Shaddai. Hindi ba? Dahil tumakbo si Lito Atienza as vice president, naiwan si Mike Velarde sa ere. O yan, sabi naman ni Lito Atienza, kaya naman daw siya tumakbong vice president. Eh, ginamit ni Mike Velarde yung kanyang anak bilang first nominee ng party list. O kaya nga, hindi po natin maiwasang balik-balikan yung sinabi ni Zubiri. Hindi ko na maintindihan, ha? Ang gulo-gulo, ang gulo-gulo. Ha? Ang gulo-gulo raw. Sabi ni Bob Shirley Uyang, hindi, siguro referring to Pacquiao's capability to outgun Inday. Wala pang makakatalo kay VP kahit ano pang gawin nila. Sabi po ni Ma'am Leti Frias, magandang umaga Sir Johnny. Kinuha nila si Pacquiao kasi ramdam na nila na mabubura na sila. Ito namang si Money Hackman. Nagpagamit din. Oh, ayan. Alright, sige. Okay, thank you. So, yan po yung mga kaganapan. Ha? Manny Pacquiao joining the bandwagon again. So-called government service. So-called public service. Ano ba ito? Leody de Guzman. Okay. At tungkol kanino kalipi yung kay Leody de Guzman? Ha? Yeah. Tumakbong presidente. Correct. Tama si Kalipi. It was in 2022 noong tumakbo si Leody de Guzman as an independent candidate for the presidential and national elections. Natatandaan ko pa, pinaalala sa akin actually ni Kalipi when we invited Leody de Guzman, no? Parang last 2 months naging guest natin sa Palaton Tuna. Meron pong isang grupo na pinuntahan yung team ni Leody de Guzman para alalayan at makipag-meeting doon sa may-ari ng lupa dahil itong may-ari ng lupa ay gumagamit ng private army. Okay? At habang ini-interview via phone patch itong si Leody de Guzman, eh narinig ko pa yung alingaw-ngaw ng baril. Pa. Pinaulan na sila ng bala eh. Okay, habang sila'y naroon sa area, pinaulan na ng bala itong grupo ni Leody de Guzman. Merong isang nahagip, si Leody hindi naman tinamaan. Mabuti naman at nabuhay po yung nahagip. Pero ganun yung naging experience ni Leody de Guzman, ha? Doon sa ginawa niyang pag-alalay sa mga katutubong kababayang Pilipino natin. Okay, salamat sa pagpapaalala. Ha? Thank you so much si Kalipi ng North Caloocan. O patapos na yung ating palatuntunan. O dire-diretsyong panonood po ninyo sa Radyo Bandido TV. Tapos siguro mamaya panaka-naka eh sisilip po kayo dun sa impeachment proceedings laban kay Inday. Magbabalitaan tayo muli bukas araw ng Miyerkules. Tingnan natin kung tayo po ay sabay-sabay. Sama-samang makapag-move on na, ha? Dito sa mga problema ang kinakaharap ng bayan. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong Martes. Happy birthday muli, Mama Mary. Ako po si Johnny G. Pansamantala. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraan na nating pangkaguluhang pandaigdigan dulot po ng mga iba't ibang digmaan ng mga ilang mga bansa na nakakaapekto na po sa pagtaas ng mga produktong petrolyo kasama na po ang mga ekonomiya ng bawat bansa na ikangay apektado ang mga ekonomiya at humina at tumagsak, no? Partikular na po sa ating bayan dahil bago pa man din po magkaroon ng ganyang kaguluhan ang ilang mga bansa na nagdulot na ng mga digmaan, ay Diyos ko, tayo po ay lugmok ng ekonomiya natin. Dala po ng napakarami pong usapin patungkol sa korupsyon, nawalan ng tiwala at kumpiyansa ang mga mamumuhunan sa loob at labas man ng ating bayan, ano? Kaya ito ang nangyari sa atin, napakahina ng ating negosyo, bagsak ang ating ekonomiya, samahan pa ng mga sakuna dulot po ng iba't ibang kalamidad, no? Dahil yung sa mga bagyo, pagbaha, dulot ng habagat, ano? At syempre yung pong mga pagputok ng mga bulkan, paglindol, ay naku, sama-sama na po yung mga dilubyong yan. Ano po? In other words, at ako sa totoo lamang, talagang ang titindi lang at ang lulupit nila dahil limbis sa asekosuhin po ang bayan ay nauna pa rin po ang pagsulong ng kanilang mga pamumulitika. Dahil nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga bala. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyu at usapin ng bayan para tuluyan lamang po maiwasan at mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyan ng mga umiiral na isyu at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanila mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanila mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa kanilang pagtutulak at pagsusulong ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po?
Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilan po bang mga maleta na iba't iba na po ang mga hugis at mga sizes na mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kasama na po ang envelope at expandable envelope, pati na po mga paper bag. Ano po? Na ang sinasabi nila laman po ay basura, pero ang totoo ay limpak-limpak na pera ang laman niyan, pero literal na basura ang mga taong tumatanggap niyan. Ano po? Kung ilang po bang mga ganyan ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya o kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi, kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama! Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman. Martes na, ay hindi, Martes na. Ngayon po ay araw po ng Martes, ikawalo sa buwan po ng Setyembre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan at sa ating mga kakampi? Aba, kitang-kita naman po ano sa ngayon, ano? Kumbaga, yung pong mga kaganapan kahapon na ating pong tinalakay ay parang Netflix, ha? Mala Netflix ang dating, ano? Nakahanda na po doon sa ospital, ano po? Yung paglalagakan nga po nitong si dating Speaker Martin Romualdez matapos mag-issue ng arrest warrant, ano? Ang Sandigan Bayan na 3rd Division, ano po? Kasabay noon ay ang hold order departure sa kanya. At kasiyempre kasama po ang iba pang mga kasama niyang akusado na si Saldico at ilang pa pong mga individual. Kasama na po yung money changer na tinutukoy po ni Ombudsman Boying Remulla, ano po? At nasaksihan din ng bayan ang pagsaserve mismo ng DILG Secretary John Vic Remulla na nagsasabing nagdadrama lang ang ating pangalawang pangulo nung siya po ay hinainan din po ng inisyuhan pala ng warrant of arrest ng Branch 98 ng Quezon City Regional Trial Court. Eh, maluha-luha po niyang isinerve sa dating speaker. Ano po? Yung pong sinasabing warrant of arrest. Kaya kung sino man na nagdadrama, aba, edi siya po ang may sabi niyan. Diba, no? Ang kalihim po ng DILG na si John Vic Remulla. Diba? Ang birang buhay yan. Parang kulang pa yata sa ano, special effects, ha? Diba? Kaya sa mga naantig ang damdamin at naniwala, opo, dito sa pangyayaring ito, aba, sa totoong buhay lang. Ano kayo, pinanganak lang kahapon? Pambira. Bukod sa napakaraming birds with one stone po ito, ha? Kasi parang diversionary tactics, smoke spin effect, spin doctor's move na pinagsama-sama na po ito dahil para mawala nga po no yung issue sa ikamay paglalampaso ng panig ng depensa ng ating pangalawang pangulo, ang kanyang defense team diyan sa kanyang prosecution diyan po sa kanyang impeachment hearing, ano po, at kasabay po niyan ay yun nga no, nag-issue po ng warrant of arrest ang lower court ng Quezon City. Aba, eh, napakaraming legalidad na question yan at mabuti't pinalagan po mismo ng ating pangalawang pangulo. No? Dahil may question din po ng jurisdiction dahil yung pong ikinaso sa ating pangalawang pangulo na for the record ay isang taon mahigit, no? Bago po na isipan sampahan ng kaso ay kasama po doon po sa article ng grave threat o article 4 ano po na isinampa laban sa ating pangalawang pangulo bilang impeachable offense daw, ano po. Kaya siyempre, ibig sabihin ngayon ito ay na ginagawa na ang pagdinig sa impeachment court at de naturalmente sakop ng jurisdiction ng ating pangalawang pangulo sa kinakaharap niya ngayon. At bilang isang impeachable official, nararapat po itong pagsampa ng kaso sa kanya sa impeachment court na kanya pong harapin, ano po. Pero kung may iba pa pong kaso na criminal man o civil na isasampa po sa korte, ito po'y makapag-aantay pagka po ang isang impeachable official ay officially impeached. Ano po? Pag impeached na, doon po susulong yung po mga kasong legal, ano po, na aabot ng hukuman. Pero sa ngayon, hindi po pwede mapagsabay yan. Pero siyempre nga, hindi naman natin mapipigilan yung hukom ng judge ng ano ng branch 98 ng QC na mag-issue ng warrant of arrest dahil discretion niya yan, judge siya. Judge siya. O di ba? So discretion na yan. Kaya nga ito ay china-challenge at kinwestiyon na naghain ng petisyon ang mga abogado ng ating pangalawang pangulo. Kaya nako, ang ating Korte Suprema ay punong abala sa kasalukuyan ano sa dami ng mga nakabinbin na mga petisyon. Hari nawa, ito po'y kanila mabigyan ng kaliwanagat. Ano? At isa na roon ay yun ngang issue, no? Kung tadaalala ninyo na naisampa rin po ng dating majority na si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, no? At ng kanyang mga kasamahan.
Kasi ito po'y very relevant sa kasalukuyan dahil ito'y nakabimbin sa Korte Suprema, di ba? Dahil napag-usapan kanina, yun tungkol sa threshold, di ba? E hamantalang pag titignan po natin, nakita po bilang pagkakataon siguro kanina ng magkapatid na Tulfo, pero ang naghain po ng motion ay si Senator Erich Sylvester Tulfo, no? Erwin Tulfo ang naghain at kine-question niya at umaapila siya patungkol doon sa threshold na sinasabi. At ito ay ang kanyang concern daw ay yun daw pong kaliwanagan ng desisyon ng presiding judge sa unang pagdinig pa lang nila noong July 6 na nagsimula po ang impeachment hearing. Ano po? At doon ay nagdesisyon na kaagad ang presiding officer na ang threshold talaga ay two-thirds ng all members ng Senado at yan po ay 16 votes ano po para makakuha ng conviction. Di po ba? At dahil po dyan, ano po, ito po ang pinagbatayan po malinaw ni Senator Chis Escudero na sinusugan at sinangayunan din ng katabi niya na Senate President sa kasalukuyan na si Sherwin Gatchalian. Ano, na ito'y naaayon talaga sa Constitution. At di nila maaaring baguhin yan dahil nakatapo na yan sa Constitution. Eh, di ba? Hindi naman yan Senate rules lang. Diba? Hindi yung bahagi ng kanilang rules, no? O rules of impeachment na sila-sila lang ang gumawa at pwede nilang amyendahan. No? Depende sa sitwasyon. Ano? Dahil kanina po, ay hinain po ito ni Senator Erwin Tulfo, pero napakadami pong magandang development na nangyari. Una sa lahat, no, hindi ho natuloy ang pagdinig kanina dahil hindi na ho ipinresenta ng prosecution ano, yung nakatakdang tatlong saksi o witnesses na dapat nilang ipresenta ngayon araw. At ito'y kagulat-gulat sa panig po ng ating mga mamamayan dahil nagkaroon daw po ng deliberasyon, pagdidebate, pag-uusap sa panig po ng prosecution kagabi, di ba? No? At ito'y ayon po mismo sa private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan. Ano? Dahil siya po ang sinabihan ni Congressman Joel Chua na magpresenta at magsabi sa korte kung ano ang kanilang gagawin ngayon araw na ito, di ba? Dahil sa takda po ng aktibidad ngayon araw na ito, may pipresenta silang tatlo pang testigo at yan may pinasubpina na mismo ng korte, ng impeachment court. Ano po, kaya kanina kakaiba po ang nangyari dahil ipinasa po, no? Ng prosecutor na congressman prosecutor ni na si Joel Chua kay Attorney Lorna Capunan para siya po'y magsalita at nagbigay siya ng manifestasyon ano ang matindi doon sa kanyang manifestasyon dahil nga urong sulong sila kahapon pa at nung isang araw pa patungkol sa mga binabanggit no ng kanilang mga spokesperson no ng dating congressman Ace Barbers ang Congressman Zia Alonto Adyong, di ba? Meron pang Congressman Paulo Ortega, di ba? Meron mga ganyan eh, di ba? Meron pang Congressman Kong Hun, di ba? Kong Rung, di ba? Dito natin makikita sa mga sinasabi kasi nila, sapat na daw at meron na daw silang matibay na batayan, kaya iniisip nila ay hindi na kailangan ipatawag yun nga po yung dalawang sinasabing security officer o SO ano sa panig ng Office of the Vice President na si Colonel Raymond Lachica at sa panig naman ng DepEd kung saan ang ating pangalawang pangulo ang kalihim ng mga panahon noon at nagkaroon ng confidential funds ang DepEd ng mga panahon noon ang security officer ay si Dennis Nolasco no si Colonel Dennis Nolasco at nabanggit nila na hindi na daw kailangan at baka makasama pa di ba sinabi ni Ace Barbers yun baka maging detrimental pa sa panig ng prosecution kaya nga tayo ay nagsasabi dito paano magiging detrimental sa panig ng prosecution yun eh malalaman nyo nga kung saan ginamit yung pong mga confidential funds at malamang matukoy nyo na kung sino-sino po itong pinag-iinitan yung mga aliases kasama na si Mary Grace Piatos, di ba ba? Oh, pero hindi nga lang banggit no, sa kanilang mga press con na naturalmente naririnig po at napapanood po yan ng panig ng mga
Senator Judges. Ano po? So, yan ang kanila mga binabanggit. At kasama na po, maging ang interest po ng Senate Impeachment Court ay ipatawag sana, no, itong dalawang SO o security officer na ito. Pero kasama nun sa sinabi din nila na maaring hindi na rin nila talakayin yung pong Article 3 na bribery, di ba? Kasi apat na article po yan, di ba? Tapos na po yung Article 4, which is grave threat, di ba? At ang naging resulta ay hindi nila napatunayan ang grave threat, kaya ang DOJ ay kumilos para kasuhan ang pangalawang pangulo. Ang galing, ano po, ganyan talaga, di ba? Yan po ang mga chronology ng pangyayari, di ba? Totoo naman, di ba? Nagkasunod-sunod. At ang sumunod ay ang Article 1, ano, na ngayon ay mukhang tinapos na nila, dapat ay i-re-rest na nga nila yan, tatapusin na talaga, no? Pero humingi sila sana ng mga kondisyon, ano? At yun nga ang bahagi ng binanggit kanina ni Attorney Lorna Kapunan, di ba? At siyempre, nang dahil doon na mga palipadhangin nila sa kanila mga presko na mga nakalang araw na baka hindi na rin nila ipresenta yung Article 3 na bribery, ito lahat ng kanilang dahilan ay dahil sapat na daw at naipreba na daw nila matapos po magpresenta ng mga 15 na atang mga testigo so far, ano? Mula na nagsimula noong July 6 ang impeachment hearing, no, sa impeachment court. Tapos ang sabi ngayon nila ay hindi na nga nila daw mga itutuloy. Pero kahapon nagbanggit sila na itutuloy pa rin, di ba? Kaya mixed signals po sa panig po ng taong bayan dahil ang taong bayan po hindi tanga at hindi hubobo. Saan ka ba naman nakakita na kayo'y naghabla? Pagkatapos, siyempre, ang kagustuhan nyo ay patunayan nyo, dalang burden of proof ay nasa prosecution, patunayan ang habla ninyo sa mga ebidensya, testimonya, di po ba? At ito po ay makapagbibigay ng kasiguraduhan na makamit ninyo, ano po, yung pong katagumpayan na ma-impeach nyo ang aming pangalawang pangulo, di ba? Lalo na to ang habol nyo naman talaga dyan, ay yung perpetual disqualification niya from office, no, from holding public office. So eto ka na, papaano ka ba naman na sa loob ng ilang pagdinig, no? Eh 22 pagdinig, kanina po 23 na, eh, di ba? Sa loob ng 23 pagdinig, aba eh wala ho kayong matibay na naipakita. At ang taong bayan ay napanood naman po ang lahat, ano? Kung papaano pong hindi tumayo sa pagbibigay po ng testimonya ng mga testigong kayo rin na nagpresenta, mga ebidensya ang inilabas nyo sa publiko na sa inyo rin ang galing, pero hindi pa rin po mapatunayan yung po grounds of impeachment na gusto ninyong palabasin para maalis sa pwesto ang aming pangalawang pangulo. Di po ba? Kaya hindi ho nagtutugma na mahina nga ang inyong ginawa panimula, no, hanggang ngayon na parang hindi mapatunayan ang inyong mga inaakusa, eh magbabawas pa kayo ng artikulong i-impeach sa kanya tulad po ng bribery. Di po ba? Bribery. Dahil sa bribery, maliwanag po doon po sa tinatawag na Committee on Good Government and Public Accountability na ang chairman ay si Joel Chua noong November ng 2024. Sa pagdinig ng komite na yan, may mga humarap po, di po ba, na mga executives din po o kawani ng DepEd, ano? At di umano ay nakatanggap nga po ng mga white envelope, di po ba? At ang white envelope ay may perang laman, hindi basura, pera talaga, di po ba? At itong perang mga ito ay ultimo kahit si Attorney Michael Poa ay nakatanggap din, di po ba, ng white envelope. Pero nakapagpaliwanag na siya noon, ano, patungkol doon. Di niya tinanggi, sabi niya, oo, di po ba. At ang sabi nga niya, may mga pagkakataon talaga nag-aabono siya at nalalaman ng pangalawang pangulo. Kaya yun ay pakiwari niya, ay sa pera rin ng sarili niya, ng ating pangalawang pangulo, ay nagre-reimburse sa kanya. Kasi sa gobyerno, hindi mo mai-reimburse yun. Ano? Pero kung personal na pera yan ng pangalawang pangulo at gusto niya i-reimburse sa iyo, eh
prerogatiba niya yan, nasa sa kanya yan, di ba? Hindi naman niya ninakaw para ibigay kay Attorney Michael Poe yan, di po ba? Sarili niyang pera. Kaya nga magandang matuloy eh, yung bribery, di po ba? Pero sa totoo lamang, kung napanood niyo po yung mahabang video kung saan pong kinasuhan ng DOJ ang ating pangalawang pangulo patungkol sa Great Threat, na-discuss din po yan tungkol doon sa mga white envelope, di ba? Apparently, nabanggit dyan ang unang ginang na sinarenehan. Sirena. O, binigyan ng paghaharana ng Pangulong Marcos, no? Na it's your smile, your face, your lips that I miss. Sa kagsagsagan po ng habagat na binabaha ang ating mga kababayan, nalulunod na sa baha, no? Yan ang ginawa ng Pangulo. So yan po, nabanggit po ang itong si Lama, no? Si Lisa Araneta Marcos dun sa video niya, nagalit na galit din ang ating pangalawang pangulo. Ikaw, Lisa, Araneta Marcos, di ba sabi niya, yung di ko mababanggit ito dahil bawal po magmura sa ere. Ikaw po, tsaka, sabi mo, di ba, dalin mo yung envelope, bibigay ko sa kanila, ganyan. O, di ba? Nabanggit na yan eh, ng pangalawang pangulo. So more or less, may idea na tayo saan galing yung envelope. Di po ba? Yung white envelope, di ba? Kaya ngayon, parang ayaw na nila pong pag-usapan yan, di ba? Saka ba naman nakakita? Kaya baka i-drop na rin po yan. Ano? Dahil kabahagi nga po ito ng manifestasyong kanina ni Attorney Lord na Kapunan. Ano? Dahil sabi niya, hindi na kami magpepresenta kanya nitong tatlo pang testigo. In fact, meron pa kaming 15 testigo na ipepresenta pero hindi na rin namin ipepresenta. At balak namin na isara na itong Article 1, ano? Yung misappropriated funds, ng confidential funds, ano po. I-re-rest na daw nila yan, tatapusin na, ika nga. Provided, ito yung provided, no? Provided na payagan kami, no? Na kami ay mag-imbita sa pangalawang pangulo mismo bilang aming testigo. No? Kaya nga nagtanong si Senator Cheese, so kayo po ba ay hihiling na ipasubpina namin ang pangalawang pangulo? Di ba? Yan ang tanong niya. So ang sabi po ni Attorney Lorna Kapunan, hindi pa po siya ngayon. Hindi pa daw po siya ngayon. Kasi ang kanyang paliwanag na hindi na rin po pinahaba pa ni Presiding Judge Cheese Escudero dahil pinapreno-preno na ng konti, no, ng defense lawyer na si Attorney Mark Binluan. Dahil ho yung mga salita po ni Lorna Kapunan na hinalintulad na po, ano, ito pong kanyang metaphor sa larong chess, no? Sino ba sa inyo ang marunong maglaro ng chess? Halos lahat po ay marunong, nakaiintindi maglaro ng chess, ano? Yung chessboard, doon po niya inalintulad yung kanyang metaphor na marami na daw silang naipresentang mga testigo. Nagbigay ng testimonya, kung tutuusin, 27 dapat yan, pero nakapagpresenta na sila ng 10. Ha? Pero meron pang dalawa na hindi man humarap sa witness stand, nagbigay naman po ng kanilang manifestasyon ng hindi na kailangan ipatawag, ibig sabihin, pero para bagang may mga dokumento na nakapagsasabi ng nag-stipulate na ng kanilang papel, ano po, kagaya po ni Edward Fajarda, no? Yung pong disbursing officer ng DepEd, di ba? Dahil na hospital siya eh, di ba? So dalawa po yung nagbigay ng ganong klaseng stipulation, kaya maituturing na bahagi na rin ng testimonya at ebidensya, kaya 12 na nga daw po lahat yan, ano? At para daw mapigilan na yung takbo ng oras at pagsasayang ng oras dito sa pagdinig na ito at mapadali ang pagdinig, ay mababawasan, no, ng panahon ng pagdinig, hindi na kami kailangan pa magpresenta ng 15 pa. So it would save time nga naman doon sa korte, di ba? Sa totoo lang, ang prosecution nagsasabi niyan, di ba? Ano po? Dahil kung kayo po ay makapagpapatibay talaga ng mga kaso, itong 17 ito, o 15 na ito, natural, mas interesado kang ipresenta. Di po ba? At baka madagdagan pa nga. Para lang mapagtibay mo ang kaso dahil ang prosecution po, nasa panig nila ang burden of proof eh.
'di ba? Sila po ang magpapatunay. Katakatakang gawain nila na magbabawas ka ng testigo, magdadrop ka ng isang artikulo ng bribery para lang mapadali ang proceeding. Ano ba 'yun? 'Di ba? Eh ang inyong pakay ay impeach ang pangalawang pangulo. So kung ang sinasabi niyo i-impeach at sa inyong alternate universe kayo ay naniniwala na may sapat na kayong batayan, kahit na ang taong bayan ay nagtatanong at naghahanap pa rin na ano ang pasabog na inyong ilalabas dito na mula po nung unang pagdinig hanggang sa umabot na nga po ng 23, ay wala pa rin, no? Inaabang ng taong bayan, wala pa rin, ano po. Bagkus ito nga, babawasan ng testigo, tatanggalin sa listahan ng mga testigo, pati si Yusek Lolaika Lopez, itong si Romel Madriaga, na dati sabi nila eh, yan daw ang pinakamalakas na pasabog nila, tatanggalin na rin sa witness list. Ano po? At yun na nga, yung dalawang security officer no ng DepEd na si Dennis Nolasco, Colonel Nolasco, at saka si itong si Colonel Raymond Lachica ng OBP. Diba? So parang hindi tumutugma yung kanilang salita doon sa aksyon, ano? At doon sa mga napanood natin ng kabuuan ng hearing, no? Na 23 beses na, 'di ba? Kaya kanina, yung kanyang manifestasyon inalintulad niya sa isang metaphor, ano, ng chessboard. At ang sabi po ni Attorney Lorna Kapunan, lahat daw ang mga komposisyon ng isang chessboard ay meron daw po dyan pawn, di ba? May pawn, may bishop, may horse, di ba? May horse, di ba? Tapos may rook, no? Ang rook, ang tawag nga dyan, castle, eh. Diba? Pero rook yun, di ba? Rook siya. So, eto nga, ang sabi niya, lahat naman po yan, eh, Kwan, mga pain lang, ano po, mga kagaya ng pawn, ano po. Kasi kung naglalaro kayo ng chess, ang pawn ang unang pinakakain, di po ba? Kasi ang layunin ng chess ay ma-corner mo yung pong king, di po ba? At ang king, pag na-corner mo, checkmate yan. Tama? Pero kung titingnan daw sa metaporya ng isang larong chess, mas mahalaga daw po ang papel ng queen kesa sa king. Apo. Kasi ang queen, maraming moves, di ba? Totoo naman, no? Ang queen, kahit sino, pwede niyang kainin. At pwede siyang mag-move ng pahalang, papunta ron, pa vertical, pa side, 'di ba? Lahat ng move pwede gawin ng queen eh. 'Di po ba? Samantalang ang king pa isa-isa lang. Pa isa-isa lang ng move. Abante, pakaliwa, pakanan, paatras, 'di ba? Ang king, ganun lang pwede niya. Limitado. Kaya nga sa chess, sa larong chess pinoprotektahan yung king. Dahil pag namatay yung king, checkmate ka na, tapos na ang laro. 'Di ba? At ang unang protector ng king ay ang queen, no? Sa dami po ng kanyang moves, di ba? Pero bago ka umabot sa queen o sa king, ay magkakaubusan muna talaga ng lahi. Ibig sabihin, yung mga pawn na pinakakain mo, pakainin mo yan, makain mo siya, di ba? Ganun po yung laro na yan, eh. Kaya nga ang tawag niya, utakan, eh, no? Ipapain mong sadya. Para pagkakinain niya, kinagat niya yung pain, makukuha mo na yung kanyang bishop. Makukuha mo na yung kanyang horse, di ba? At ubus na rin yung kanyang mga patapon na pawn, di ba? Kaya ang gusto niya mangyari, ito ay halintulad din sa isang metaphor ng chessboard. Eh, walang iba. Lahat ng presinta namin dito ay puro pawn. Itong mga karakter na to, itong mga actors na ito, kanya, all points out to the queen, di ba? At ang queen na tinutukoy niya rito, ay hindi ko yung kumanta ng Bohemian Rhapsody, ha? Hindi po siya. Hindi po sila. Ha? Mama! Diba? Hindi po yun. Ang tinutukoy po rito ang ating pangalawang pangulo, yung Daisara Duterte. No? Pero ang problema nila pwedeng i-compel

Dahil hindi ho pwede yung compulsory witness na tinatawag, na parang pilitin mo siyang magtistigo laban sa kanyang sarili. Hindi ho pwede, di po ba? Kaya maliwanag po yun, ano? Kaya nga sinabi din ni Atty. Sheila Season kanina yun, ano? Na kami sasagot pag formal na silang humingi ng subpoena patungkol dito sa issue na ito. Pero sa ngayon, may umiiral yan at sa konstitusyon mismo, kaya nga maganda ang ating konstitusyon, ano? Meron tayong guaranteed na freedom, maliwanag ang ating mga rights o ang ating mga karapatan. Di po ba? Kaya hindi ko pwedeng maligaw kung susundin mo ang ating mga batas. Kasi maliwanag na nakasaad lahat doon, bawat isa sa atin ay may equal protection of rights. Na? At lahat din sa atin ay may pantay-pantay na karapatan. Di po ba? Meron tayong exercise ng freedom of speech, freedom of expression, lahat tayo ay meron yan. Di po ba? O ngayon, eto yan, paglalagpas ka, no? Sa iyong freedom of the speech, aba, meron din karampatang parusa sa batas yan. Di ba? Kaya nga alam mo dapat ang limitasyon mo rin, naaayon kasi sa batas na atin sinusunod at yan po ang ating konstitusyon. Di ba? So nagkaroon din ng problema kanina dyan sa Senado dahil nga rin sa, eto nga, dahil nung binanggit na po nila, na-resolve na ano, dahil para bagang sa panig ng prosecution, magsasave tayo ng time, 15 o 15 sa mga witnesses ang hindi na namin kailangan ipresenta kung papayag lang ang hukuman na ang ipresenta rito ay ang pangalawang pangulo. Eh yan naman talaga ang gustong gawin ng prosecution. Nung unang-una pa lang, nandun pa lang po sa Kongreso, sa Committee on Justice, di ba? Gustong-gusto nilang paharapin doon ang ating pangalawang pangulo. Kasi ang layunin naman po talaga nila ay optics. Ano po? Hiyain, maliitin ang ating pangalawang pangulo doon sa witness stand. Ano? Una sa lahat, di nila magagawa yan. Bakit po? Napatunayan na po doon sa mga budget deliberation noong 2023, naalala nyo, nung umaattend ang ating pangalawang pangulo kahit nung budget deliberation ng 2024 kung saan siya pinagkakaitan ng budget na tinatanggal yung halos kalahati ng kanyang budget, naalala nyo po. At pinipilit na siya, hindi pa po siya ini-impeach noon. Inuurirat na siya patungkol sa mga confidential funds na ito na kalaunan niya nagamit din ng 19 Congress bilang isa sa mga articles of impeachment. In fact, hanggang ngayon, ano, ito nga po yung Article 1 na misuse and misappropriated confidential funds. Ginamit pa rin po ng 20th Congress, di ba? At kung maalala niyo, humaharap po doon, ultimo ang dating chairman ng vice chairman pala ng Appropriations Committee na si Congresswoman Stella Kimbo ay hindi umubra sa ating pangalawang pangulo. Diba? Siya po yung si stick to the plan. Naalala niyo po yung sinabi niya, well, just stick to our plan. Di po ba? Ano? At pati po yung mga makakaliwang grupo na mga kongresista ha, ay hindi umubra no, sa ating pangalawang pangulo. Kaya misto lang, napupunta na lang sa name calling tulad ng Bratinella, no? O sino ba yung witch sa Wicked, di ba? Ano po? Di ba sa Wicked? Ano pa ba? Si Fiona po, ng Shrek, di ba? Kung ano-ano na lang po ang naitatawag nila sa ating pangalawang pangulo. Andun na siya ay nasisiraan na ng ulo o kulang-kulang ng pag-iisip, mga ganyan. Ano? Kasi nga, wala naman po kasi silang mga argumento na nakadadaig po sa ating pangalawang pangulo. Kaya ang ending, they will just resort to name calling. At ganyan din po ang nangyari dito sa impeachment court. Ano po, di ba? Na kahit po ang mga private prosecutor, kagaya ni Lorna Capunan, ano po, ay nagre-resort po to yung pong sinasabing not allowed to be mentioned sa korte. Na? Being disrespectful, halimbawa, nag-a-utter ka ng scam, mastermind, kung ano-ano mga salita attributing to our vice president. Di po ba? Eh, because they cannot prove anything, napupunta na lang po doon po sa pang-iinsulto. Dahil wala silang maipreba bilang ebidensya eh. Kaya na, sa pikon, ano? Pag napikon, ganon eh. Di ba? Pag nagdidebate kayo, nagsasagutan kayo. Pag wala na siya masabi, ha? Ang mga either mag-resort siya to ano ba yung tinatawag natin, victim blaming, paawa effect, ano po,
o kaya sugar coating.

0: ano po, o kaya mapunta po doon sa tinatawag natin na kwan, sasabihin na, sige na, ikaw na magaling. At ito na, gaslighting ang tawag. Di po ba? Yan po ang mga nature ng mga talunan. Yun po, dahil di sila manalo sa tamang argumento, doon sila nag-resort sa name calling. Di po ba? So kanina, sabi, pero nakalusot siya rin na si Atty. Kapunan. Sabi kasi niya, hindi naman daw siya magsasabi nga ng mga bagay tulad ng mastermind, ng scammer. Sinabi din niya eh. Sa simpleng salita, inulit lang niya, di ba? Kaya nga pinutol na po ni attorney o ni presiding judge na Chief Escudero yung kanyang manifestasyon dahil ang kagustuhan niya lang naman, tapusin na itong Article 1, mag-move on na kayo, ipuput to rest niyo na ito. Kaya lang, ang gusto niyong kondisyon sa pagdating ng matapos lahat ng artikulo na ito, ipatatawag niyo ang pangalawang pangulo. At ito pa, hindi pa sila tapos. Dalawa lang daw gusto nila bandang huli pag natapos na nila itong lahat ng presentasyon nila. Yun daw patawag ang ating pangalawang pangulo at isang amicus curiae. Amicus curiae, ano po, yun po yung friend of the court. Magpapatawag ang prosecution ng amicus curiae para po daw maintindihan ng mga senator judges yung pong kanilang ginagawa, no? Yung pong ano ba ang layunin ng impeachment. Eh di para mo nang sinabing hindi marunong ang ating mga senator judges, kaya magpapatawag ka ng amicus curiae o amici curiae para po i-guide sila. Yun ba? Ang gustong gawin ng prosecution? Eh kung isa po ako sa senator judges at minumungkahi yan ng prosecution, aba, eh baka matawag ko silang stupid. Diba? Doon po dapat pumasok yung pong ginagawa ni Rapi Tulpo. Anong tingin nyo sa amin? Kailangan namin ng guidance ng isang friend of the court o friend of the prosecution, amicus curiae o amici curiae, galing sa inyo, para ipaliwanag sa amin na kami sui generis, lahat pwede namin gawin, ano, at kung ano-ano pa. Pero hindi rin, we're guided pa rin, ano, both legal and political. Eh, yan po eh. Ganyan po talaga, dahil impeachment nga ito eh, di ba? Pero may legal process din na sinusunod, di po ba? So, kagaya nito, nang dahil ho doon, ang suggestion po ni Senator Cheese, ano po, dahil naipaliwanag na rin po ng panig ng depensa sa pamamagitan po ni Attorney Sheila Sisson, na talagang tututol sila pag dumating ang panahon na yan. Pag formal silang naghain, na ipinasusumpi na ang pangalawang pangulo. Bakit? Eh kasi, ang pangalawang pangulo ay narito na. Hindi kami ay representante ng pangalawang pangulo. At kung hindi interesado ang ating pangalawang pangulo at seryoso para harapin itong impeachment na ito, hindi kami pinadala rito. Di ba? Totoo naman. Di ba? Kaya nga sila, no? Ang panig ng defense. Ang mismong representasyon ng pangalawang pangulo. At hindi minamandato na siya mismo ay humarap dyan ang pangalawang pangulo. Kasi nga, ang burden of proof ay nasa panig po ng prosecution, ilabas po nila ang lahat ng pwede nilang ilabas patungkol dun sa artikulong kanilang hinain. Apat na artikulo yun at dapat lahat yan ay impeachable offense. So far, sa panig po ng Kongreso, ipinasa po nila yan bilang impeachable offense. Tama? Yan nga, yung sa panig nila, dahil ho, diba, nagkaroon ng pagdinig sa Committee on Justice ni Congressman Luis Tro, naalala niyo po, na nakitaan nila ng form, substance, and cause, di po ba? Di ba? Ng tinatawag na probable cause, di po ba? Kaya nga po, grounds, ano? Na sufficiency in grounds. Kaya nga nagkaroon ng paglipat, no? O paghain ng impeachment complaint sa Senado, di ba? Kaya ito dinidinig na nga po, di ba? Kaya ang panig po ng Senado ngayon, mga judges po doon, titingnan po nila, no, kung ang batayan ba, kung lumabag man, kung sakali man ang ating pangalawang pangulo sa panig ng kanilang inaakusa, kung yan po ba ay sabihin na natin lumabag, pero impeachable ba yan? Ganun pa rin eh. Di ba? Kaya kung lumabag man at ito hindi impeachable sa pananaw ng mga senator judges, kaya nga may pagkakataon silang kumbinsihin ang mga senator judges, di ba? Pero sa panahon ngayon, papaano nila kukumbinsihin ang mga senator judges sa panig nila kung ngayon pa lang ay sila na mismo yung nagbabawas ng mga testigo, nagbabawas ng testimonya, at magbabawas pa ng artikulo, di ba? Yung Article 3 na bribery, aalisin daw. Ah, di ba? Parang ganun. So, paano bang gusto nila mangyari? Di po ba na pagpapatibay ba ito ng inyong pinaglalaban? O lalo nyo lang pinahina ang inyong argumento, no? Dahil sa 23 pagdinig, eh, pahina ng pahina ang inyong mga argumento. Dahil sa Lunes, no? Bukas wala kasi tayong hearing, at magkakaroon ng pagdinig sa Lunes pa, no? At doon sisimulan ngayon yung sinasabing unexplained wealth, no? At ito po yung Article 2, no? Doon daw po yan, ano? Kaya nga, bukas, ang mangyayari, sila po ay maglalaan ng panahon para sa pag-check ng mga dokumento, dahil ang mga checking dokumento rito ay mga galing ng bangko, galing ng insurance, iba-iba po, ano, ng mga accounts ng ating pangalawang pangulo, ng kanyang asawa na si Attorney Manscarpio, o pati yata yung mga anak, no, isinama-sama na, parang ganyan, ano. At yan ang pagtutugma-tugmain nila. In fact, humirit pa nga dyan, ano po, bukas daw gagawin yan, 10 a.m., ano? Pati susunod na araw, Huwebes, di ba? 10 a.m. din, ano? At humirit pa nga po dito si Attorney Shell Jokno, no? Dahil ang hinirit naman niya ay yung kanilang offer, ano? Dahil siya daw po ay nagsubmit at nag-offer po si Attorney Shell Jokno ng tinatawag po na admission, request for admission. Para daw po sa mga dokumento na halos 104, no, 104 items, no. At ang purpose daw po nitong admission na to, para mapadali din daw ang pagdinig, ay para aminin na daw mismo ng pangalawang pangulo kung ano ang kanyang account, kung ito ba'y account niya, ito hindi niya account, para daw mapadali, di ba? Eh, burden of proof nasa kanila, diba? Di po ba? Para daw mapadali, sagutin na kung may kung meron man, kung wala, di sabihin, parang ganun, ano. Eh, bakit namin padadaliin ang mga buhay nyo? Sa totoo lang, eh, trabaho nyo yan, alamin. Di po ba? Dahil kayo nagbibintang eh. Kaya nga nagpatawag kayo ng mga dokumento mula sa mga bangko. Sinunod naman kayo ng impeachment court, nag-issue po, di ba? Si Senator Cheese, no? Ang presiding judge. O pero pag-aaralan daw kung ano ba ang gusto niyong ipresenta o hindi. Tapos ngayon, magsasubmit kayo ng request for admission on 100, almost 104 items. Di ang ibig sabihin lang nito, hindi sa kayo ang magpreba na ito ay sa pangalawang pangulo, gusto niyo aminin na niya. Di ba? Ano ba namang klase yan? Di po ba? Di parang kitang-kita talagang wala. Kayo talagang in the first place. O sisimula pa lamang. Kaya totoo ang mga fishing expedition ninyo. Dahil kung meron na kayong mga items, no, na mapagpapatunay na ito ay talaga sa pangalawang pangulo. Di ba? Halimbawa, kasi unexplained wealth ang pinag-uusapan. Hindi lang po bank account, insurance policy. Hindi lang po yan. Pati ari-arian. Halimbawa, bahay. Na? O di, dapat meron kayong supporting papers na makapagpapatunay na account yan talaga niya. Ha? Account niya yan, bank account na yan. Kasi pinwera po dyan, dollar eh, di ba? Lahat lang ng peso account, ano? So eto, kung meron siyang time deposit, no? O di, presenta nyo, di ba? O, yun po yung ibig sabihin, tiyak. Yung kayo nakatitiyak na kanya yan. O kung meron man kayong sabihin, meron mansion dyan sa San Juan. O meron mansion doon sa Makati, kanya yan. Di ba? Ang bilis sabihin nun, tama? Pero para sabihin mong sigurado kayo at sinama niyo doon sa inyong ebidensya, ibig sabihin meron kayong dokumentong makapagpapatunay na kayan yung nasabing kanya yan dahil may matibay kayong ebidensya na makapagsasabing kanya. Hindi kayo hihingi ng request para po magkaroon po ng admission. De para mo nang sinabing, aminin mo nang sa'yo yan, mga yan. Ang birang buhay yan. Ginagawa niyo kami isang tangat kalahati. Kaya nga po, ang sabi po ng Senator Cheese Escudero, mayroon na pong ruling dyan ng Korte Suprema. Yung pong admission of evidence na tinatawag para sa civil aspect po. ng isang kaso. Pero pagdating sa criminal cases, hindi mo pwede dahil may right o meron siyang right to incriminate herself, di ba? Meron tayong right to protect ourselves, no, to incriminate ourselves. Kaya nga kung yan eh, bintang mo, patunayan mo. Hindi ako mag-aamin para ikulong ko ang sarili ko. Ipahama ko ang sarili ko. Di po ba? Kaya saan ka pa naman nakakitang request? Kaya nga sabi ni Attorney ni Michael Poa, patungkol naman doon, eh binibigyan lang po kami ng 7 days para daw i-admit namin. Ano? Itong mga request na to. So, sabi niya ni Senator Escudero, sige, decision na natin mamaya. Yan, ano? Pero kung inaasahan mo itong artikulo na ito, eh, itong nire-request ninyo, may ruling na yun sa Supreme Court. Obviously, ang gagawin ng mga yan sa depensa, i-deny lang nila ng 104 times yan. Diba? Ba't nila i-admit? It is for you to prove, not for them to admit. Obvious ba? Di po ba? Ba't pa tayo naglitis kung ganon? Di po ba ano? Kaya obviously, kaya nga sabi ko, itong batas natin na nagpaprotekta sa magkabilang panig. Di ba? Kung gagamitin lang ng tama, ano po? Kaya diyan kitang-kita po na parang waving of the white flag na ang prosecution. Kanina pa lang, sa pagsisimula, ito si Lord Nakapunan, at pagsabi din ni Attorney Shell Jokno, at pagsabi muli ni Attorney Luistro, no, ni Congresswoman Luistro, na tila parabagang binlang ka pa niya, no, yung mismong private prosecutor Kapunan, dahil nilinaw niya na premature daw yung sinabi ni Attorney Lord Nakapunan na ipasusupti na ang pangalawang pangulo dahil hindi pa daw nila napag-uusapan yan. O kita niyo na, sarili niyang kasamahan sa private prosecution, nilaglag din nila. Samantalang sinabi po ni Lord Nakapunan, may hawak siyang papel, ito daw ang preba ng pinagdebatihan nila kagabi, di ba? Yan eh, sinulat daw niya lahat yun, di ba? At siya daw napiling magpresenta. E nung nagpresenta yung tao, nung nagsalita yung lead counsel, si Congressman Luistro, biglang nilaglag, no? Yung private prosecutor at sinabing, ay premature po yan, dahil hindi pa po namin na napagdidesisyonan ipasusumpi na ang pangalawang pangulo, no? Pero kung yan man ay matupad sa mga darating na pagdinig, dahil nadami din po nagbago sa pag-hearing, ano? Dahil din sa budget, pati yung kanilang bakasyon, di ba? May maraming naipit dyan ang Senado sa kanilang obligasyon, eh, di ba? May obligasyon sila at responsibilidad magpasa ng budget at iba pang mga panukalang batas, no? Na naaayon doon sa LEDAC na napagkasunduan ng executive at legislative. Hindi hulat umaandar yan sa ngayon. Dahil kulang sila sa oras. Si Mick Subiri, pagod na nga, di ba? Pero ayaw pa mag-resign. pagod na. Nagre-reklamong pagod ka, eh, ginusto mo yan. Di ba kung mandidato kang senador, tapos kayo magre-reklamo ka, eh, bahagi ng trabaho mo to. Di ba? Pakialam namin kung napapagod ka, sa totoo lang, ba't masasabihin sa amin, eh, mas pagod na ang taong bayan. Pagod na, ah, saan? Sa pag-sasater o tinatawag natin pagdurusa sa pagbaha. Pagod na. Ha? Pagod na na halos gawing araw ang gabi sa pagtatrabaho, kulang pa rin ang nakukuhang sweldo o kita. Kaya pagod na pagod. Saka babayad din ng utang. Apo, pagod na sa kaasikaso ng kanya-kanya natin mga pamilya at iba-iba natin mga problema. Kaya para sa iyo, bilang senador na maayos ang iyong buhay, hindi namin dapat naririnig sa iyo ang salitang pagod. Diyos ko, maya kayo sa balat nyo, di ba? At ito nga, yung sinasabi natin, ano, na kumbaga, kung magpepresenta man po, no, ng ganyang panig, ang prosecution, may somehow parang sagot na. No? Dahil nga sabi ni Attorney Sheila Sisson, yung testimonial compulsion ay hindi pwede dahil ayon sa Korte Suprema, garantisado ng ating konstitusyon, di mo pwedeng pilitin yung isang tao na tumistig sa sarili niya at incriminate ang kanyang sarili, no, laban sa kanyang sarili. Kaya nga di ba pag nahuli ka ng pulis, kung may warrant of arrest ka, you have the right to remain silent. Di po ba? Di po ba, no? Yun po ang sinasabi, no? At you have the right for an attorney. So anything you say might incriminate you, di ba? Kaya mas maganda huwag ka na magsalita, sumama ka lang sa amin. Pero inaaresto ka namin sa mga ganitong kaso. You have a right for an attorney. Kung wala kang attorney, pwede kang humiling sa estado at bibigyan ka ng attorney ng estado. Di ba? Kasi nga, pinangangalagaan din yung karapatan mo. Kahit akusado ka. Di ba? At hindi ka pwedeng ano, ituring na guilty unless proven guilty ka in court. Wala pa po. Di ba? At sa korte, bago ka ma-proven guilty, mahirap dahil kailangan po i-exhaust ang possible, lahat na ng option, lahat ng possibility ng panig ng prosecution to prove beyond reasonable doubt. Kailangan mo i-convince yung judge. Beyond reasonable doubt na talagang walang kaduda-duda. Yan talaga ang gumawa niyan. Ganon, ano? Na pag di niyo nagawa yan, kahit konti lang, kahit konti gabuho na pagduda, ay yan po ang pupuntahan ng judge. Kasi hindi convincing. No? Kahit na, ibig sabihin, nagbigay ka ng testimonya, naglabas kayo ng mga testigo nyo, dokumento, ebidensya, pero kulang eh. Kasi hindi mo nagawa beyond reasonable doubt na walang kaduda-duda na yung iyong ina-advocate na kaso, yung iyong sinusulong ng mga argumento, ay walang kaduda-dudang siya talaga yung gumawa niya. Di ba? At kung may protection sa batas natin, laban po sa respondent o sa accused, ay, binibigyan po talaga yan ng puwang, ano, yung pagpapahalaga. No? Dahil hindi ho, di ba, may kasabihan nga, di ba? Sabi nga ng mga hukom, di ba? I would rather set 100 accused free kaysa mag-convict ako, no? Ng isa. Di ba? Ibig niyang sabihin, kahit na mas gusto kong mag-acquit ng 100 katao kaysa mag-convict ako ng isa na nasa likod ng aking kaisipan eh, maaaring hindi pa rin nga patunayan. Kaya nga napakahirap para makakuha ka ng conviction. Di po ba? At ang acquittal madali, either through, yan na nga, no? Lack of evidences, o kaya yung sinasabi nga pong hindi na-prove beyond reasonable doubt ng panig ng prosecution. Kagaya ito, nagpapanik na sila. Diba? At kung ano na po yung kanilang sinasabi sa impeachment court o sinisquestion. At ang binabala pa nila to save time. Ha? Para daw hindi na gumugol ng mahabang panahon. Ito ba? At nakakita tuloy sa gitna ng mga argumento na ito at wala kasi ang minority floor leader, Alan Peter Cayetano, nakakita ngayon ng pagkakataon ang magkapatid na tulpo. At tumayo ang Eric Sylvester Tulfo at nagbigay ng kanyang manifestasyon. Pero bago natin pag-usapan yan, yung manifestasyon ni Eric Sylvester Tulfo, syempre inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Kaya padadaanin muna natin itong ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Abay, syempre, babalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: What are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
2: Thank God it's...
3: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 a.m. sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 AM. Aba, maraming salamat naman at meron pa po kayo at sadyang hindi nyo talaga ako iniwanan. At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga opinion, kahit po tinatawag nating komento o pabati o pa-shoutout ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko po mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere, ang inyong mga mensahe ay may kasiguraduhan po yan, garantisado. Dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe, ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion, at sadyang hindi maiwasan na masabi sa aking sarili yung aking pagkabilib sa inyong critical thinking. Ano po? At nababanggit sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga mensahe na mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli. At lalong-lalong hindi kakain ng suka ang mga taong ito. Di po ba, ano? May mga paninindigan, ika nga, disposisyon. At di lang po yan, ako po'y nabubusog na po bago pa po maghapunan, gawa ng inyong mga biro. Naku, sa totoong buhay lamang. Yung mga sarcasm, ano po, ibang klase din ng mga banat nyo, eh, di ba? Pero sa pool, ah, galing. Salamat po talaga sa gabi-gabi ninyong pagtitiwala at pagsusuporta sa inyong kakampi. At sa ating pagpapatuloy, ano po, yung pong binabanggit natin kanina, no, na yung marking of evidence na magaganap bukas, ay humigit kumulang 1,800 pala ito ng mga dokumento, no? Sabay po na nandyan sa recto room ng Senado ang panig ng prosecution at panig ng depensa mula alas 10 ng umaga at kung anong oras man sila matapos, no? At pati sa Huwebes ay gagawin din nila yan, alas 10 hanggang anumang oras sila matapos ng araw ng Huwebes, no? Ang marking of evidence ay magkakaroon ng pagkakaintindi ang magkabilang panig na may mga ebidensya na pareho silang meron. Merong mga ebidensya na inaamin ng prosecution na ito ay dokumento ng depensa. At may inaamin din ng depensa, kinikilala nila na ito ay ebidensya, dokumento ng prosecution. Ano? At naturalmente, magkakaroon sila magkabila ng kopya niyan dahil nag-aaral yan mga yan, natural. Para pag, kaya nga mahalaga sa kanila kung kailan ipipresenta ang testigo kaugnay dito sa artikulo na to, para mapag-aralan nila kung paano, halimbawa sa panig ng depensa, kung paano nila ibidepensa, no? Yung magiging akusasyon ng prosecution, di ba? Sa panig naman ng prosecution ay kung paano nga nila ipatutunayan yung kanilang akusasyon at kung saan nila dadalhin na mapagtugma yung mga dokumento dun sa uupo nilang testigo, yung magiging testimonya ng testigo nila. Ganun po yun. Ano? At syempre, hindi nila mapipigilan sa panig ng depensa na magkaroon ng cross-examination at pagtatanong. At madalas, basag sila pagdating doon. Diba? No, doon pa lang, basag na. No? Nakita naman natin mula unang pagdinig hanggang kanina, no? Na kahit kahapon, ano? Na ika-22 pagdinig, may ika-23 pagdinig na eh. At parang white flag na po, yung sinisignal nga. Ano? At sabi ko nga kanina, nakakita ng Tiempo, ang magkapatid na Tulfo, at nagsalita na po itong si Erwin Tulfo, no? Senator Tulfo, Erwin, no, siguro nakita niya wala ang minority floor leader, no, Alan Peter Cayetano. Pero dito natin makikita, no, kung naniniwala talaga kayo sa karma, no, what goes around comes around, di po ba? At ang gawain na mabuti ay may biyaya, di ba? Totoo yan, di po ba? Kaya may good karma, may bad karma, di ba? At yung gawain na hindi tama, babalik at babalik para multuhin ka, pabalik, no? Para ipalala sa iyo yung maling nagawa mo, di ba? At ganyan-ganyan yung nangyari kanina, di ba? Dahil nga sa kanyang suwestiyon na parang ang dinahilan naman niya rito, sabi niya kay Presiding Judge Chief Escudero ni Senator Erwin Tulfo, ang kanyang manifestasyon ay tungkol sa threshold. Kasi eto, kagaya nito kanya, nagbawas na, no, ng testigo ang prosecution. May sinasabi sila na baka i-drop na rin yung isang artikulo, Article 3 na bribery. So mapapadali tayo rito. May mga ibang kasamahan tayo rito, sabi ni Erwin Tulfo, nagtatanong patungkol sa threshold. Kasi nga, hindi naman tayo kumpleto. May mga kasamahan tayo dito, no? Dalawa, nakakulong. Yung isa, nagtatago. Yung isa, nasa France, may sakit. Di ba? Ganun. Ang sabi niya, di ba? Tapos, tumatakbo na ang panahon, paano kung kailangan na natin bumoto? Di ba? Paano kung kaya kailangan talakayin natin to, itong threshold na to? Kasi pag boboto na tayo ngayon na, kailangan natin bumoto. At ang sitwasyon natin, yung dalawa nakakulong sa Sandigan Bayan. Yung isa nagtatago. Yung isa may sakit, di natin alam kung kailan babalik. O baka kung baka babalik pa o hindi na. Eh may sakit eh. Ibig sabihin babalik o hindi sa panahon ng botohan. Eh sa bumibilis na po ito, baka may nagsabi pa nga na kasamahan natin, baka matapos na tayo before Christmas. Diba? Yun ang kanyang banggit eh, di ba? Kaya napapanahon na, pag-usapan na rin natin to, parang ganyan, ano ba? Kaya nga siguro na sabi ni Senator Cheese, aba teka, mag-recess muna tayo. Kaya sila nag-usap ni Senator Win Gatchalian, ano, Senate President. Kasi maalala nyo over the weekend, kahapon nga, di ba, nabanggit ko na yung threshold ay mukhang okay na dahil pinanindigan ni Senator, ni Senate President Gatchalian, kinatigan yung pong nabanggit na desisyon ng presiding judge, Chief Escudero, sa unang araw pa lamang, nilinaw na yung threshold ng boto for all its members, 24 senators. Maliwanag. Di po ba? So, ang mahirap dito, parang hindi pa rin naintindihan ata ng magkapatid na Tulfo kung ano ang nakalagay sa constitution natin, kung bakit all its members. Sa kabila ng sinabi nga po ni Senator Joel Villanueva, na may iba ng Jesus, no? Iba na yung Jesus niya. Pero sabi niya, sa kahit ako yung non-lawyer kanya, sa tinagal-tagal na panahon na ako ay member ng legislative, kahit ako ay kongreso pa, at dito sa Senado, lagi ako nalalagay sa Committee on Rules. No? Kaya bilang dyan, nalaman ko at natutunan na yung constitution natin, pirming nananaig po yan, no, sa kahit na anong rules. Di ba? At hindi natin pwedeng galawin o baguhin yan. yung rules sa Kongreso, yung rules dito sa Senado, ay gusto natin baguhin. Pwede, walang problema. Kasi tayo-tayo rin ang gagawa niyan. Tayo-tayo rin ang magagawa. Tayo kung depende, conforme sa atin. Di ba? Tayo nga ang pumipili ng ating speaker kung tayo nasa Kongreso. Tayo rin pumipili ng Senate President pag tayo nakabuo ng mayorya. Di po ba? At ang mayorya, ang biling 13 sa 24. Hindi naman nung nagbago yan. Di ba? Kaya ngayon yung sinasabi kong karmang babalik sa'yo. Pagka hindi mali ang ginawa nyo, babalik at babalik to hunt you, di ba? Para multuhin ka. So ito nga, so nabanggit nga po yan ni Joel Villanueva na siyempre ang konstitusyon, kung nakasaad dun, paano tayo magbabago nun? Kaya nga yun ang tanong niya, meron ba tayong karapatan? May kapangyarihan ba tayong galawin yun? Di ba? At yun din, ang sinabi ni Senator Robin Hood Padilla. Si Robin Hood Padilla na minamaliit ng napakarami bilang isa lamang artista, wala raw alam, mga ganun. Isa totoo lang, napaka-eloquent, napakagaling ng pag-iisip ni The Boy, no, ni Senator Robin Hood Padilla. Lagi po pirmi ang kanyang posisyon, unawang-unawa po ng masa. Yung sabi nga niya, ako hindi pinakamataas na pinag-aralan dito. Isa nga akong ex-convict, sabi niyang ganun. Ano? Pero kung usapin konstitusyon ang ating pinag-uusapan, ipaglalaban ko ng patayan yan hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Bakit? Eh kasi hindi naman talaga natin pwedeng galawin yan at baguhin. Mababago lang natin yan kung titingnan nyo sa pagkakasundo po ng dalawang panig, no? Ng mababa at mataas na kapulungan para pag-usapan kung ano man ang pagbabago sa konstitusyon. At bago pa umabot yan dyan, either con-as o con-con, ano po, aba, eh marami pa pong mga pagdinig na gagawin dyan. Maraming pag-uusap, pagdinig. Kasi naging chairman din siya, di ba, ng Committee on Constitutional Amendments dyan po sa Senado. Kaya nga alam niya, kung threshold ang pinag-uusapan, doon pag-uusapan niya sa Committee on Constitutional Amendments. Kasi kabahagi yan ng Constitution. Kasi yun nga, ang sinasabi na po ni Senator Cheese na mag-iimbita rin siya ng amicus o amici curiae, ng friend of the court. No? Nagtanong si Sherwin Gatchalian, pakipaliwanag mo nga, ha, presiding officer kanya, sa ating mga manonood, baka nila naintindihan kung yung amicus curiae o amici curiae. Yan po ay mga expert, no? Sa kung ano man ang tatalakayin, kahit ang Korte Suprema, pag nagkaroon ng oral argument, kumukuha sila ng amicus curiae o amici curiae, ano? At yan ay meron for and against sa magkabilang panig. Ito ay para po dun sa argumento na kanilang gagawin ay magabayan po sila. Kasi kahit na ano, pwede mo itanong dun sa amicus curiae o amici curiae, ano? And for this instance, kung ang pinagtatalunan ay batay sa isang rules na under sa ating konstitusyon, ang ipatatawag dyan kung di former Supreme Court Chief Justice o Associate Justices, di ba? Maging constitutional, dating mga member ng constitutional, tinatawag nating mga, ano, yung mga gumawa ng constitution, kasama na po yung member ng ACADEM at kung ano, no? Na expert sa constitution natin. Yan ang tatawagin mong mga expert witness mo na pwede mong pagbatayan ng gabay, kasi sa kanya ka magtatanong. So ano ba ang full meaning ng all its members? Napakalinaw na. Napakalinaw, all its members. Eh nga lang, presiding judge na ginawa niyo si Ketchis Escudero, eh. Como hindi malinaw na nakasaad na ang nakalagay kasi doon na pag sumulong ang isang impeachment court sa isang impeachment complaint sa Senado, ang Senado ay obligado na itidinggin, no? At mag-convert siya bilang isang impeachment court. Kaya lang, nakalagay doon po, no? Yung mga impeachable official, kaya nga impeachment court, di ba? Ay ito po mga taong ito, no? Yung presidente, vice-presidente, chief justice, no? Tapos sa mga members po ng mga constitutional commission, tulad ng chairman ng COMELEC, chairman ng Civil Service Commission, chairman po ng COA, Commission on Audit, mga constitutional commission yan. Diba? Pati kasama na po dyan yung pong sinasabi nating Vice President, di po ba? President, Vice President, Chief Justice, no? Tapos member ng Constitutional Commission, pati COMELEC, di po ba? COMELEC, COA, Civil Service Commission, no? CHR, di ba? Lahat sila mga impeachable offense, no? Impeachable officials, di po ibig sabihin. Yan nga po ang haba ng termino niyan. No? Hindi siya co-termino sa appointing officer niya. Hindi po, pag nawala na yung presidente nag-appoint sa kanya, ay mawawala na rin siya sa posisyon, na hindi siya co-terminus. So, eto mga taong ito nabanggit, matatanggal mo lang sa pwesto pag may nagawa silang impeachable offense. Maliwanag. Kaya nga identifiable, well-identified kung ano ang mga offense na ito. Na pag, kaya nga kagawa sila ng labag sa batas, paano ngayon to, sagutin yan, labag sa batas, pwede mo siyang kasuhan, pero hindi ito magiging balakid, no, na tinatawag natin na mag-a-apply agad itong mga kasong isasampa mo kasi itong ating mga official na ito ay impeachable official nga. Kaya may ganyang klaseng ruling para maiiwas po sila sa anumang mga harassment o pagwe-weaponize ng mga batas para hindi nila magawa ang kanilang mga tungkuli. Di ba? Yung parang mabablockmail mo sila. Sige, impeach kita. Sige, kung hindi mo gagawin to, ipa-impeach ka namin, mga ganon. Yung para, kasuhan ka namin, mga ganyan. Ano? Hindi ka nila magagawang i-coerce o pilitin o gipitin sa mga bagay-bagay ng iyong pagtupad sa batas. Kaya siya impeachable offense, no? Diyan lamang mo siya madadali. Matatanggal mo siya sa opisina through impeachment. Kaya nga kahit yung COMELEC chairman, ganyan din. Di ba? O kaya nga, di ba, yung kasuhan ng COMELEC chair, pwede, kasuhan nyo. Pero para ito'y umusad sa normal na proseso, maantay mo munang ma-impeach yung tao bago susulong yan mga kaso niya yan. Tapo. Pero sa ngayon, nandahil dyan, parang holding abeyance yan, o di, dyan muna. Ha? Yung mga reklamong yan, hindi talaga uusad. Kasi nga, nandyan pa siya eh. Pero kung yan eh, impeachable offense, magpapile ka ng impeachment complaint. Diba? Papasok sa impeachable offense para makasuhan mo siya, tanggalin mo na siya sa pwesto. Di po ba? Okay, patunayan mo muna na nagkamali siya at papasok bilang impeachable offense para tuluyan mo na siyang makasuhan. Di ba? Ganun po. Kaya hindi mo pwedeng iba sa pagdating sa ating pangalawang pangulo. Di ba? So eto ka na. Ano po? Dumating doon sa punto na yung pangalang pinag-uusapan ay yung ang tinatawag na threshold. So sabi ko nga si Senator Robin Hood Padilla na minamaliit nila ang kakayanan, mas may punto pa, no? Nagtugma sila ni Joel Villanueva, no? Na pirmi daw na napupunta sa Committee on Rules, 'di ba? Kaya alam niya yung batayan ng Constitution at rules ng Congress at rules ng Senate at batay din sa kanyang experience, sabi ni Joel Villanueva, 'di ba? Pirmi na at nananaig talaga ang konstitusyon. At pag nakalagay sa konstitusyon, walang sino man na pwedeng makapagbago niya. Kahit nga Korte Suprema. Ang Korte Suprema nag-iinterpreta lang ng batas. Diba? At ang ehektibo, ang legislatura, no? Hindi din nila pwedeng baguhin dahil yan ay bahagi ng konstitusyon. Kung gusto nilang amyendahan yan, pwede. Di po ba? Pero bago nila maamyendahan yan, since yan ay bahagi, no, ng ating konstitusyon, pagdideliberatean at pagdidibatihan pa po yan ng matagal sa Committee ng Constitutional Amendments. Di po ba? Kaya nga sabi ko nga, doon particular doon sa presiding officer status ni Chief Escudero, hindi kasi malinaw na nakalagay doon sa konstitusyon na obvious kasi ang nakalagay doon ay pagka mga impeachable official ang isasalang sa isang impeachment hearing, maliban sa Pangulo, yan ang sabi eh, di ba? Maliban sa Pangulo, ang magiging presiding officer ay ang Chief Justice. No? Kung ang Pangulo, no? Kung ang Pangulo ng Pilipinas, di ba? Pero hindi siya pwedeng bumoto. Dahil nakatabi niya yung Senate President. Di po ba? So maliban sa Pangulo, yun lang ang exception, ang presiding judge ay ang Chief Justice. Pero sa iba, tulad ng Vice President, Chief Justice, ng Supreme Court, at yung ibang constitutional commission, ang Senate President ang magpe-preside. Kumbaga, obvious ba? Maliban sa iba, Senate President, no? Maliban sa Pangulo, Chief Justice ang magpe-preside. Pero hindi siya pwedeng bumoto. So kung totoo si malinaw din yun. Ano? Eh, pero walang specific na talagang nakasulat na gusto yata nila talaga malinaw na isa-isa, no? Na Chief Justice, Senate President, ganon, isa-isa na ang magkakaroon ng presiding. Vice President, Senate President, gusto yata nila identified isa-isa. Eh, hindi ho ganyan. Kaya nga, di ba, ang inaargumento dati ni Senator Alan Peter Cayetano, pati ng kanyang kapatid na si Senator Pia, yung transcript nung nagdidebate po itong si Christian Monsod, no, na isa sa mga gumawa ng ating constitution noong 1986, no, kasama ang ilang mga associate justice, retired justice, no, na nagbuo ng ating constitution dati, yan ang kanila na pagkasunduan, no. Kaya nga doon sa transcript may nakalagay pa ron, eh ano ba, dapat ba natin ilagay na maliban dyan, ang iba ay Senate President na magpipreside? Nakalagay doon sa transcript na hindi na kailangan ilagay. Kasi implied na yon. Ibig sabihin, obvious ba? Na maliban sa Pangulo, Senate President talaga ang magpipreside. So, hindi na kailangan i-emphasize. Doon sila nagkamali. Kaya naging open source to sa Senado na pwede tayo mag-appoint ng presiding officer. No? At kaya rin naman nila ginawa yun, naintindihan na rin natin lahat dahil hindi naman talaga kakayanin ng kasalukuyang Senate President, Win Gatchalian. At siya mismo sarili niya, alam niya yung kanyang kapasidad at kakayanan na hindi niya kakayanin yun. Tama? At lalo na yung mga kasamahan niya. Di ba? Mahirap. Baka, kagaya nito, pinakamagandang hearing noong 21, no? Kung saan nagtagisan ng talino mga abogadong kagaya po ni Attorney Sheila Season, at maging etong si Attorney Poa, at saka po yung si Attorney Tolosa, no, na doon na nakaupo sa likod ngayon. Wala na sa harapan, no? Ano to, denoted, nilagay na sa likod. Diba? Kanina sa pagdiligan, doon na sa likod, eh, di ba? So, ang ibig lang natin sabihin, yung tagisan na ganun, kailangan mabilis kang sumagot, di ba? Eh, kung wala ka experience, di ka rin abogado, mahirap, ikaw magpe-preside, di ba? Kaya, talagang walang ibang pwedeng umupo doon kundi si Chief Escudero. Di ba? Ang dating Senate President, Soto, hindi din siya pwede. Hindi naman siya abogado. Ang dating Senate President Mick Subiri, hindi din pwede, hindi naman abogado. Pero kung di sila nagpalit ng liderato at ang Senate President ay si Alan Peter Cayetano, ay kayang-kaya niya yan. Dahil abogado po si Senator Alan Peter Cayetano, di po ba? O kahit si Senator Pia Cayetano pa ang i-appoint niyo dyan, pwede. Di ba? Dahil kanina, ganun na naging argumento po ni Senator Pia Cayetano, no? Pagbalik nila after the recess, ang sabi po ni Senator Pia Cayetano, nung in-approach ka namin, sabi niya, no, kay presiding judge Escudero, hindi po ito ang tamang panahon para pagdesisyon na natin ngayon yan, kasi napakalaking desisyon nito ngayon, no? At ang mabigat dito, wala po ang aming minority floor leader, at yun yung kanyang kapatid, no, na si Senator Alan Peter Cayetano. At sabi nga niya, dapat pag-usapan ito, magdi-deliberate pa tayo patungkol dyan. Ano? At ang sabi din po ni Senator Pia Cayetano, sabi niya, ito po ang hindi ko rin po matanggap. No? Kaya gusto kong itama ito at ilagay dun sa record. No? Kasi ang sabi po ni Senator Erwin Tulfo, ang pinagbabatayan daw po ng mga senador sa kasalukuyan ay yung pa rin daw po kay Avelino versus Cuenco. Eh gusto ko pong itama yan. Yan ang sabi niya, no? Dahil yung Avelino versus Cuenco, yan po yung nagsasabi na 12 lamang ay may quorum na. No? At yan nga din po yung ginawa ng ilan o pinili ng ilan sa mga senador na nasa majority ngayon. No? Pero kaming mga nasa minority, no, ay hindi pabor dyan. Ay, hindi nga lang niya nabanggit na hanggang ngayon nakabindin nga yung question na yan sa Korte Suprema na ang quorum hindi na bago, 13. at iba ang sitwasyon nung Avilino versus Cuenco noon. Kaya nagkaroon ng column ng 12, ibang sirkumstansya po 'yon, magkaiba ng sitwasyon. Eh yung mga iba ina-apply nila rito. 'Di ba? Kagaya ng magkapatid na Tulfo at ng iba pa. Kiko Pangilinan, Bam Aquino, pati ito sila Senator Lacson, Soto, at ito pong si Mig Sobiri, maging po ito si Senator Ontiveros, di ba? Siyempre, pabor sa kanila yung Avilino versus Cuenco, diniklara nila na 12 sila may quorum. Inagaw nila ang kapangyarihan ng majority, yung totoong lehitimo majority noon sa pangunguna ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. At sa impluwensya rin ng Malacanang, di ba, sa tulong nila, tumawag pa nga ng special session, di ba, noong June 17 para ma-resolve lang ito. Di po ba? Para lang maihabol na dapat sa sona ng Pangulo ang uupong Senate President doon, hindi si Alan Peter Cayetano, di ba, kundi si Sherwin Gatchalian. Di po ba? Ano po? Kaya napakarami pong legal na usapin pa rin patungkol dyan na hindi pa nare-resolve. Kaya nga kanina, hinanting sila pabalik, minulto sila pabalik. Kaya yung sinasabi po ni Sherwin, ni Erwin Tulfo na paano daw yung mga hindi uma-attend, makaboboto ba sila? So kung boboto ba sila, paano sila boboto? Sabi ng kuya niyang si Rafi, no? Paano sila boboto? Hindi naman sila nakamonitor sa hearing. Hindi ba nabanggit nga natin, ang mga senador na hindi dumadalo dyan o wala dyan, sa hindi ba ipaliwanag na dahilan, pero ang pinagbabatayan pa rin ay ang bilang ng 24, automatic acquittal ang boto nun. Halimbawa, hindi nyo pinaboto sila Senator Jinggoy, si Senator Marculeta. Yung boto ni Senator Bato, wala siya. Nagtatago. No? Automatic acquittal yun ang boto nun. No? At sino pa? Si Senator Loren, pag nakabalik siya ng Pilipinas, kasi wala siya sa jurisdiction ng Pilipinas ngayon, nasa France. No? So, pwedeng sabihin na ang threshold ngayon, kung ngayon ang botohan, 23, kasi outside of the Philippines, jurisdiction si Loren Legarda. No? Kung nadala nilang sa pilitan si Bato de la Rosa sa The Hague, minus 1 ulit yon, kasi wala siya sa Pilipinas, maliwanag. Sinamahan niya na doon si Tatay Digong sa ICC. Dahil sa pilitan siya dinala. Kaya nga nagtatago yung mama. Di ba? At yan ang isa sa mga dahilan na sinasabi nga ng pangalawang pangulo na she doesn't feel safe. Dahil kaya gawin ng pamahalaan na ito, ng administrasyon na ito, ang mga bagay na hindi dapat magawa dahil sa proteksyon sa batas. Pero kaya nilang gawin dahil yung mismong batas na ang ginagawa nilang armas na we-weaponize at yung batas na yung nababali, no? Nababali, na bebend, nababaloktot, depende conforme pag pabor sa kanila. Di ba? So, ito, tingnan nyo. Ito yung nangyayari ngayon sa pagdemanda nila kay Speaker Martin na kampante at nandun na sa ospital. Nagpapahinga. Katakataka naman, ni isang pamilya, wala dun, ano? Nang kanyang mahal sa buhay, wala. Ah. Di ba? Kakaibang-kakaiba nung si Senator Jinggoy ang inaresto, maging si Senator, dating Senator Bongribilla ang inaresto, eh nandun po ang mga anak niya, nakikipagbruskuan pa sa mga pulis. Ang asawa, ang anak, di ba? Nakikita niya, di ba? Talagang ayaw nilang pakawalan ng kanilang ama, eh, no? So kahit na tinipigilan sila, nandun talaga. Nag-iiyakan, gano'n. Normal yun, eh, di ba? Pero dito iba. Yung speaker nakahiga, dating speaker nakahiga, nakala mo may karamdaman malubha, pero wala kang makitang mahal sa buhay na nandun doon na akamag-anak na nandun, ano, bira, parang bang, anong klase, di ba? Parang kulang yata kayo sa props. Di ba, ano po? Kaya sa totoong buhay lang, isa na naman pong diversion yon kung titingnan natin, ano? At yung nabanggit ko nga, pag nakasuhan na ngayon, at talagang nakasuhan na, ano, lilipas ang panahon, eh pag kahit na po pumasok pa sa 2028 yan, ano po, at tumagal pa ng 10 taon yung kaso na nandyan, ano? Eh, yung susunod na administrasyon, wala na kung pwede ikaso dahil pwera lang kung may bago na makita. Pero kung isinama na po lahat doon na ikakaso sa kanya, double jeopardy na po, hindi na pwedeng kasuhan sa magkaparehas na kaso. Di ba? Kaya kung ngayon pa lang kinasuhan na ng mga bagay na ito, pati yung mga bahay na binili, sabi nga ni Ombudsman Boying, sobra-sobra na pera, nag-uumapaw, binili na ng mga bahay, binili na ng kung ano-ano, di ba? Kung sinama na po lahat yan dyan, kabahagi na po yan ng mga kaso. Wala na hong pwede pang idagdag kung walang bagong maidadagdag na kaso ha, sa susunod na administrasyon. So meaning, wala ka nang pwedeng ikaso sa kanya. Kaya kung bagyan eh, na-dismiss, lalo na, na-acquit, na-dismiss, no? Hindi mo pwedeng i-refile yan o ikaso ulit. Kasi double jeopardy na. No? Double jeopardy na. Wala na. Wala na. Isa na naman tayo lahat pag nagkataon. Di ba ba? Kaya parang alam na po nila ang playbook eh. Doon tayo lugi eh. Di ba? Alam na po nila playbook, no? Ang pinakapuhunan lang talaga, pakapalan lang talaga ng muka, no? Dahil bakit? Eh, dadaan ka sa kahihiyan. O, sasabihin ba naman, nagnakaw ka, ganito, ganyan, magagalit ang tao sa iyo, lahat, no? Kahihiyan. Pero di ba, konti-tiis lang. Ha? Matagal na yung 2 taon, gilit sila sa iyo, mga Pilipino, mapagpatawad eh. Oh, di ba? Sandali lang, no? Baka nga sabihin pa ng Pangulo, eh, kami mismo ang ano, exhibit A. Kami nga na, people power eh. Tamo, nakabalik kami, presidente pa ako. Diba? Kaya relax lang. Makasuhang ka, eh relax. Matakot, oo. Hawak natin ang beat. Diba? Kung ako tatanungin mo, mas mabuti pang ngayon ka na makasuhan. Opo, habang hawak natin ang beat. Bakit? Eh, papasok ka na sa protection ng double jeopardy. Opo. At ang kaso, alam naman natin, lalo na sa ganong klase na napakaraming pera, ay, matagal po yan talaga. Mapayat po ang 10 taon dyan. Oo, by that time, ano na, by that time, matagal na yung 10 taon, wala pang resolusyon, baka nakalimutan na ng tao. Ha? Ganun daw kaisim memorya ng mga Pilipino eh. At ang mabigat pa rito, baka 5 taon o 6 taon, tumakbo pa yan ng mayor o kung ano mang posisyon sa kanyang probinsya, sa Tacloban, ano? Na pwede siyang tumakbo. Bakit? Eh, wala pa pong ano, wala pang conviction ito. Wala pa pong final judgment, no? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, oh, may kaso yan, bakit tumatakbo? Hindi pwede. Wala pa pong final judgment, di ba? Unless baguhin po ng COMELEC ang kanilang rules na pag may kaso ka, dito ka nakapagtataka, eh, ano po. Hihingi ka ng, ano, napag-usapan natin dito, di po ba, yung testimonya ng Kwan, ng PSA, no? Philippine Statistics Authority. Kung may kapangalan ka, no? Lalabas din doon, tama? May kapangalan ka, pare-parehas kayong pangalan, may sanggol pa, merong iba-ibang taong pinanganak. Tama? Okay. So pag kumuha ka ng clearance sa NBI, pag may kapangalan ka na may kaso, mahihit ka. Tama? Ang masaklap, taon-taon ka rin nahihit dahil hindi naman nila tinatanggal sa system. Na iba itong taong ito, iba itong taong ito, para maliwanag na. Pero kasi nga, taon-taon, ikaw pa rin na nahihit. Correct? Imbis na itama nila, na napatunayan ko na nga, hindi nga ako yan. Di ba? So dapat, pag kumuha ako next year ng police clearance o ng NBI clearance, automatic cleared ako. Hindi na ako mahihit ulit. Kasi, napatunayan ko na nga, hindi ako yan. Di ba? Obvious ba? Eh kung sasabihin sa inyo ng taga-NBI, napatunayan mo nga last year. Eh hindi ako yun napatunayan mo. Ibang tao na ako ngayon. Yung napatunayan mo, yun doon sa pinalitan ko. Kaya dapat, ako ngayon na nakaupo rito, patunayan mo sa akin. Ano ba yan? Depende sa tao. Eh yun po yung dapat sistema, di ba? Para hindi mo paulit-ulit, di po ba? So ibig ko lang sabihin, ganong ka-stricto. Mag-a-apply ka lang ng trabaho, pag na-hit ka, detrimental sa iyan, may record ka pala. Di ba? So hindi ho ako yan. Ito po yung bagong NBI clearance ko. Ah, okay. Okay, pag sabihin na natin, ikaw yan. Na? Kung ano mang kaso yan, ano po. Medyo mahihirapan kang mag-apply ng trabaho. Di ba? Eh, lalo na kung napalaya ka sa kulungan, na bagong buhay ka na. Babalik ka sa lipunan. Di ba? So mahirap kang makahanap ng trabaho dahil doon sa record mo. Tama, mali. Aba, di ba? So, eto ka ngayon na mag-a-apply ka ng trabaho, may dala kang NBI clearance na siguraduhin mo na wala kang anumang record, correct? Naghanap ka lang ng trabaho, ha? Eh eto, politiko, mag-a-apply ng trabaho para pagsilbihan tayo ang taong bayan. May pending case. Pero, pwede, Kuday, baka manalo.

kaya naka-appeal, na-desisyon na, na-convicted na, pwede pang tumakbo kasi wala pa daw final yung conviction, on appeal pa lang. Kaya nakakulong, hindi siya nangangampanya, nananalo pa bilang mayor. Saan ka nakakita? Di ba ba? Di ba yan ang mga dapat baguhin? Ang problema, paano babaguhin yan sa legislatura ng mga kongresista o senador na gumagawa ng batas natin para baguhin yan? E kontra sa kanila yan. E sila itong numero unong lumalabag sa batas. So pag nakasuhan sila, e di parang natali na nila yung kamay nila. Hindi siya makakatakbo. Di ba? Ano po? So walang pinagkaiba po. Di po ba sa anti-dynasty, pati nga yung tinatawag na death penalty. Nung una, marami pang congressman ang gusto, no? Pero nung sinama na po yung plunder, aba, nag-atrasa na. Wag, hindi pwede. Baka ang unang mabitay dito, mga mambabatas. Detrimental sa kanila. So ba't sila gagawa ng batas na sila rin ang mapapahamak? Kaya nga yung Freedom of Information Law na isinusulong ng Tatay Digong noon, ano? Para maging lehitimong batas. Eh, di umuusad. Bakit? Eh, kahit tayo, ordinaryong tao, makakakuha po tayo ng mga dokumento dahil doon sa Freedom of Information Law. Di ba? Kaya nga ang Tatay Digong, para maipreban niya yung kanyang pamumuno na meron talagang transparency, meron accountability, pinatupad niya through executive order na sa panig po ng ehekutibo may freedom of information. Di ba? Apa, di ba? At hindi lang yan, isinama na rin niya doon yung pong tinatawag na Presidential Anti-Corruption Commission, no? Para mabantayan ang mga nasa ehekutibo. Yun ang sakop nun eh. Mabantayan ang mga nasa ehekutibo para hindi makapangurap. Di po ba? Apo, ang problema, hindi din po yan na-legitimize sa pagiging batas. Kasi dapat sana naging batas yan, ano? Para ma-institutionalize siya, sakop na rin ang legislatura, sakop na rin ang judikatura. Mababantayan niya ngayon lahat ng sangay ng gobyerno, at isa siyang super body ng Anti-Corruption Commission. Hindi yun natupad, di ba? Ang Hong Kong naglagay ng ganyan. Ang Singapore naglagay din ng ganyan. Noong mga panahon noon, naku, napakarami daw korupsyon. Noong nilagay nila yan, ang super body, ay lahat sakop. Pati judikatura, legislatura, ehekutibo, sakop. Wala silang pananagutan sa iba. Wala silang kinatatakutang iba. Na? Parang yung palabas ni Kevin Costner, Untouchable, sino nakapanood sa inyo noon? Ha? Kung saan tinake down nila yung grupo ni Al Capone. Binuo yung grupo na yun. Ano? Kasi lahat corrupt. Lahat nasa payola ni Al Capone. No? Nung binuo po yun, ang bida si Kevin Costner. Di ba? At kumuha siya na accountant. Di ba? Nakabagi ng kanilang team. Ano? Para mabuwag. At doon nila nadali si Al Capone sa accountancy, no? Sa tax evasion. Di ba? At yung pag-i-smuggle ng mga alak. May mga underground tunnel pa nga, di ba? Di ba? Siya po ang nakabuwag nung grupo nila Al Capone, nung organized crime doon tawagin noon. Mga gangster, di ba? So tayo, parang mabigat tayo dahil tayo, ang gobyerno mismo natin, ang organized crime. Di ba? Paano yun? Di po ba? Sus, Mario Sef. So, eto na. So, eto na. Punta na po tayo. Doon nga sa aspeto na binabanggit natin. Ano? Sa kauna-unahang executive order ng Pangulong Marcos, pagkasumpa niya doon sa National Museum, ano? Diyan sa tabi ng City Hall, ano? Ayun ang kagandang inabolish niya eh, yung executive order. Ang kanya, executive order number one, is abolishing the Presidential Anti-Corruption Commission that opens up the gateway to hell. Diba? Binuksan po ang gate tungo sa malawakang korupsyon. Saan ka ba naman nakakita? Diba? Ano po? Eh kung sadyang ayaw na, diba? Kung sadyang ayaw mo ng korupsyon at ikaw pa nga daw nagsabing tugisin ang corrupt, eh ba't mo tinanggal ang Presidential Anti-Corruption Commission? Imbis sa pinagtibay mo, susundan mo na lang.

0: Naalala niyo dati, kaya rin maraming axe to grind sa Tatay Digong. Kaya nga nung pilit siyang pinatatawag sa Quadcom, marami siyang nasaktan ng mga kongresista. Kung maalala niyo yung kabahagi ng kanyang Talk to the People dati, andun si Greco Belgica, di ba? Siya po ang presidente o chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission. Nag-report siya sa Pangulo. Pinangalanan ni Pangulo. Bakit? Mga kongresista to, di ba? Sabi niya, ang alibawa, project DPWH, no? Eh pero kasama yung congressman nung distrito. Di po ba? Ang sabi ni Tatay Digong, ang hawak ko lang dito na nasa ilalim ng aking jurisdiction ay yung mga district engineer ng DPWH. Kasi ang DPWH nasa ilalim yan, ano? Ng ehekutibo. Tama? O lahat yan, either padalang ko ng reklamo sa Sandigan Bayan, ang ombudsman ang magkakaso sa kanila, ay sususpindi sila, iimbestigahan sila, lahat gagawin, no? Pero ito pong mga nasa co-equal branch na di umano'y kasabwat nila, wala akong magagawa dyan, ano? Pero babanggitin ko ang kanilang mga pangalan. Bahala na sila dyan sa legislatura, limbay sa Kongreso, sa Senado, kung paano nila ireresolba yung kanilang mga kasamahan. Bakit? Equal branch tayo eh. Ibig sabihin, ang may remedyo dyan, kayo rin. Bilang institusyon, halimbawa ang Kongreso at ang Senado, pareho po yan may ethics sa committee. Diba? Meron, ano po? So ibig sabihin, pag naka-violate, no? Naglumabag ang isang senador o ang isang congressman, ano po, sa panuntunan ng ating mga batas, at natural, mapapasama ang imahe ng institusyon. So bilang ikaw ay isang senador, bilang ikaw ay isang kongresista, pag hindi ka nakitaan ng magandang halimbawa ng taong bayan, madadamay ang lahat. Ibig sabihin, lahat ng kongresista, ang tingin tuloy ng tao ay ganyan. Diba? Walang pagkaiba sa pulis. Diba? Kaya bilang institusyon, may internal cleansing na pinatutupad taon-taon, di ba? Lahat ng PNP chief na pumasok dyan, di ba? Mahalaga yan eh, kasi yung imahe ng pagiging pulis, no? Natatatak sa taong bayan. Di ba? Na, ay, pag pulis, korap yan. Ganun agad, yung impresyon. Di ba? Eh, di hamak, mas marami matitino na mga pulis. Di ba? Kaya nga pinakikita yan sa kanilang mga pulisiya kung ano ang ginagawa nila sa mga korap na pulis. Kaya nga tayo may NAPOLCOM. Diba? National Police Commission. At saka nandyan din po yung mga iba't ibang mga measures para magdisiplina, magtanggal na mga erring cops o yung mga pulis na masama ang impluensya sa mismong institusyon. Diba? Sa panig ng Kongreso at ng Senado, ang pinakamatinding power nila is to expel its members. Kagaya ng ginawa nila kay Kiko Barsaga. Kagaya ng ginawa din nila, no? Kay Congressman na sino ba ito? Nasa dulo na naman ng dila ko. Negros Occidental Congressman yung pong sino ba to? Yung teka mamaya babalik sa isip ko 'yun, ha. Yung po yung kwan na humingi ng political asylum, ano, sa Timor Leste. Di po ba? Na-acquit siya sa kanyang kaso. Di po ba? Si Arnie Tevez. Ayan. Si Congressman Tevez. O di ba in-expel din siya? Ang speaker nun si Martin Romualdez pa. At siya nga ang naging caretaker ng probinsya. Di ba? Kasi natanggal siya sa kanyang posisyon bilang congressman. Inako ng speaker yung place. Di ba? Hangga sa susunod na eleksyon, no? Or hanggat hindi nagpapatawag ng special session. Kaya nga itong kay Benny Abante, special case po talaga yan. Na second place siya, siya ang diniklara ng COMELEC. Tahasang garapa lang po yan. Apo. At ngayon, nakinasuan na nila si Martin Romualdez dahil daw sa flood control after 1 year something ng investigation. Ha? Na noon, nagsabi si Martin Romualdez, kauna-unahan niyang video. Una't huling video niya, nag-alasaldi ko siya. Ha? Nung nagsabi lang ang Pangulo na mag-iimbestiga at ang sabi ang ombudsman mag-iimbestiga sa kanya. Habang nagbitaw ng video at ang sabi, ano? Ay nako, marami kong nalalaman sa administrasyon na ito. How can I be the mastermind? Palaban, ano? Pero nung nagsona na ang Pangulo, na itong July lang, 27, at sinabi niya na hindi siya Pangulo ng Kwan, ha? Hindi siya Pangulo ng kamag-anak lang niya o ng pamilya niya. Ha? Kaya kung may nagawang hindi tama, ay mananagot, tama? Apo. At doon pa lang sa statement po ni Speaker Martin, o dating Speaker Martin, na nagpakumbaba, na ikinalulungkot din ng aking pamilya. Pero sila nalungkot eh. Di ba? Sabi ng Pangulong Marcos, kinalulungkot man o malungkot man sa akin o sa aking pamilya. Pero kailangan kong gawin. Ito, bagay na ito. Di ba? Ang kasuhan daw kahit pinsan niya. Tama? Ito, iba na po ang reply ni dating Speaker Martin. Hindi na siya palaban. At siya ay nagsabi na magpapasakop sa proseso. Basta maging patas lang daw po, ang due process ay ipatupad. Samantalan dati, subukan nyo lang. Dahil pag ako ay pinag-initan nyo, idadamay ko kayong lahat. Parang ganun na dating. Palaban. Di po ba? Palaban. Pero ngayon hindi na. Di ba? Kaya pala, komportable ngayon sa isang suite, presidential suite pa natin. Sa isang ospital. Di po ba, no? Tapos itong sarswelang ito, paniniwalaan yung kapwa natin mga Pilipino. Ano, tinatangan nyo ba kami? O gaguhan na to? Di ba? So, sa totoong buhay lamang, two birds with one stone na naman kayo. Kasi lihiti mong kaso po ito. Hindi ho biro yan, tama? On record yan. So, ibig sabihin, pag natapos ang administrasyon na ito, at ang mga kasong yan ay gumugulong na, abutan man po yan ng susunod na administrasyon, baka hindi pa ma-resolve yan, at sa tapos ng 6 taon, baka isang Duterte muli ang maging presidente, pero 12 taon, di pa rin po tapos yan, tama? Baka pa, alam niyo na, sa katagalan, baka ang kahuli-hulihan nun, nakalibutan na ng tao, at mawala rin lang yung kaso niya, na-dismiss din, ano po? Wala na hong galit ng tao, tapos na. Parang tinanggap na nga, ngayon pa nga lang, parang tinanggap na natin eh. Nakawad na tayo, paano pa natin mababawi yan? Di ba? Wala na po. Paano mo nababawiin yun? Mahirap na. Alam na natin sa sarili natin. Di ba? Kahit pa gustong paniwalain tayo ng administrasyon na ito na may nabawi ng ilang daang milyon, samantalang ang ninakaw sa atin, trillion, di ba? Eh paano? Di po ba? San lupalop natin ito hahabulin? Di po ba? So kaya ang hirap na, di ba? At dahil papasok na po sa double jeopardy, eh talaga pong kawawa talaga lamang tayo pagdating ng panahon. Ano po? Pero wag po tayong mag-alala. Bakit po? May karma po. What goes around comes around. At sa mga kagaya ng mga taong hindi makontento at nagre-resort sa corruption, ay wala pong kabusugan yan. O, mauulit at mauulit yan. At baka pagdating ng panahon, apo, doon na sila madali. Kaya wag natin tularan. Antayin lang natin yung divine justice, no? Meron at meron yan. Antayin lang natin. Ano? Meron po, di po ba? At hindi lang yan. Kaya nga kanina, balik tayo doon sa kanina, yung sa debate doon, ano? Sabi nga ni Senator Pia Cayetano, hindi ho lahat ay pinagbabatayan ng kapulungan na ito ay ang Avelino versus Cuenco. Patungkol sa 12 ay may quorum na. Pinili lang po yan ng iilan mga senador. Di ba sapul na sapul doon ang magkapatid na tulpo? Kasi ang usapin ngayon, kung papabayaan mong umattend, eh kailangan po ang Senado dyan. Eh di ba yun nga ang gusto nilang pag-usapan na nag-walk out kayo dyan sa pangungunan ng pagod na si Mig Subiri? Di ba? Na nakita nila, wala silang quorum, absent si Cheese. Patitira sa kanila, 11 lang. Eh wala si Bato, di ba? Tapos wala si Cheese. Absent. So 11 lang sila. Tara, alisa tayo, alisa tayo. Dahil ang pinag-uusapan din eh, kung papayagan ba na umattend sa mga pagdinig, gagawa tayo ng rules. Eh ayaw nila noong mga panahon na yan, nag-walk out sila. At ang sinabi nila, wala na silang quorum kasi umalis kami. Ang natira lang doon ay dating Senate President, Tito Soto. So 11 ang nasa majority. Absent po si Cheese Escudero at wala rin si Bato. Tama? So 11 lang silang present. At matitira doon, nag-walk out kami, matitira yung dating Senate President Tito Soto, 12 lang sila. So wala silang quorum. Ang galing nung nag-walk out. Na. Pero nung pinalitan nila ang liderato at alisin si Alan Peter Cayetano, ay may quorum daw sila dahil dumating sa kanila si Chis. Eh, 12 lang kayo nun. Pambira sa kapiresta argumentong 12. Na 12 na walang quorum kung pabor sa inyo. So ngayon, eto ka ngayon, pumasok ngayon kayo sa dilema. Gusto niyo ibaba ang threshold. Ang problema, nagkaroon kayo ng realization. Ano yun? Dahil yung mga taong hindi makaka-attend dyan, automatic acquittal lang boto. Kasi yun na nakalagay sa constitution. Ang bilang two-thirds, tama? So kung yung mga for whatever reason hindi makaka-attend, ay automatic, hindi sila pabor na makonvict. Kaya acquittal yan. Kita niyo yung dinisenyo ng mga henyo ng ating constitution, precisely kaya nga sabi nila, di ba parang pinahihirapan nila tayo na magkaroon ng impeachment? Precisely. Kasi ayaw nga, tulad ng sinabi ng Korte Suprema sa naging desisyon nila na ibasura ang 19th Congress na impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo, na ang impeachment complaint ay hindi pwedeng i-weaponize. Hindi lamang yung political exercise. Kasi nga, ito precisely ang pinag-uusapan nila na mahusay ang gumawa ng ating konstitusyon na parang nakita na nila na pag ayaw nila yan at ang may gusto lang dyan, ang taong bayan, gagawa sila ng mga paraan para alisin yan. Tama? Hindi, siyempre gagamitin nila ang batas para alisin yan. Tama? Eh wala namang participation ng taong bayan. Lahat tayo meron lang, nanonood lang tayo. Tama? So, yun ang ginawa ng konstitusyon para hindi nila magawa yan. Kailangan justifiable na impeachable offense, hindi pwedeng i-railroad ang proseso, hindi pwedeng walang due process doon sa ini-impeach, at pagdating sa threshold, hindi pa pwede na para mabawasan yung mga senador, ha? At bumaba ang threshold, kasuhan natin ang kasuhan ng bawat isa sa kanila para mabawasan ang mabawasan yan, o di tayo nalang matitira rito, siyam tayo, convicted na yan. Di ba? Yun ang akala nyo. Eh hindi, marunong po ang mga gumawa ng konstitusyon. Kaya nga sabi nga ni Pia Cayetano kanina, eh bago ho kayo mag-schedule kanya nung binabanggit ninyong pag-uusapan natin to ng September 16, at mag-iimbita tayo ng amicus curiae sa September 23 at doon natin pagdedesisyonan. Sabi ni Senator Pia Cayetano, ang dapat po natin po na pag-usapan ay kung meron ba tayong karapatan para baguhin yan. Kasi constitution yan. Hindi tayo, di ba? Dapat ka, dadaan ka ng constitutional amendment eh. So hindi pwede itong pag-uusapan lang natin ng ganun kasimple. Hindi siya ganun ka-vague na presiding officer lang pinag-uusapan, hindi malabo. Malinaw, a vote of all its members, maliwanag, all. Walang sinabing all its members present. Kaya napakalinaw, all its members, basta nasa Pilipinas, counted siya. At pag wala siya, automatic acquittal ang vote niya. Kita mo, ginawa na nila talaga yan para hindi nga ma-pressure, ma-weaponize ang batas, hindi ma-coerce, hindi mapaglaruan, hindi matakot ang mga senador. Natatayo yung mga judges. Di ba? Ang galing, ano? Kaya ngayon, di ba, ang sinasabi nila, naglabas na daw ng letter request si Senator Marcoleta, maging si Senator Jinggoy na nagre-request na sila ay makadalo sa mga pagdinig, no? At yan ang mga tatalakayin nila. Tapos, eto pa, magkapatid na tulpo, nasa pangangalagat jurisdiction daw ng Sandigan Bayan, itong dalawa. Kapangyarihan yan ang pinag-uusapan, jurisdiction lang po doon sa kaso. Pero kung kayo gagawa bilang institusyon, bilang mga senador, ng kapwa nyo kasamahan ay may trabaho yan, dahil ibinoto ng taong bayan yan, at kailangan nilang tuparin ang trabaho nila, maaari bang payagan nyo silang dumalo sa aming pagdinig? Either personally or via Zoom. So sandali lang, dadalhin nyo sa conference room nyo, dahil pinuproblema po ni Raffy Tulfo, paano doon? Bawal ang TV, bawal... Bawal, pero may mga exception po. Ang ibig sabihin, susunod ang taong ang Sandigan Bayan pag nag-request ang mismong Senado na payagan niyo po yung aming mga kasamahan dumalo rito dahil sila'y boboto. So pag sinabi ng Sandigan Bayan, hindi kami papayag pag in person kasi napakahirap, may escort pa yan, malayo kami, galing kaming Fairview at sa Digandayan, di ba? Tapos dadalhin pa dyan sa inyo, sa may Ross Boulevard, masyado matagal, ano, mahirap pagdating sa security, matraffic pa, tapos minsan umuulan. So ang pinakamaganda, payagan namin via Zoom, ililipat namin si Senador doon sa loob ng conference room, may TV room, matend siya, pwede yon. May oras naman yan eh. Di ba? Pagkatapos yung balik siya sa kulungan niya. Pag nag-request po ang Senado, di ba? Kaya po yung sinasabi ng magkapatid na parang mahirap yata yan, mga ganyan. Kitang-kita na po kayong magkapatid sa totoong buhay lang, sa totoo lang. No? Kung meron pong salitang regret o pagsisisi, ha? Eh, yet talaga, di ko talaga binoto yung magkapatid na yan, sa totoo lang. Kaya yan talaga ang pinagsisisi ang taong bayan. Kung paano pa napunta yan dyan dalawa ron, sa totoo lang. No? At nako, naubusan tayo ng oras, kay bilis talaga. Yes, sa totoong buhay lang. Naubusan tayo ng oras. Ha? Pero di bale, bukas na ako magbabasa ng inyong mga komento. Pero maraming salamat, Ate Roxanne Costo, Kuya Ramon Bier, Ate Kimura Dolores, Ate Roxanne Costo ulit, eto si Ate Esther Sunga, mabuhay ka rin, Ate Esther Sunga, sana mawili ka rin sa aming programa. Kay Kuya Bayani Ricarte, salamat po. Kay Ate Mercedes Reyes, ayan, parang siya po ay sumakit ang dibdib daw noong nangyari noong Biyernes sa ating pangalawang pangulo. Pero noong Sabado, nakita niyo naman, di ba, na antig ang ating damdamin, na ang taong bayan mismo ay mahal na mahal ang ating pangalawang pangulo, no? Ayan, salamat talaga. At wag ho kayong padadala ng gano'n. Kaya ng ating Pangulo ang kanyang pinagdaraanan. Basta tayo ay nasa likod lang niya lagi bilang pagsuporta para sa tama. Ang pinaglalaban tama. Ha? Ayan. At Ate Dolores Patawarang, Kuya George Rabal, si Kuya Arnel Ople, si Kuya Rick Orasyon, salamat po. Ate Luz Papa, salamat po. Kuya Boy Paraabra, salamat po. Kuya Sunny Ray, salamat din po. Ate Charito Cabrera Diana, salamat. Ate Susan Kuwa. Susan Kuwa, salamat po. At kay Kuya Romeo B. at Poon Jr., shout out sa iyo, salamat po. At kay Ate Nenita Santiago, Inday Lustay daw. O yun nga, di ba? Isa sa mga tawag nila. Salamat po. Kay Kuya Ramil Abrea, salamat po. Kay Ate Marieta Mary, sana mawili ka rin dito. Sabi niya, si Kakampi ay pogi. Oy, salamat talaga. Salamat, binasa pa eh. No? Salamat, Ate Marieta Neri. Ha? At Ate Mercedes Reyes, salamat ulit. At ayan, kay Ate Esther Sunga, salamat po. Nako, ang dami pa. Ito pa, sila Ate Dolores Patawaran. Nako, naubusan na talaga ako ng oras. Pasensya na po. Di bale, bukas, magkikita pa rin naman po tayo sa kaparehong oras. Alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Wala pong impeachment hearing bukas. Pero maraming salamat po muli sa pagsama niyo sa inyong kakampi. Pumari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
4: BBC News with David Harper. The authorities in Saudi Arabia say that operations at some of its energy facilities have had to be halted following drone and missile attacks by the Iranian-backed Houthis in Yemen. The Saudis say that more than 70 people were wounded at several locations. Britain's government is to announce a ban on goods produced in Israeli settlements in the occupied West Bank, in what's being framed as a move to bolster support for a two-state solution. The Israeli President Isaac Herzog has said that if taken, the decision will be on the wrong side of history. Meanwhile, opposition leaders in Israel have accused Prime Minister Benjamin Netanyahu of being unfit to hold office after a report alleged he had ignored a warning from the UAE of a planned Hamas operation. It was reportedly given just days before the October the 7th attacks. Mr. Netanyahu's office has called the claim a total lie. Australia will give people the option of switching off computer algorithms that push content into their social media feeds as part of proposed laws aimed at improving online safety. It follows the country's pioneering ban on social media for children. President Volodymyr Zelensky says Russia has carried out a daytime attack on a building housing a TV channel in Kyiv. Journalists were on air when the building was struck and at least five people were wounded. The city's mayor says that three people were killed in Russian attacks overnight. Pakistan has said that all Afghan students studying medicine and dentistry at its colleges must return to Afghanistan. Relations between the two neighbours have plummeted due to the issue of cross-border militancy. Thieves have broken into a museum in France dedicated to the Impressionist painter Pierre-Auguste Renoir, stealing two works of art worth millions of dollars. Officials said the perpetrators fled after alarms alerted police. They made off with four paintings, but two were abandoned as they rushed from the scene. Museum security is a growing concern in France, especially after last year's high-profile heist at the Louvre in Paris. BBC News.
3: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: Dido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ 810am Radio Bandido.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Ito po si Rose Sulangon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
5: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang puso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Kami ang inyong abogado ng masa.
1: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Nang
0: Ang Buhay at Batas.
1: Libreng payo ng abogado.
0: Solusyon sa problema mo.
1: Dito lang sa
0: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po, narito po yung palatod ng pulso ng sambayanan. Sige po, nantabayan po natin ang ating partner, Tita Kanu Ignacio, na may technical problem ng konti lang. Pero din na po si Jermaine, naayos na po yung pong signal. Ano po, medyo nawawala-wala lang po yung signal. Pero andiyan na po ang Tita Carmen, nantabayan na lang po natin. Maya-maya po, papasok na po ang Tita Carmen at makakasamba na po natin. Siyempre, nakita pa rin po kayo sa ating palatong to ng Pulso ng Sambayanan. Yung po napapakinggan, Lunes hanggang Biyernes, sa ganap po na ikanin, mga ikawalan na umaga. Dito po, sa so nag-iisang bilang nagtatanggol sa demokrasya, ang DCRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido TV. At siyempre, sa ngalan ng aking partner, Tita Carmen Ignacio, kapatid din ko, James Gojo, nagaanyayang tayo po yung magsama-sama hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Abay, ngayon pong umagang to, habang nakasalang po tayo ngayon, napakatindi po ng buhos na naman ang ulan, no po, bagamat pabugso-bugso, ito po ay habagat eh. Ito po yung kinalulungkot po namin na Tita Carmen, madalas po, na pag nag-uusap kami, at talagang sa kalooban po namin, at kalooban ko po, talagang nalulungkot po tayo sapagkat nung mga nagdaang panahon, ang kinatatakot at inilagan lang po natin kapag ka po meron sinasabing bagyo o super typhoon, mas madalas yung super typhoon lang po eh. Pero yung bagyo, minsan kinakaya pa natin yun, maliban na signal number 2 na, signal number 3 na, ayan, may 4 pa ng mga panahon na yun eh. Pero ngayon po, ang malungkot po, siyempre, magbabago na rin ang kalikasan, dahilan nila na yung pagbabago ng klima ng panahon, yung habagat eh, no? Yung habagat na wala namang bagyo talaga at walang super typhoon, pero dahil sa sinasabing pagbabago ng panahon at klima, napakalakas ng habagat na ito na nagpapakilisa po. Hindi lamang po sa buhay natin mga manggagawa, mga estudyante, mga Pilipino, higit sa lahat pinapakilisa po nito ang ating ekonomiya, ang ating pong bansa. Nakakalungkot po na tayo po ngayon nabubuhay sa kaba't takot pangamba eh. Natatakot tayo na anumang oras po pwede tayong abutin ng baha. At sabi nga po hanggang ngayon, yung ibang lugar lubog pa. At hanggang ngayon yung ibang lugar naglilimas pa. At pag dumating itong bugso na ito, ayan na naman. Babaha na naman. Kaya napakahirap po. Ang dami pong masamang epekto sa atin po na ang sinasabi nga natin, narinig kalikasan, narinig pagbabago ng panahon at klima, pero dapat anticipated na rin ng mga nasa pamunuan niya at alam natin kung ano dapat natin gawin, maghanda. Kaya nga nalulungkot ko tayo, bagamat sinasabi, umaksyon na. At si dati Speaker Romualdez, di umano, na isa sa mga tinuturo nila na dahilan kung bakit itong flood control issue natin naging palpak itong sa flood control natin dahil nga po sa mga budget, mga insertion, mga ghost projects sa flood control. Ayan.

0: Kaya yan, sinasabi natin, yung alalahanin natin, pangamba natin, yung takot natin sa ating mga sarili, no? Yung paghahanda eh. Sabi nga, kung sinagawa ng maayos yung mapreto, programa natin, sinaayos na, sinaayos na natin, eh di sana kahit papano, sabi mang itong habag at malakas, nakahanda ang tao eh. At least kung bumahaman, yung dating ba, hanggang 20, tuho, siguro. Hindi hanggang ngayon, hanggang tiyan, hanggang dibdib, hanggang lagpas ulo. At sa kami ng mga tahanan ngayon, nalubog pa sa mga probinsya, yan sa Central Luzon, eh, first floor eh. Buong first floor ang nakalubog. Isipin nyo, ang dami nating ano, ang dami nating kaya naman sinasabi nga natin na itong problemang ito na sabi nga eh, hindi basta problema lang ito. Sipin nyo, kahapon may kaibigan tayong negosyante dyan sa Balintawak. Yung kanyang puhunan na halagang 200,000, yung pong pagtitinda nila ng mga prutas, eh isipin nyo, dahil nga dyan sa pagbaha ng sunod-sunod na pag-ulan, ilang linggo, tatlong linggo halos, wala namang namimili dyan sa palengke, walang lumalabas dahil nga stranded yung mga tao. Nalugi po sila. Nalugi po lahat yung mga negosyanteng nariyan at iba pang mga lugar na may mga negosyante tayo na yung paninda nila hindi nabili. Kaya nalugot sila at nalugi sila. Yan po eh, kung sana ayos ng maganda yung sistema natin sa flood control, abay hindi ganun katindi ang epekto sa atin. Yan po yung kinalulungkot po natin eh. Isipin ninyo, yung pong mga estudyante natin, hindi nila kakapasok eh. Kahit sabihin mo na may online eh, iba pa rin yung face-to-face. Pero hindi po sila makapasok dahil lang po sa mga hapon dito. Na sabi nga po, problema pwedeng gawa ng paraan, pero hindi po gawa ng paraan sa ilang panahon nagdaan, ilang taong nagdaan. Nakita po natin eh. Ang masamang epekto nito sa ating ekonomiya higit sa lahat. Eh kung sinasabi nila pagka tayo nasa traffic, yung traffic sa ating bansa sa isang araw, inalulugi ang aking ekonomiya ng 3.5 to 5 billion eh, a day. Eh pero ito mas matinding pagkulugi po ito. Sapagkat ang mga manggagawa hindi po makapasok, ang mga tao hindi po makapasok, hindi makapasok ang mga estudyante, ang mga negosyante apektado, at higit sa lahat yung mga negosyo apektado rin. Dahil lang po dito sa habagat na ito, nalam naman natin taon-taon meron yan eh. Itong bansa natin, taon-taon itong dinadaanan ng bagyo eh. 21 bagyo, 18 hanggang 21 bagyo taon-taon na dumadaan sa Pilipinas. So yung anticipation natin ng mga leaders natin, dapat naroon eh. Na ano yung pwedeng magagawa para ma-minimize yung epekto nitong mga malalakas na pag-ulan, ng bagyo, o itong habagat na ito. Pero sad to say po eh, ang naging kalungkutan po natin, eh hindi po natutukan ng pansin eh. Hindi po tayo nabigyan ng panahon para tutukan nito at paghandaan din yung epekto nito sa atin. Kaya ngayon nagdurusa po marami natin kababayan. Eh isipin ninyo yung pong relief goods na ipinamimigay natin. Nagbibigay tayo ng relief goods, ang dami-dami na relief goods na pinamimigay natin na dapat na itulong na natin yan sa ating kapwa-tao, sa ating mga kababayan. O at hindi man naitulong dahil wala naman dapat tulungan sapagkat hindi tayo apektado masyado ng habagat o ng mga pag-ulan na malalakas at di naman agad bumaba ng lagpas tao hanggang dilib, hanggang bewang, pinakababa at hanggang hita. E ba, di sana nagamit pa yan sa mga programa at proyekto na makatutulong po sa atin. Para sa ating mga kababayan, nasabi nga ngayon, lumalabas sa pag-aaral ngayon ng PSA. Nitong huli lang po, may 3 million na naman po nawala ng trabaho. At ang dami pong nawawala ng hanap buhay ng trabaho at yung mga negosyante pong nagkakandalugit na lugi po talaga. Eh, kaya ano, nakausap natin yung mga kaibigan natin dyan sa Balintawak na nagninegosyo. Eh, sinabi sa atin eh, na hindi lang sila ang nalugi, halos karamihan doon sapagkat kailangan nagpunta ng palengke dahil hindi makalabas ng bahay yung mga tao eh. Yung mga dapat suki dyan sa Balintawak. Hindi lamang sa Balintawak, pati sa ibang mga pamilihan. Yan po yung mga epektong di ramdam ng mga ilang nagpasasa diyan sa pagsasamantala sa mga pondo at proyekto na inilaan nila para sa flood control project na ang karamihan dyan, substandard at ghost project na pumipinsala po sa ekonomiya, sa bawat individual, sa ating mamamayan. Diyan po sa Araneta, Nung nag-ikot po kami, Tita Carmen, tatanong-tanong po kami. Anong sabi ng Manara sa Araneta Avenue na sinasabi ni Secretary Ms. Dixon na bumili sa pagbaba ng baha ng tubig? Dati mataas, pero nakita niyo dyan, pag umulan dyan, ako po, hanggang dibdib, lagpas tao po dyan sa Araneta. Anong sabi po ng mga natanong natin dyan? Napapagod na rin sila sa pagbili ng kasangkapang inaabot ng baha o sakit baba ng kanilang mga kasangkapan. Itinataas na din kanilang kasangkapan dahil nga inaabot na ng tubig na nung araw hindi naman daw ganun. Kahit malakas ang ulan. Kasi pagkat sabi nga, napabayaan natin eh. Yung pong ating flood control. Kaya ang dami pong dapat isiayos pa. At yung pamumulitika sa ating bansang sobrang politika, hindi may iwasan pero huwag naman sobrahan na isinasakripisyo natin ng interes at kapakanan ng sambayan ng Pilipinas at ang taong bayan na sa alit na tutukan ng pansit paglalim ng panahon ay eh yung problema ng bayan at ng bansa eh politika eh. Puro politika. Kaya naiintindihan natin yung reaksyon ni Senator Subirin na ano ba to? Sabi niya, di ba? ang gulo-gulo ng bansa. Mapagod na siya, sabi niya. So, mapagod siya sapagkat sinasabi nga yung sa impeachment na isang proseso yan. Isang proseso nga ginagalang natin yan. Pero sabi nga eh, dahil ng issue sa confidential pan hanggang ngayon, pending pa sa COA, yung motion na at pinasok po ng Office of the Vice President, yung naging tugon doon sa pag-deny, pagtanggi doon sa kanilang budget. Pero sinasabi nga eh, pending pa yung motion for reconsideration ng OBP. Hindi pa tapos. At yan, appealable pa po yan eh. Hanggang Court of Appeals, hanggang Court Suprema. Eh, ba't mauuna pa itong sa impeachment natin? Pwede naunahan pa natin. Kaya isang malaking question na parang nagmamadali tayo nang magpapaimpeach ng mga taong dapat i-impeach kung dapat man. At kung hindi naman, minamadali rin naman natin. Kaya nagiging palaisip pa sa tao eh. Na kung sinasabi, di mo 25 million a day ang gastos natin dyan sa impeachment trial na yan. Maliban sa gastos na yan, yung pong panahong inuubos niyan, 5 oras, 7 oras. At sabi nga sa mga susunod na panahon, sa Oktubre, hahabaan yung oras para bumilis-bilis. Sipin niyo yung mga panahong iginugugol natin dyan na sa halip na igugol ng mga senador, mambabalas natin dun sa problema ng bansa, eh hindi. Hindi nila doon nilalaan yung panahon eh. Eh sabi nga natin, kung talagang gusto niyo yung kasuhan si BP Sara, pwede yung kasuhan yan eh. Kung ilang habol ninyo eh. Dahil alam naman natin yung impeachment na yan, ala namang kulong, ala namang kaso yan eh. Pagkapatalsik lang yan, pagkapadisqualified sa kanya, forever sa kanyang pagtatangka na muli maupo sa gobyerno, sa anumang posisyon, pag siya ay na-impeach at na-convict. Eh ngayon may pagbabago na naman, may mga panukalat pagtatanong, tanong-tanungan, na alam naman natin nasa kalagitnaan na tayo halos eh. 22, 23 pagdinig na. Ngayon tinatanong, paano ba't yung threshold ng ating botohan na 16 votes? Eh sinasabi nga eh, napagpasyan nung una pa yan eh. Di sana nung una pa lang umangal na kayo. And besides, doon sa mga nagdaan pa noon, yan na rin eh. Yan na rin yung batayan eh. Tapos sa kalagitnaan ng karera, biglang may gustong baguhin ng threshold dahil nga sa mga kadahilan ng nagdududa rin naman ng tao. Sa mga dahilan at kadahilan nangyayari doon sa pagkawala ng mga ibang kasamahan dyan. Kaya ang dami pong palaisipan sa mga taong bayan na ano ba? Ano ba talaga ang gusto ng mga ito at ng ilan dito? Ano ba isinusulong natin sa impeachment na ito? Kapakanan ba ng bansa? Interes ba ng bansa o interes ng ilan, pamumulitika ng ilan? O dahil sa ambisyoso at mga nangangarap na alisin yung mga sagabal at hadlang sa kanila, kung hadlang mas, si BP Sara sa kanila? Yan po yung mga katanungan ng ating mga kababayan eh. Sapagkat din na naharapin talagang problema ng ating bansa. Ang dami. Ang daming bagay na kung pakinggan nyo ang tinig ng ating mga kababayan, malalaman ninyo na talaga naman. Grabe. Grabe yung reaction ng ating mga kababayan eh. Kaya kung minsan tinan ninyo po yung mga nanonood ngayon, dyan po sa impeachment, wala na eh. Kukunti na lang eh. Kukunti na lang yung ano, yung nanonood eh. Bakit? Eh, nagsasawa na rin eh. Itat yun din naman eh. Di ba? Kaya ano, kaya sabi nga natin, ilagay na po natin sa ayos. Kung mahal po natin ang ating bansa at kayong mga nabigyan ng pagkakataon, kayong nandyan sa nasa pamahalaan ngayon, pinagkatiwalaan ng tambayan, ibalik niyo po sa tao yung servisyong dapat para sa tao. Eh hindi eh. Ang problema ngayon, yung mga kababayan natin, hirap na hirap. At naghihirap. Naghihirap dahil saan? Hirap na yung kalooban, hirap pa yung pamumuhay sapagkat sa ganitong sistema ng gobyerno. Oo, nandiyan yung magaganda mga plano, magaganda sinasabi, yung pamamaraan. Pero sabi nga, halos po yung dalo na, gaya ngayon. Pinatutuwa tayo, sabi, nagpalabas ng bagong order ang labor natin, no? At sinasabi yung wage order number 28 na mula September 26 hanggang 27 ay bibigay na yung 60 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila ng mga manggagawa. Eh dahil nakapending po yung wage order number 27 na 85 pesos na dalawang bigayan, isang 60 pesos dapat ngayong September. Pagkatapos ay ito na mga pagpasok ng January next year, 2027, ipapasok naman yung kakulangan na 25 pesos. Kasi 85 pesos po yung aumento eh, na tinakdaan nilang ibibigay. Eh, pero dahil nga na pending yan, nakatiyara o yan sa Pasig, may nagtiyara o na para dyan, eto, naglabas sila kahapon ng wage order. Kaya lang, pinatataka na marami mong gagawa natin, eh bakit naging 60 pesos? Magpapalabas din pala kayo. Magpapalabas din naman pala kayo ng panibagong kautusan. Eh kung lihiti mo at hindi lihiti mo, tanging kayo nakakaalam yan. Pero bakit 60 pesos lang? O dahil susundin niyo yung dating napag-usapan plano ninyo, 925, sa next year na. Dapat maging malinaw to sa taong bayan eh. Nalilito rin ang tao sa mga kilos natin. Ano ba talaga? Saan ba tayo papunta dito? Eh yung inaasahan ng taong bayan sa taas ng mga bilihin ngayon. Sabi nga po, agad tumataas ang gasolina, tumataas ang bilihin, dumi na ipak yun. Chain reaction yun eh. Pahirap na pahirap ang buhay ng tao. Alang kita ang tao, walang hanap buhay ang tao, umaasa lang sa mga ayudang minsanan lang. Eh, saan pupunta at pupulot ng mga maraming Pilipino, kababayan natin mga Pilipino? Wala eh. Walang pupuntahan. So, yung konkretong programa at solusyon sa problema natin, yun ang inaabangan ng taong bayan. Kaso hindi nangyayari sapagkat nakita nga natin, naubos yung panahon sa sobrang politika sa pamumulitik sa bansa natin. Kaya tingnan ninyo, nakakalungkot eh, itong nangyari ngayon, itong nakakalungkot man, bagamat maraming natutuwa din naman, iba-iba po reaksyon ng ating mga kababayan sa sinasabi na pagpapail ng kaso nitong Ombudsman Crispin Rimulya kaya dating Speaker Martin Romualdez. Nasasabi nga, kaya doon na lang sa ospital, nandun siya ngayon eh, pansamantala, dahil nga po sa kanyang cardiovascular event, eh tingnan ninyo, kahit totoo yon, eh parang hindi totoo eh, bakit kamo? Ayaw paniwalaan ng tao. Bayan na bago tayo magtuloy-tuloy, papasungin po muna natin ang pag-uulat natin mula po sa ating kasamang si Chona Yu. Pilipinas, isa sa mga fastest improving educational system sa buong mundo. Ba, magandang balita yan. Sa Chona Yu, iulat mo.
1: Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakamataas na resulta ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment at sinabi niyang patunay ang malaking pag-unlad ng mga Pilipinong mag-aaral sa pagbasa, matematika at agham na makatutulong ang tuloy-tuloy na pamumuhunan at sama-samang pagsisikap upang mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Sa video message, sinabi ni Pangulong Marcos na napakagandang balita ang naturang ulat. Muli niya ay pinatunayan kung gaano kagagaling ang mga mag-aral, na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral at kung gaano kagaling magturo ang mga guro. Sabi ni Pangulong Marcos, makakamit ang mga adhikaying ito basta suportado ng tama, nang hindi lamang ng gobyerno kung hindi pati ang buong komunidad, ang mga magulang at lahat na tumutulong para pagandahin ang mga kinabukasan ng mga bata. Dagdag ng Pangulo, hindi titigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng suporta para mapaganda pa ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat kasamang Chona Yu. Isunod po natin ang pag-uulat naman ni kasamang Romel Madrigal, BOC at CFO, nagkaisa para protektahan ang balikbayan boxes. OFWs bababalaan sa shipment scams. Samang Romel, iulat mo.
2: Mas ligtas at maayos na pagpapadala ng balikbayan boxes ang isinusulong ng Bureau of Customs o BOC at Commission on Filipinos Overseas o CFO sa pamamagitan ng isang bagong partnership na nakatuon sa proteksyon ng mga Pilipinong nasa ibang bansa at kanilang mga pamilya. Layunin ng pagtutulungan ng dalawang ahensya na mapalawak ang akses ng mga Pilipinos overseas sa tama at napapanahong impormasyon tungkol sa pagpapadala at pagtanggap ng balikbayan boxes at iba pang shipments. Ang hakbang na ito'y sinusulong sa ilalim ng pamumuno ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, katuwang si Secretary Dante Clink, ang D2nd, bilang bahagi ng pagpapalakas ng serbisyo at proteksyon para sa mga Pilipinong nasa abroad at kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga binibigyang pansin ang tamang proseso at requirements, ganyan din ang mga paraan kung saan maaaring humingi ng assistance kapag nagkaroon ng problema sa shipments. Paalala sa mga kababayan, maging mapanuri sa mga mapagpanggap na kinatawan ng customs, courier o iba pang otoridad. Tiyaking lehitimo ang impormasyon bago maglabas ng anumang bayad o personal na detalye. Sa mas pinaigting na koordinasyon ng BOC at CFO, layunin nilang gawing mas ligtas, mas malinaw at mas accessible ang serbisyo para sa ating mga babayang patuloy na nagpapadala ng tulong at biyaya sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Thank you very much, kasamang Romel Madrigal. Isunod po natin pag-uulat naman ni kasamang Jojo Sikat. Senator Pangilinan, pinatitiyak na hindi dapat masayang sa katiwalian ang 2027 National Budget. Kasamang Jojo Sikat, iulat mo.
3: Sinabi ni Senator Francis Kiko Pangilinan na ang bawat pisong kinokolekta mula sa taong bayan ay dapat gastutin para sa kanilang kapakanan, kung saan hindi ito dapat mawaldas sa korupsyon, kickback, coast project o mga programang hindi kailangan. Pinatitiyak ng senador na kailangang malinaw, accountable at masusing na susuri ang bawat paglalaan at paggastos ng pera ng taong bayan. Dapat dinaan iyang maramdaman ng bawat Pilipino ang national budget sa kanilang araw-araw na buhay, tulad ng mas mababang presyo ng pagkain, mas maraming oportunidad sa trabaho at mas mataas na kita para sa mga manggagawa, magsasaka, mangisda at mga maliliit na negosyo. Bukod dito, dapat aniyang palakasin ang budget para sa healthcare, sapat at napapanahong ayuda, rehabilitasyon para sa mga pamilyang nawala ng bahay, kabuhayan, pananim at kriarian dahil sa bagyo, baha, lindol at iba pang kalamidad. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, kasamang Jojo Sikat. Apo, sabi nga, lahat ng budget natin ngayon, 7.2 trillion yan. Medyo malaki-laki po yan. At baka malibang po tayo, may makasingit, maisingit na naman. Yung mga hindi dapat maisingit, ano po. Kaya nga, nagkakaroon po tayo ng trauma eh. Nagkakaroon po ng alalahanin, pangamba ang taong bayan. Sapagkat doon sa nagdaang panahon, yung pong naging pag-ayos ng budget, pagsasayos ng budget natin, talagang nagulat tayo na tuloy-tuloy pala yung naging insertion sa mga, hindi po masama, sabi niya, hindi naman masama insertion eh. Okay po yun, kung magagamit po sa tama para sa taong bayan. At sabi nga, hindi naman insertion, amendment, sabi ng isang senador, di ba? Senadora, na sinasabi niya, hindi insertion, amendments yun. E kaya insertion niya, kaya amendments siya, pera pa rin ng taong bayan niya. Sabi nga natin, kung naghahanap tayo ng pananagutan kay Bipin Desara, at wala tayong tutuldom. Kung talaga may dapat sa panagutan, eh dapat patas po ang pananagutan ng lahat. Maging patas po tayo. Hindi po pwedeng selective tayo at double standard po tayo. Yung pong gusto natin silipin, sisilipin natin. Yung pwedeng palagpasin, palagpasin natin. Kaya nga po yung kredibilidad nitong paghahabol natin sa hinahabol natin sa flood control pa lang po ito ha, na 1.2 trillion, 1.1 trillion. Eh, hindi tayo mapakali. Pera pa dun sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na lumalabas din. May mga corruption din nangyari. Eh, hindi mapakali ang taong bayan eh. Sapagkat hindi alam kung magkakaroon ba tayo ng justisya, may iaayos ba tayo dito, may tatama ba yung mga maling pinaglalaban namin. Tita Carmen, yun po yung sinasabi niya eh, na hanggang sa dulo, ipaglalaban itong mga maling ito na may tama eh. At tayong lahat po na narin sa platong tunang ito, nagkakaisa po tayo na dapat mas manaigang tama kaysa mali. Awag dati pa hintulutan ng mali, magtuloy-tuloy sapagkat ang magmamano ng problema ng yan, yung mga susunod na sali nila, eh, mga anak at anak at anakan pa, sabi nga Tita Carmen eh, di ba? So, tuloy po natin ito pagpag-tawag ng pansin sa kanila. Sabi nga po namin, Tita Carmen, hindi po tayo kikilos ng labag sa batas. Dapat po laging ang pagkilos natin, pagbahayag natin ating mga salita ng ating salubin, ng ating kakapatan bilang mga Pilipino at mamayang Pilipino. Kasi ang tunay may kapangyarihan sa gobyernong ito at sa bansang ito. Dahil tayo po nabigay ng kapangyarihan sa kanila, pahiram lang ang kanilang kapangyarihan at mga posisyong inuupon ngayon, tayo nabigay. Sabi nga, magbabawi tayo sa 2028. Ilista lang po natin, dapat nating ilista na hindi na po maiboto. Pero sabi nga po, sa bawat pagsasalita natin, pagkilos natin, dapat po lahat po ay naayon po sa ating saligang batas para hindi rin nila tayo mabalik at mabutasan. Yan po yung napakahalaga na madinig nila na teka muna, pumapalag na ang tao, mulat na tao, alam nila itong nangyayaring ito. Sipin ninyo yung buong 19 Congress na palusutan tayo. Diba? Kaya nga kahit pwede mag-for good na eh. Tita Carmen sa pag-aaya ng kanyang mga mahal sa buhay, hindi po pwede. Tuloy ang laban. Sabi nga Tita Carmen, bakit? Hindi po pwede sapagkat walang pagbabago. Nakakompormiso po ang kinabukasan ng bansa. Hindi lamang yung epekto nito sa kasalukuyan eh. Nakakanasa lang nga natin itong masamang epekto sa kasalukuyan. Digit sa lahat. Sa susunsalin lahat kapag hindi po naiayos ito at naitama. Yung mali ay mali pa rin. Hindi ba? Kaya ang dami po nating dapat isaalang-alang dito. Pero sabi nga natin, hindi sasapat eh yung mga band-aid solution na nakita natin ginagawa ng gobyerno ngayon. Dapat eh talagang konkretong solusyon sa problema ng mamayang Pilipino. Problemang may solusyon eh. Talaga may solusyon. Unang-una kung sasabihin na salapi, ang dami natin salapi. Di ba? Kaya nga nagkautang-utang na tayo eh. Nakautang na tayo ngayon, 19 trillion something na. At sinasabi nga na kung di magbabago at di tayo usad sapagkat mas malaking gastos natin kaysa kinikita natin, eh palubo ng palubo yung utang natin. Ang masakit doon, lumulubo yung utang ng ating bansa, nababayaran ng sambay ng Pilipino, eh hindi natin malaman kung saan nadala, kung saan dinala, at saan napunta yung mga nilaang pondo para po sa gobyerno at sa taong bayan, na laging sa ngalan ng taong bayan. Ganun eh. Di ba? Kahit sa impeachment trial, taong bayan, ngalan ng taong bayan yan. Oh. Teka, nakita ko na po, may senyos na po tayo. Ayan na po ang Tita Carmen. Pwede na po natin papasokin ang Tita Carmen. Nakaya na po siya. Tita Carmen! Nakapasok na po kayo.
4: Okay, at bago tayo magbatean at magtuloy-tuloy ang iyong pagtalaka ay Dom Pepot.
0: Apo.
4: Tayo ay babati muna ng magandang umaga. Kahit yes. Paulan-ulan, pabugso-bugso ang ulan. Pero sabi nga, manatili po tayong nakangiti, nananatili po tayong nagdarasal ng kapayapaan sapagkat tulay naman po, tulad ng sinasabi ni Dom Pepot, ay tila nanonood tayo sa isang panibagong teleserye na abang po natin kung totoo po na itong si Martin Romualdez, ang dating Speaker of the House, ay sinilbihan nga ng warrant of arrest. Ngunit tila, marami po sa ating mga kababayan ang hindi naniniwala. Kaya nga sinasabi ko po na tayo ay tila nag-aabang ng teleserye na para sa mga susunod na kabanata. Sapagkat, bakit ang tanong ng ating mga kababayan ay tila nga, tila nasabay ang pagpapakumpain nito pong si dating Speaker Martin Romualdez na sinasabing may sakit ha na kung ano ay sa puso at tila may epekto rin sa utak ha o yun po ang pahayag ng Cardinal Santos Hospital's doctor ha kaya aabangan natin sapagkat tulad ng sinabi ko na tila naniniwala tila hindi ang marami po nating mga kababayan sapagkat ang tanong ng iba,

0: kabit at pagkatapos hindi na raw makatayo, eh paano nakapunta ng ospital kung hindi nakatayo o hindi nakakalakad? O, di ba? Huwag niyong sabihin na nagpunta siya ng sasakay siya, naka-wheelchair, binuhat siya. Wala naman sa itsura sapagkat nakita natin siya sa beach, sa pamagitan ng video na siya ay dumalo sa kaarawan ni First Lady Lisa Marcos Araneta. Ngiting-ngiti pa siya, di ba? Masaya. Sabagay, sabi nga, yung sakit, bigla-bigla dumadapo, lalo na kung ito po ay sa puso. Bigla-bigla ang pag-atake. Nandoon na po tayo, ha? Pero hindi naman ibig sabihin, hindi na siya pwedeng makakilos, ha? Nakakala mo tila sumalangit nawa ang itsura, ha? Yung siya po ay nakausap, ha? At tila sineserve yung warrant, mga kaibigan. Ha? Hindi na nga isinot yung orange ba yan?
1: Yung orange na damit niya. Pinatong na lang, pinatong. Di ba makatayo, di ba makabilis.
0: Mga kaibigan, yun po ang kasuutan ng PDL. Hindi na pinusasan, ha? Pero may mga nagsasabi na ito ay tila pag-sway o paglihis dun sa issue ng warrant of arrest na isinilbi sa ating Vice President Sara Duterte. Gusto nila na mawala ang focus ng taong bayan sapagkat nakita nila at naramdaman nila na galit ang taong bayan. Kaya gumawa sila ng panibagong eksena. Eksena sa kanilang script. At yan po ay ang pagpa-serve ng warrant of arrest kay dating Speaker Martin Romualdez na kung bakit tila coincidence nasabay-nasabay ang pag-serve ng warrant at ang pagpa-combine sa Cardinal Santos Hospital na sinasabi na ang kanyang kinalalagyang suite sa Cardinal Santos Hospital ay tila parang isang marangyang hotel. Ha? Siguro yung mga presidential suite sa mga hotel na mas magarbo para doon yung suite kinilalagyan ni dating Speaker Martin Romualdez. So kaya marami sa ating mga kabayan ang nagtatanong, ano ba naman yan? Tayo ba ay mag-aantay na lang ng mag-aantay at bakit hindi nila patuloy na imbestigahan ang flood control scam para nang sa ganon ay matigil na ang kawalan ng hindi mapanatag kasi. Ipanatag po ang kalooban ng tao para mapanatag ay dapat tuldo ka na. Yes. Tuldo ka na ang impeachment, tuldo ka na ang drama, ilantad na ang mga witness, ang mga testigo, ang 14 plus 3 na dating mga sundalo na may hawak ng mga ebidensya, may video, may litrato, at sinang-ayunan po ni Saldico na itong si Orly Gutesa ay totoo ang kanyang mga sinasabi.
1: Yes.
0: So, yan pong mga sundalong yan ay hinire ni Saldico para security at mag-deliver ng mali-maleta na laman ay milyong-milyong salapi. Ha? Dapat pong matapos na yan sapagkat nakaharap po tayo sa matinding problema. Matinding problema ang hinaharap ng ating bansa na ang higit na maapektuhan ay ang buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Bagsak ang ating ekonomiya sa tanggapin man o hindi ayon sa BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, bagsak ang ating piso, kaya malaki po ang kinalaman niyan, malaki ang kaugnayan sa lalong pagtaas ng halaga ng mga bilihin, halaga ng mga iba pang mga singilin, na hirap na ang taong bayan kung kaya hindi na po

0: makabayad, ha? Hindi na makabili ng ilalaman sa sikmura, hindi na makababayad ng singil ng Meralco ng tubig na sinasabi sa next zona na lang daw, ha? Aalisin yung system loss. Meron pang ganon?
1: Diba? Bago mag-zona ulit sa 2027.
0: Hirap na ang taong bayan. Bakit ayaw nilang tumulong ang mga gahaman, ang mga ganib na mga oligarkong negosyante ay patuloy sa kanilang pagnanasa, ha, na makamkam ang salapi ng taong bayan. Ganun din ang ating gobyerno na dapat ay sa sanang nagpapatupad ng mga kautusan na makatulong ng ganap sa problema ng taong bayan. Wala na po tayong, sabi nga, ang mga investor ay tira wala nang pumapasok. Ang tugon dyan, lumikha tayo ng mga local investor. Tama po yung mga ibang mga lalawigan na nagtitraining ng kanilang mga constituent para magkaroon ng pangkabuhayan. Sana yan din ang gawin ng ating pamahalaan na magkaroon ng isang malawakan, pakilusin ng mga ahensya ng gobyerno para sa kapakanan ng mamamayan at hindi na lamang parang tutulog-tulog, ah, sa pansitan.
1: Yes.
0: Kailangan po ay kumilos ang lahat. Makiisa tayong mamamayan sapagkat tayo ay naharap sa isang tila madilim na kinabukasan na ang ating pinangangambahan ay ang kinabukasan ng ating mga susunod na salinlahi, yung susunod na mga henerasyon,
1: yes,
0: ating mga anak, aanakin, at mga aanakan pa. Yan po ang ating kinatatakutan. Kaya nga, dapat kumilos at hindi lamang puro ngawa, puro daldal, puro dakdak, at puro press release, mga magagandang mga press release na halatang halata na ito po ay tinwis na mga balita, binaligtad na mga balita, kasabwat ang ilang mga nababayarang network, kasabay ang ilang mga nababayarang tagapag-ulat upang pagandahin at mapagtakpan ang mga kapalpakan na nangyayari sa ating bansa. Dapat po tayong maging palasuri, dapat po tayong maging matalino sapagkat ito po yung panahon na dapat matuldukan na ang lahat sapagkat kung hindi po ito matutuldukan, ang mga susunod pang mga administrasyon ay maaring gawin, maaring tularan sapagkat nalulusutan pala.
1: Yes.
0: Kayang-kaya palang lusutan. Kaya lahat tayo ay nag-aambisyon na magkaroon ng komportableng buhay. Lahat tayo ay nag-aambisyon na ang ating mga anak ay mabigyan ng magandang edukasyon, magandang kinabukasan. Pero meron din namang batas ng Diyos na dapat nating sundin. Hindi lang po batas ng tao, kundi meron din pong batas ng Diyos.
1: Yes.
0: At sa lahat ay ating sundin. Yan po ay ang mabuhay tayo sa tama at sa pawis nating manggagaling ang ating kakainin o ating ikabubuhay. Masaya ba na ang mga anak mo ay nag-aaral sa mga eksklusibo, mga tanyag na mga kolehiyo na galing sa nakaw? Masaya ba para sa iyo na kumakain at may masarap na buhay ang iyong mga anak nang galing sa nakaw? Nasabi nga ng isang pare, mayamang ka nga, ngunit ito ay galing sa nakaw. So, masarap bang namnamin na sa habang panahon ng inyong buhay, kinukutya sapagkat tila tatak sa noo ng iyong mga saling lahi ang iyong ginawa na pagnanakaw na wala kang ginagawa para ito ay pagsisihan. Sa pamagitan, di ba, ng paggawa ng tama, aminin, panagutan ang inyong mga kasalanan.
1: Yes.
0: Yan lang po. Yan lang po ang hingin ng taong bayan. May managot, maibalik, kahit hindi man lahat, pero maibalik ang salapi ng taong bayan at mailaan para sa mas makabuluhan at mas magagamit para sa kapakanan ng bansa, kapakanan ng mamamayan. Pilit ninyong idinadivert ang issue, ha? Inililihis ninyo, ikinukundisin nyo ang isip ng taong bayan na walang nangyayari na kapalpakan. Pinipigil ninyo ang pagsasalita, paglalantad ng katotohanan upang mapagtakpan ang inyong mga pagnanakaw sa salapi ng taong bayan. Pero tayo ay magbibigay na po ng isang paalala at babalik ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan sa ilang saglit. Sabi nga po, pakiusap ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at inyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Sa pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot alias James Godyo ang numero ng ating telepono dahil bukas po magla-live kami.
1: Yes.
0: Para kayo ay makatawag at kung paano kayo makapagpapadala ng inyong mga mensahe. So, padala na po ninyo ang inyong mga mensahe para ito ay aming mabasa lahat. So, take it away!
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
5: 906-221-1524 or go to facebook.com/RJBisto right now.
6: Just let me hear some of that rock and roll music.
5: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
7: Thank God it's...
8: You can
7: can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
8: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ at 10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, Channel DZRJ at 10 a.m. Radio Bandido.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay na po.
1: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang puso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Napapanood din po ninyo kami sa Facebook, sa YouTube, Sky Cable Channel 224, at sa iba pang mga network na pwede kong mapanood ang ating
0: mga digibox
1: ng sambayanan. At sana maging ang iba pong mga palatuntunan dito sa Radyo Bandido TV ay inyo rin pong tangkilikin, sapagkat kami po ay naglalahad ng katotohanan.
0: Yes.
1: Nasabi nga ay katotohanan, sapagkat ang ating pong tungkulin bilang mamamahayag ay maglahad ng katotohanan bilang tagapagbantay ng bilang ng maraming mamamayang Pilipino sa ating gobyerno. Kailangan alam po natin ang galaw ng mga nanunungkulan sa ating gobyerno, sapagkat tayo po ang naglagay sa kanila sa posisyon, at tayo rin ang nagpapasweldo sa kanila. Kaya kailangan ang pagsilbihan nila ay ang taong bayan at hindi ang kanilang mga bulsa at interes at hangad na mamayani sa tungkulin sa habang panahon o hanggang sa gusto nila. Kailangan ang mamayani po kagustuhan ng taong bayan. So, Don Pepot.
0: Sa mga tatawag ko bukas, pakilista na po yung bilang namin telepono. 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magkapadala naman po ng mga mensahe, pakisas po sa inyong mga Facebook, ang Radyo Bandido TV, nakin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakin po ang inyong palatuntunan, puso ng sambayanan. May comment section kami dyan, dyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook. At maging sa YouTube, magpadala rin po kayo ng mensahe nyo, at babasahin po namin, Tita Carmen, lahat po ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
1: Okay, at tayo ay may papapasukin pag-uulat mula kay Romel Madrigal, BOC at CFO, nagkaisa para protektahan ang balikbayan boxes o FWs babalaan sa shipment scam. Eh, may paparating po tayo na balikbayan boxes ha? Okay. Romel Madrigal, ibalita mo. Wala?
0: Okay. Yung Quechona Yu muna po. Yung Quechona Yu.
1: Quechona Yu. Okay. Pilipinas, isa sa mga fastest improving educational system sa buong mundo. Quechona Yu, ibalita mo. Tama ba?
0: Ito pong utang ng Pilipinas.
1: Utang ng Pilipinas?
0: Yan.
1: Okay. Utang na, akala ko utang na ninyo eh.
0: Wala na
1: so, utang ng Pilipinas.
0: Yan.
1: Kayang bayaran ng pamahalaan. Quechona Yu, ibalita mo. Jesus Mariano.
2: Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang na may sapat na kakayahan ang pamahalaan para bayaran ang mga utang ng Pilipinas. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, ito ay dahil karamihan sa mga utang ay may long-term repayment period. Ibig sabihin, hindi kailangang bayaran kaagad ang malaking bahagi ng kasalukuyang utang, kundi maaring unti-unting bayaran lamang ang principal at ang interest. Ayon pa kay Castro, sapat sa kasalukuyan ang kita ng pamahalaan upang matugunan ang mga obligasyon nito sa utang sa tamang panahon. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na nagpapatupad ng mga reforma ang administrasyon para matiyak na mapapatatag at mapapalakas pa ang kakayahang makapagbayad ng utang ang bansa. Ako si Quechona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Quechona Yu. Pampakalma.
0: Mm.
1: Basta, medyo na yun. Ha?
0: So,
1: Kasi,
0: malaking
1: paano
0: lumulubog
1: pa
0: utang.
1: mapapayaran yung utang ng utang ng utang na ninyo na kami ang magbabayad? Mamanahin pa yan na mga iba pang mga susunod na administrasyon. Halos isang taon at kalahati ka na lang halos eh. Nasa yung panunungkulan, President Bongbong Marcos Jr., paano pa mababayaran yung nilikha ninyo na sa halip na magbayad tayo ng utang ay umutang pa ng umutang hanggang sa lumobo na ang utang na hindi mababayaran ng kahit ilang henerasyon pa. Diba? O sabi ko na yun, hindi naman daw agaran ng pagbabayad. Unti-unti. O so, ilang henerasyon pa ang magbabayad ng utang at dahil sa kawalan ng salapi ng kaban ng bayan dahil nga sa ninakaw na trilyong pisong mahigit at sa 0.1 trilyong piso na ninakaw sa kabang yaman ng bansa. Hindi ba umutang tayo para may magamit?
0: Yes.
1: Sa pang mga responsibilidad ng ating gobyerno sa mamamayan at sa bansa? O, paano pa natin ngayon mababayaran yung utang ng utang ng utang na ninyo na kayo ang umutang kami ngayon at mga susunod na henerasyon hanggang sa aming mga kaapu-apuhan ay magbabayad ng utang na ninyo. Diba?
0: Yes.
1: Kaya nakakagalit. Kaya nga ako may
0: utang na hindi natin nakit na saan napunta halos eh.
1: Hindi ko lang mabuo yung kantang binubuo ko eh.
0: Sige, sige. Sambagsak lang, sambagsak.
1: Sa'yo, nanggigigil ako sa inyong kadramahan, nanggigigil ako sa inyong kadramahan, nanggigigil ako sa moro-morong inyong ginagawa. O, di ba?
0: Yes.
1: Eh, gusto ko nang buuin eh. Ano pa yata ako, songwriter eh. Ha?
0: Mabubuti niya, mabubuti yung komposisyon niya.
1: Eh, talagang manggigigil ka eh.
0: Yes.
1: Ano-ano ang mga balita. Pero walang kumikilos. Walang nag-i-initiate na para kumilos.
0: Yes.
1: At sundan nating mga mamamayan na nagkakaisa para muling buuin ang tila mawiwindang na bansa na tila walang direksyon, tila may direksyon sa mga balita. Diba?
0: Di realistic eh.
1: Nililihis ninyo sa katotohanan eh. Paano ngayon makikisa ang taong bayan? Eh, puro lihis sa katotohanan. Sa inyong sinasabi ang inyong mga ginagawa. Yan lang drama, ha? Na sinasabi kong teleserya sapagkat yan ay aabangan pa natin eh. Hindi naman nobelang tapos yan. Pagsakan lang, tapos. The end na agad.
0: Yes.
1: Ito, susundan pa natin. Kung totoo nga ba, dahil matagal nang nagpapaalam si dating Speaker Martin Romualdez na gustong mga ibang bansa para daw di umano magpagamot.
0: Pick up siya.
1: O, kaya ang tanong, ha? Dahil binuo nyo na sa isip nyo sa isip ng taong bayan eh, na may sakit, magpapagamot. O ngayon, ito ba ay isang coincidence lamang o nagkataon lamang na ang pag-serve ng warrant of arrest ay nasabay sa pagkakasakit at pagpapakumpain ni dating Speaker Martin Romualdez sa
0: Cardinal Santos.
1: Kaya marami po sa sinabi mo nga kanina, narinig ko rin ano ha, habang tayo ay nag-aayos ng ating ano
0: computer.
1: Ito? Computer na pinaniniwalaan ba o hindi? Ha? Itong tila drama, tila hindi na pagpapakumpay ni Martin Romualdez. Pero bago po natin talakayin yan, ay papasukin natin ang pag-uulat ni Romel Madrigal, Project Lawa at Binhi. O yan, maganda rin ito ah. Inilunsad sa Carmona Food Security at Resiliency, pinaigting. Dapat pang malawakan na ito.
0: Yes.
1: Okay. Romel Madrigal. ibalita mo.
3: Formal ng inilunsad sa City of Carmona ang Project Lawa o Local Adaption to Water Access at Project Binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished, mga programang naglalayong palakasin ang food security at kakayahan ng mga komunidad na makabangon sa harap ng iba't ibang hamon. Isinagawa ang mga programa sa apat na lokasyon sa lungsod sa Terra Verde Phase 3, Sitio Paligawan Matanda, Barangay Lantik at Barangay Maduya. Isinusulong ang proyektong ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ni na Congressman Roy Loyola at Carmona City Mayor Dalia Loyola, katuwang ang mga lokal na sektor at komunidad. Sa ilalim ng Project Lawa, binibigyan pansin ang pagkakaroon ng sapat na akses sa tubig, habang nakatuon naman ang Project Binhi sa pagtatanim at produksyon ng masusustansyang pagkain para sa mga pamilyang nangangailangan. Mula sa pagkatuto pagtatanim hanggang sa pag-aani, layunin ang programa na maging mas produktibo, self-reliant at resilient ang mga komunidad ng Carmona. Isang hakbang tungo sa mas matatag na kabuhayan, mas masustansyang pagkain at mas ligtas na kinabukasan para sa bawat Carmon ninyo. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCIJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Alam mo yung mga ulat ni Romel Madrigal tungkol sa Laguna? Napakaganda sapagkat yan po ang kailangan programa ng ating national government na dapat katulad niyang pagtatanim, pagpa-train sa mga constituent ng mga kaalaman para makapag-negosyo, di ba? Yes. Production, di ba? Para nang sa ganun, may pumasok man investor o wala, tuloy
0: ang buhay
1: ng mamamayang Pilipino. Eh ngayon parang lungkot na lungkot mga opisyal ng ating gobyerno, parang tila wala ng pag-asa kung walang investor na papasok. Tayo po kailangan
0: invest tayo sa mga sarili natin.
1: Ito po yung panahon na magsama-sama tayo, ang ating gobyerno at tayong mamamayang Pilipino ay dapat makiisa, sapagkat kinabukasan ng susunod na saling lahi ang nakataya. Hindi natin gustong iwanan ang ating mga anak, mga apo at mga susunod panday sa isang bansa na tila babagsak, tila hindi, tila uunlad, tila hindi. Diba? Kailangan po rito ay sama-sama tayong lahat. Magkaisa po tayong lahat, magtulong-tulong tayo, pangunahan tayo ng ating mga leader na iniluklok sa mga posisyon para sa pagpapaunlad at pagpapaangat sa buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Yes. Iba po ang kailangan. Hindi puro politika, politika, politika. Sawan-sawa na po kami sa pagtalakay sa mga isyong pampolitika na puro kung hindi kapalpakan, bihirang-bihira po ang mapupuri natin. Ha?
0: Yes.
1: Pero ito po sa lalawigan ng Laguna, bukod pa sa Davao na isa sa kinikilala na pinakamaunlad na lalawigan, ha? Na ngayon ay tila sinisira, tila hindi ng sa pamagitan ni Marites Malibag.
0: Matibag.
1: Director
0: Melvin Matibag ng MBA.
1: Melvin Matibag.
0: Melvin Matibag.
1: Isa po ito eh, hindi po ito ginagawa yung kanyang tungkulin bilang direktor ng NBI na katulad po ng pangalan, National Investigation, National Bureau of Investigation. Diba? Ang tungkulin mo, mag-imbestiga. Mag-imbestiga sa mga issue, ha? Lalo-lalo naman ng mga opisyal ng ating gobyerno kung sila ay gumagawa at tumutupad sa kanilang mga tungkulin nang naayon sa idinidikta ng kanilang mga tungkulin at ng ating saligang batas. Pero ikaw mismo, NBI Director, hindi mo ginagawa ang iyong tungkulin. Bakit? Eh yung kanyang may bahay, Congresswoman Ann Matibag, ng 1st District ng Laguna, ay may di umano sinasabi na may ghost project na nagkakahalaga kung hindi po ako nagkakamali, ng 84 million, tama ba?
0: Opo, opo, doon sa isang project.
1: Million na tila may project, tila wala o isang guning-guning proyekto. Bakit hindi mo maimbestigahan kung totoo o hindi ang paratang sa iyong asawa? Dapat imbestigahan mo para malinis mo ang pangalan ng iyong asawa. At kung may kasalanan, dapat papanagutin mo rin sa batas, tulad ng ginagawa mo, na kahit walang kasalanan, nilalagyan nyo ninyo ng kasalanan, di ba? Kahit hindi akma yung inyong kaso na pinapataw sa mga kalaban ninyo sa politika, okay lang. Basta maipakulong, makasuhan at maipakulong. Pero sa inyong mga kaalyado, sa inyong mga kakampi, kahit ito ay utak kaliwa o makakaliwa, ha? O kulay pink, kulay dilaw, loyalista man, wala lang. Hindi nyo kinakasuhan. So maliwanag yan na lumalabag kayo sa sinasabi na ang batas ay para sa lahat.
0: Yes.
1: Kahit patupad ito ng pantay-pantay. Eh bakit hindi pantay-pantay ang pagpapatupad ninyo ng batas at tila pinipili ninyo ang inyong inaakusahan at kinakasuhan? O tulad na lang ng sinasabi natin, ito po paulit-ulit na lang eh. Senator Erwin Tulfo, di umano tumanggap ng 120 million mula sa isang fraud donation na bank account at mga asset. So yan ay maliwanag na fraud, na galing sa fraud and donation. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, papapasukin muna natin ang pag-ulat ng ating kasamang Jojo Sikat, Amang Rodriguez Hospital, binisita ng isang mambabatas para sa pagpapalawak at pagpapalakas ng serbisyo nito. Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Personal na binisita ni Congressman Marcy Chodoro ang Amang Rodriguez Memorial Medical Center kasama mga opisyal ng Department of Health o DOH upang tingnan ang kalagayan ng mga pasyente at suriin ang mga pangangailangan ng ospital, partikular sa aspeto ng pondo, mga pasilidad, manpower at mga serbisyong medikal. Itinutulak ng mababatas ang pagpapalawak at pagpapalakas sa ospital kasabay ng panawagang pagbutihin ang pangangalaga sa mga pasyente sa ospital na pinatakbo ng DOH kasunod ng reklamo hinggil sa serbisyong ibinibigay nito. Hinimok din ni Chodoro ang pamunuan ng ospital na unahin ang mga pangangailangan at kapakanan ng mga pasyente. Kaugnay nito, tinitiyak ng mababatas na mabibigyan ng sapat na pondo ang Amang Rodriguez Hospital para mas mapalakas pa ang paghahatid dito ng serbisyo. Ang asawa ni Chodoro na si dating First District Representative at ngayon Mayor Maan Chodoro ang principal author ng Republic Act 12204 na nagpapalawak sa bed capacity ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center mula 500 tungo sa 1,000 bed. Itinatakda rin ng batas ang kaukulang pag-upgrade ng mga pasilidad ng ospital, mga serbisyong profesional at pangarapat na pagdaragdag sa bilang ng mga kawiningin ng ospital upang mapalawak ang mga serbisyo nito para sa lumalaking bilang ng mga pasyente sa Marikina at mga kalapit na komunidad. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRA Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay. Maraming salamat, Jojo
0: Sikat.
1: Yan. Marami po ang nagtatanong, bakit daw sa Cardinal Santos Hospital nagpakumpay si Martin Romualdez, dating Speaker of the House? Bakit daw hindi sa mga government hospital? Tulad po ng PGH. Yan pong tinatawag nating hospital ng Maynila. Yung tinatawag po na North General Hospital. yung East Avenue Hospital, di ba?
0: Yes.
1: O, sa Veterans Hospital. Mga, pwede, sa Heart Center, ano ha? Mm. O, bakit hindi po siya doon nagpakumpay? E, pribadong hospital ang Cardinal Santos. Hindi ba dapat government hospital? Di ba?
0: Mm.
1: O, katulad din ng sinasabi na kapag ikaw ay nag-complain at kailangan ang examination ng doktor, i-re-refer ka sa government hospital.
0: Mm-hmm.
1: Di sa pribadong hospital, sapagkat kapag ipinatawag para sa pagtistigo, di ba?
0: Yes.
1: Eh, medyo mahihirapan. Mm-hmm. Pero pag sa government hospital, obligado sila.
0: Yes.
1: Diba? Oh, so, bakit hindi sa government hospital? O kaya nga nagdududa ang marami nating mga kababayan. Dahil ba sa siya ay maraming salapi? Diba?
0: Yes.
1: Baka naman yung Cardinal Santos Hospital ay dahil sa Magara, ang suite na tila isang presidential suite, kaya siya nagpa-ospital sapagkat marami siyang salapi. Oh, so parang sila rin mismo, ha, base sa kanilang mga galaw ang nagmamanifest, ha, o nagsasabi na sila ay nakahiga sa salapi. Ang tanong ng taong bayan, saan ninyo kinuha ang salapi na inyong hinihigaan? O, oh, di ba? Yes. Pagkatapos sasabihin nitong si Eric Sylvester alias Erwin Tulpo, move on. Hindi mo ba nakikita ang malaking pagkakaiba ng buhay ng ninakawan ng buwis sa kabangyaman ng bansa at sa inyong buhay na mga nagnakaw ng salapi sa kabangyaman ng bansa o ng gobyerno na mula sa buwis ng taong bayan?
0: Yes.
1: Diba? Mm-hmm. O kaya marami po ang nagalit kay Eric Sylvester dahil dun sa kanyang mga sinasabi na pahayag ng isang tila walang pakialam sa kalagayan ng bansa at kalagayan ng mamamayang Pilipino, ang mahalaga lang sa kanila ay ang kanilang mga pansariling interest at hindi interest ng bansa at ng mamamayang Pilipino. Tandaan po ninyo, ang lahat ay may katapusan.
0: Yes.
1: Hindi kayo sa habang panahon ng inyong buhay ay nakaupo sa posisyon. Sa 2028, mas malamang sa hindi na marami sa inyo na sangkot sa flood control scam ay hindi nabibigyan ng pagkakataon ng taong bayan. Ha? Maliban na lang kung mananatili po bilang COMELEC chairman si George Garcia ng COMELEC. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Dahil nakapagtataka rin itong yung pagkakaupo ni Abante na bagamat ngayon ay kinakabahan dahil doon sa naging
0: ruling
1: sa usapin ni Pax Mangundadato. No, second placer ang pwedeng makaupo dahil merong succession.
0: Successor.
1: Na may vice governor. Pero dito po sa congressman, dahil wala silang mga vice, ay pwedeng magsagawa ng special election kapag ginawa sa Antipolo sa pagkamatay ni Congressman Acop at pwede rin sa Dasmariñas, Cavite na naggumawa rin ng panibagong eleksyon dahil inalis bilang mambabatas ang batang Congressman Miao Miao Barsaga. Diba? Yes. Kaya ngayon, nagsagawa ng special election at ang nanalo ay ang nanay ni Congressman o ni Miao Miao Barsaga.
0: Yes. Ha?
1: So, bakit hindi rin
0: kami... Congressman Jenny Barsaga.
1: Kay Congressman Atras Abante na ngayon ay kinakabahan, baka siya ay umatras. Lalo pa ngayon na tila pinag-uusapan na rin at issue kung ito pong tinatawag na Bible study ng ano ba yan? Ng reliyon. Ano nga tawag?
0: Baptist. Yung sa Baptist.
1: Baptist. Baptist. O yan. Baptist. Ni Atras Abante.
0: Abante.
1: Ha? Na nagbenta, nagbebenta raw di umano ba ang Baptist religion o Baptist group ha, na pinamumunuan ni Congressman Atras Abante ng tinatawag na SUV na bulletproof.
0: Toyota Fortuner rin.
1: Yung tila nabili, tila hindi, ni MMDA General Manager Torres, Nicolas Torres, Duterte, na ngayon ay nagsumiti ng tinatawag na vacation.
0: Mag-leave siya. Nag-leave. Sambuan.
1: Sambuan, nag-leave. Ha? Temporarily, ha? Nag-leave. Ito pong si Nicolas Duterte, General Nicolas Torres Duterte, General ng Manager ng MMDA. O bakit? Ha? Nag-iisip-isip ka, bakit hindi pa ikaw nag-resign? Dahil yan ay isang tuwirang paglabag sa batas, tampered ang iyong plate number, di ba? O hindi naman pala pag-aari mo, kundi pag-aari at nakarehistro sa pangalan ni Congressman Atras Abante. Benny Atras Abante, mga kaibigan. So, nakikita natin yung ginagawa nitong mga niluklok sa posisyon na hantaran na, lantaran na, na niloloko, ginagawang bobo, ginagawang tanga ang taong bayan sa kanilang mga paikot. Pero hindi na putanga, hindi na bobo.
0: Yes.
1: Sa kumbayan, gising na gising na. Kaya nakikita nyo, kahit bumabagyo, kahit umuulan, hindi alintana ng taong bayang nagpupuyos sa galit dahil sa ginagawa ninyo na hantarang panluloko, panilinlang sa kaisipan ng marami nating mga kababayan.
0: Yes.
1: Diba? Nakita nyo kahit bumabagyo, tuloy ang pagkilos protesta ng marami nating mga kababayan. Oh, hindi pa diyan sumasama yung tinatawag natin Don Pepot na silent majority.
0: Yes.
1: Yung mga nasa bahay lang na hindi nakikialam sa mga pampolitikang usapin o dahilan, kundi sila ay nanonood at nakikinig.
0: Yes. Pero may mga saloobin na rin
1: sila. Kapag yan ay sumama na, ewan ko lang kung saan na kayo dadamputin. Itong sinasabi na mahigit sa 90% ba? Ang sinasabi na sangkot ng mga mambabatas.
0: Yes.
1: Ha? Sa flood control scam.
0: Yes.
1: Yam na mga senador. Diba?
0: Mambabatas na yan.
1: Saan pa pupunta ang taong bayan na tila kontrolado ang tatlong sangay ng ating gobyerno? Diba? Yung executive, legislative, at judiciary. Kaya, lalo ngayon na itong usapin ng impeachment, ay naku, oo. Medyo may mga ginagawa itong mga ilang persecution o prosecution. Ha?
0: Prosecutors.
1: Persecute nyo kasi talaga eh. Pinarurusahan nyo itong ating Vice Presidente, samantalang may 2028 national election.
0: Yes.
1: Bakit hindi na lang hintayin? Bagamat matagal po sa mga nag-aalumpit nating mga kababayan na maghintay pa hanggang 2028 dahil sa dinaranas po na sobra-sobrang kahirapan.
0: Yes.
1: Matagal po, sabi nila, ang 2028 parang hindi na po natin kayang tiisin. Pero sabi nga, konting tiis, dagdag ng dasal, tayo ay manalig sa ating sarigang batas.
0: Yes.
1: Sapagkat kailangan po natin na idaan sa isang malumanay at tahimik, ngunit naaayon sa sarigang batas na pagtutol sa ginagawang panggigipit, pang-aapi, hindi lamang sa mga kalaban sa politika, dahil tayong mga mamamayang Pilipino ang siyang higit sa lahat ang nagsasakripisyo. Tayo po ang nagsasakripisyo lahat.
0: Tayo nakataya.
1: Tayo ang nagbabayad ng utang ng utang ng utang na nila. Hanggang sa ating kaapu-apuan, magbabayad ng utang. Tayo ang nagsasakripisyo sa mga batas na kanilang nilalabag.
0: Yes.
1: Sa halip na makapagsilbi ang mga taong inilalagay natin sa posisyon, napipigilan. Hindi na sila makakilos. Mga taong naglalantad ng katotohanan, kinakasuhan ninyo at agad-agad ikinukulong. Bakit? Dahil gusto ninyo na maipa-impeach sa pamagitan ng boto at pinipilit nitong si Eric Sylvester na bawasan. Itinakda ng sarigang batas na 16 na boto para mapa-impeach ang isang impeachable official. Diba? Kasama na po dyan ang presidente, vice president, ombudsman, chief justice, diba? Associate justice, mga impeachable officials. Pero bakit pinipilit ninyo samantalang meron tayong 2028 national election na kung ayaw ba at nakikita ng taong bayan na hindi karapat-dapat maging pangulo na nagdeklara na officially na siya ay kakandidato sa pagkapangulo? Kaya kung kaya ginagawa ninyo ang lahat para mapa-impeach at hindi na makakandidato, hindi na makaupo, hindi na maging balakid sa inyong mga ambisyon. Diba?
0: Yes. O,
1: kaya yan ang nakikita ng taong bayan. Kaya pati ang
0: papalikin na ruling sa gitna.
1: Tangin tayong mamamayang Pilipino lamang.
0: Yes.
1: Ang makapipigil sa lahat ng mga ginagawang pag-atake, hindi lamang sa ating Vice President, sapagkat mismo mamamayang Pilipino ang kanilang ina-atake sapagkat tayo ang nagsasakripisyo.
0: Yes.
1: Oh, di ba? Utang ng utang. Sino magbabayad? Diba tayo rin?
0: Yes.
1: Ayan, hanggang sa ating kaapu-apuhan ay magbabayad. Mga batas na binabali na maaring gayahin ng mga susunod na henerasyon, eh pwede palang bending the law eh. Oh, kayang-kaya pala natin eh. Sabi ni Eric Sylvester alias Senator Erwin Turpo, bending the law. Bend na nga natin ang law. O, para tayo ay nakaw din ng katulad nila na nalusutan nila o, sa pamagitan ng paglilihis at pagkondisyon sa isip ng taong bayan. Diba? Napakadali. O,
0: yes.
1: Pero kung hindi po tayo kikilos, kung hindi tayo lalo na kung hindi tayo magkakaisa,
0: tuloy-tuloy sila
1: ang ganito na mamanahin pa ng mga susunod na administrasyon at susunod na mga salinay na siyang magsasakripisyo.
0: Yes.
1: So, babasa na tayo, Don Pepot.
0: Apo, apo.
1: Okay, babasa na po kami. Wala na ba tayong pag-uulat?
0: Wala naman po. Mula naman kay Sir Bernard Marcelino. Good morning po, Tita Carmen, Sir James. Mabuhay po kayo at ang inyong programa. Thank you po.
1: Salamat po. Ilagay mo nga ito.
0: Mula kay Sir Jola Torre. Good morning po, Tita Carmen, Sir James. Mula kay Ma'am Julie Manawis. Good morning po, Tita Carmen and Sir James. Makulimlim at maulan na panahon. Ingat po tayong lahat.
1: Yes, talaga pong mag-ingat tayo, hindi lamang sa baha, dahil yung leptospirosis.
0: Yes, ang daming biktima.
1: Panahon na maaari maging dahilan ng ating pagkakasakit.
0: Yes.
1: Ingat na po ang magkasakit. Una, mahalang gamot.
0: Mm.
1: Lalo ang pagpapa-ospital.
0: Yes.
1: Pagpapakonsulta sa ospital. Dati, 1,000 lang, ha? Pero ngayon, timaas na.
0: Mm.
1: O, tumaas na po, 1,002 na.
0: Yes.
1: Senior citizen ka, babawasan, ganun din. Dahil dati, 1,000, eh, dahil senior citizen ka, babawasan ng 20%. Pero merong mga doktor, merong mga ospital, merong mga establisimento na hindi naman sinusunod yan tinatawag na 20% discount para sa mga tinatawag na senior citizen maging sa PWD. O PWD, ah, mga may
0: personal with disabilities.
1: Oh, may mga disabilities. 30% yata sa kanila.
0: 20% din.
1: At 20% hindi po nila sinusunod. O bakit hindi kumikilos ang ating DTI?
0: Mm.
1: Dapat parusahan.
0: Yes.
1: At tayo namang mga mamamayan, dapat iulat natin.
0: Magreklamo tayo kung kinakailangan.
1: Magreklamo natin. Yes. Yung mga establisimiento na hindi nagtumutupad diyan sa itinadhana ng batas na 20% discount para sa mga senior citizen at sa mga mayroong disabilities.
0: Yes. Mula naman kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Ingat po tayong lahat. Mula pa rin kay Ma'am Esther Sunga. Good morning po, Madam and Sir. Mabuhay. Laban lang. Mula kay Menchime. Wednesday morning po, Ma'am Carmen, Sir James. God bless us all sa lahat. Mula kay Sir Danilo Torbeles. Good morning po, Tita Carmen at James. Go, go, go lang. Mabuhay kayo at mabuhay ang RJ Bandido. Lapa po. Mula naman kay Mamero Gicomo. Good morning, everyone. Mula kay Sir Corazon. Aba, nagbago na si ICC ngayon, ha. Kaya nga, Loyalist Kakampuet at T.A. Luis, doon kayo makinig kay anti-ICC kung bakit di kinuna ng mugshot ang BP kasi si ICC na ang nagpaliwanag, eh.
1: Sabi ni Angelo Ridaha, happy midweek, Tita Carmen Ignacio at Kuya James, Simbang Baklaran, maulan sa Malolos, Bulacan. Buti maulan lang at hindi baha. Sige. Mamaya, Vice President Sara Duterte, impeachment trial. Ano na yata yan, pan-23 o
0: 23, pero diniper na muna nila.
1: Sa
0: September 14 na ulit sila.
1: Isang hiningi ng depensa para masagot yung kahilingan ng mga persecutor. Ha? Yan, sige.
0: Sabi naman po ni Sir Justinus El Mojano, maulan na AM, Tita Carmen and Brother James. Here in Balaga, Quezon City is still raining.
1: Sabi ni Anna Gray, may nag-sprook na sa mga test na ginawa kay Tamba. Abot na sa ibang bansa. Kay baguhin ang script, iba nilalam na maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa ospital. O yan, lumabas na raw kung ano yung tunay na kalagayan ni Martin Romualdez, base sa isang Pilipino na nagtatrabaho mismo diyan sa Cardinal Santos Hospital.
0: Mula naman kay Sir Andres Tevez, be a glorious Wednesday, Tita Carmen and Sir James. God bless pulso ng sambayanan, viewers, listeners, and crew. Heaven watch the Philippines. Keep her safe from harm.
1: Sabi ni Tita Cruz Agling, ang ganda ni Tita Carmen, bagay po sa inyo ang suit mo.
0: Yes.
1: Advance, happy birthday po. Good health always. Thank you, Teresita Cruz Agling.
0: Yes. Mula naman kay Sir Jeans Nesel Muano, Tita, si Congressman na ala, si Marcy Teodoro, dating mayor na Marikina, ang nawala na, ang mga Fernando ng Marikina.
1: Okay. Sabi ni Ray Urbano, good AM po, ma'am sir. Pinaramdam na ng Panginoon sa mga magnanakaw na kurap, magnanakaw na, kurap pa ha, na flood control project dahil sa mga pagkulan, halos isang buwan ng lubog na sa baha ang Metro Manila ngayon.
0: Yes.
1: Lang nangyari ito sa panahon ng karamihan ng namumuno sa gobyerno ay puro kurap. Anyari, Mr. Mayor ng Maynila, Isko Moreno, iimbestigahan ba yung anim na sinasabing may mga flood control pero bakit lumubog ang Maynila sa baha?
0: Yes.
1: Yan po ang tanong ng mga Manilenyo.
0: 14 billion. Mula naman kay Sir On to Hedge, 100% activated na po at testing na po, yung testing the water na po yung offline con us sa 2028 Noel. Yung Romania sa impeachment trial, ganyan din. Yung terrorism at big threat sa national security sa mga Pilipino at sa ating bansa.
1: Sabi ni Benito Mangogat, kung lahat tayo ay hindi magkakaisa, ganyan ang mangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Go ahead, sirain ang kapaligiran at ipagpatuloy ang pagtatapong ng basura kung saan saan, ipagpatuloy ngunit sa uli kapag naroon na ang bunga ng ating mga ginawa, saka lamang darating ang matinding parusa at pagsisisi. Tandaan natin lahat, isang propesiya sa Biblia na ang mga pangyayaring tulad niya na natuyo ang tubig dagat ay nangyari na. Tayo ngayon ay nasa mga huling araw, magsisi at manumbalik kay Hesukristo. Yan po ang gusto rin nating ipaabot sa ating mga kababayan. Sa panahong ito, ang dinudyos ay

0: Basa.
1: May pahabol po tayong pag-uulat, Tita Carmen.
0: Okay, sabihin
1: Wala
0: mo.
1: kay kasamang Jojo Sikat. Senator Chis, iginiit na mas makatitipid ang bansa sa 5 taong term ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Samang Jojo Sikat, iulat mo.
2: Tinitiyak ni Senator Francis Chis Escudero na mas makakatipid ang bansa kung gagawing tig 5 taon ng bawat termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa isinagawang interpellation o pagtatanong ng mga senador sa sponsor ng panukalang batas na gawing tig 5 taon ng termino, ikiniti Senator Escudero na mas malaki ang gagastusin sa 3 beses na eleksyon sa loob ng 10 taon kapag tig 3 taon ng bawat termino ikumpara sa 2 beses lang na halalan sa barangay kapag tig 5 taong termino. Ani ang makakatipid ang gobyerno imbis sa 3 eleksyon sa loob ng 10 taon. Magkakaroon lang ng 2 eleksyon sa 10 taon. Ang budget sa bawat eleksyon ay kulang-kulang 20 bilyong piso kaugnay nga ng barangay at SK eleksyon. Kung maaprubahan na niya, makakatipid agad ng 20 bilyong piso ang gobyerno kung magiging tig 5 taon ang halalan. Sa Southeast Asia, iginiit ni Escudero na karamihan aniya sa mga village leader ay nasa 5 taon maliban sa Indonesia na 8 taon ang termino. Isa rin sa nakikitang disadvantages kung matutuloy ang eleksyon ngayong Nobyembre ay ang petsa ng ados. Partikular na nababahala rito ang mga metro cities dahil nag-uuwian sa probinsya ang mga maraming residente dahil nga sa undas. Ako si Giorgio Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Thank you very much, Giorgio
1: Sikat.
0: Ayon kay Benito Mangogat, antayin nating maghusga sa ating Panginoon dahil ang Panginoon Diyos lamang ang tanging maghuhusga at magpaparusa sa atin. Ituloy ang pagnanakaw sa kaban sa totoo lang hindi sapat ang buwis ng taong bayan saka na naman para lang magpatayo ng mga proyekto mula sa gobyerno. Hindi sapat ang tax sa paglalabas ng budget at pagpapatayo ng gobyerno ng mga proyekto. Yan ay galing mismo sa ating national treasury. Hindi sa tax, never sa tax na kinuyan at yan ang dapat malaman ng lahat ang ating kayaman. Yung pera sa national treasury ay kaling din po sa ating mga buwis. Diba?
1: Yes.
0: Oh, so, Benito Mangogat, ito lang ang masasabi ko sa lahat. Gaano man ka moderno ang ating teknolohiya, hindi natin maaring kopyahin o pantayan ang perpektong balanse ng natural na mundo. Maliwanag na ito ay disenyo ng Panginoon. Ang malaking problema lang ay binago nila ang mga original na disenyo, kaya ito ang naging kapalit. Ang matinding baha, landslide, pagkasira ng kabuhayan, pagkasira ng ari-arian at pagkawala ng buhay ng maraming Pilipino. Okay.
1: Wala na magkasi yung Jeans Denzel Mujano. Tita, decision is the key sa 2028.
0: Okay.
1: Mula kay Sir Ramil Vergara, Tita, Tito, bakit po sa Pilipinas niya talagang senator judges? Dapat fair lang sila. At di bias, di ba? Nakakaya, dapat di na sila iboto sa susunod.
0: Okay. Gusto ko lang pasalamatan ang mayor ng Maynila dahil bilang senior citizen, pinadalhan po ako kahapon sa pamagitan ng ating barangay chairman, Ariel Haling, ha?
1: Yes. Morning, Chairman Haling.
0: Ng cake po, ha?
1: Yes.
0: Yan. Salamat, Mayor Ariel, ay Barangay Chairman Ariel Haling at Mayor Isko Moreno. Okay.
1: Happy birthday po, Tita Carmen, bukas.
0: Oo. Eh, sa hirap tayo. Wala na tayong celebration.
1: Relax.
0: So, sa pamimigay natin ng pamasyong handog.
1: Yes. Mm. Mula naman kay Sir Joselito Flores, tama po kayo, Tita Carmen. Power lies in the hands of the people. Mabuhay po kayo. God bless the Philippines.
0: Sabi ni Anna Gray, ano po bang nagagawa ng sangguniang kabataan? Eh, natuturuan po na maging corrupt ang ating mga ilang

0: sanggunian ng kabataan. Nagiging instrumento din ng mga ilang politiko. Yan tinatawag na sangguniang kabataan. Sabi ni Benito Mangogat, batay sa world map o globo ng ating planeta, tunay ngang nababalot ng karagatan at ito ay makikita ng napakalinaw kapag tinignan natin ang isang mapa ng mundo o globo. Tandaan nating lahat na may pambihirang kapangyarihan na kayang magbigay ng buhay, ngunit hindi ito kayang makontrol ng mga tao kapag ang dagat ay nagagalit. At isa pa, oy, nawala tayo?
1: Hindi po, tali po.
0: At isa pa, ang dagat ay kayang-kaya rin pumatay ng buhay kung hindi natin ito igagalang at aalagaan.
1: Wala naman kay Sir Edison Macasio. Good morning po, Tita Carmen at James. Ingat po palagi.
0: Yes, si Juanita Estacio nanonood.
1: Yes. Wala naman kay Ma'am Shirley Uya. Tumigil ka nga dyan. Bulayin mo na lang lelang mo. Ang alam niyo lang, umutang. Ipasa niyo pa yan sa mga susunod na administrasyon. Anong bayad ang pinagsasabi niyo?
0: O nga naman. Good day po, Ma'am Sir. Pakiramdam ng Panginoon sa mga magnanakaw ng corrupt na flood control project. Dahil sa mga pag-ulan, halos isang buwan. Nabasa na ito. Sige.
1: Sabi ni Sir Ignacio, hindi mabinabalita ng mga mainstream media ang mga kaganapan sa bansa tulad ng massive corruption, massive flooding, pagkapakulong sa mga senador na bubunyag ng corruption sa flood control, at ang latest, yung pag-issue ng warrant o pares kay BP Indaysara, ito hindi binabalita ng tatlong networks dahil kaalyado na o hawak na ni Banga. Ngunit ang lahat ng mga pangyayari sa bansa ay binabalita naman ng mga foreign news like Moscow, South Korea, Taiwan at Hong Kong. Kaya the world is no already.
0: Kaya nga po, buong mundo halos nakakaalam na ng kaganapan na nangyayari dito sa ating bansa. Alam na ng buong mundo ang malawakang korupsyon. Kaya ang mga investor ay nagdadalawang isip at mas naiisip nila na huwag na mag-invest sa ating bansa. Kaya mukhang sabi nga, we are facing a doomed future. Diba? Isang madilim na kinabukasan ang hinaharap ng ating bansa kung hindi po tayo ikilos ng karan. Kung hindi po tayo maninindigan sa tama, at lalong hindi kung hindi po tayo magkakaisa. Sapagkat ang susi ng tagumpay ay nasa pagkakaisa.
1: Sabi naman po ni Sir Jaime Samuel Bernante, ang Pilipinas utang ulit 149 billion para daw sa subway projects para daw maibsan ang traffic sa ating bansa.
0: Isang taong mahigit na lang. Matatapos pa yan. Diba?
1: Yes.
0: Final words na tayo, ha?
1: Po.
0: Sabi ni Juanita Estacio, advance happy birthday, Tita Carmen. Thank you, Juanita Estacio.
1: Yes.
0: And you look jealous. Happy birthday, Tita Carmen. More in good health and God bless. Maraming salamat, Danilo Torbeles, at tayo po ay magpapaalam na.
1: Salamat sa Diyos, salamat sa lahat. Salamat po, Tita Carmen. Upo lingkod, James Gojo. Lagi pong sabing lagi ng piling gabi na buta. Tama, God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, nagpapaalala. Mag-ingat po sa panahon, ingatan ng ating kalusugan. Huwag po kayong lulus sa baha hanggat maaari, sapagkat baka kayo ay kapitan ng sakit na leptospirosis. At sana po patuloy tayong manalangin, manindigan, maging palasuri, maging matalino, at higit sa lahat, manindigan po tayo sa tama, sapagkat yan po ay naayon sa kagustuhan ng ating dakilang lumikha na mabuhay tayo sa tama. With that, I say mabuhay ang sambay ng Pilipino and may God bless us all. Maraming salamat. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you, Lord.
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM.